0: sa mga butika.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Deo Fresh
4: para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh
4: para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
9: Ako si Salvador Estanil, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
10: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
9: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Bakal sa mga butika.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Puro de los Pueblos.
5: Don Besana Villarreal.
4: Para sa Puro de los Pueblos.
5: Puro de los Pueblos.
6: 4 minutos sa nakaligid sa tatna nga alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamay, padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Salud K5 News FM Rojas para mabasa tayo sila nga mga minsahe, mga ka-K5. Sa mga nagkakapi-kapi na da DTX Coffee Max, DTX Premium Coffee, kag Prebio Coffee, good morning. Sa kay Ma'am Becky Lana, nag-monitor na, Ye Abilarde. Shoutout lang kuno sa may mungpong dulunan, gapamati na si Ma'am Ye Abilarde. Thank you again and good morning. Amo man sa kay Ma'am Regina Parel, nagatutok na. Ma'am Gianna Velsiloso, nag-monitor na sa shop niya sa may Barangay Luktugan. Open na, kag loud and clear ng K5 News FM, ang Foro de los Pueblos program. Good morning man kay Ma'am Liwayway Bartiso, nagatutok. Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nagapamati na. Sa McKinley Riverside o kay Pawpaw, kag kay Vic, nag-monitor upod kay Liwayway Bartiso. Rakis Molo, good morning. Ma'am Roda Donato Amago. Kay Arlene Divinagracia, nag-monitor na sa may Sibagwan, Ilaya. Galanog na Dayla Radyo, thank you again. Ma'am Arlene Divinagracia sa Sibagwan, Ilaya. Kag kay Ma'am Ashley Bourbon Bahada, maing aga sa mga taga San Esteban Pilar. Carmelo Villaruel, good morning. Salamat gid sa iyo pagtutok diri sa K5 News FM. No, sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati. Kag siyempre, amo ni ambal nila nga kung gusto nyo kuno matilawan ang daw impyerno sa kainit pero daw langit sa kanamit. Ara daw sa Toto Batsoyan, galanog ng K5 News FM Subong. Toto Batsoyan sa may Barangay Takas, Pontevedra. Sa tabok lang da sang bagod ang Hotel Balas Pontevedra, mga ka-K5. Ara na da, hindi ka mo kaabot sa tulay, mga ka-K5. Ara da na hamtang sa may Sitio Tabag, Barangay Takas, Pontevedra. Ara da ang Toto Batsoyan, galanog da ng K5 News FM. Ka-good morning gid sa kay Toto Joanne Belvis, no, kag Belvis sa family da kay nanay niya nga naga-monitor, good morning. Sa kay Roseville Arrojado, Ma'am Roseville Arrojado sa relocation site sa may Barangay Bolo, naga-monitor, thank you gida Ma'am Roseville Arrojado, naga-monitor na mo man kay Ma'am Marlene Barte. Ma'am Marlene Barte sa relocation Bolo, naga tutok man diri sa ton siniga pagpangalagad kag kay Risa May de la Cruz. Risa May de la Cruz sa relocation site Bolo, nagapamati man, thank you gid mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Na-notice nyo subong, kay na ginistoryant about minimum wage, kunan taon to subong nubo gid sweldo, mga ka-K5. Nubo ang sweldo sa mga minimum wage earners naton. And magmaluwas sina budlay pagid subong mangita trabaho. Amo na nga mag-resign ka sa trabaho nga you're currently employed. Hindi basta-basta mag-decide kay mabudlay, mag-desisyon kung diin ka naman masaylo nga mangin well compensated ka mga ka-K5. Amo na kay what subong? Mabudlay mangita trabaho or even ang job mismatch, grabe pagid. Ang iba nagatrabaho, hindi i-fit sa ila sining qualifications mga ka-K5. amuna subong kabudlay. Magluwas sina mga ka-K5 ang cost of living subong puwerte na gid kataas. Magpa-hospital ka subong, magpa-check up ka subong sa doktor. Mailang may mga doktor iya nga ang tagipusoon nila ragid sa ilagin sumpaan kag sa mga kubos. Na-appreciate ko gini nga mga doktor, damo ta na meet nga mga doktor mga ka-K5. Kung amat gani, dokulang na lang ihatag nila libre ila serbisyo. Kiti hindi man na pwede nga libre permit, gakaon na sila at least 3 times a day. Gabayad nila sila kuryente kag tubig. So, bisan nga dako-dako, gingasto nila sa medical school, pag board exam nila. Pero while ga-serve sila subong, may mga doktor, ilisipon nga mga doktor, mga ka-K5, ngang ilatagipuson aragid sa mga kubos. Pero masubo nga madamo ang bauterible, perte kamahal, mga ka-K5. Perte kamahal. Even bili subong sa mga laboratory clinics. Why naman ta partner may gina-endorse ng laboratory clinic? Pero mga bili subong, perte man kamahal. Resita pagid subong sang doktor mga ka-K5 sa mga masakita, perte man ka mahal. Hindi gidya ideal subong magmasakit, mambal ka ti mahuway-huway ka na, makuan ka, mahuway-huway ka sa ospital, pilakadlaw. Nga maka-enjoy ka lang tulog, gagpahuway ngayon sakto. Sang una, pwede pa na, pero subong hindi na gidya pwede. Bangod sa pagkamahal sang tanan mga ka-K5. Ikaw na lang kunong wala ginamahal eh. Mahal ng tanan subong. Amuna, nga hindi gid pagtaga ibinta, nga subong nga panahon magbalatian ka. Nga ah, bangod mga ka-K5, sa kamahal sang preso sang bulong, mahal ang ospitalisasyon, nagpasaka naman mga ospital nagligad. Kisa maka-experience ka pa sa hindi manami nga experience. Hindi gidya manami magbalatian. Magluwas sa gastos ang peligro nga dala sini mga ka-K5. Amo na ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Wag yung nagkakalipat sa pag-remind sa publiko mga ka-K5 sa aton mga tagpalamati. Nga tagaan tagid kabilingdan ang pag-amlig sa aton ikaing lawas. Ang iba nagakwana, nagadinalok kung ila ikaing lawas ang inistoryan with the thinking nga mas dako ang masave mo kung nag-invest ka sa imo ikaing lawas. Ikomparar naman mga ka-K5 nga hulaton mo pa, igoon ka sa masakit, igoon ka sa balatian, magastos ka sang ginatos kalibo tub-tub milyon mga ka-K5. Muna masubo da. Gani sa aton sini nga mga ka-K5 sa aton mga kautoran nga mga tagbalamati, amligan tagid ang aton ikaing lawas. Maayo lang magluwas sa pag-ehersisyo. Amo na kun may tiempo lang gid kita, makabugtaw kita aga pa. Naga-walking gid kita mga ka-K5, pinaka-list nga walking ta is at least 15 minutes, pinaka-list na 30 minutes. Kung may malawig pa kita nga oras, gaabot ta 1 hour. Or 1 hour and 15 minutes mga ka-K5. Kasi syempre after mo na, ma-cool down ka, kag mahimos ka naman, ma-report sa trabaho mga ka-K5. Muna, libre malang mag-walking, way man bayad. No, bisan pa nga, kisa nag-walking ka, dumakatapa ka sa hindi amo, kaya man kadamo higkos ang ido mga ka-K5. No? Amo na nga aton gid amligan nato yung ikang lawas mag-ehersisyo kada at least mag-walking kada 15-30 minutes a day. Kaon kautan kag prutas, inumdamo nga tubig, hindi sagi pulaw. Hindi sagi loklok kailim nun, hindi sagi kapanigarilyo or vape mga ka-K5. Kung gusto mo mabuhi ka sa malawig kag kung gusto mo makalikaw ka sang gastos. Magluwas sina. Pasalamat kitaya kay aring Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga produkto nga makabulig-amlig sa tunay kayong lawas. Balanta naman kabudlay gid subong i-balanse ang lifestyle kag diet. Bangod sa kadamo sa tentasyon nga pagkaon mga ka-K5, kag ang aton habit gakun kaysa unhealthy. Pero sa bulig sang DTX 500, the superior antioxidant mga ka-K5. No? Sa aton si makauturan ni mga tagbalamati, mabalik niya ang balanse, mabalik niya sa normal imo blood pressure kag blood sugar levels, makabulig ni pabalik sa normal sa imo blood pressure kag blood sugar levels. Miyari man isang anti-inflammatory effect, mga ka-K5, para mabatuan ang pagpalangubag-ubag sa imo sini nga kalawasan. Magluwasin na. Makabato man yung mga ka-K5 sa posibilidad sa pagtubo sang kanser sa imo sini kalawas. Tibalanta naman ang kanser, yung magastos na posible ka pa mapatay. DTX 500, tandaan yung mga ka-K5. Samtang wala ka pa nagaluko sa banig sang balatian, tumar ka na nga daan sang DTX 500. Damo da na iba nahilak magastos. Pero kung magmasakit na, hinulsol naman sila. Gani, ginaremind tagid ka mo, samtang hindi pa uli ang tanan, tumari na nga daan DTX 500. For daily supplementation, why ka pa may ginabatsag at least 1 capsule per day. Pero kung may nagatukar na, 2 to 3 capsules per day. Isa sa aga, isa sa gabi. Or isa sa aga, isa sa udto, isa sa gabi, mga ka-K5. Or pwede man, once a day. Kung alang-alang gid sa budget. Importante, nagatumar ka DTX 500. Nagligad. No, kaya man, December, January, February, triple ang kinananay mga ka-K5. Taas aton blood sugar levels. Kinalipat man kita mag DTX 500. Pero lately, no, everyday kita nag-RBS, mga ka-K5, direk gid kita yung magkapamatuod. Dako gid ang bulig sa DTX 500, nagligad ang RBS mo, sobra 200, triple, subong 100 plus na lang mga ka-K5, kag-amat-amat, no, nga nag-normalize mga ka-K5. Ang RBS na mo ng random blood sugar test mga ka-K5, gagay na patigay mo, nang inatuslok-tuslok mo lang, di ba lang imo nga tudlo, diyo? Amo na. Magluwas sa DTX 500, may TC. Ang alkaline nga vitamin C, the immunity booster, amo na maning magabulig sa pagpapag-on sa aton sining nga immune system para hindi kita madali-dali dapuan sa mga masakit, mga ka-K5. May TC ang alkaline-based nga vitamin C, papag-unon niya ng imo immune system para hindi ka madali-dali lupig sa mga balatian. Kagmayari man ini, sang antioxidant, mga ka-K5, nga magabulig pagidatag protection sa imo sining lawas. Back up sang DTX 500. Now, uso naman subong ang ubo, sipon, trangkaso, ilanat, mga masakit dala sang virus kag bakterya, mga ka-K5. Mga balatian dala sang kagaw. Indi pagtagai binta nga makapuntos ini nga mga balatian, mga ka-K5. Ang imo himuon tumar ka adlaw-adlaw klinika D3 Bio. Ang klinika D3 Bio isa ka natural nga antiviral kag antibacterial specialist, mga ka-K5. Magabulig ini sa pagatag proteksyon sa imo sining lawas batok sa kagaw sa mga nakasulod na or ara na mismo sa imo sining lawas, mga ka-K5 nga mga kagaw. Klinika D3 Bio sa batda, himo sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil. Subong nga panahon nga delikado kag magastos magmasakit, Aram Power 3 yung suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio, mga ka-K5. Available ni sa mga butika malapit dira sa inyong sinigang lugar. Available online sa Shopee kag Lazada kag babakalman sa sentro sang balaligyaan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa Dallin McKinley sa tabok sang PLDT, mga ka-K5. Libre mandang consultation sa Klinika de Alternativo Ardas Doc Meldi Cadena, mga ka-K5, no? Libreng konsultasyon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Good morning kay Mike De La Torre, nagapamati na sa CVM Pawn Shop and Money Changers sa Uyotorong Street sa Kalibo. Kag sa Alpha Omega Beta Ombits Fraternity and Sorority, nagamonitor maing aga. Kay Mylene Alcaldia, or Mylene Alcaldia, maing aga dira sa Inso Arnaldo, nagamonitor. Thank you, good Mylene. Kay Ma'am Lisa Bariento sa Tambakulasi, nagapamati na, good morning. Kay Ma'am Becky Lana, nagatutok, thank you gid sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Balik kita sa aton sini nga topiko, mga ka-K5. Sa dalam sang 1987 Constitution, nagasiling Article 13, Section 3, nagasiling nga that the state shall afford full protection to labor and promote full employment and equal opportunities. A living wage shall be provided for all workers. Ini nag-establishar sa isa ka constitutional policy nga dapat ang wages maka-meet sa needs sa mga workers kag sa ila sini mga dependents, mga ka-K5, para sa isa ka decent living, mga ka-K5. Meaning, ang living wage, makakover sa basic needs kapara sa pagkaon, shelter, clothing, utilities, transportation, health and education, mga kakay-five. Amo nang ginasiling sa aton sininga konstitusyon. And under naman sa Republic Act 6727, ang Wage Rationalization Act of 1989, gin-create siniang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, including diri sa Western Visayas, nga responsable sa pag-set sa minimum wage rates, pag-review sa wage levels periodically, pag-consider sa economic indicators kaparasang presyo, inflation, employment, productivity, and living cost, mga kakay-five. Sa idalom sa lay, gina-emphasize ni ngang sweldo or wages should be periodically reviewed to reflect changes in economic conditions, mga kakay-five. Kag sa Article 103 sang Labor Code, nakasaad rin nga employers must pay at least the regional minimum wage. Failure to do so is illegal. But silingon niya, obligado ang mga kumbuyuhan nga magsunod sa regional minimum wage. Kay kung hindi, way kagasunod sa minimum wage, illegal. Okay lang magsubra, hindi lang magbelow minimum wage, mga kakay-five. Ti, naman kinanglan pasakaan ang minimum wage. Ang inflation nag-reduce ini sa purchasing power sa mga kautoran naton nga mga mamumugon. Ting inflation, but silingon sining general increase ang preso sang pagkaon services, mga kakay-five. Di balaan ta naman nagliga, dagsaka ang bugas, nagasaka ang elektrisidad, nagasaka ang preso sang tubig, nagasaka ang preso sang gatong, ang transportation, pagkaon, bulong, kagiban pa nga mga butang, mga kakay-five, gakin ang lanon ta sa adlaw-adlaw, nagasaka. Di, kung ang presyo nagasaka, ang sweldo nagapabilin sa nakaandan, nagagamay nga nagagamay ang masarangan baklon sang mga mamugon, no? Nag-reduce ang ilas ni nga purchasing power, mga kakay-five. Rason nga kung wala sang wage increase, mag-struggle ang mga mamumugon para maka-afford sa basic needs, mga kakay-five. And in fact, ang nagasaka ang cost of living, renta, utilities, transportation, education, healthcare, nagasaka man. Kag dako nga bagay, kung may minimum wage increase, kay makonsider man ini sa poverty alleviation, mga kakay-five. Madamo ang mga workers diri sa riyon and even sa bilog Pilipinas, mga minimum wage earners, tagkalabanan sini ang ara lang sa poverty threshold, mga kakay-five, or even ang iban below pagani sa poverty threshold, no? Kung magsaka ang minimum wage, di makabulig ini nga ma-reduce ang kaimulon, mga kakay-five. Ang mataas ka sweldo nagapatimaan man sang mas dako nga purchasing power, mga kakay-five. Kag kung magsaka ang purchasing power, nag-increase ang demand sang goods and services, mga kakay-five. Mas damo demand, more ang production, madamo trabaho. Kag mas healthier inikwabigon para sa regional economy, mga kakay-five. Especially diri sa Western Visayas. Kung sa din madamo diring dependent katama sa mga industries like agriculture, tourism, trade, and service sectors, mga kakay-five. Kag makabigman ang pagpasaka sang minimum wage as a social justice and human dignity. Kaya ang trabaho ya nagapatiman ini nga mag-provide sang palangitan-an kag dignidad sa isa katawo. Kaya ang manubo nga sweldo, mga kakay-five, nag-undermine ini sa family welfare, edukasyon sa mga kabataan nila, ikayang lawas, and even future opportunities, mga kakay-five. Di kung pasakaan ang minimum wage, nagabulig ini suporta sa human development, mga kakay-five. Tibot silingon sini sa legal, economic, at moral basis, ang pagpasaka sa minimum wage sa Western Visayas, dako ang mabulig sa mga mamumugon. Kayang inflation ang nagasaka nga bilis ang pagkaon, services, mga iban pa, nag-erode ini sa ability sa mga empleyado nga maka-afford mga ka-K5. Ang pamangkot, matagan balaligwa ang 250 pesos nga ginapakigbato nga saka sa sweldo sa Western Visayas? Is it ideal? Tikon kita pagsugtan, why not? Nga manabi hindi. O galing, kinanglantaman inibalansiyon sa mga inepekto, mga upok sini sa mga employer, mga ka-K5. Hindi ayan madamo madulaan trabaho, kundi na maka-afford ang mga employer nga mag-hire sa mga empleyado? We don't know yet. But of course, mga ka-K5, wala sa malain kung pasakaan tang sweldo sa mga mamumugon diri sa Western Visayas. Kung pilang ideal, hopefully matunan ini. Pero kung 250 pesos ang isaka, why not? But kung lesser gamay, mayo na lang may ara kaysa sa wala gid mga ka-K5. 25 o kung 24 minutos sa nagkaligad sa takna ng alas 8. Tibantayan tani kung matagan iniligwa no, kay bisan ang grupo sang grupo sa mga trabahador kag labor groups diri sa Western Visayas nagalaom sila na matagan iniligwa mga ka-K5 ang ilagi na duso. Hindi ini para sa benepisyo sa mga grupo ngani kundi benepisyo sang mga ordinaryo nga mga mamumugon. Maing aga kay Ma'am Alicia Apapi po niya, nag-monitor dire sa may barangay Inso. Thank you, good Ma'am Alice. Kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, nag-pamati naman madamo, good salamat. Ang mga balita dire sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Pagbaliktad, dugang ang mga balita pagkatapos sa mga pahanumdom.
7: Foro de los Pueblos.
8: KK5 News FM. News FM.
9: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ko na papagawin niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
12: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
13: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500 aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500.
14: DTX 500. Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
15: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
17: Mighty C, mabaka ang butika. Yari ang testimonya sa isang nagkagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo ko.
17: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
19: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
19: DTX Beauty Soap.
21: Pamakas sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kag Mahitabo na ako ko magpangapi
0: sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
21: Pumasaga butika.
1: DTX Coffee Mix.
23: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Available now.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasi!
28: Tigalaba!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang Extend!
28: Supplement for men!
29: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
29: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
31: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
21: DTX 500.
32: Mabakal sa mga butika.
21: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
28: I Care Gold.
33: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Pag eye care drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
34: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Foro de los Pueblos.
5: Roldan Besana Villarreal.
4: Para sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
6: 28 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga las 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
6: Kung may mga minsay ka mo mga kag-K5 galagi palabot diri sa aton sinigapag pangalaga, di padala lang ina. Diri sa official Facebook page ang K5 News FM Rojas para mabasa tayo inyo sining mga mensahe. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos gidadulong sa inyo sa Empower Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga kag-K5. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kag permi ka gina UTI, permi ka constipated, permi ka gina diarrhea, or gusto ma-cleanse imo colon, malikawan ng toxin accumulation, ari na ang sabat dira mga ka-K5. Ang Clinica Complete Sporebiotics, the only spore-based probiotics, meras ang 80 billion colony-forming units ang good bacteria para sa healthy nga chan, healthy nga lawas, ang sabat dira, Clinica Complete Probiotics, mga ka-K5. Kabalan nyo kung hindi ma-cleanse aton colon, kung sige lang bara nga bara, dira mga ka-K5 ang higko sa aton colon, posible mag-resulta ina sa mas malala kag delikado nga balatian. Clinica Complete Probiotics ang sabat dira mga ka-K5. Importante, balanse ang numero sang good bacteria sa lawas ta. Clinica Complete Probiotics ang sabat dira. Sa permi lang ginatake ka amoeba, sa permi lang constipated or gina-diarrhea, tingala ka nga duway ka matging kaon pero nag-diarrhea ka. Clinica Complete Probiotics ang sabat mga ka-K5. Kapos ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio. Ang Clinica Probiotics, kapod ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men. Available gini sa mga butika da, malapit sa inyong sininga lugar. Available man ni online sa Shopee, kag Lazada, kag Babakal man actually, diri sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. 26 minuto sa nabilian ng test kita magdangat sa tak ng alas 9. Ambal ni Sir Mike De La Torre, tama gidya sir, dapat pasakaan nilang sweldo at private sector. Kaya apektado man kita it crisis. Kagperti na gid kamahal ang balaklon, tanan, kagdugangan pa it gasolina. Testingan man abi taga Regional Tripartite Wages and Productivity Board na mag-minimuman sila para mabalaan nila kung okay sa ilang 550 nga sweldo. Mahal man sila, mahala man sila siguro nga kung na kulang ang 550 nga sweldo, dapat mag-resign na si Lolo Sec Dole kag i-demolish or i-abolish ang RTWPB para parehas tanan ng sweldo. Ang ibaylo kay Lolo Sec Dole ang may kaluoy sa manggagawa, sir. Hambal ni Mike De La Torre. No? Agree siya nga pasakaan ng sweldo. Kita man nag-agree, mga ka-K5. Dira man tahalin sa amunika nubo nga sweldo sang una. No? Sa nabalaan ta ang pamatsagan sa minimum wage earners ang una. Kagbisan subong gani, batsagan mo man ah, ang krisis subong? Batsagan mo gidang kamahalon sang tanan? Ang masakit lang kag makailinsulto, while kita iya nag-suffer ng mga minimum wage earners, gabakas kita, gatrabaho kita, kung tagtaganay ayuda, kakas kita sa lista. Kay komo may ubra. Kung tagtaganay ayuda, mga benepisyo, tagkaayuhan, wala kita ginadumdo mga kakifabisan sa level sa barangay, kay nagabakas kita. Amo lang masakit da. No? Patrick Matias Robles, good morning sa Matias Cagrobles family, nagamonitor. Doy Arthur sa West Villa Flores, mayon, salamat gid sa pag-tutok mga kakifab. Sa dugang balita, kahapon, gin-deliver ni Senator Panfilo Ping Lacson ang iya sininga diskurso mga ka-K5. May kang tanan karon sa ila siningan gin-conduct investigation sang Senate Blue Ribbon Committee. May kang tanan sa anomalia sa flood control projects mga ka-K5. Nga kun sa diin sa report gani mga ka-K5 ni Lacson, tido pila lang sila din nagperma, pito. Mga ka-K5, pito lang sila din nagperma. Ang iba niya nga mga senador, wala iya magperma mga ka-K5. Nga somehow, wala sila nag-agree sa findings ng Senate Blue Ribbon Committee mga ka-K5. No? Angot ini sa progress ang Blue Ribbon Committee report sa gin-conduct investigation sa flood control project. Tibisan si Lacson mga ka-K5 dismayado. Bangod, wala ini makakuha sang bastante nga perma para karon sa ila sini nga gin-conduct nga investigation sa anomalia sa flood control mga ka-K5. Ti wala niya ini officially ma-release mga ka-K5 ang ini nga report. tigim presentar ang findings sini sa plenary, pinagi saya sini nga privilege speech mga kagay 5. Nag-deliver siya sa kapon saya sini nga privilege speech Martes, Mayo 5. Matapos ang pila ka bulan ng investigation sa ginaligar multi-billion peso corruption mga kagay 5. Yari bala ang porsyon sang privilege speech partner ni Senate Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, likewise ang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee sa partial report sang Senate Blue Ribbon Committee angot sa multi-billion peso corruption sa flood control projects mga kagay 5.
0: Para klaro sa publiko naman ng ating committee report ang menu na mga posibleng kasong kriminal na pwedeng isampa. Depende sa ebidensya, ang mga prosecutors ang pipili ng nararapat na sakdal batay sa kanilang sariling pagsusuri at pagkilala sa mga ebidensyang naipasa na at ipapasa pa ng komite. Gayun din sa iba pang mga patunay na kanilang makakalap sa proseso ng case build-up o kaso ng DOJ o fact-finding at preliminary investigation naman kung sa ombudsman. Una, malversation sa ilalim ng Article 217 ng Revised Penal Code. Ang accountable officer, ang pangunahing may sala o principal, ngunit ang mga kasabwat o co-conspirators, kabilang ang mga non-custodian public officers at pribadong individual, ay maaari ring managot para sa diversion of funds maging sa ghost at substandard flood control projects. Two, direct bribery, bribe-giving or pagbibigay ng suhol at korupsyon sa ilalim ng Revised Penal Code Article 210. Ang siste ng quid pro quo sa flood control scam ay nasa anyo ng pagmamanyobra ng mga proyekto, pagpapadali ng mga award, pagpapabilis ng paglalabas ng pondo, pagpirma, natapos, umano ang proyekto o ang paggamit ng posisyon upang bigyan ng pabor ang mga kontraktor. Maaari ring ituring na sabwatan o conspiracy sa direct bribery. 3. Sa ilalim ng Section 3A ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 3019, maaaring makasuhan ang mga opisyal ng gobyerno na kasabwat sa flood control anomalies dahil sa panghihikayat, pag-uudyok o pag-impluensya sa isa pang opisyal ng pamahalaan na magsagawa ng gawaing labag sa tuntunin at regulasyon.

0: na magkaugnayan sa anumang kontrata o transaksyon sa gobyerno. Sa pagdinig ng komite, malinaw itong nakita sa pamamagitan ng direktang ebidensya o sa mga circumstantial na katibayan, pati na rin sa nailantad na workflow at delivery ng mga kickbacks. 5. Section 3E ng RA 3019 ukol sa undue injury o unwarranted benefits. Nailatag din natin ang labis na pinsala sa pamahalaan dulot ng ghost at substandard projects, gayon din ang pagbibigay bentahe o pabor sa mga private parties tulad ng mga flood control contractors mula sa rig biddings, favored suppliers at manipulasyon ng procurement services. Lahat ng mga nakibahagi na takers, negotiators, pati na mga tumatanggap ng royalties, padulas o sahod sa mga bidding ay kabilang dito. 6. Plunder, Selanin ng Republic Act 7080. Gayong hindi tayo magbibigay hatol kung sapat na ba ang threshold para sa kaso. Tungkulin ng komite na ilantad ang paulit-ulit na sistema at ang malawakan saklaw ng katiwalayang ito na malinaw na hudyat ng pattern of predicate offenses sa ilalim ng RA 7080. Ang mga ebidensyang nakuha ay isusumite sa Anti-Money Laundering Council at verification upang mabusisi ng husto. 7. Money Laundering, RA 9160 at AMLAC Bank Inquiry, Freeze and Forfeiture. Batay sa nakalap na ebidensya, mariing nirekomenda ng komite ang referrals para sa AMLAC fact-finding, kabilang na ang Bank Deposit Freeze Order application sa Court of Appeals at ang pagsusuri sa mga bank account visa ng utos ng Court of Appeals. 8. Falsification, false identities, procurement documents falsification. Ang paggamit ng mga fake IDs at pineking dokumento ay tinuturing ng mga evidentiary links at gagamitin ng mga ito para masuri ang pinagmulan ng proceeds ng krimen, gayon din ang paraan ng pagkuha nito at ang mga rutang ginamit sa money laundering. 9. Ang perjury, false sworn statements, certifications, sa ilalim ng Revised Penal Code, Article 183, naman ay para sa pagpapatunay ng material, probable or provable falsehoods. 10. Bid rigging, collusion, RA 10667, procurement reform, RA 12009, ang sabwatan sa bidding ay tinuturing na procurement fraud at pinsala sa malayong kompetisyon. Pinupintirya ng Competition Act ang bid rigging dahil pinapalitan ito ang fair market competition at pinapaboran lamang sa mga kartel. 11. Ethics conflict of interest sa ilalim ng RA 6713 at sal-en at divestment. Ang conflict of interest ang nagsisilbing enabling layer ng katiwalian. Mahalagang masukol ang mga magkakasala sa ilalim ng batas na ito dahil ang isa sa mga dahilan ng pananatili at paglalim ng flood control scam. Mr. President, this report is a referral and reform package. Simple lang, imbisigahan ng legal, alamin kung ano nangyari, bawiin ang kaya pang bawiin at ayusin ang batas para hindi doble bayad ang Pilipino sa buwis at sa dilubyo ng baha.
1: Puro de los Pueblos. Ang kabahin mga ka-K5 sang diskurso pribileyo kahapon ni Senator Panfilo Ping Lacson. May upod gapagkadismaya bangod pito gilamang ka mga senador ang nagpirma mga ka-K5 sa committee report, partial committee report ngani mga ka-K5. Angot sa multi-billion peso korupsyon nga ginakadalaygan sa pila ka mga matag-as ng opisyal sa gobyerno mga ka-K5. Tipila diri sa mga ginarekomendar ni Lacson sa menu of criminal charges

0: among plunder and graft, batok sa pila ka mga individual. Lakip na mga nagapungko kag mga anay mga mamalidha, mga opisyal sa Department of Public Works and Highways, mga contractors ng imbolbado sa ginaligar diversion sa public funds mga KK5. Sa partial report gagin pagwa, although wala direkta giningadlan, may mga profile names diri nga naka-indicate. Kalakip na sanday, anay Senate President Senator Francis Cis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, kag former Senator Ramon Bong Revilla Jr., anay House Speaker Martin Romualdez, kag anay House Appropriations Committee Chair Saldico mga KK5. No? Pero ti, kulang pa ang pirma. Kay as of yesterday, ang partial report mga KK5, may pito pagilamang ka mga pirma. Nagakinanglan ini sang at least 9 ka pirma para officially masubmit ini kag may adopt sang Senate plenary mga KK5. Tiyan mo ning payag ni Lacson nga may gamay nga pagkadismaya. Angot karon sa sining report nga ginauyatan na niya. Kay pinakauli nga nadugang sa listan nga nagpirma, amo si Senator Rafi Tulfo mga KK5. Doon na una na kay Tulfo sanday Senators Risa Ontiveros, Bamakino, Francisquico Pangilinan, Senate President Tito Soto, of course, Senator Panfilo Ping Lacson, ang mag-utod nga Erwin, kagrafi Tulfo, mga KK5. Pito. So, hindi pa makakuan, kulang pa sa duwa kapirma para at least ma-report ini sa floor, mga KK5. Ining ila sining aginkandak nga investigation, may kang tanan sa anomalya sa flood control projects. Kulang. Ti ang isa diri sa mga recommendation sa partial report, ang pag-subject sa pila ka mga mamalidha sa preliminary investigation, mga KK5. Gin panindugan niya pa ati iniiya sa piyaksang kulang nga pirma, wala ini nagapahuyang sa report ngani. Kag in fact may mga kaso na nga na file sa Sandigan Bayan batok sa pila ka mga opisyal kag kontraktor nga may kang tanan sa anomalya sa flood control project mga KK5. I nagga-question man to sang ulihi si Senador Dante Marcoleta nga may kwan sa tanim interpellate makigdebate sa tani kay Lacson o galing wala mag-yield si Lacson mga KK5. Kag as a rule sa Senado, if hindi mag-yield ang proponent, ang speaker, ang nagahambal, hindi ka maka-interpellate. Ti si Marcoleta, why naman kabalo, kagway ka intsende, nga dugay na nga parts ang ginasunod sa Senado, mga KK5, kiti bagong salta lang sa Senado si Marcoleta, basi kulang-kulang sa binasahan, mga KK5, sa mga rules nila, or sa gina-observe nila sa Senate, tinaingit naman ang senador nyo eh. No? Kag dito, gin question nga man di, hindi magpa-interpellate si Lacson. Niya, hindi ko yan mag-yield. And it is my right nga hindi mag-yield. Until such time, nga hindi ni malay sa floor, hindi makumpleto ang perma para ma-latag ini sa floor, kag madibatihan, hindi sa mag-yield mga KK5. Isadya naman kahapon, no? Mga KK5. Pero kung lang taon ta dire, dugay. Dugay katama mga KK5. Anang in development kani although ti iniya investigation in aid of legislation lang sa part sang Senado mga KK5 kag of course makarecommend sila sa iban nga mga insasang gobyerno kung sino ang pangfailan kaso mga KK5 dapat gahulag kay ti hindi ya korte ang Senado the same sa Kongreso hindi ni sila korte kundi ang ila sinya function pag-legislate. Mga legislator ni sila mga KK5. Legislative ang ila sinya function, not iya as judicial. So, they can recommend, but they cannot prosecute mga kakayfay. So, let's all wait and see. Matapos gagin present ni Lacson ang Personal Committee Report, nga man ang iban ng mga senador hindi magpirma. Mayara bala sila sang gaya na proteksyonan? Mayara bala sila sang ginalikawan ng matapakan mga kakayfay? Amo naton sininga pagabantayan diri sa K5 News FM. By the way, ginakulabos kita sang tiyempo diri sa aton siniga pagpangalagad. Sa ngalan sa aton siniga Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy, kag Station Manager sang K5 News FM Rojas, K5 Ami Berondo. Nagabiling kita mga ka-K5 subong aga sang hulubaton. Proverbs 29 verse 2. When the righteous thrive, the people rejoice. When the wicked rule, the people groan. But silingon, kung ang leader may integridad, hustisya kag kabalaka sa katawhan, nagabunga ini sang pag-uswag kag paglaom. Ang katawhan nagabatsag sang kalinong kag pagpasalamat. Kung ang leader puno sang korupsyon, kaugalingon lang ang ginapaminsar kag wala nagaalagad sang katawhan, nagabunga ini sang kabudlayan kag pag-antos. Ang katawhan nagasinggit kag nagareklamo tungod sang kabudlayan mga ka-K5. Ang bersikulo nga ini nagapanumduman ngang katawhan may dako nga papel sa pagpili sang leader. Kung hindi maayong pagpili, ang resulta amo ang pag-antos sang tanan mga ka-K5. Sa tiyon sang eleksyon, kung hindi maayong pagpili sang butante, kag magpabili ng korupsyon, ang katawhan mismo magabatsag sang kabudlayan, mga ka-K5. As we reflect on this verse, may we remember that the strength of our nation lies not only in the leaders we elect, but in the wisdom and integrity of the choices we make as citizen. Inisi ka K5, Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Vizio! Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan!
1: Max 4 Biotics!
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
1: Max 4 Biotics!
4: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
1: Para healthy ang tiyan!
4: Mag-klinika!
1: Spore Biotics!
4: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
1: Clinicas for Biotics.
5: Gabalo ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
6: Sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend! Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bangbangan aga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men!
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lamang.

0: Mendoza, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:01. Welcome kamo sa atong nga programa. Dire naman natun pag-istoryahan, kinanglan natun maging healthy. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Obserbahin nyo bla, ang aton mga partner, nagalitik ang mga maskulo, healthy, nami ang kutis, guwapo, kag guwapito. Salamat mayong agaw po natin sa atong programa, Sir Jean Paul or si Brad Paul, kag si Sir Kevin, si Sir Boy. Pero before anything else, dapat mag-take kita permission ng aton nga Super Trio. Number one, DTX 500 of Dantesing Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Of course, D3 Bio kagang Clinica Sporbiotics. Mayong aga sa tanan, ready na, kuha na bullpen kag papel, kag record nyo ang mga importante nga mga message, informasyon sining aton nga programa, informasyon sa ikayong lawas. Mayong aga, Brad Paul.
2: Mayong aga, Simon Jenner. Mayong aga, Sir Kevin. Mayong aga, Sir Boy. Subong adlaw, istoryahan ta ang back to basics.
1: Aha.
2: Back to basics, tanong engineer, alugbati.
1: Aha. Mga madanlog, gina madanlog.
2: Oh, alugbati. Istoryahan ta, anong mabulig ni alugbati?
1: Aha.
2: Gina, kung isabla maglaswa daw, ay tanong na ginadala, no? Kaya ang availability, ba siguro, wow.
1: Tugabang?
2: Ano bala ang mabulig ni alugbati sa aton? No, ikayong lawas. Especially, ano ang mga antioxidants siya, dira? Nga makabulig sa aton quest, no, nga magmayo ang aton nga panlawas. Kag paano ini ma-supplement pagid ni DTX 500 ang aton nga mga utanon nga ginakaon. Sir Kevin, good morning.
3: Good morning, Sir JP. Good morning, Engineer. Good morning, Sir Boy. Kag sa mga suki na itong nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, kag ang mga solid supporters na ito, no, sa K5. Ang K5 solid supporters, mayong aga sa inyo tanan, no. Syempre, dapat kung gusto naton magkaon, maging healthy, dapat nami man naton pagkaon, no, which is our food awareness gidang kinanglan, engineer. Kag syempre, take your DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio kag Clinica Sporbiotics, kaya mo ning mabulig sa imo sa pag-attain sang top condition nga healthy lifestyle.
1: Mm-hmm. Sir Boy, good morning.
4: Good morning, Engineer. Good morning, Brad Paul. Good morning, man, Sir Kevin. Mayong aga man sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga tanga KSS supporters, kay Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa silila, layo ka pa sa diabetes. No, kung gusto mo makabawi sa lawas mo, kibisyuhan ka, palapulaw ka, and tanan-tanan na lang ang mga environmental factors ara sa imo nga ga-affect sa imo health, ay ang pangbawi da DTX 500, the superior antioxidant. Kung gusto niyo i-boost ang inyong immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man kag makaprotekta sa lawas kontra sa mga nga tawag naton nga mga microbial invasion, mga ano mali sa sulod sa lawas, na para ma-check man sa nga tawag naton nga regulator sa aton health ng aton immune system kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, gaputi.
1: Gagwapo, gwapa.
4: Gagwapo nami ang collagen production kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C. Kung ga masakit na, ang nakasulod na ang trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nga dala sa mga mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
1: Okay, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Istoryanta ining utan, alugbati, madulo-danlog ini do. Ambot lang ako kunda mahilig niya nga akong mga partner sa mulo madanlog.
2: Hindi kami hilig sa madanlog. Pero nami ang padanlog.
1: Ay,
2: yes, padanlog. So, engineer, ang istoryanta subong, alugbati. Mangkot ko bla nung alugbati sa English, engineer?
1: Do wala ko balo, wala alugbati lang pag
2: nanta ko naman. Naan. As peanuts. Kaya dito sa amon sa Amerika, sa grocery store na naman bakal, Malabar spinach.
1: Aha.
2: Una ko yan naintindihan, yung Malabar spinach. Ulay ko kabalo nga alugbati, gali ang ngalan si, diri sa inyo.
1: Amo na gina ka unik ba ni
2: isip mo boy?
1: Papay.
4: Papay?
1: Oh, hindi, ala yan.
2: Speed rush man to yan.
4: Ako yung hindi sa logbati.
2: Oo, namin din man may hindi.
4: Namin
2: boy, ay, ano bang ibang nga luto? Ah, sa pag ako niya, nabalaan niya, namin lang siya sa laswa.
1: Nan,
2: anong na, iban pa?
1: Munggo.
4: Munggo.
2: Ah, munggo. Butangan munggo. Oh,
1: pwede, munggo. Hindi
4: man namin luktok ka karne, kagdala ka lubati. Namin man.
2: Ay, huwag ka namin. No?
3: Kagdala ka lubay. Pwede mo man i-ano siya daw. Lubay. I-blanch mo lang siya, tapos dugisawan mo may, ano bla, katumbal.
2: Kuno, duway ko na katinaw.
1: Ang kutitot, kutitot.
2: Mm-hmm. Ang ano gani sa boy ang daw daw gastar bla? Ang daw ga apat bla ka sa.
1: Okra okra.
2: Hindi ah, apat ka sa inyo do may palikpik na bla sa boy. Nanamitan ko na mo do. Ang gamo na
4: daw. Daon man
2: oh, daw do gamo na bla duga square bla nga may corner.
1: Tuga bang tuga bang?
3: Dog daw balimbing.
1: Hindi, prutas na niya. Prutas.
2: Amo na.
4: Hindi, ang namin.
2: Daw laba na siya, sir boy, nga daw apat lang yung corner. Nga daw, may gulod-gulod yung corner, nga nipis.
4: Hindi man daon kamutin, na.
2: Ay, dito sa alugbati, ah. Ang alugbati, engineer, damo gali micronutrients.
4: Okay.
2: Oo, may vitamin A, may vitamin C, may vitamin E.
1: May calcium pa na.
2: Oo, damo siya tuloy ang nami engineer kay amo nigili ang ginambal permisang gagmay kita blaga para sa mata mo makaon ka sang green nga mga ano ni mga dahon-dahon.
1: Okay.
2: Oo, mga dahon-dahon. Makaon kita gali para sa aton mata kay may vitamin A, may retinol.
1: Okay.
2: No? So why labot sining imo nga vitamin A, vitamin C kag vitamin E nga makuha? Damo-damo siya sa mga phytochemicals. Tapos antioxidants. So, naunta, engineer, why labot sining vitamin E, vitamin C, vitamin A, may ara sa beta-carotene kaglutin.
1: Ay, ho.
2: Oo. Ano ini? Ini siya mga carotenoids. No, carotenoids. Mas damo galing ang beta-carotene kung carrots gid siya eh.
1: Okay. Oo. Okay.
2: Ini siya ang nagabulig sa imong mata. So, may vitamin A na siya, may beta-carotene pakaglutin, ganang isa mata mo. So, engineer, kung daw pigaw gali ang imo nga mata, alugbati ka nami. Oo, alugbati ka gid. Kag nami man siya para sa protection against cataract.
1: Mm-hmm.
2: O kapin ba may developing cataract kadabi or macular degeneration sa mata, nami siya. Kag of course bangod sang iya nga beta carotene ka pa nami kutis.
1: Ay, sige. Para man sa skin gali.
2: Pero tandaan mo masubrahan ka bla sang beta carotene ga yellow ka engineer.
1: Mm-hmm.
2: So, doga pink, doga orange, doga yellow. So muna kaon tagili permi alugbati ano pa may ara siya sang saponins. Ang saponins isa ni ka phytochemical nga ara man sa iya nga dahon kag iya nga stem. That's why magkaon ka alugbati hindi la kay dahon engineer
1: pati yung mga gamay yung stem
2: laktan mo man sang medyo mga tag 1 inch da nga stem abi.
1: Uh-huh.
2: Hindi man tong bilog yagid nga stem kitigaan na iya.
1: Ang taas magutod, 5 year man guro?
2: Oo, hindi ka magutod sa puno gitsang dahon. Dito kaya sa may upod nga stem nga daw 1 inch, eh daw mo na, B.
1: Okay.
2: Kaya sa paglaga, umahumok lang man na.
1: Correct, correct.
2: Ara diya ang iya sininga.
1: Saponins.
2: Oo, saponin. Kaya ang problema, galing, ang nami sa saponin, engineer, why labot nga antioxidant siya, nagabulig ni sa fight against cancer.
1: Mm-hmm.
2: Oo, so kung gaalugbati ka da, nami sa imo nga, anti-cancer nga ano ni nga mga pangaman kag nagapabulig pa sa imo nga immune system no nagabulig man ini sa imo nga digestion ang dumad laxative sa galing ang magambaka laxative do gapahumok bala pupo mo
3: ano
2: gapadalhay padalhay
1: medyo taas fiber eh, no
2: so kung sensitive ka engineer sa imo nga tiyan medyo in moderation, ako kapayas ang ako niya laxative engineer. Nami, kanya kapayas, gadalhay, ginaimu pupo. Ari pa, nami siya kay may anti-inflammatory. Oo, okay, para okay. Ini sa imong skin care. Sa mga joints mo, kampiyon siya. No? Ang dasig mag-promote sa sang wound healing. Kag nami man siya sa iban pa nga mga nutrients. Nakangila diri nga paano lutuon. Habali Sir Kevin, basta gani ang mga sources mo sang antioxidant, either prutas or utan, every minute kag ginaboil mo na siya, ga-diminish ang iya nga
1: gabuhin,
2: available.
1: Gabuhin ang iya mga nutrients.
2: So isa sa pinakanami, di is kanon to sa raw. Pwede gali.
1: Oo,
2: pero ibutang sa salad.
1: Mm-hmm.
2: Na daw salad, doon mo dabi may mayonnaise ka dabi, or nami man siya nga ibutang mo sa mga soup.
1: Okay.
2: Diba si dugi-dugay bla man noodles kakagwanaw?
1: Tiyang ang soup kinanglan mo na init man mo.
2: Oo. Kagano pa, pwede man sa gani ibutang mo harina, engineer, nagpituhon ang dahon.
3: Do kangkong chips.
2: Oo, do kangkong chips. No, kadamo, galisang may muta. Pero engineer, ang pinakabakod, didri ang iyang betalanin, betalains and phenolics. Okay. Amuling iyang pinakabakod, gid. Kay may pinakamataas ni siya nga bioactive compounds nga makuha tani siya sa variety nga pulagi lang yang stem. May variety ni nga pulagi diyan nga kadukot sang pula nga do kamay kabaylet lang stem niya mo. Hindi ko no ang may mataas gid nga anti-inflammatory properties bangon sa iya nga mga phenolics. Now again, hindi tamang guro sige, ang availability do but kapos lang may tanom, no?
3: Kapos lang siya itanom. Kapos lang siya buhion.
4: Kapos lang siya buhion. Perting survival rate lang alog bati.
2: Do ay niya ginatigi? Do wala yan, no?
4: Do ay niya siya do kabakod gini siya klase.
2: Do gagataw, do gasaka ni.
4: Do bain na siya.
2: Tapos kung kaksan mo sa dahon, manubo lang man, boy.
1: Kagi nang mga naigo bila sa black eye, namin na sa butang, no? Kagi butang sa mga na black eye lang.
3: Sakto na, engineer, no?
2: Sa ginakastigo ka pa sa ngula, galiyan mo ni.
3: Oo, hindi, sa
2: bayan. Ano, nga, Sir Kevin Sakwan sa black eye.
3: Because it has properties ng anti-inflammatory. Kag syempre Sir JP rich in iron man ang alog.
1: Oh, iron kag calcium.
3: So, may vitamin C siya kag may iron. So kung may ara ka iron deficiency, anemia,
2: nami siya.
3: Nami gid ang alog bati, no? Pakaupod sang balunggay.
4: So anong but silingon sina? Kung palapulaw, magpaluto alugbati.
2: Ang galing ka.
4: Magpaluto sang alugbati.
2: Dugin ay sumya ka, abi, no?
4: Alugbati, pagkaluga.
3: Sa mga babae, gid, no? Na may monthly period, kaya sila ng prone anemia. Sa anemia. So bagay, gini sa ila, no? Nga utan. Kung kapangita sila iron-rich food, alugbati. Hindi nyo yung pagdulaon sa inyong listahan.
2: Oh, so alugbati, ara na na, sige tanda kaunon. Pero ti, again, kinanglan mo pilaguro ka damo, alugbati man. So kung daw mahal gina alugbati, subong, abi di TX500 ka.
1: Ayos na, ayos.
2: The same amount of antioxidant. Actually, damo pa eh. In a 14 peso capsule, loaded ka sa antioxidant. Kagdi vitamin C, nga makuha mo sa alugbati, ara man sa Mighty C. Ang Mighty C mas solid, kaya ang yan ang vitamin C concentrated na. So sa isang kapsula, engineer, ang 500 mg mo, to the max, gina yung bioavailability. 100 mg, 500 mg gina yung engineer ang imong ma benefit sa Mighty C. So iparis mong DTX 500 kay Mighty C, kampiyon ang imong kondisyon every day. Kanto ta sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
1: Sir Boy, imo na ni panahon subong.
4: Thank you, no? Thank you, Brad Paul. Thank you, manas engineer. So mga adlaw to anta, kung paano bala magbulig ang D3 Bio sa aton logistics specialist ang aton lawas, which is our blood. How does D3 Bio affects our red blood cells and what is basically our red blood cells? But may permitan niya mabatian, magpalabta, oy, pacheck ka sa RBC mo. Ano na balang RBC ngini? Ang RBC is the red blood cells, no? Sige niya mga around 45% sang aton dugo are RBCs. Ang color yun ni pula. Nga apula,
1: red mo.
4: Kay rich in iron. Ano mo na, nung mga sabat hindi rin. Kay rich in iron. Rich in iron niya, no? So, basically, how many RBCs are produced in a second? Ambal nila, according to research and studies, around 2 million per second. Ang na-produce ang aton lawas para sa RBC ta. And one RBC, isa kabilog na cells ang RBC contains around 250 million of molecules of hemoglobin. So isa ka RBC ang uno din na 250 million of hemoglobin molecules.
1: Nagakiri na sang kwan.
4: Which carry oxygen.
1: Oxygen.
4: Which anong allows ang hemoglobin to carry oxygen? It's iron. That's why ang banin Sir Kevin kaon na lugbati ko no para rich in iron.
1: Okay.
4: Para ang imo blood has the capacity, has the ability or to maintain that ability to carry iron. Nga kinanlan ta bala RBC. Your RBC has a lot of function, no? Now, number one, it carries oxygen, which is vital to our existence. Without oxygen, patay ang tao. Hindi ka maginawa, patay ka, no? Cause our body use two kinds of fuel to power our body. glucose and oxygen. Without the other one, missing the other one, hindi, you cannot survive. Ang glucose kaniya, may ano ka pa, may alternative.
2: Okay.
4: Pwede ka pa kakaon good fats, kakalin sa D3Bio, protein, no? Those food sources could also provide energy, but all of them needs oxygen, no, in order to survive. So essential gid ang carrier sang oxygen sang aton lawas, which is our red blood cells. Anong pagiging obras ini? It removes toxins. Gina-remove yun yung tawag naton nga carbon dioxide coming out from our cells. Ang basura sang aton silalim, ginapagwa yun eh. And ang permitang kakakalimtan, ang function pagising RBC, it's for our pH regulation. Kanan-lan, ang muna siya gamintin nga hindi tamaan ka acidic ang imo lawas, hindi man tamaan ka, tawag naton, ka-alkaline ang imo lawas.
2: Okay, so the aaralan sa 7 siguro or...

0: something.
1: 7.5 in everything. Alam ko na important. Essential for life.
0: Kung
1: no?
0: Kulang ka, RBC, sir boy, nang ginambal nilang anemia muna.
1: Muna nga ito, huwag ka anemic.
0: Anemic ka.
1: Anemic ka. So, ano ang shapes ng aton RBCs? Ang normal shapes ni Dodo Nut.
0: Uh-huh.
1: May buho sa tunga.
0: Okay.
1: May buho sa tunga, pero flexible siya to enter any kind of tissues.
0: Okay.
1: So, those cells needed, no? So, amun yung kinanlan sa aton lawas, no? So, your body could create around 119 million of these cells, nearly in a minute or in less than a minute. This will give your body the oxygen that it needs. Oxygen is vital for life. Kung wala kang ginawa, most likely, after 6 minutes, you're brain dead. And after that, you're totally, you're dead na ganyan.
0: Okay.
1: Dead ka na ganyan. So, ang aton brain is the number one customer sa ginatawag na ng oxygen. That's why, 4 to 5 minutes, example, nawalaan ka, nalumos ka, nakasidinti ka, kalanan, ma-revive ka dahil para hindi mag totally damage
0: ang brain. Pila ka minuto, sir boy? Mga 4 to 5 minutes?
1: 4 to 5 minutes, 6 minutes ang iban nga, no? But vital ang 4 to 5 minutes nga sa rescue nga ma-provide niya ng oxygen.
0: Okay.
1: Amo nagiging na-pump ka kay, para magdaloy ang dugo mo para makadala to oxygen para
0: okay,
1: makaginawa
0: okay.
1: ka, no?
0: Uh-oh.
1: So, ano bala ang ginaubra ni D3 Bio when it comes to your RBCs? Amo na usually ang aton topic subong, no? Kung how does D3 Bio help with our RBC health, no? Number one, ginapanami ni D3 Bio ang imo bone marrow health. Your bone marrow is the factory of your red blood cells.
0: Okay.
1: Meaning to say,
0: dira ginaubra.
1: Oo. Kung dira ginaubra, kung ang amuna ang imo ginatawag nga manufacturing hub.
0: Uh-huh.
1: Dapat ang health sa manufacturing hub mo kampyon.
0: Healthy man.
1: Healthy man. So, ang ginatawag nga D3 Bio contains medium chain fatty acids, no? Help niya absorb sa mga vital minerals and vitamins including calcium and phosphorus, that is basically good for your
0: bones
1: and bone marrow health. Ano
0: okay.
1: Bakit? It helps the absorption of fat soluble vitamins, vitamin A and vitamin D, essential sa ginatawag naton nga ang mga must have nutrients for erythropoiesis, no, the process of creating your healthy red blood cells. So dapat mo palang nga bagay, makita mo na nga may very important role ang ginaplay ang ginatawag nga D3 Bio. And of course, ginabuligan man ni D3 Bio ang aton lawas, lalo na kung i-combine mo D3 Bio kay Sir Kevin nga Clinica Sportbiotics, nami ang production sa ginatawag nga B vitamins, no? Anong pinaka-vital ng mga B vitamins para sa creation sa imo red blood cells? Vitamin B2, B3, and B12.
0: No? Kag kinanglanom na sa Sir Boy para mag-ayo ang mga pilas, bala? Ang mga pilas, kay dra na sa ang repair sa mga cells natin.
2: Mm-hmm. Idugan ko lang, engineer, no? Ang RBC, isa ini kaselula nga wala sang mitochondria. So, ano gid siya? Obligate glucose consumer.
0: Okay.
2: No? Aga depende gid siya sa glucose. Galing, because sa demand sang aton nga iban nga parte or organ sang glucose kisadu tay na lang nga glucose gakabilin sa aton nga RBC.
0: Mm-hmm.
2: So ang glucose, no, ginagamit ina sang RBC is not para maggrow pa siya kundi para ma-maintain niya iya kaugalingon.
0: Ma-energize sa guro.
2: So imagine if you are glucose dependent, no, or high glucose consumer ikaw, ang imo lawas is also, or ang imo other cells, nagakaon man glucose. So imagine amo na kadamo ang supplyan sang RBC, sang glucose. Pero kung imo diet is rich in medium chain triglycerides,
0: uh-huh,
2: which is makita naton ina or makuha naton sa pag-inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, uh-huh, it spares your your RBC, no? Ang ginatawag ning effect is glucose sparing. Kaya nga, sparing. Kaya ang ginagamit sang imong iban nga selula as energy is the ketones halin sa MCTs.
0: Correct.
2: So matagaan leeway ang imong RBC to use the glucose to maintain itself para ma-maintain niya iya integrity kag ang iyang cellular membrane man engineer, may, no? May, so muna ang benefits kung adlaw-adlaw kag D3 bio for your red blood cell health.
1: Nga ako no question, nga why kuno mitochondria ang red blood cells? That is usually a question that we ginapamangkot no sa mga science classes and everything. The reason for that, the most logical reason for that, it's why ni sa ginatawag ang mitochondria for it para ma-maximize niya ang pag-carry niya sang oxygen.
2: Mm.
1: Example, ang carrier mo, ang moment man nag-usa sa oxygen kay may mitochondria siya, mas dutay ang madalaya nga oxygen into cells.
2: Mm.
1: So ginhimo kiniya sang Ginoo ang RBC to maximize the its ability to carry oxygen. So why ni siya mitochondria? That's why it only lives around 120 days tapos islan siya. That is the ideal lifespan of your RBCs. Anong pagdito lang mabulig ni D3 Bio? D3 Bio helps the absorption of copper, another fat-soluble mineral that basically are essential sa ginatawag paghimo sa RBC. But for me, ang pinakanami gidya nga contribution sa D3 Bio to its medium-chain fatty acids is in maintaining our kidney health. Our kidneys are basically the producer of erythropoietin. Erythropoietin is basically what is needed by our bone marrow to create what we call your RBCs. So, kung may abilidad ang D3 Bio through its ferulic acid and gallic acid antioxidants and of course its good source of fuel like medium chain fatty acids to maintain kidney health, basically nami ang imo production sang erythropoietin. So kung nami ang production sang erythropoietin mo, it is safe to say nga nami man ang production sang RBC mo. So there are a lot of things that affect RBC health, no? That's another topic in the future, but the shape of your RBCs plays a vital role on its ability to carry oxygen.
0: Correct. Huh?
1: So basically, inaamuna mga abnormalities, may mga sickle cell anemia, may mga those kinds of, that's another kind of topic. But ang importante din na mabalanta nga ang D3 Bio basically helps and enhances your red blood cells health through its medium chain fatty acids. So kung gusto mo nami ang quality kagdaloy sang imudugo sa imulawas para nami ang deliveries sa mga tawag ng mga vital minerals and vitamins sa imusilula, nami man ang paghimo sa basura, lalo na kung updan mo pag extend ang mga tawag ng D3 Bio, nami ang imo pamatsagan. Kasi siyempre, ang intanan mo nga silula, sufficiente ang ginahatag nga oxygen sa ila, so nami ang ila ginatawag nga performance.
0: May question, Dreo. Healthy blood is equals to better energy. Tag the brain function.
1: Why better energy? Okay, you have a lot of oxygen.
0: Correct.
1: Why better brain function? Of course, it, that's the reason nami man ang pagdalas ng oxygen sa
0: imong brain. Longevity.
1: And of course, longevity because oxygen and other kind of
2: nutrients,
1: nutrients will basically help your body repair itself. So that's why galawig ang imo kabuhi. So kung gusto ka mag-ayo, gusto mo manami man ang quality sang imo dugo, kampiyon ang imo ginatawag nga RBC Health, ay adlaw-adlaw mag D3 Bio. Hindi lang pang trangkaso ubusip on kagilanat, gapanami pa sang imo daloy sang imo dugo.
0: Kag nami gusto mo yan, nami ang imo pamatyagan pagbugta mo sa aga, kinanglan maligo, Sir Boy.
1: Yan.
0: So kung magpaligo naman, gamit kita sang habon nga DTX Beauty Soap, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
0: Ah, kaya nga may ari ni nga guava extract nga ami pagid ang smooth ang imo nga panit, Sir Boy. Number one, may beauty factor pa.
1: Ang mga tawag natin DTX Beauty Soap kay inilang habon nga hindi lang may beauty factors, may ginatawag pa nga antimicrobial properties tungkol sa VCO nga gatap na sa mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases, problema sa an-an, bunis, psoriasis, punggod, ha? Amunin ang habon dapat si mo kay ang VCO sini kampiyon ang antimicrobial properties, dala na da ang mga mikrobyo nga gadala sa tawag nga mga body odor. Gamat-amat ka pa, hamis kag puti, kay may pa-pain. Nga pa-puti sa imo skin, kag may ginatawag nga whitening amplifier. Ang vitamin C nga alin sa guava extract, which is extremely rich in vitamin C, helps in production of glutathione that also whitens your skin, and of course collagen for skin repair. So din ka pa. So kung gusto ka habon nga mumot ka na, hamis ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
0: Partneran ta ni Sir Boy, ng mga ilok lang mabaho. Okay na tayo, nami lang tao ng imong skin, daw gwapo ka, pero mabaho yang gaimit gagwa sa imuya kung balason ka, Sir Kevin, Sir Boy. Kinanglan ta, mag-Clinica Deofresh.
2: Clinica Deofresh, engineer, no? Isa ka natural deo roll-on, himo sa tatlo ka natural oils. May tea tree oil, may castor oil, kag VCO, virgin coconut oil, no? Nga ginatap na ang kagaw nga nagatugas ang body odor, so ginagaan niya kasang 48 hours protection.
0: Correct.
2: Against body odor, kag syempre no, ginasolusyonan niya gid engineer ang nagapabaho sang imo nga kilikili, which is ang kagaw ginapatay niya para hindi na magtugas ang body odor, no. Kay whether we like it or not, ang aton kilikili balason ginaya tugas ang chimpo kag ang iyaya anatomical position, engineer. Correct. No, kay mainit ginadayang ilok, so balason gina. So ang imuya solusyonan is ang kagaw, hindi ang balhas, no, uh-huh. Engineer. So nami sa Clinica Deofresh, wala gaman siya sa imo bayo, wala ga puti-puti, kag syempre hindi makatugas ang irritation sa imo nga kilikili. Kay kung ma-irritate imo kilikili, nagaitom ina, engineer.
0: Kag makaroon infection.
2: Kag syempre, amuning nami sa Clinica Deofresh, engineer, nagaputi ang imo kilikili, kag wala sang body odor. So mag-swipe to the right, swipe to the left sang Clinica Deofresh.
0: Mga pita, Sir Kevin, ha, Sir Boy. Ti ako na agay, ha, gapangapik with DTX Coffee Mix. Namin niya, Sir Boy, kay nga ha, ang may-ari siya nga chia seeds nga taas fiber niya, daga inom ka na, ginatinluan pa ang imo nga sulok-sulok, Sir Kevin, bisan medyo gutom ka, wala ka bigay pamahaw, wala yung sulab, Sir Kevin, kay nga ginambal nila DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, nagadetox ka pa.
2: Pabuga na sa antioxidant, engineer, ang DTX Coffee Mix. Siyempre, may chia seeds, no, rich in fiber. Nagabulig sa pagtinlo sang imo digestive tract. Pero kung ikaw, no, gakabala ka sang imo blood sugar level, may ara kita, kape nga bagay sa imo, no. DTX Premium Coffee. Stevia ang sweetener, no, natural sweetener. So, hindi kagid mahadlok nga magtaas ang imong blood sugar level, kay hindi niya makapataas sa blood sugar level, magabulig pa ni gani sa pagmanage ang imong blood sugar level. Kay bangod ang stevia, isa ka natural sweetener, no. Sa DTX Premium Coffee, no, ma-enjoy mo gid ang kapait kag katamis nga sabor sa isa ka kape, no. So mag DTX Premium Coffee.
0: Unlimited, pwede mo ma-take niya, Sir Boy.
2: Any time of the day,
1: no. Stevia ang sweetener. Kag kung gusto ko lang, if you just want to feel young and look young, amuning best coffee si mo DTX Premium Coffee.
0: Okay, so, may kape pag ito yang
2: pang-contrast stress, engineer, no. Ang prebio coffee, bugana sa probiotics, no, nga nagabulig sa aton gut health para mag-produce sa mga happy hormones nga kinanglanon sang aton brain para ma-stabilize ang aton mood. So kung ano man nga sahi sang stress, ang imo nga ginaagyan, isa lang kahigop sang prebio coffee, no, magayuhom ka na liwat. So para ma-manage ang imo nga stress, nami imo brain health, mag prebio coffee, amuning coffee for your brain, no, prebio coffee. Pero para sa gut health, mag Clinica's Probiotics, engineer. Ang Clinica's Probiotics, 80 billion colony-forming units of good bacteria ang sarang ihatag sa inyo sa kada kapsula. Ang ginahimo sini ginaproteksyonan ka batok sa diarrhea, constipation, kag nagapromote sang nutrient absorption sa aton nga gut, kag ginapunggan ang pagsulod sa mga carcinogenic agents sa aton lawas nga nagatuga sa mga cancer, no, kag ginaprevent pa sini ang colorectal cancer. Kung ikaw may problema sa urinary tract infection, base kulang ka lang sa good bacteria. So para mapataas ang imong good bacteria liwat, mag Clinica's Probiotics ka.
0: Okay, pro kinanglaman natin, Sir Boy, ining extend food supplement for men. Pinaka-importante ini kay gina-energize na, gapataas ang aton stamina. ginahimo iya balance ang aton mga hormones, Sir Boy.
1: Ang food supplement sa mga barako.
0: Okay, kinanglano ni ang libido support, bao grabe, sa mga lalaki, kag mga babae, bla. Ang libido, amuning kinanglan, nag-enhance ang imo sexual life, Sir Boy.
1: Pang explain kayo dyan, gayo humigyang mata mo.
0: Ha? Kag nakabulig ini sa aton nga mood para ma libre kita sa stress, Sir Boy. Magkuan kita may ari sa nga makakagklabuas ka nga nagapanami sang daloy sang dugo, Sir Boy. Ang dugo ang pinakaimportante parang manoy naton blaga katulog. Mabuhi siya ang nagalaylay magauntay, Sir Boy.
1: Ang sekreto sa tanan ara sa dugo. Gusta si Manoy ang istoryahan ko ng flagpole, medyo lupay-pain, kulang sa dugo. That's why dapat naka-extend food supplement. Pero kung gusto mo nami man imo blood flow, no, magpamasahe 2-3 times a week. Danyo si engineer, ganyo siya. No? Dapat ang sekreto sang masahe, wala kisa sa masayista. Hindi engineer, wala sa masayista. Okay. Ara sa ano engineer?
2: Sa
1: Balanyos. Dapat naka-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod. Ang ginahatag ini sa imo lang, sa imo mga kakasukasuan, sa mga tired muscles mo, no? Habang ginahagod ni misis, ni girlfriend, o ni boyfriend, o sinumanda, no? Gamat amat kwa ang imo stress sa imo likod, sa mga kasukasuan mo, sa imo mga legs, kay kampiyon ang ginatawag nga init nga ginahatag sini. When it comes to aromatherapy, kampiyon man, no? Ga-relax sa imo brain para layo ka sa stress, ha? And kung gabiyahihilo ka, this is the best nga balan news para sa imo, simutan mo itong gabi.
2: Dasig pa ma-absorb sa panit, Sir Boy. That's why dasig makakas ang pagpalanakit sa imo nga kalawasan. Sakto lang nga init, sakto nga lamig, no, ang yaginahatag nga relaxation sa imo nga mga palanakit nga kalawasan.
0: Ang kwanda, Sir Boy, kung nagalamig-lamig lang imo nga kwan, imo mga muscles, ibutang mo lang na.
1: Correct, kaya,
0: buhi on niya, patay maskulo mo niya.
1: Nanunay naman ito sa buhi. No? DTX liniment oil lang sana, oil ng bayan.
0: Sige. Wala ang tatuyong po, Sir Kevin. Din sila pwede makabakal sa ato mga suplemento.
2: Yes, engineer, ang ato nga mga produkto sa Klinika de Alternativo sarang ini mabakal sa tanan nga branch sa Klinika de Alternativo nga lapit sa inyo lugar. No? Para sa address ng Amon Clinic, magbisita sa Amon Facebook page, Klinika de Alternativo. No, kag i-search dito ang inyong syudad, no, or ang inyong city, kag magagwa dayon ang address sang Amon Clinic nga lapit sa inyong lugar, no, kag syempre maghalong gid kamo sa peke para makasigurado nga original kag FDA approved ang inyong mabakal, pangitaa ang silyo sang Klinika de Alternativo kag naka-box ang aton nga mga food supplement, no, kag syempre, no, dapat naka DTX 500 gid sila adlaw-adlaw, engineer, naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio kag Clinica Spore Biotics para ang lawas nila mamligan kag ang balatian malikawan.
1: And of course, hindi kin maglipat ha, kung medyo conscious na kamo sa inyo eye health, medyo medyo burado na ang mata, medyo blurry na ang vision, ay basic kulang na sa tawag nga eye care. Okay, may eye care na ang ginatawag nga Clinica de Alternativo. Namin isang ginatawag nga eye care drops, no. Amo ni ga maintain sang aton ginatawag nga health sang aton eyes. It has the minerals and vitamins vital for eye health. So, tandaan, if you want to maintain the quality of your vision, mag eye care drops, no. Available na sa Amon Clinics and of course to all leading pharmacies diri sa Bacolod. Remember the name, eye care, cause you care for your the health of your eyes, no? And of course, hindi maglipat, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, and of course, kung gusto mo dali ka mag-ayo, kung tatlangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3 Bio.
0: Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy, ang pinalangga nga CEO, ang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo. Of course, saka aton nga Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Register Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsabot.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: sakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics!
3: Clinica Spore Biotics!
4: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
4: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
4: Spore Biotics!
0: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae!
4: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
5: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
6: Ako si Anika. Kulayan ko manghihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
10: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! My puso!
12: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!

0: Isang paugtas yun di? Ay, may maabot naman. Ay, basi una, pakumapatay sa inyo nga, sa inyo nga mga pasinti, ugtas.
1: Ni, sadya-sadya, ino.

0: Mads, kabugat, kabugat kay Norbing. Ay,
1: amuga ni Mads. Nagdugang pagit ang tatlo ya kabulitas nga tag-isa gadaan ka kilo ang bugat sini. Mahingagaw na lang kita sa pradahan kay ikargat siya sa tricycle.
0: Mads, kapoy pa saan sa iya?
1: Imbis gani makahalipay tani. Ay, dumaperwisyo, pataya.
0: Ano nga daw nga perwisyo, Ged? Ay. Kung kanugon sang bulitas nga wala tagadliwat matilawan. Gina-imagine ko na balata ni Mads nga. Makon mo tatlo kakilong magbulwak-bulwak.
1: Napalpak pa.
0: Ay, kung magtilawan ko naliwat, palpak pa.
1: Ay, unahon talang siya dala sa ospital kay base maumpawan pa man siya kag magkatilaw taliwat sang iya marimis nga bulitas.
0: Ako mads daw ako na gusto ko naman gintani nga nasagam sa man gidliwat kas dumabalda pa.
1: Ano nga daw, baldagit niya.
0: Ay, gani man. Ay, sige, matamaton talang si Norbing para madala ta siya sa ospital.
1: Dali ka.
0: Basta Mads, ang istorya na ito, ikaw lang anay bayad sa ospital ha, sa bill ha.
1: Aragoy! ay. Mads, kung pangalipay gali, kita nga duwa. Pero kung rin malaso, ako na lang gidya.
0: Mads,
1: dapat amutan mo man ko eh.
0: Kagano na iamot ko sa imo nga. Kay wala man ko kwarta. Gusto mo, iamot ko sa imong kwan ko.
1: Haragoy.
0: Kung pwede lang ni Tani Buntison na lang ni. Iamot sa imo. Babaton ka, Mads.
1: Abaw ka, Mads. Ay, dali ka na lang ah. Dasigon tala na nilakat kay gapang alay na git ang abaga ko.
0: Ay, ako man
1: wala na gititingog-tingog.
0: Ay, Diyos ko, nalagalungay-ingay na lang giting ulo ni Norbing. Ay, kamungat sang bulitas na tatlo kakilo.
1: Ay, kakson tala lang anay, bing bulitas siya.
0: Ay, pwede man. Amat-amaton ta kakas.
1: Ay, sige, Mads. Ay, kaksa kay ako mabutong.
0: Sadya, ino.

Bau. Kabay pa nga may maabot man din nga mas pasyente. Para may kasama man ako dito. May kamingaw adahan nga ako lang di isa eh. Mas maayo nga may ma-admit man di. Agud ba lang ha? May ulo istoryahon man ako. Kagbara man malingaw man ko di. Idaw kamingaw gidi sa ako ni. Kagkun madugayan di balahaw, madugayan ko di bala. Basi bala magbuang ko di. Man, mga lahi daan hamon ya. Gabuang ko noy. Bau, kabay pa nga may ma-admit kidre. Inabalang damo kwarta. Agod nga, into-intoon ko siya agod nga bayaran niya ding bill ko sa ospital. Ikon pamilya ko lang gidin sa ligan ko daw. Ula agad ya chansa. Gin kalimta na gid ko yan ilaya. Amo nga mas maayo, kag mas manami, na may upod ko dire nga damo sang kwarta. Agod siya gid ang magsulbar sa akon nga bill dire kag makaguwa na ako sa ospital ngayon eh. Bukabay patani ba?

sabay pa tani. Pero, mabatsagan ko gidya. Mabatsagan ko gidya may energy nga naga sulod dire sa ako, no? Kag, ina pa lang may maabot gidya pasyente. Nga muna ining chance ako nga makagawa dire. Sada-sadyay, no?

0: Hello, toto dako.
1: Migo, toto dako, bot. Bot kon.
0: Hala, mga migo, ari man gali ka mo de.
1: Papuli na kami, migo, toto dako.
0: Timprano pa man ni mapuli na ya ka mo?
1: Oo, ay. Eh, wala ka man dalada nga pagkaon nabi mo.
0: Mwah.
2: Oo, man, may. Ubos man ba yung pagkaon, may.
0: Ginubos ko na lang gani, Meg. Kay daw, to may plano man si Angelina nga tiwasan niyang pagkaon ko eh.
1: Wah!
0: Amo na nga, ginunahan ko na lang siya eh.
1: Hmm? Ginunahan mo siya gani, pero wala mo kami yung binlan, bisan podpod lang.
2: Hmm?
0: Wala na, Meg, kay kayabi ko bala ng busog, busog man bala ka mo.
2: Migo, kung sa Angelina nam lang matilas yung pagkaon mo, mas mayo na lang kami tutod ako, Botcon.
1: Kani, man? Oo, man, Meg. Kay man, kung may problema kaya, sa pilakadlaw, sa lumon kaya namo niya.
2: Oo, Meg, hindi kaya namon pagpabayan niya. Mabulig kami aparesi mo.
0: Tuod ka mo, mga amigo?
1: Oo, eh. Amo kami na yan, mga amigo, ya. Wala kami ang iwanan niya.
0: Basi ba na, migo nyo lang ko kun, may pagkaon ko balaw, pero kun, wala ganin, di na.
1: Hindi kami amo sinaya.
0: Promise nyo na, kun hindi nyo imon, igon kamo sang kilata.
1: Ala, hindi, sadya,
2: sadya, no?

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.

0: Salamat. Ari na tadi sa pradahan mads.
1: Yung ni mads.
2: Masakay ka mo?
3: Masakay ka mo?
0: Hindi! Itulod na lang gorong tricycle mo! Ay, natural! Nagkadto kami di gani kay masakay kami!
3: Ay! Ay, malay na mo niya, chay. Basi kong matambay lang kamo di.
1: Ito, ay, hindi pala sa agad ba, mangkot? Buligid na lang kami hakot sa pasyente na mo, no?
0: Amugid!
2: Ala! Gatulo, laway ako!
1: Ay, hindi na mag-komentar pa to! Ay, ugali, ano kay ngalan mo?
2: Ako gani si Tantan, chay, ah. Tantan for short.
1: Ay, Tantan, hindi na magtulok pa. Buligay na kami akwat, okay? Iikargata na yun sa tricycle ng pasyente namon.
2: Banta na siya, dalon, chay, sa morgue o sa patio?
1: Hoy, buhi pa ni pasyente namon.
2: Ay, malay, kuya. Basi, irita nyo na lang na ipalubong. Kundi, idulong taka mo?
0: Hoy, Tantan! Nugay na dauwangal, ha? Buligi na kami. Agod madala na siya namon sa hospital.
2: Ate, sige, Chaya. Oh, wala labot ang plite nyo sa pagsakay nyo, ha? May suhol pagid sa paghakwat ko.
0: Hala! Kasiguras, tama niya sa imo, no?
1: Gani? Sadya-sadya, ba?

0: Ay, hello. Naano rin kwarto ni mami mo kayot, moin.
1: Ay, alaw, sakto gidang hambal mo ng marikyat. Naging ukay, gituod sa kuring. Kuring na itong ulo.
0: Wow.
1: Pagkatapos, guro ni mami nga may ginkuha, basi nagrikta na lang siya dahil lakat.
0: Ano pa? Dugadali ito guro nga makatilaw sa bulita si Norbing eh.
1: Baw, madumduman ko ganing ngalan nga Norbing. Doon nagabukal giday ng dugo ko. Naging ginakalaman ako.
0: Wow. Ay nga, aman.
1: Ay, tikiga buang-buang gina mga babae siya. Kailinit nga do ka nami. Man bala tistingan, how?
0: Tistingan mo eh.
1: Ngay, galing wanggo naman na.
0: O di pangita ka sang katubo-tubo mo eh. Hindi gani si Jupiter gani na silingan nga patakdan mo man.
1: Patakdan mo pa na? Nga nahadlok gani na sa dagom?
0: Why? Ano?
1: Hadlok gani na magpa-injection.
0: Nga. Hala, tod ka sadya-sadya ino. Why?

0: tay. Hindi na bala sagad ugtas sa mga DJ sa radyo.
1: Ano nga hindi mga ugtas man? Ka mga ulugtasan na bisayla eh.
0: Si tay bala? Kapila ka nagid bala ang balan? Hindi ka na sagi ugtas sa ilaya? Kabalo ka tay? Ikaw na day ang perde? Gani kung mag-ugtas ka sa ila?
1: Kaya nga man.
0: Ikaw yung ugtas. Sila ito yung intang. Mayo tani bala, may bayad man ang pag-ugtas mo. Para may pulos man balahaw.
1: Suod na.
0: Amon, hingimuon mo tayo. Pamati ka lang. Kadlo ka lang kung may kaladlawan. At kung may ulugtasan, hindi ka gin mag-ugtas.
1: Kantisi, dumayo man to, dingin mo suggestion ah.
0: Kaywayo man na nila sa imo, tay. Ikaw diya, dumalupok ng ugat mo sa ugda sila. Sila to yao, gasinunod lang income nila.
1: Aba, dumayo na pinsaran mo earlier dyan na pala ba?
0: Amo ni gani tayo, himuala na sila bala nga kalingawan. Hindi kay himuon mo yung ulugtasan. Kung ano bing matabo sa imo. Kaya ibalita ka na nila yung balatay.
1: Hala, sadya-sadya, you know?

0: Ata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: anak. Wala ka man ahuya. Kainap ako di ka pinanghimos. Ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh.
1: Hey! Hi! Galing ngawang ta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: D3 Bio. O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang nagkining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
7: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
8: Ito masyon sa barangay
9: po. Ano ginabatsyag mo sa
8: ako? Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumal ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
7: Mighty C,
4: mababaka sa mga butika.
11: Nagadamo na nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Melny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
14: Pamakan sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka para yung sang amarkuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
3: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gidya
0: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Uling buhayin mo
5: Extend food supplement for men.
0: May maca
5: kag flavawaska,
0: mga natural herbs
5: nga nagahatag sang gana.
0: Extend
5: supplement for men.
6: Uling binuhay.
20: buhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
21: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
23: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
25: News FM.
26: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
21: D3 Bio.

0: Kapati, kabalanga, ang babayi, mas gagwapa kung magtigulang.
1: Ah, huuwi.
0: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
2: Ah, nugay dagani, kabataon pa gani si Muga.
3: Hey, hi, galing ngawanta!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ano bala? Gina-usap na mga term nga. Do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang panti ka. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergic ko, magsipon ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno. No.
6: D3 Bio.
9: Ano bala? Gina-usap na mga term nga. Do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang panti ka. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergic ko, magsipon ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno.
6: D3 Bio.
9: So kung nang D3 Bio ka, ang mali ni Sir JP, kung acidic ka, kayang-kaya ni D3 Bio. Kung usaron mo ang D3 Bio, outside your body, may punggod ka, may mga eksema ka, pwede man. Mm-hmm. Kung medyo gailanat, gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang D3 Bio. Kung medyo feeling mo galipaton ka na, do hindi ka nakabalos ang imo mga ginaobra, kibasi may Alzheimer's ka na, kayang-kaya ni D3 Bio.
10: Kung gusto ka mag-oral hygiene, D3 Bio.
9: Pwede man.
10: Kung may kagaw, sipon, may hilanat, nat ka daon, D3 Bio ka daon. Pero may nato ginabalik-balik, Sir Boy. Pag gahana na gani, nga matrangkasun ka, medyo mainit, gainit ka na, obis ka naghilanat ka na, every 4 hours gid ang amon suggestion sa pag-inom ng D3 Bio.
9: That is the therapeutic way of using D3 Bio. Ha? Kung medyo arat ng sintomas, ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, every 4 hours, do ha panigurado, no?
10: May kilala ko, pulo ka daw hilanat, ginpa D3 Bio every 4 hours, dula na hilanat.
9: Ay, oo.
10: Kagin-declare nga COVID ko.
9: Kagano pa.
11: Kagin-declare COVID
9: elderly
11: COVID
9: pa doon, ha?
11: Elderly
9: COVID
11: siya,
9: positive,
11: ha?
9: COVID positive, no? Positive.
10: Ginpa-inom lang, ano?
11: D3 Bio.
10: D3 Bio. Kaluyan.
6: D3 Bio!
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay na batian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mabakas mga butika.
9: Kung kamo ginakulbaan, normal na ginakulbaan, kaki may pandemya ta, no? You just need to follow the protocols ang aton gobyerno. Magmask, mag-face shield, wash your hands regularly, and take your D3 Bio.
10: If amo na ka-importante ang magmask,
6: D3 Bio!
10: Kag mag-face shield, Sir Boy.
9: The more.
10: Kag social distance. The more nga importante nga may D3 Bio ka. Amutong maaway.
9: Amutong maaway sa
10: mo. Masugot kag sindibis ka na nung pangamas mo na kag social distancing. Ang kagaw malusot gina
9: malusot,
10: Sir
9: Boy. Malusot gina sa malusot. No? Malipat kagit nga may maputang mo ang
10: kagaw sa imunilong.
9: Hindi
10: niya ma-perfect.
9: Hindi mo ginaya may iwas.
10: Kaya mo ma-perfect ang pag-inom sa D3 Bio. So, balik ta sa topic ko. Paano nangin pharmacy? Ang D3 Bio sa gamay nga soft.
9: Oh, amo na abi.
10: Siyempre halin sa ulo pa kantos da pa Sir Boy kayo.
9: Okay, pharmacy. Dapat kumpleto eh.
10: May kuan ka, may kaspa ka.
9: Pwede. Kaya.
10: Kaya.
9: Sa sagwa pala na.
10: Oh, butang mo na.
9: Duha ka soft gel kunti nga putang sa buhok mo.
10: Kakas. May alap-ap ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas
9: ka sa buhok
10: mo, may punggod. Pwede. Pag abot mo sa baba, pwede mo i-mumog.
9: Oil pulling.
10: Para mapatay mga kagaw da, mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
9: Kampiyon din unto po. Kampiyon ang imo breath. Layo ka sa bad breath. No?
11: All in one, ha?
10: Para masyagan niya ang D3 Bio.
9: Tinloan, tanan, nga, bakterya, nga, nagtinasapuwak, nga, kamakatugas, ang tonsillitis.
11: Ay!
9: Kakas.
8: Ano, kakas?
9: Manaog sa tiyan.
8: Oh.
9: Pag naog sa tiyan, may increase ang biocus production.
8: Mm.
9: Nami ang lining mo, potentado tanan, kung ano maging bakterya nga arasay mo lining, panghimuson.
10: Pag-abot sa tiyan, ang tanan nga expiry nga among rason sa hyperacidity kag ulcer.
9: Patay.
10: Pag-abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics.
8: Probiotics.
10: Ga para mag-produce ang B-complex.
9: B-complex.
10: Sag happy hormones.
9: Oh.
8: Ang nami ni sir.
10: Nga, di matawaran nga beneficyo. Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mapungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini makadto na sa imo dugo kag lymphatic system.
9: Nan. Da ginabayran ang D3Bio. Kay da ya ginaputiktahan niya kasi any kind of virus kag bakterya magsud sa lawas mo. Way siya labot kung ano na siya.
10: Kag sa sige nimo nga inom, ang tanan nga mga higgo nga aras atay mo, tinluan niya.
9: Tinluan niya.
11: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo doko na ibaluan ko nga taas ng dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na ako.
13: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3Bio. Health News. D3Bio with VCO.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
13: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio. D3Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapag-on niya akong mas cool. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
13: D3 Bio. Ang D3. Ngamay Visio. Ang Visio. Ngamay D3.
16: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
17: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
13: DTX 500.
18: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
19: Saan naginom
20: DTX 500.
19: Kailan nalasubong imo sugar?
18: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
13: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Jose Darin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
13: Mighty C, epektibo, garantisado.
22: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
26: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica DioFresh, DioRoll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
26: Clinica DioFresh.
0: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka na.
1: Ako, ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
2: Extend.
1: Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
1: Extend. Superman for men.
3: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
8: Ako si Andrea de Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
19: Matakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto. Hi, Dennis Juanes.
27: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Dennis Juanes.
27: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
29: I Care Gold.
30: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
29: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Roja City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga kaki-5, 10 minutos sa nakarigad sa takna ng alas 11 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
2: Darren Salomeo Hanson,

Mayong aga Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang 11 Mbps sa subong adlaw sang Miyerkules. Petsa 6 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Ang aton gigapaghatag sang katahuran paggabi-abi sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuan ay Pilar. Kag sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sining mga online viewers ang nagamonitor via Facebook Live sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Magatalakay naman kita sa mga balita nagkahinabo diri sa aton sining probinsya sang Capiz. Sa Bugos Kapungsod, Pilipinas. Subong man siban nga lugar o kon kapungsuran. Opdanay kita tubtob ala una sang hapon. Kaupon nyo karon ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson. Mayadayad man nga aga no sa aton sini nga mga vendors dira sa Teodoro Arsenas Trade Center. Sa mga vendors man aton sa nagkalain-lain nga mga pampublikong merkado sa 16 kakabanwahanan diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz. Subong man sa mga mangunguma naton sa kabukiran. Good morning man sa mga mangingisda naton sa mga kalalawran na nagapamati sa aton sininga pagpangalagad sa mga drivers naton sa mga dipasahero nga salakyan no sa mga jeepney, bus, van kag modernized jeepney drivers, taxi drivers kag subong man sa mga tricycle drivers nga nagalibot diri sa aton sininga syudad sang Rojas. Good morning. Sa aton na sininga mga headlines. Immediate economic relief ginapanawagan sang isa ka labor group. Kagatensyon no sa mga mahilig nga maghampang sang basketball, mga basketball fans, ang mga bitirano nga mga Gilas player magapadulong diri sa Rojas City. Kag bag-o nga birthing clinic sang Rojas City Health Office. Bukas na kag Rojas City Anthem igalunsyar sa dugang panaton diri nga mga balita. Mga Pinoy nga wala sang obra nagnubo sang Marso suno sa Philippine Statistics Authority. Kense minuto sa nakaligad sa tak na nga alas 11 sang aga diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang detalye sang aton sini nga mga headlines tutok lamang diri no aton ina nga pag-istoryahan. Nagaan aton sang pagtamod diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps.

0: Good morning, good morning. No, sa mga ano na to, no, mga suki na nga mga nag-comment sa aton sini Facebook Live. Antes sa aton basahon ang inyo sini nga mga mensahe nga ginpadala diri sa aton sini pagpangalagad. Kan kun may mga mensahe pa kamodira dugang o mga problema sa inyo sini nga lugar, may inyo ireklamo, no, mga hakipag kag mga impormasyon. Feel free lang no, sa pagpadala sa aton sini nga Facebook page. Mga kakifaybas. Check tanay, no? Ano ang lakat sa aton sini nga panyampo sa subo nga adlaw, mga kakifaybas? Pila bala ang heat index sa subo nga adlaw sang Miyerkules?
1: Ulat panahon.
0: Sa aton sini nga ulat panahon, mga kakifaybas. Anang panugyan ang aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa. Alikawan anay ang direkta nga pagpatial sa init dosang adlaw, mga kakifaybe. Kay sa gihapon na mabatsyagan naton ang mapaang kag mainit nga tiempo subo nga Miyerkules. Mayo size diri sa region size, no, sa Western Visayas, mga kakifaybe. Ang heat index diri sa siyudad sang Rojas, 41 degrees Celsius, no, mga kakifaybe. So ara sa ano, no, sa mainit, no, mapaangin ang aton sininga tiempo, mga kakifaybe. Basta 41 degrees Celsius gani ara ini sa extreme caution nga category, mga kakifaybe. So may posibilidad, no, kung magpatial direkta sa silak sang adlaw, nakaangkon sa mga heat cramps, heat exhaustion, kung continue pagid o kung continuous ang exposure, pwede magaresulta sa heat stroke. Gani, stay hydrated, mag-inom sang madamo nga tubig, mag-limit, no, sa pag-expose sa direct sunlight, mga pag-expose ba lang tuman kadugay, mga hakipad, especially sini nga udto, no, mga hakipad kag late afternoon, no, hali na las 10 sa agasta karon na las 4 si ilikawan niyo anay, no, mag panugay sa init sang adlaw, mga hakipad, para makalikaw sa mga heat related illnesses, no, mga kakifaiba. Kag suno pa sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa, tatlo, no, ka mga weather system ang ginamonitor karon sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Una diri ang low pressure area sa sulod sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility. Para sa location nga 680 kilometer east sang hinatuan na Surigao del Sur, pero manubo ang tsansa sini gamangin isa ka bagyo o kon na tropical depression, mga hakifaybe. Samtang ang low pressure area naman ngara sa gwa sa aton sini nga pungsod Pilipinas, mataas ang chance nga mangin isa ka bagyo. Pero malayo ini, no, ara ini sa gwa sa aton sini nga PAR o kon Philippine Area of Responsibility ang kalayoon sini ara sa 2400 kilometers na sidlangan sang Naminhan, na sidlangan sang Mindanao. Kagda may ara, no, sang pagmadlos sang huyop sang hangin, may kabaskugon nga o kon may kabaskugon sang hangin nga 55 kilometros kada oras, kag may pagmadlos nga 70 kilometros kada oras, ang iya sini nga hulag, no, ang movement ya pa na katungdan ara sa 10 kilometros kada oras. Pero sagwa na niya, no, sang aton sini nga para malayo ini, no, mga hakifaybe, ang ininga nangin na ang tropical depression, no, mga kakifaybe. Kagang Esterlis, nag-apekto man sa pungsod Pilipinas, hamon niyang nag-apekto sa aton nga mapaang aton sininga tiyempo. Pero kung kaisa sa gihapon, no, makaangkon sa mga isolated rain showers o kung lapta-lapta nga pag-ulan, mga kakifaybe. So halong-halong lang sa aton sininga mga kakifaybe. Kay umulan man o kung umaraw, importante, no, preparado kita dira, may mga payong kita kalo, no, sa aton sininga pagwa sa aton siningatag sa Kapangapanimalaya. Biyante minuto sa nakaligad sa tak na ang alas 11 sang aga mga Hockey 5. Ang iningabahin, buylog na ginadulong sa inyo sang kampyon kag healthy nga kape, no, mga Hockey 5. No, aga pa natin kinaging pangape ang DTX Coffee Mix. Kampyon ng sabor. Siyempre, kampyon man ang mga binipisyo, mga Hockey 5. Sa DTX Coffee Mix, ginadetoxify, no, mga toxins sa aton siningalawas, mga Hockey 5. Para mangin malimpyo kita, no, mangin healthy ang aton sininga pamatsyagan mamag-an, no, kun wala sa mga toxins sa aton siningalawas, mga kakifive. Gani, para mabuligan kita, para mapagwa ang mga higko dira sa lawas naton, magpangape adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix, mga kakifive. Ang DTX Coffee Mix, no, may ara inisang ampalaya o kung amarguso, chia seeds and the sugar cane extract powder. Mga ingrediente, no, nga makahatagin sa mga binipisyo sa inyo sininga ikayong lawas nga inyo siniginapangita, mga kakifive. Sa liwat, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix available sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga kakifive. No, kagang clinic, diri sa Roja City, upos lang tultulona, diri lamang sa McKinley Street, sa tabok sang PLDT, mga kakifive. Available man sa mga nagapanguna nga butika sa inyong lugar, kag sa online, no, sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kakifive. Yes. 22 minuto sa nakaligad sa tak na ang alas 11 sang aga diri sa aton sininga pagpangalagad. Hatagan ta nay, no, sang ligwa ang inyo sininga mga mensahe. Lagin padala diri sa aton sininga pagpangalagad sa aton sininga Facebook Live. Nagatutok na. Ma'am Leia Baez. No, dira sa may Innocenzo Street sa Barangay Tisa, Roja City. Ma'am Viena Villaruel, mayong Udtuman. Ma'am Les Acanliza Barrientos, no, dira sa may Sitio Tambak sa Kulasi. Nagatutok naman sa aton sinapagpangalagad. Kay Doy Arthur, no, always gini nagatutok si Doy Arthur na, no. Arthur, no, dira sa may West Villaflores, Maayon, Capiz. Thank you again, no, kag kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado. Ang mga kakifive, nagamonitor na kami kag present sa pagpinamati sa mga balita mo. Thank you again, no, Ma'am Bernadette Umitin Calzado. Rakis Bimolo, mayong unto Sir Darin, nakatutok na kami, oh. Tigatig-agi na. Mayong unto man kay Ma'am LC Acuña, dira sa may sa Pagaw sa Panitan. Thank you and God bless man. Kaginagreet niya si Ma'am Tessie Blances sang Balatukan, Panitan. Thank you. Kag kay Boss Echo, no, kay Sergeant Ray, dira sa may 3rd Infantry Division Philippine Army sa Hamindan. Siling niya, no, ang iya sininga mensahe gikan sa Matthew chapter 5 verse 16. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Thank you again, no, kay Sergeant Ray, nag sa RBS team, dira sa may 3rd Infantry Division Philippine Army sa Hamindan. Kay Sergeant John, Sergeant Team, kay Kaki 5 Jumar. Madamugin nga salamat. Sir Renan Tecam, ayong unto Sir Darin kay wife, akon wifey, Bebe Cam, kag sa amon anak, Beboy Cam, sa akon Iloy Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa Dayaw. Jacob Arevalo, good noon kaki 5 Darin. Nagapamati na kami diri sa Matinabos, no, sa Banwasang Sigma, sa Family Fabular, Fuego, kag Arevalo. 25 minuto sa nakaligad sa tak na alas 11 sang aga, ang detalye sa aton sininga mga balita. Mga kaki 5, ato ni nang apanumbalikan, pag iban pa, no, mga dugang yung mga greetings. Dirisaton sila pangalagad pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly standby.
2: K5 News FM. News FM. E3Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
2: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, D3Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
5: Mga buti ka.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
7: Mahigo ba na ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-kabakunga.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Kinatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
2: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa apon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
15: Pamahal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
18: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabaluman usik.
2: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May Maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
19: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
20: Dikasin.
2: DTX 500.
21: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
5: 11 Mbps.

0: 29 minutos ang nabilinan tis kita magdangat sa takna alas 12 sang udto. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupon nyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Good morning, Manok, kay Ma'am Dolores Abelarde. Nag-monitor naman. Dira sa may kilometer 2, Barangay Lawaan. Kay Rosalyn Abbas Pilobilio o kon Pilobilio. Watching from Calgary, Alberta, Canada. Thank you, gina, kay Ma'am Rosalyn Abbas Pilobilio. Shout out sa familia ko sa West Villa Flores sa Maayon, Capiz. From Ma'am Rosalyn Abbas Pilobilio. Thank you, gina. Sa keep safe lang dira no sa Calgary, Alberta, Canada. Sa mga OFW na to, no, nga nag-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Halong-halong lang kamo. Bisan din, kun din man kamo nga bahin sang kalibutan. Thank you gid no sa pagtutok. Check na to ng report sang aton sini nga patrol mga ka-K5. May kang tanan ini no, good news. Sa aton sini nga mga pumuluyo diri sa siyudad sang Rojas kay may bag-o no nga birthing clinic ang aton sini nga Rojas City Health Office. O sa diin bala ini nahamtang mga ka-K5 kag subong man ang mga PBA o kon Gilas Player Legends magapadulong diri sa Rojas City no sa mga fans dira sa basketball. Ari tutukan naton sa kabugusan ng detalye. Kapo naton sa line number 2 si K5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Ginalauman kay K5 Darren nga magadamo or magadagsa ni ang mga mahiligon sa basketball sa siyudad sang Rojas sa nagahilapit nga Mayo Jazz nga pagapangunahan ni or pagakatambungan sang Gilas Pilipinas Legends isa katako nga basketball exhibition match sa selebrasyon ni sang 75th Charter Day o kunang kadlawan sa Rojas City. Sa nandring interview kay Mr. Melvin Calagate, ang head sang Rojas City Communication Group, ang nasambit nga event ang mayara ni sang tigulo nga Rojas City 75th Legends and Champions Basketball Festival nga patigayonon ini ang hampang sa Dinggoy Rojas Civic Center. Sinadari mag-aserbe ng main event sa serye sa aktividad ang iningahampang antes man ang formal nga selebrasyon sa kadlawan sa syudad. Pila ka mga Gilas Legends nagdalagko ng ngalan kag icon sa Philippine basketball nga kumpirmado nga magkapadulong diri sa syudad. Amo sanday Mark Pingres, ang Pinoy sa Kuragi, Jason Castro, ang kilala nga The Blur, Juan Del Dio Campo, ang RDO, Jeff Chan, ang Negro Sniper, Gary David, ang El Granada, Dagele Tenorio, ang kilala bilang Teniente. Magkasambuwa ni sa pre-kadlawan event sa Hubon, amo ang Rojas Flyers, na ginabugusan sa mga local players sa Rojas City. Magasugod iningampang alas 2 sa hapon, tugtob alas 4 sa hapon. Dugang pausa na itong dance sa mga nuyag din na maglantaw kag makahampang or makalantaw ni isang hampang, mayara lamang ni isang ticket na nagabalor sa 200 pesos para ni sa mga magatindog lang kag kung nuyag man niya nga magpumpo sa bleachers, magabayad ikaw sa 350 pesos. Yari ang kabugusan sa payaw ni Mr. Melvin Calagate, ang head ng RCCG,
3: nga sa May 10, 2026 may ara kita sa nga pre-kadlawan event amo ni ang aton sining exhibition game sa tunga sa nga Gilas Legends versus Rojas City Flyers. Ang aton sining Gilas Legends ginabugusan ini sa nga mga former Gilas members sa nga Gilas Pilipinas ang una nga subong nangin legend na lang tungod nagretiro na ini sila Pero ang iban din sila, sige po, naghahampang sa iban nga mga commercial league diri sa Maya, Pilipinas. Ang aton sining mga bisita, Arwin Santos, Dondon Honteveros, Alex Cabagnot, Randel De Ocampo, Ryan Reyes, Jeff Chan, Gary David, kaga Willie Miller. Amo ni sila ang mag-entertain sa aton sining mga pumuryo kontra sa aton sining Rojas Flyers. Kag mayara sang maupod sa aton sining mga local players kapareho sanday James Yap nga magampang sa Rojas City, si JR Kiniahan, kag may isa kita ka import nga ginkuha, kag ti syempre hindi man aton paglipatan ng aton sining pride nga mahambal aton bugal sang Rojas City nga si Dexter Apinan, kag ang aton sining mga local players nga magahampang magaupod sa aton sininga team sa Rojas City Flyers. But antes ang hampang ay na, mayara kita sa preliminary games between sa Rojas City Thunders kontra sa CPU Golden Lions. So amo na nga aton sininga pahampang kag pa-event sa May 10, 2026.
2: Sa din, sir, pag-aywaton, kag paano ni makalantaw ang mga Rojas nun kag Capiz nun, sir?
3: Ang aton sininga event pag-hiwaton dira sa bagulang ginrenovate nga Dinggoy Rojas Civic Center, siguro nakita nyo man sa mga ginpost kagabi sa aton sininga Rojas City Mayor, nagabadlak, nag-idlak ang aton sininga court sa bahay niya sa Dinggoy Rojas Civic Center, kag ready na sa pag-host sa sining event. Ang aton sining pahampang may ara inisang ticket kag mabakal dira sa bahay niya sa Dinggoy Rojas Civic Center, kag subong man sa aton sining panublion museum nga mo ning aton sining ticketing outlet diri sa may Rojas City.
2: Kag ano ni sir, tag pila kag ano ni oras dabi magasugod?
3: Ang aton sining hampang magasugod ang preliminary game mga 3 p.m. Probably mga 4:30 p.m. or 5 magastart na ang main game, ang Gilas Legend versus sa aton sining Rojas City Flyers. Ang ticket is 350 sa nagapungko sa mga bleachers, kag 200 para sa standing position.
2: Matapos ni sir ang basketball, may iban pagit nga balantayan dabi sir?
3: So far mo lang ni kay ang aton sining Rojas City government nag-observe kita sa austerity measures ang aton sining pag-kinot sa paggastos. That is why ngati amula ni ang aton sining event nga pre-event aton para sa aton sining May 12 nga kadlawan na celebration.
2: Ano sini sir ang tinutuyo kag naman basketball gid ang ginbutang?
3: Ang tinutuyo sini is before sina sa May 9 mayara kita diri sa basketball clinic, magkadto diri ang utod sa coach sa talk and text si Coach Reyes para sa isa ka basketball clinic para sa aton sining elementary kag high school nga mga kabataan. Dala na ina dira ang pag-scout sa mga talent sa mga kabataan, kag kun makitaan sila sa potential, dakong posibilidad nga ini pagadalon sila sa may Metro Manila para i-training ang ining mga kabataan from grade 6 kag tiyang mag-graduate sa high school para sa mangin college. So dako sining opportunity para sa aton sining mga kabataan nga ma-discover ang ila sining talent. Kag ang aton sining nga man nagpatiket ang aton sining city government, it's because may ara kita nga gina-target nga project, ang project naton nga sports development training sa aton sining kabataan. So nakita nyo naman sa nagligad nga sa Muebra ang aton sining Rojas City government is or ang Rojas City division nag-separate na sa Capiz bilang contingent sa Webra. So kinahanglan naton yung mag-training sa aton sining mga kabataan, mag-bakal sa mga kinahanglanon sining nila para sa ila sining sports development. So amo nang rason kon nga ang aton sining pagpaliga so orang aton sining exhibition game mayra kita sa ticket sales.
2: Si Mr. Melvin Galagate kay Pablo Ren ang sa RC CCG, may kantangan manigay, no, sa patigayunon or pag abot, no, sa mga GILAS member sa Mayo Jess. Kag antes pa man ina, no, all set naman na ang Dinggoy Civic Center kung sa diin diri magahampang ang GILAS, no, sa K5 da rin, kaupod or makakontra ni nila amuning Rojas Flyers. Kag amuna, kag ang kwarta or ang kwarta nga para man sa ticket na ginsukot sa ticket ang pagagamit dun pagini sa pagpasanyog pagyad improvement para sa mga sa patag sa hinampang diri sa siyudad para man ni preparasyon sa mga atleta bala kag igabakal sa mga bago nga kagamitan agod nga mas mahanas pagyad kas kag mas mapalapad pagyad ni ang ihibalo sa mga kabataan hindi lamang no sa iban nga hampang kundi sa patag mismo sang basketball kay K-5 da rin kay Manay Baluan nga madamo man no sang abilidad kita pagid ang mga atleta sang siyudad sang Rojas pagabot man niya sa patag sang basketball.
0: Ano gani ni oras sa Domingo kay 5 Mike kay laban-labani mapuno gini ang

0: lastly, gents, kag ang Rojas Flyers, amo na ni ang maghampang, baliuna yung maghampang ining Yellow Thunder, kag ang CPU Golden Warriors. Kag ginalauman gid, no, kabaga dugok, kabaga puno, ining Dingko Isabel Center, sa palabuton nga Mayo Jazz, adlaw sang Domingo.
1: Oh, sa diin sila, pwede makahimo, no, makabakal sang ticket, K5 May, para sa ibalo sa aton sininga mga listeners and viewers.
0: Isa mga maluyag magbakal ni sang ticket iyara lang ni no sa may museum ang ticket nga ginabaligya to kay 5 da ren magasugot 200 pesos sa mga magatindog lang apang kung gusto mo man nga magpungko sa bleachers magabayad ikaw sang 350 pesos agon nga maging komportable ang imo yang pamatsyaga tubtob gid matapos ang hampang sang Gilas Legends kag Rojas Flyers.
1: Okay, sige. Thank you, Gid, no, K5 Myla.
0: Report sa pagpangalagad sa 11 Mbps. Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko. Pagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report. 11 Mbps.
1: Nabatian, no, mga ka-K5. Ang report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. So, sa adlaw sang Domingo, magapadulong din mga Gilas, no, Pilipinas legendary. Kung mga Gilas sa Pilipinas player legends, so, mga iba ni mga PBA legends naman ni, di ba na partner? O si partner ni naton na mahilig na sa basketball, no? Kung naghampang gini siya sang basketball, si Kaki5 Juvic. Mga kilala, yung gining mga padulong din sa siyudad sang Rojas. Sa May 10, mga kaki-5. Sa liwat, sa luyag makalis ang ticket para sa pagpadulong, no, pagampang din isang Gilas, no, isa sa pinakadako nga basketball event, no, din sa aton sininga siyudad sang Rojas, mga kaki-5. Sa aton ni baluan, no, abo ni silang pinakauna, no, nga mga kilalagid nga mga player makahampang diri sa aton sini bag-o man, no, tam-an katahom nga Dingoy Rojas Civic Center pang ano man na, no, partner, no, pang PBA man nga mga ano, no, nga ginampangan bala mga Hockey 5, no, kita nyo sa aton sini nga footage, oh, ga ano, ga idlak pa ang aton sininga Dingoy Rojas Civic Center, mga kaki-5, diri sa siyudad sang Rojas. Sa Domingo, ha, mga kaki-5, ginabitaran sa aton sininga Rojas City Government, ha, ang aton sininga publiko, no, sa luyag mag-saksi sa pinakadako nga basketball event diri sa Rojas City. Katorse minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto diri sa aton sininga pagpangalagad, mga kaki-5. Ganta da na iligwang inyo sininga mga mensahe diri sa aton sininga Facebook Live. Kay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. mayong udto. Ma'am Dolores Abelarde, no, mayong udto man. Kay Sir Mike De La Torre, no, silinga, iya sininga mensahe. Mailabas na sir, samta nagapamati sa K5 News FM Rojas. Kag mayad lang ang pagpamati dira sir sa taga CVM Pawn Shop, Money Changer All Branches sa Uyo Torong Street, sa Kalibo Branch, kag sa Alpha Omega Beta Ombets Fraternity and Sorority 1976. Kaginatamyaw yaman iya sininga pamilya sa family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, maayon kag sa family Sirado sa Barangay Liong, especially kay Attorney Vincent Totong De La Torre Sirado kag sa family based sa Barangay Buntod, Panay, kay Pakas Gaga Jonas kag sa Sukgang family, kay Pakas Richel Maricel kag sa Binliro Store sa Nagabaligya at mga karne, kag Baboy kag kay Auntie Daday De La Torre Binlero, kagkaya kolbitit Binlero sa barangay Tuburan, maayon sa Lambarte Sari Sari Store.

0: barangay Poblasyon Mambusa, especially kay Uncle Zal de Lambarte, kag kay Auntie Gingging Uncle Eden. Greetings coming from Sir Mike de la Torre. Good morning man, no, kay Tatay Rudy Kata dira sa may barangay Nagba. Mayan-ayan lang kapag pamati dira sa Imotay, no? Nagasigabong naman ang Yasininga Radio, no? Always nagatutok dira sa K5 News FM Rojas. Yasininga Bugos nga pamilya, no? Mayan-ayan lang da nga pagpamati. Kay Dudoy Warren Herosa, no? Kay Nung Undot, kay Lamerly, kay Laalis dira sa sitio proper sa barangay Nagba. Kagay Nini Camille, no? Sa mga nagapamati dira sa tanan, no? Sa kwartero. Mayan-ayan lang, no? Nga pagpamati sa inyo tanan-tanan dira. Jo Marie Rafael, good morning. Kaki-5 da rin, pa-shoutout sa family Rafael sa Barangay 7, Washington Street, Rojas City. Watching live, Barangay Kupang, Antipolo City, Rizal. Thank you, good. Sa Light Shine Bright Cookhouse sa Punta Tabok, may dayad man nga udto. Dira kay Nainelia and Ate Bebs. Kag sa Raj Kainan, dira man sa may Punta Tabok. Sa kay Taros Marie and Tujo Joa Perez sa dira ng sa may intersection. Tag sa kay Brother Elias and Sis Arlene Disyembre, good morning man. Amen ayan man nga pagpamati. Onse minutos ang nabili ng tisita magdangat sa Takna, ng alas 12 isang udto, diri sa ton sinigapag pangalagad mga kakifayba. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Masaligan no nga suplemento para sa healthy kag mapag-on naton nga lawas mag Mighty C everyday mga kaki-5. Ang Mighty C alkaline vitamin C isa ini sa pinaka-safe, pinaka-epektibo nga vitamin C mga kaki-5. No, sa mga kulang dira sa energy, nagapalang luya mga kaki-5. Try nyo ni Balao. Bisang galahin ninyo sini nga pamatsyag, may ara ka mugyapon nga kapag-on, no, mga hakifay, may protection na batok sa pagluya sa nga ton sini nga lawas bangod sa mga balatian. Maayo man ini mga hakifay sa mga may heart disease. Mga protection para mangin mapag-on ang inyo sini nga heart o kung inyo tagipusoon. Sa mga may heartburn, kagpag tuhaw sa mga wrinkles, ang alkaline vitamin C o con sodium ascorbate nga ara sa Mighty C importante gid para sa growth, no, pagdako, pag develop sang isa ka individual. Bangod ang vitamin C ginagamit sang aton sini nga lawas agud maghimo, no, kag magrepair sang mga tissue sa aton sini nga lawas. O kaangay na lang, no, sa pagdevelop sa mga collagen sa aton sini nga lawas agud mapabilin ang mapag-on kapag develop, no, pagdako sa aton sini nga mga tulan, aton sini nga ngipon para mangin mapag-on mga hakifay, hindi dali maguba. So mo nang mga benepisyo nga mahatag sa aton sini nga sang Mighty C alkaline vitamin C mga hakifay, kun ikaw ang nakainom everyday. Ano pang ginahulat nyo? Ha, magbakal na. Magtake everyday sang Mighty C alkaline vitamin C available sa tanan nga branches. Sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaki-5. Kagang clinic diri sa Rojas City diri lamang sa McKinley Street, no, sa tabok lang sang PLDT. Hupos lang tultulon sa aton sini nga mga kaki-5 magpadulong kamo diri sa siyudad sang Rojas. Available man ini online, no, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaki-5. No, kag iban pa nga mga produkto ni Doc Ramil Uy, ang amon sini nga Chief Executive Officer sang K5 News FM Rojas kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto na makahatag no sang maayo nga benepisyo sa inyo sini nga ikayong lawas mga kaki-5. 11 Mbps. 8 minuto sa nabili ng tisita magdangat sa Takna, alas 12 sang udto mga kaki-5. Mayong udto kaki-5 Sir Darren, manyagata Kag bisan nagakaon si giamon pinamati sa balita. Wow, thank you gid. Kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, mayad-ayad lang kapag paniyaga no dira si mo sininga ba pamilya. Dugang panaton nga mga balita kag impormasyon mga kaki-five. Ato ni na nga balikan diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps, standby anay sa mga importante nga pahanumdom kag subong man sa mga balita national, international kag giban pa. Masunod na ang MyTC Network News.
1: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old. Nagahilamunan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Nami nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na kamo. Sa TTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
1: TTX 500.
4: Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi amo lang makabuli gid sa imong ikayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Higop sa bawo.
5: Tulo luha mo po kaon kagin.
4: Masuna nga nga mga bata pa sa una no. Biskan ano ambal nga kaon kautan, do hindi gid yan nami kaon utan.
5: Hindi nami gid no.
4: Now, anong behind nga ang masiling imong lulo lula, tatay nanay kaong kautan because of the antioxidants.
5: Correct.
4: Sa mga utan.
5: Mm-hmm.
4: Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Mm-hmm. Apple ang uso, kag saging.
5: Apple kag saging. Amo na sa una.
4: Amo na mo sa una. Mm-hmm. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na para dali ka mag-ayo. Kay once nga may gakatabo sa lawas nga mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian.
5: Mm-hmm.
4: Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
5: Correct.
4: Nga ang nga may DTX 500, sir boy, kaya mga bata di na magkaunutan.
6: Hindi na magkaunutan.
4: 5 na lang DTX 500.
6: Plus, para dasok. Kinanglani laki ni Loki, lodok nga utan.
4: Mm-hmm. Gani.
6: Kaso, kayo, may ara na kita sang DTX 500, ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
1: TTX 500!
7: Gina Canon. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
3: Sa kapila ka maginan?
7: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
3: Subong kamusta?
7: Huwain niyo ginibatya at maskin gamay.
1: TTX 500!
4: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi. Nga nagakaong kautan.
5: Ay, kampiyon.
4: Nagainom ka fruit juices.
5: Mm-hmm.
4: Gainom pa ka sang DTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
5: Correct, no?
4: Ano aw, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man niya itong lawas. Bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante. Nga, permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support.
5: Mm-hmm.
4: Support sa imo.
5: Correct.
4: Kisa, hindi man tanang panahon, makakaon, giga kompleto. Tinsunog lang sa mga fans ang World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka klase nga gulay.
5: Mm-hmm.
4: Kaon ka at least 10 to 15 ka klase nga prutas.
5: Mm-hmm.
4: Hindi mo na makompleto sa isa kadlaw sa
5: boy. Hindi,
4: But if you have this food supplement nga puno sa antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa akon, ang makaya man lang ako, duha mo lang ka prutas, sir boy.
5: Mm-hmm.
4: Binya sa aga, nga may luya. Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya. Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kompleto. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang yung kuya, DTX 500. Yes. Oo, amo lang na. Dara lang ang sekreto. Kay once nga, ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo.
5: Correct.
4: Iba man gid ko may support group, sir boy. Lantawa bala, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500, bakal ka isa ka kilo nga amarguso. Din, mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
6: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang nga parte ilang makuha.
4: Oo, hindi nila makuha.
6: Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
4: Amo ang bintaha kung naka-DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pangkras. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo, once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy, sir boy. So isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka healthy, hindi dali ang matigulang, kay matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
6: Hindi lang dali. Hindi temprano.
4: Amo na ka importante nga mag-inom gig ka DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon. Why not nga mag-invest sang nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
1: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
8: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
8: 160. The best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Mga makapangyarihang antiviral agent na nagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng hepatitis B, cytomegalovirus at Epstein-Barr virus na mga halimbawa ng mga virus na naninirahan sa atay na naghihintay lamang na humina ang ating immune system para umatake ang mga ito sa ating atay.
10: Marami na naman akong natutunan ngayong araw, Doc Far. Basta protection pala sa atay, Clinica D3 Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay. Mag-Clinica D3 Bio araw-araw. D3 Bio Health News. DTX 500.
11: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihi ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500.
12: Thank you so much DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko. Umabot ng 400 plus. Ngayon bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gawa sa the sugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. Headline.
13: At sa ula, naman nagbabagang balita. Driver ng truck na kargado ng iligala na diesel timbog sa Nueva Vizcaya. Presyo ng buhay na baboy sa Sibaloma Livestock Santique bumaba ng 20 pesos kada kilo. AFP kinumpirmang isang missile lamang ang pinakawalaan sa gitna ng balikatan drill sa Tacloban Airport. 150,000 na turista nakisaya sa katatapos lamang na Love Boracay. Ilongga vlogger na si Eloy Bugrisa pinadalhan ng subpoena ng NBI. Tirador ng motorsiklo sa Capiz huli sa CCTV. Lalaki nagbanta na maglalabas na malaswang video ng dating kasintahan, inaresto sa isang entrapment operation sa Puerto Princesa. Baubao driver na nanakita ng pasahero sa loob ng basa, nakilala na. Magsasakang Pinas lang sa sarili nitong bahay sa Negros Occidental. At top 9 most wanted person sa Negros Oriental dahil sa kasong qualified rape, arestado sa bayan ng Santa Catalina.
1: YDC Network News. YDC Network News.
13: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, driver ng truck na kargado ng ilegal na diesel timbog sa Nueva Vizcaya. Balita hatid sa ate, Mega K5 Mary Lori Duque.
14: Timbog ang isang lalaki sa umano'y ilegal na pagbiyahe ng mahigit 300,000 pisong halaga ng hindi dokumentado na produktong petrolyo sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kinilala ang lalaki na si alias Carlo, 59 anyos, driver at residente ng Binggit. Ayon sa mga otoridad, nagsasagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng Santa Fe Municipal Police Station kasama ang Regional Mobile Force Battalion 2 sa nasabing lugar kung saan pinara ng mga kapulisan ang isang mini dump truck, ngunit imbis na huminto ay pinaharurot ng suspect ang kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis at tuluyang naharang ang truck. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect at mahaharap sa reklamong kaugnay sa ilegal na pagbiyahe ng mga produktong petrolyo, isang uri ng paglabag sa Presidential Decree 1865. Para sa MyTC Network News, ako si Ka-K5 Mary Lord Doque para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
13: Presyo naman ang buhay na baboy sa Sibalom Livestock sa Antique, bumaba ng 20 pesos kada kilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Jojen Morillo.
17: Nananatiling mababa ang presyo ng mga buhay na baboy sa bayan ng Sibalom Antique ngayong buwan ng Mayo 2021. Sa pariyam ng K5 News Team, ipinahayag ni Mr. Alan Iliaga, Watchman Utility ng Sibalom Livestock, bumaba ng 20 pesos ang presyo ng mga buhay na baboy mula noong huling linggo ng Abril at maaaring tumagal ito ng isang buwan. Sinabi ni Liaga na ito ay dahil sa madaming supply ng baboy, ngunit napakaliit ang bilang ng mga buyer. Nabatid na maraming hog raisers sa probinsya ang kasalukuyang naghihirap sa mababang presyo dahil nalulugi sila dahil sa pagtaas ng presyo ng mga feeds. Noong nakaraang buwan, ang presyo ng mga buhay na baboy na tumitimbangan ng 80 kilograms pataas ay nasa 185 pesos per kilo at sa ngayon ay nasa 165 pesos na lang. Batay sa pinakahuling investigasyon ng K5 News Team, umabot na sa 320 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baboy sa mga tindahan sa probinsya ng Antique. Para sa MyTC Network News, ka-K5, Joe Jen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
13: Samantala, AFP kinumpirma ang isang mesala ang pinakawalan sa gitna ng balikatan drill sa Tacloban Airport. Balita hatid sa ate, Lega K5, Carol Medino.
18: Pirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isang missile lang ang pinakawala na sa isinagawang balikatan drills sa Daniel Z. Romualdez Airport sa Tacloban City. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Dennis Hernandez, gumamit sila ng Typhoon Midrange Capability Missile System sa pagpapalipad ng Tomahawk Land Attack Missile mula sa Tacloban patungo sa target area sa Nueva Ecija. Pinakawalan ang missile banda alas 12:12 ng madaling araw noong Martes sa Mayo 5 at tumama ito sa target area banda launa ng madaling araw. Ito ang kauna-unahang paggamit ng Tomahawk mid-range missile ng Estados Unidos sa Tacloban bilang bahagi ng Balikatan Exercises 2026 sa Pilipinas. Ipinaliwanag din ni Hernandez na ang DZR Airport sa Tacloban ang angkop na lokasyon para sa ganitong uri ng test dahil sa kakayahan nito nga maglunsad ng missile sa malalayong distansya patungo sa target. Matatandaan nga noong mga nakaraang salaknib exercises, ipinakita lamang ang nasabing missile system, ngunit hindi ito pinaputok o ginamit ng aktwal habang pinag-aaralan pa ng mga tauhan ng AFP ang paggamit nito. Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 at Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
13: 850,000 na turista nakisaya sa katatapos na Love Boracay. Ang kampiyon na balitang yan, hatid kay K5 Leonard Veray.
19: Umabot sa mahigit 150,000 na turistang dumayo sa kakatapos lamang ng week-long celebration ng Love Boracay. Ayon kay Police Captain Aubrey Ayone, Public Information Officer ng Aklan Police Provincial Office, ang nasabing bilang ay batay sa datos ng LGU Malay mula Abril 24 hanggang Mayo 3 ngayong taon, kung kailan isinagawa ang iba't iba mga aktibidad sa isla. Dagdag pa nito na walang naitalang malalaking insidente sa buong selebrasyon maliban sa ilang minor na kaso na kadalasang kinasasangkutan ng mga bisitang nakainome. Naging epektibo rin niya ang ipinapatupad na seguridad ng Philippine National Police o PNP sa buong isla katuwang iba pang ahensya at ang LGU Malaye. Ang Laburakay ay taunang pagdiriwang na tampok ang iba't ibang aktibidad tulad ng mga party, sports events at mga programang nagtataguyod ng pangangalaga sa likas na yaman ng nasabing isla. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng mga balita. Ilongga vlogger na si Eloy Bugrisa pinadalhan ng subpoena ng NBI. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Kim Caluyo.
21: Kinumpirma ng legal counsel ng Ilongga vlogger na si Jinky Avilino o mas kilala bilang si Eloy Bugris, the Queen of Revelation sa social media, na natanggap na nila ang subpoena mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may pet sa Abril 27 taong 2026. Ito ay kaugnay sa kaso sa alegasyon na nagpapakalat ng maling impormasyon sa health condition ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa sa legal counsel nito, nalakahanda ang kanilang kampo sa pag-cooperate sa mga otoridad. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
13: Samantala, tirador ng motorsiklo sa Capiz, huli sa CCTV. Kabuang detalye ng balita, atin ka K5 Roald Villarreal.
22: Inaalam na ang pagkakakilala ng mga suspect na responsable sa pagtangay sa isang motorsiklo na nakapark sa labas ng bahay sa isang barangay sa bayan ng Ibisan sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa ulat, nadiskubre na lang ng nagmamay-ari ng motorsiklo na tinangay na ng mga suspect ang kanyang motor na nakapark sa labas mismo ng kanilang bahay sa barangay Ilaya Ibisan sa nasabing bayan na itulak papuntang kabilang barangay ng mga suspect ang motor ng biktima at doon na iniwan. Natangay na mga ito ang ilang parte ng naturang motor at pati na rin ang gasolina. Duda ng ilang mga residente ng naturang grupo ang responsable rin sa iba pang insidente ng nakawan sa naturang bayan. Sa ngayon, patuloy na inaalam ang identity ng mga suspect na nasa poll ang mga mukha sa CCTV. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
13: At lalaking nagbanta na maglalabas ng malaswang video ng dating kasintahan na inaresto sa isang entrapment operation sa Puerto Princesa. Balita hatid sa atin ni K5 Grace Balustrino.
23: Lumapit sa istasyon ng pulisya ang isang babae upang magsampa ng reklamo matapos umano itong pagbantaan ng dating kasintahan na ilalabas ang kanyang pribadong video kung hindi siya makikipagkita muli. Dahil dito bumuo ng apprehending team ang mga personnel ng PS2 katuwang ang DSWD para madakip ang suspect na isang 22 years old na lalaki. Isinagawa ang entrapment operation ng mga operatibo ng Puerto Princesa City Police Station 2 sa isang establishmento noong gabi ng Martes, May 4, sa Barangay San Jose, Puerto Princesa City. Sa isinagawang entrapment operation, pumayag na makipagkita muli ang babae sa dati nitong kasintahan at nang magkita na ang mga ito ay agad nang pumasok ang entrapment team at inaresto ang suspect. Itinanggi naman ng lalaki ang paratang sa kanya lalo na ang pagbabanta sa ilalabas na sela ng video. Samantala, magsasampa ng kaso ang babae habang hawak na ng Police Station 2 ang suspect. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
13: Gayun din, baobab driver na nananakit ng pasahero sa loob ng bus na kilala na. Detalye ng balita, hatid kay K5K Buscaino.
24: Nakilala na ang baobab driver na nananakit ng isang pasahero sa loob ng bus sa Zone 11, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Ayon kay Cagayan de Oro City Police Office Director Colonel Dexter Pahe, inirefer muna sa barangay ang insidente bilang mandatory legal requirement bago ang karagdagang judicial action. Ito ay bahagi ng striktong pagsunod sa katarungang pambarangay law. Nagpahayag naman ang biktima ng desisyon para sa amicable settlement. Pinaalalahanan ng COCO ang publiko na agad mag-report ng ganitong insidente sa 911 o sa kanilang hotline na 0917-771-3663. Ako si K5 K. Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
20: YTC Network News.
16: YTC Network News.
13: Samantalang magsasaka Pinas lang sa sarili nitong bahay sa Negros Occidental. Balitang hatid sa atin ng K5 Sunshine Lacson.
0: Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad hinggil sa kasong pagpaslang sa isang magsasaka sa bayan ng Calatrava sa Northern Negros Occidental. Alas 9 ng umaga kahapon Martes, Mayo 5, naganap ang insidente sa Barangay Dulis, nakasaad sa spot report ng Calatrava PNP na naghahanda umano ang biktima kasama ang kanyang may bahay na umalis sa kanilang bahay nang biglang dumating ang tatlong mga lalaki sa kanilang bakuran na pawang armado umano ng mga baril. Pinangalanan ng mga otoridad ang nabaril bilang si Jaymar Pabuaya Mahusay, 53 anyos. Nakasaad din sa spot report ng mga pulis na pinalabas ng bahay ang biktima at kinausap ng mga sospek bago naganap ang pamamaril. Tumakbo umano ang biktima pabalik sa kanilang bahay na ayon sa mga imbestigador, hinabol pa umano ito ng mga sospek at binaril ng tatlong beses. Nakuha mula sa crime scene ang mga empty shells ng 9mm at 45 caliber na mga baril. Hindi pa nagbigay ng statement ang pamilya hinggil sa insidente. Ngayong Miyerkules, nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation laban sa mga sospek. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
20: Network News.
16: YTC Network News.
13: At top 9 most wanted persons sa Negros Oriental dahil sa kasong qualified rape, arestado sa bayan ng Santa Catalina. Balita hatid sa atin ni K5 Don D. Glodove.
2: Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang ikasiyam na provincial most wanted person ng Negros Oriental nitong hapon ng Mayo 5 taong kasalukuyan sa barangay Poblacion, bayan ng Santa Catalina. Ang suspect ay isang 34 anyos na magsasaka at residente ng Sitio Tingkulong, barangay Ubat, Santa Catalina. Arestado ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na para sa dalawang counts ng kasong qualified rape sa ilalim ng revised penal code. Ang naturang warrant of arrest ay inisyo noong Abril 7 taong kasulukuyan ng Executive Judge ng Regional Trial Court Branch 63 sa lungsod ng Bayuan. Walang inirekomend ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang matagumpay na operasyon ay isinagawa sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Santa Catalina Municipal Police Station Intelligence Operatives at Regional Intelligence Unit ng Negros Island Region. Sa kasalukuyan, ang naaresto ay nasa ilalim na ng kustodiya ng Santa Catalina Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon ng kanyang kaso. At ayon sa kapulisan, ang tagumpay na ito ay bahagi ng kanilang maigting ng kampanya laban sa mga kriminal na nagtatago sa batas.
5: Balita mula rito sa K5 News FM Bayawan. Don Di Glodovi, K5 News FM.
20: YTC Network News.
16: YTC Network News.
13: Para sa detalye naman ang ating balitang abroad, dianig ng malawakang drone at missile strikes ng Russia ang Ukraine kagabi May 5 na tumama sa power grid at iba pang infrastruktura at ikinasawi ng hindi bababa sa 5 katao habang 39 naman ang sugatan. Ayon sa Ukrainian Air Force, gumamit ang Russia ng 11 ballistic missiles at 164 drones sa magkakasunod na pag-atake. Bagamat na intercept ang karamihan, may ilang missiles at drones na tumama sa mga target kabilang na ang pasilidad sa enerhiya ng Ukraine. Dahil dito kinondena ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga pag-atake at magpapatupad ng unilateral ceasefire sa mga darating na araw kaugnay sa paggunita ng Victory Day. Ngunit babala nito na gaganti sila sakaling umatake ang Ukraine.
20: YTC Network News.
16: YTC Network News.
13: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, Tacloban at Santiago, Antabayanan, ang pagbabalik ni ka-K5 John Sapio, ka-K5 Kevin Shusana, at ka-K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
3: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
6: 11 Mbps.

0: 18 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gyapon, kaupod niyo ang inyong alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Kay Ma'am Giselle Marco, mayung udto kaki-5 Sir Darren from Giselle Marco sa Barangay Lunoy, Sapian. Ma'am Mary Jean Ocampo, mayong udto idol watching live from Mansacol, Sigma. Ma'am Arlene Onyada Basa, mayong udto. Kay Ma'am Elma Dordas Manalansan, good morning po kay 5 Sir Darren. Nagatutok na kami pa shoutout man sa pinalangga ko na kapatid. Happy anniversary kay Anoy Kondring. Kagkay Anang Emily Dordas dyan sa Sityo Pangpang sa Kalaan sa Panitan. Watching from Mandaluyong City, Manila. Thank you again, no? Kay Ma'am Elma Dordas Manalansan. Sammy Ibanez Azaraga, mayong unto kaki 5 Darren, gapamati na kami diri sa Kunpuya, diri sa Sityo San Juan, Barangay Baybay, Rojas City. Thank you again. Check ta nga ton sininga patrol, dugang sininga report, mga kaki 5. Ang Rojas City may bagong anthem, no, mga Haki 5. Kag igalon syar ini. Aton himaloon ang kabugusan nga detalye sini mga Haki 5, no, sang Rojas City anthem. Okay, siguro no pareho no sa aton sini nga probinsya sang Capiz, miara sang ginatawag nga Capiz Hymn, no? Mga kaki-5. Ang Rojas City may bago nga anthem nga igalunsyar, mga kaki-5. Check na ton sindi madugay ang aton sininga patrol sa report. O kunara na sa line number 2, si kaki-5 Rodney Daban Dalanon. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki-5 Rodney.
2: Kaki-5 Darren, natala na nga ilon shards ang Rojas City Government. Ang Rojas City Anthem, kadungan inis ang patigayunon nga 75th founding anniversary sa Mayo 12, 2026. Ang inyong kwan kaki-5 Darren, ang inyong launching niya, balit pre-launch sa Mayo 11, no? Kagang yes, yung official video ng launching, amo ang adlaw mismo na sa 75th founding anniversary. Kaya sa ato nila nga napakidangutan, si Sir Melvin Diragate, ang head sa Rojas City Communications Group. Iya dirigin pa yag, isa gani, ini sa mga balantayan ng aktibidad kaki-5 Darren. Kaya sunod diri kay Diragate, nagluwas sa launching, magapatigayon man sang flag raising ceremony kada Jubilee Mass sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral. Pahayag niya diri nga may lang ang aktibidad sa tubong bangod gani nga nag-obserba sang austerity measures ang city government nga tuga bala sang crisis nga ginapangatubang tubong sa atong siniman nga pungsod. Kaya nagapangabay ini nga sa masunod ng mga tinuig, makapatigayan naman ba na sa nagkalahindain kag madinuagon nga pagsaulog sang kaadlawan sang syubag. So, yari ang kabahin sa atong siniman nga pagpakigangot kay Mr. Melvin na dalagati ang head sang Rojas City Communications Group.
3: May ara man kita nga ginpreparar ang city government sa inya mga activities but exclusive gilamang ini para sa atong sininga mga city government employees. Ang aton sining city government magapatigayon sang celebration sa aton sining kadlawan festival isa na ini ka Diamond Jubilee nga kuno mo sining tao ang isipon ika 75th year sa aton sining foundation as civil governance sa Rojas City Government. So may ara kita sang patigayon nun sining flag raising ceremony alas 8 ang takna sang aga May 11 kag may ara kita sang launching sang Rojas City Anthem. So may ara na sang Rojas City Anthem nga iga-launch sa mabot nga May 11. Pagka May 12 may ara man sang Jubilee Mass because it's 75th anniversary sang Rojas City. Kag may ara nga patigayon nga misa sabay niya sa Metropolitan Cathedral kag amulang gid na ang aton sining mga activities nga pag nga hiwaton sabay niya sa aton sining 75th charter anniversary sa San Roque City.
4: Mm, pero kay no, sir no, ang ini nga kahiwatan is kung buo dako gid ni bala ang importansya man sa mga pumuluyo sang syudad kag for sure ang iban diri nagalaom bala nga masadya ang ini nga kahiwatan. So pwede ta bala sir mahibalaan kun ano ang mga rason nga man nga ti daw amo lang ini ang aktibidad man nga ginlinyada sang aton sininga city government.
3: May ara sang mando ang national government sa aton just it's because ang aton sining oil crisis kag mo nang rason gani nga naga 40 work week kita kag kinahanglan nato ng austerity measures nga pagahimoon buhina nato ng mahimo nato nga paggastos. That is why ang city government nagdesisyon ang aton sining alcalde sang syudad si Mayor Ronnie Redibas nga simplihon lang ang aton sining celebration kay nakaibalo kita nga ti kon pabunggahon tay ni magalapas kita sa mando sa aton sining national government kaya dapat buhinan ang mga aktibidades nga ginobra naton during sa sining mga gina-celebrate naton. So to follow the order amo na nga ginbuhinan ang ining gina-expectar naton yung mga dalagkong event supposedly kay held diri sa bahay niya sa Roa City but ginpaiway anay sa aton sining city government. Rest assured this is the start pa lang. And we are expecting nga ti sa palabuton may ara pagkikita nga paghimuon sa ning mga activities after nga matapos lang ang ining ginatubang naton nga krisis sa karon. Naintindihan man naton ina nga hindi basta-basta subong, hindi basta-basta maggastos ang kwarta ang aton sining gobyerno sang nga wala sang insakto kag mayo nga rason para sa paggastos. That is why ang city government nagdesisyon nga mapaiway ana kita sa paggastos sang dako para sa aton sining celebration.
2: Nabatian ka kay Pandaren ang kabayan sa aton siman nga interview kay Mr. Melvin Garagate, ang head sang Roa City Communications Group. Sama na kami kay Pandaren na in pagamay ng ang aktibidad bangod kani nga nagapatuman man sila o nag-observe sa austerity mission sa kumilbrang hamba sa pagkinot anay man na sa sila dari ka mga galastutan bangod gani nga crisis sa subong no nagapangatubang ang aton siniman nga punto diba sa nga crisis kaya man nga mandato sa Department of the Interior and Local Government sa mag-tipid anay sa muna no pisar ba na nga hamba sa gamay lang yung program pero kay si Arigid ang hamba sa balantayan no ini ang Roa City Anthem. Ano ba ang tunog sini no? So amo na nga yes. Tang galing nga pagabantayan sa Kipag Baren sa Mayo 11 kung sa dinamo galing nga ang pre-launch sa so, nasambit man nga Anthem.
0: Okay, K5 Broad.
2: Report para sa pagpangaragada sa 11th MBCS Ika K5 Broad ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon na balita at servisyo publiko kag kalingawan sa Kapid K5 News
0: FM Live Report. Madamo gin salamat sa report nga gindulong ni K5 Broad ni Daban Dalanon mga K5. No sa igalon share nga Roa City Anthem no balantayan sa Mayo 11 mga K5. 27 minuto sa nakaligad sa tak na alas 12 isang udto maghaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom dugang ang mga balita kag impormasyon sa aton sini nga pagpanumbalik. Kindly stand by. K5 News FM.
5: News FM. Ethereum Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ethereum Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naggamay na akong nga buyon.
6: Ethereum Bio. Ang Ethereum. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ethereum. Ethereum Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ethereum Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
6: Ethereum Bio. Ang Ethereum. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtabi.

0: tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nako ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: spell lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang ga sagit akong ulo or na sipon ko. So, amo na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina at Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: I Care Gold.
11: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
2: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
14: Bian T7 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga launa sang hapon. Biara kita pasudlon nga flash report mga kaki-5. May ara sang nagluntad nga aksidente sa dalanon dira sa may barangay Tansagwa sa diri sa siyudad sang Rojas. Check naton sa line number 2 si kaki-5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
2: K5 News FM live report.
15: Nagangkon ka K5 Darren sang pilas sa magkatuhay nga parte sang lawas ang driver sa motorsiklo matapos ini nga naaksidente diri sa may Tansagwa subong yun lamang udto. Kung sa diin, ang trice or ining motorsiklo ang nagikan sa siyudad ng Rojas, nagpadulong ini siya kuntani sa Banwas ang Panay. Samtang ang salakyan naman niya, padulong ni kuntani, dito naman iya sa siyudad ng Rojas. Ginapahayag nga di nadulaan man isang kontrol sa pagmaneho nga nagaliso na ni kuntani iya ining salakyan pakadto ini sa siyudad samtang maswerte no nga mahinay lang ang dalagan sang motorsiklo. Yari naman diri nagabot ang katapo sang Rojas City Emergency Response Team agud natagan ni sang paunang pagbulong ang driver sa motorsiklo kag sang ulihina no arigla nag-ariglo naman ni ang magtimbang nga bahin ka K5 Darren no ari man di ang presensya sa katapo sang Rojas City PRD agud nga check yargit no kag klaruhon nga hindi na ni magkapasaka man sang reklamo ang driver sang salakyan subong man no ang driver sang motorsiklo sa subong padayon ni nga ginadapatan sa pauna nga pagbulong ang driver sang motorsiklo sa iya sinipilas nga naangkon.
14: Okay,
15: report ini si KK5 May Labas Gas Quantas para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko pagkalingaman sa Capiz K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
14: Manamugin nga salamat kay KK5 Myla Vasquez Fuentes sa gindulong sininga flash report no isa ka aksidente sa Dalanon dira sa may barangay Tansa mga KK5 no kinakaulamiran inisang salakyan kagsang motorsiklo. Amo na sa aton sininga mga KK5 halong-halong gid kita sa pagmaneho para malikawan aton mga kasubong sininga mga aksidente mga KK5. Oras mga KK5, 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alauna sang hapon. Check naman naton ang report sang aton sining patrol. Mga KK5, may kang tanan naman ini. No sa sining ginapanawagan sang isa ka labor group diri sa Western Visayas. Mga KK5, no grupo ni sa mga mamumugon diri sa aton sininga rehiyon, ano ang ila sininga panawagan? Aton himaloon sa report ni KK5 Rodney Daban Dalanon.
2: K5 News FM live report.
16: Nagapanawagan sang Immediate Economic Relief ang labor group na General Alliance of Workers Association o Kongawa sa Western Visayas sa tunga sang crisis nga ginapangatubang sang sungsod. Sa nga ito nga napakigangutan si Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sang nasambit nga labor group. Iya dirigin payag nga tampan di kahinay sang pulag sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kunining RTWPB. May kaangtanan sa ilagi ng higyo na dugang sweldo. Kaga Drikaya Sancho kinahanglan na sang mga mamumugon sang assistants pananglitan nga hindi matabo ang wage increase. Kaga kinahanglan man nga malakip ang mga ini sa pila ka mga ayuda program sang gobyerno bangod nga apektado man sila sa krisis ang mata o kon sa krisis kaga mataas nga inflation na sa mga balaklon kag serbisyo sa merkado. No, pahayag din niya magapadala sang sulat o kon magapadala sang sulat ang grupo pagadto kay President Ferdinand Marcos Jr. agud nga ipatahan sa ila kon nga man nga ang mga mamumugon wala malakip o kon wala nalakip sa cash assistance program kun nga man kaangay madugay ang paghatag sa ila nga ginahinyo. So matandaan nga ginkumpirman mismo ini ni Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB Chairman Attorney Sixto Rodriguez Jr. nga ila na nabaton sang damdag lang ang petisyon nga na nagaduso pasakaan sang 250 pesos ang minimum nga sweldo sa mga mamumugon sa rehiyon. Sa din ganing nga gintulid sini nga ila ilianay nga pagatunan kag i-deliberar man sang husto. So nagalaom diri ang natungdan na nga mahatagan sa nagakaigo nga igtalupangod kag sabat ang ila sini nga mga panawagan kag kuntani hindi ini magresulta sa wala lang. Yari bala kagatundan nga pamatian man ang kabahin sa atong sining interview kay Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General ng General Alliance of Workers Association.
17: Kaman, why naman ikan ang live petition mo? When there is a supervening condition, there is no need for the labor sector to file a petition. ang petition na yan under ordinary circumstances is being filed 1 year after a wage order has been issued. E kung gini-issue siya sa November 2025, isa November pa na siya ma 1 year. Under the rule, basta may supervening condition, we no longer observe ang natawag na itong 1 year bar period wherein you cannot file a petition until 1 year anniversary no of the wage order. Kaya mo na masubong tintangan, subong. Why man nagahulag ang itong labor representative sa regional wage board? I do not want to slight din, pero kahinay, no? Daw masyapo daw kwan, daw usong pagungun sa Tagalog po bala. Nasunti, ang leadership mismo sa regional wage board, si chairperson attorney Sixto Popoy Rodriguez, nga muna ng chairman, sa nga muna siyang director, regional director sa Department of Labor and Employment. Kung naman, punahan mo na nga, i-assess mo lang, evaluate mo na lang ang economic situation. Common sense will tell us na kinanglan ng workers kung hindi gitman na i-wage increase, kinanglan immediate economic relief. Dapat may ara ang monthly financial aid. Kay man, ang tanan nga sektor, gintagaan sa ngayuda, humalin sa drivers, tricycle drivers, special folk, farmers, tanan nga sektor, except the minimum wage earner. Nga gin-exclude ang minimum wage earner sa ayuda system kay tungod may obra na, no? You cannot use the word income or salaries to exclude the minimum wage earner from the ayuda system. Why? Hambag ng constitution, the state shall afford all protection to labor. To grant ayuda or financial aid to one sector and deny it to another sector, like the labor sector minimum wage earner, is a form of injustice. Discriminatory na ya. Tinga i-exclude ang minimum wage earner sa ayuda kay pareho man lang talaga kaon, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. Isling nila niya ang mga driver, huwag man ang sweldo. Wala ganit sweldo, pero intang nila that could serve as their income, salary, wages, or income. So, amo pa nang isa ka punto na, ano nga gusto na mo, Elise? We will write a letter, no? Gina Diho na Subong. So, no less than the President of the Republic of the Philippines, no? Si President Bongbong Marcos. So we want him to explain why, no? Ano ang justification na gin-exclude ang mga minimum wage earner sa ginatawag na financial aid? Pareho man lang tanagakaon, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. Pareho man lang tanagabayad sa mahal nga kurinti, mahal nga tubig, arkila, pliti, tanan-tanan. So I think the Regional Wage Board has to explain to the workers, including the labor representative right now in the Regional Wage Board.
18: Okay.
17: Why, mga kalino, what is silent about this very crucial and primordial issue and concern, which is the wage increase for the private sector workers in Western Visayas?
18: Okay. So, with that, sir, no, ano pa ang inyong mga panawagan sa aton sa niman nga gobyerno para nga mapatuman na ang iniman nga ginahinyo sa aton sa nga mga mamumugon na nga dugang sweldo?
17: Tagahan sa priority, no? As of now, di ka

0: Nakatang pala sa Ritorek, pamantuka. So, kailangan subong sang worker siya is an immediate wage increase. I don't know what is going on in Manila. Kaya mas active dito. Pero dito sa aton sa Negros, bisan ano nga grupo ay not necessarily a labor federation. Any labor union or any labor coalition can file a petition, can write a manifestation or whatever to the regional wage board, no, copy po ni the Secretary of Labor.
1: Mm-hmm.
0: So that magalawa nila na may collective effort, the desire of the workers to petition the government for redress of grievances, no? Sa mga liberis man, mga so-called labor leaders and labor advocates, dapat mag-isa. Nauway na sa pabinain-bahin kay TUCP ka man, kay MU ka man, gawa ka man, o kung ano ka man na klase siyang organization. Bisan gani, farmer sector eh. Tanang-tanang na sector should file a consolidated petition for an immediate and urgent wage increase for all the workers in Western Visayas and possibly all throughout the Philippines,
1: okay,
0: in order to mitigate the worsening economic problem that we are confronting right now.
1: Okay.
2: K5 bro. Pati ang K5 darin ang kabansang atong sinimang na pagpakigangot kay Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association. Sa amanda, no, kung hindi ko na yung man masabat sa subong tion, ang ilas nga panawagan nga increase sa minimum wage worth 250 pesos at kung tani bala ilakip na lang yung sang gobyerno man sa paayuda program, no, ang ining mga mamumugon bago dyan ikon matuod na hindi lang man niya kung sino lang tao ang apektado sang sinigaling krisis nga itong ginapangatubang kundi kita gidyatanan na mapaminimum wage earner ka man, mapahabalta nga, no, padaraman ikaw, no, tricycle driver o kung ano ka man nga miyembro sa atong sinigaling susyudad, so wala gidyan maginapili yan apektado dugid kita. So nagataka dapat man ang kada isa sa aton na maka-avail gid man tuod sa kunano dira ang mga cash aid ang ginapanagtag sa aton sini nga gobyerno.
3: Okay.
2: Report para sa pagpangalagad sa 11 MPPS in Ifita K5 Road ni Daban Daladon. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
4: K5 News FM live report.
3: Madamogin nga salamat sa gindulong report ni Kaki5 Broad ni Daban Dalanon angot ni sa panawagan, no, sa labor group diri sa Western Visayas and immediate economic relief, no, isa ni kapanawagan ilabi na subong nga ang aton sini nga sitwasyon ara kita sa krisis, no, gataas ang presyo sang balaklon pamasahe kag pa nagapanguna pagin nga makinanglano naton na. Pero ang sweldo mga Hakifive sa mga mamumugon, no, wala gasaka. No, kag madamo, no, sa mga nagapanawagan nga mga mamumugon, nagapabutsa nga tido hindi nagidya ka sarang, hindi nagid bastante ang ginakita sa adlaw-adlaw para tustusan ang pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon sang ila sini nga pamilya. Mga Hakifive, kay balo naman kita sa kada pagtaas gani isang presyo sang gatong. Ang mga Kaki5 ti kasunod na sina, no, pagtaas man sang pila ka mga produkto, no, mga nagapanguna naton nga balaklon ti ang sweldo, no, mga Kaki5 sang aton sini nga mga ay labi na mga minimum wage earners naton. Mga Kaki5 nga nagapanawagan nga ti kuntani sakaan, no, mga Kaki5. Pero sa subong, no, madugay na ni nga panawagan, mga Kaki5. So way gapo, no, nang sang pad-ud gid, no, nga sabat gikan sa aton sini nga gobyerno ining panawagan sang aton sini pila ka mga mamumugon, mga Hakifive, kag suro kay Winnie Sancho, mga Hakifive, no, ang leader, no, sang isa mang labor group diri sa Western Visayas, dapat immediate economic relief, no, urgent ang ila sining ginapangayo nga bulig nga kinanglanon gid subong ilabi na subong nga sitwasyon

0: ati ang aton nga daan man nga gobyerno may pangatubang man no sang pagpanghangkat naton subong paano ma solusyonan ning pila naton ka mga problema mga kaki 5 aming mga ano man no may mga posible man nga epekto no kun sa part sang aton sini nga gobyerno kun gilayon nga magtaas ang sweldo kung paghatag man sang ayuda sa mga mamumugon mga ka K5 o so may mga epekto man sa pila ka mga negosyo no mga ka K5 o labi na sa mga sa part no sa mga employer o gani isubong ani na monitor na ton iban na muning krisis may mga nagabuhi no sang tawo bangod sa sining krisis naton nga nabatsagan subong mga kakifay pwede rin na no ang naga sulod karon ang madalom no nga isyo kung paano ini nga mabuligan man sang aton sining nga gobyerno mga kakifay para mabuligan ining pila ka mga mamumugon naton ha kag ang kapag-o no sang aton sini nga ekonomiya mga kakifay oras aton sini nga pagpangalaga 10 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna alauna sang hapon ini nga bahin mga kakifay ang ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap sa subong nga mainit ang tiempo mga kakifay no always gid kita nga magpaligo ang mga Hakify, syempre ang manami nga sabon para skin care, no? Pag ginatipan ang imo sining lawas, ang aton sining skin o kung panit, perfect gid no mga Hakify ang DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial soap pa mga Hakify. No, ang DTX Beauty Soap. Ayo ini sa aton sining panit no sa mga may mga skin disease dira o sa may mga acne mga blemish prone nga panit kay balubala ka mo nga ang natural kag epektibo nga exfoliating properties ang DTX Beauty Soap halin sa papaya fruit extract amo ning nagapaputi sa aton sini nga panit pinaagi sa pagkakas sa mga patay nga cellula kon cells sa aton sini nga panit kag mga itom-itom dira sa aton sini nga panit o kon skin ha mga kakifive. Gani kung luyag nyo, healthy skin, no, malimpyo, makinis, mga kakifive, ari ang perfect nga skincare ang Klinika DTX Beauty Soap nga available sa tanan nga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kakifive. Sa diri sa Roja City, sa luyag magbakal sang DTX Beauty Soap diri lamang sa McKinley Street sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri lang sa tabok sang PLDT sa McKinley Street kag sa mga nagapanguna man nga butika sa inyong lugar available man online no pinagi sa Shopee Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kakifive. 8 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ang alauna sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige dira sa may Vizcaya President Rojas mayong udto. Sir Darren, also all kaki 5 God bless you always watching live now. Mayong udto kaki 5 Darren from Giselle Marcos sa Barangay Lunoy sa Pian. Iba naton nga mga balita kag mga impormasyon. Way na to natagaan sa nagakigo man nga pagtamod. Tutok no sa pila ka mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Masunod ng programa nga Room 109 with Miss A. Kag dugang pa nga mga balita kag impormasyon bantayan karon sa programa nga El Castigador. 4:30 PM, tub-tub 6 PM with Kaki 5 Roldan Bisana Villarreal. Kag ang D3 Bio Evening Newscast with Kaki 5 Maria Rochelle Ebron. Madamog inyong salamat sa inyong pag-upod sa Miyerkules ng edisyon sang 11 Mbps. Topod na ton sa technical side, si Kaki5 Jobek Hover. Samon sini nga News Director Kaki5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga Station Manager Kaki5 Ma'am Amy Orlin Saberondo. Samon maalwan, mabuot, kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si Kaki5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Pisa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Malakas, mga butika. Focus on benefits pa sa D3 Bio.
4: Uh-huh. Alright. Sa may mga kabataan nga may problema, bala sa tulaho, ang hambal nila. Gabaho, gana na. You take D3 Bio, buhuan mong soft gel, ipatulo
3: at least one drops to two drops.
4: Kampiyon nga.
3: Ang iba niya, Sir JP, kinabutang lang sa algodon.
4: Kaginano nila. Banyo sa sulod.
3: Banyo sa sulod.
4: Because ang gakos ang otitis media, ano naman, lima, tatlo kakagaw. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, kagnan type
3: pa bol. Sir JP, sa mga ano, ha? Mga iloy nga may mga kabataan nga may amo na.
4: Oo. Tindi mo na may mo sa plain D3?
3: Hindi.
4: Okay. It's the VCO.
3: It's the VCO ang superstar sa D3 Bio.
4: Nga nag-cure sa imo nga otitis media.
3: Supporting actor lang si D3.
5: Correct.
1: D3 Bio.
5: Ako ya, gusto ko yan D3 Bio because it gives me the flexibility kung nga mahimo ko tanan, no? Kung may mga pilas ko, pwede ko magwa mausad topically. Maputang ko din sa pilas ko. Extra virgin direct coconut oil, ha? Not processed by the body, still has lauric acid.
3: Correct.
5: Eh? And lauric acid could basically
3: lauric acid pa lang, Sir Boy, is antibiotic na daan.
5: Kampiyon na.
3: Mas ganami pagid siya.
5: Ina supercharge ang lawas.
3: Kung mahimo pagid siya nga Mono lauric.
5: So lauric acid, iputang ko sa akong pilas.
3: Dali kaya ang lauric acid, di nakasulod sa kwan mo? Sa imo nga system?
5: Hindi nakasulod sa system.
3: I-change anay sa imo ano, into mono lauric. Pero kung sa gwa-gwa lang?
5: Oh, lauric acid lang, kaya na.
3: Kaya na.
5: So, mga punggod, mga pikas-pikas, mga infection sa guya nga medyo ano putangilan jutay sang D3 Bio kwa dagom para makuha ang punggod mo. Remember, ang punggod mo is also a bacterial infection, no?
1: D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
7: Ang ako niya, ang scalp mo bala, masyado ka dry, sakto na igbuan mo lang kang imidyo i-massage mo.
3: Kanami. May manog massage man ka.
7: Oo, may manog massage. Tapos ang scalp mo, makita mo nag-refresh siya. Ang mga gamay-gamay.
4: Amo nila daw ka-shiny, engineer, subong sang imo nga buhok.
5: Hindi. Hindi may napialan ko niya. Nagtubo, kaya may bangs na siya.
7: May bangs na.
3: Timining pa ang D3 Bio nami sa mga problema sa mga hair, mga scalp mo, may mga dandruff ka na. Imasadjak ka na dyan.
7: Correct, may imasadj mo lang.
3: Ang D3 Bio, nami na siya. Well, permin ako, ibalik-balik ko. D3 Bio has ketones. Ang ketones siya, grabe ang pagbulig. Especially nga,
5: Boska,
3: damo ka manggad. Kanang hindi amo ka manggad, kaya ginawayan sa kabataan mo.
1: D3 Bio.
4: Kanugod sa paninguha mo nga, hindi
3: kaya kung malipaton ka na yan, malipaton ka na, gapirma ka, nga imong manggad, yung kuha ng galit sa kabataan mo.
5: Oo.
3: Ay. Di, pero kung naka-ketones ka, grabe ka sharp sa imukan, memory. Namigid siya sa mga may problema sa mga brain disorders. Like dementia, Alzheimer's disease. Ketones sa sir boy. Kabataan nga may mga history sa gitwag epilepsy. The best na siya. Gusto ka active, energetic imo brain, ketones from D3 Bio. The only ketones nga ang D3 brand is D3 Bio, sir boy.
1: Correct. D3 Bio.
3: So mo nang namian ko gid, dira ko namian nga permi ko ginom 3 times a day, every 8 hours, sir boy. Nga inom ko. Kaya nga man, kaya mahandol mo ang stress sa bilog nga adlaw. Imagine lang may ara ka 300 tubtub ka 300 ka tao.
7: Grabe, no? Kaya-kaya, gapon.
3: O kaya.
7: 50% milugtasan.
3: Oo, 50% ng milugtasan. Di tribayo lang kasaran siya na.
5: Okay, di
3: tribayo lang malakas.
5: Di tribayo lang ang malakas.
4: Ang babangga, giba mo.
5: Giba. So, no?
3: Tapos, lantawag lang ipikto sa di tribayo.
7: Ha? Gahalog ang pulo.
5: Amo na yung ipikto sa di tribayo, no? So, ang di tribayo, tanong-tanan na ipikto na, no? But ang D3 Bio, ginihimo gini para sa imo. Ha? Ginihimo ni para sa imo para mag-relax ka, hindi ka mangkulbaan sa ilanat, ubo kag sipon. So abyan, hindi na sagi pagpakulba, i-D3 Bio mo na.
1: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nabuyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health! News! D3 Bio with Physio!
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
10: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3!
11: Sporebiotics! Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatimlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: DTX 500.
16: Q7 lot.
17: Ano ginabatsyag mo sa
16: high blood gid ko.
17: Ano sa una ang imo?
18: Blood pressure.
16: 180 over 100.
17: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
16: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
14: DTX 500.
15: Para ho na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso.
14: Pero huwag mag-alala
15: dahil andito na ang Mighty.
14: Panlaban mo,
15: Mighty C!
14: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C!
15: The Mighty Power of C!
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Mighty C!
14: The Mighty Power of C!
15: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
15: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
22: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
23: Psst!
0: relax gan.
17: Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
18: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
24: DTX 500.
25: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Cavite. Ay, manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugid niya. Nadula ko ang bukol. Maayugid ang DTX 500.
24: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
27: Healthy nga uto.
28: Hi, Tennis Juanes.
27: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Tennis Juanes.
27: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
30: You're listening to 100.9 K5 News.

0: E3Bio.
1: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin akon nga kutis. Nag-try ako to Mars ang E3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: E3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
4: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sarancia na nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok sa Maritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C. Epektibo. Garantisado.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman bala ka.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend the food superman for men.
16: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
0: Extend food superman for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
18: sa nag-ayaw ako sa akong balatian ng TV.
17: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Bakal sa mga butika. D3Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod na papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Bakal sa mga butika. D3Bio with Visio.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay kagsaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilya.
0: D3Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3Bio.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
6: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
15: Magalingin pala ang imo nga uno.
6: Masami nagapangihi.
15: Masami ginauha.
6: Kasi may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
15: Garantisado.
6: DTX 500.
15: DTX 500.
21: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sang DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Kaya ko na siya nabat siya ganito.
15: DTX 500. Mighty C.
22: Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Ricky. Isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabas kog sa lawas.
15: Mighty C.
24: Mabaka ang butika.
25: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Kulag City. Termina ko ginaubo. Pagsip on. Das yun nakainom ak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya ubo. Pagsip on.
25: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
27: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
27: DTX Beauty Soap.
24: Mamaka sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
24: Mamasaga butika.
27: DTX Coffee Mix.
30: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
27: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
31: Nestor! Ang sinaing!
32: Luto na!
31: Ang labahan!
32: Nakasampay na!
31: Ang uniform ko!
32: Naplansa na!
33: Ganito ako!
32: Tigasi!
33: Tigalapa!
32: Tigasay!
33: Tigaplansa!
32: Sa araw si Missy.
33: Ang masusunod
32: sa gabi,
33: ako ang bossing.
32: Dahil kasangga ko
33: ang Extend
32: Supplement for Men.
33: Lourdes,
32: tapos ka ng maligo?
34: Yes, darling. Come to Mama.
32: Extend Food Supplement for Men.
33: May maca
32: at lavawaska
33: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
33: para sa tigasing performance.
32: Extend Food Supplement for Men.
27: DTX 500.
35: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang Paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
27: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
27: D3 Bio.
36: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Two-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
27: D3 Bio.
32: Ang D3.
33: Yung may BCO.
32: Ang BCO.
33: Yung may D3.
32: D3 Bio.
37: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko. Naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang. Kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
27: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
33: Yung may BCO.
32: Ang BCO.
33: Yung may D3.
38: Gasakit ang tiyan,
27: Max4 Biotics.
38: Nabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan,
27: Max4 Biotics.
38: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
27: Para healthy ang tiyan,
38: mag-klinika,
27: Max4 Biotics.
38: Max4 Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason, kag nagapapakon sa imong resistensya, kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
27: Klinika, Max4 Biotics.
39: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
27: DTX 500.
40: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
41: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
40: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
41: Wow.
27: DTX 500.
25: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
42: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
25: Mighty C, epektibo, garantisado.
27: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
43: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibos ang desisyon, ikaw pagagiyahan. Pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ipautuwas na.

0: good afternoon, sweethearts. Sa magandang hapon ho ng Miyerkules, May 6, 2026. Kayo ay nakatutok sa iyong paboritong FM radio. This is K5N News FM Rojas, 100.9 sa inyong mga radyo. Live ang aton silinga programa sa aton silinga sister stations sa Pidla, 89.7, K5 Radyo Tagbuan. Sa Hamindan, 89.7, K5 Spearhead Kalinong Radio. My name is Miss A. Ka K5 Amy Orleans Birondo, mga ka K5. Ang inyong silinga abiyan, diri sa aton palatuntunan. Room 1009. Ang inyo silinga hulot, palautwasa.
1: Ipautwas na ka.
0: Ang programa nga inig na dulong sa aton sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street at tabok lamang sang PLDT Building. Bukas ka K5 alas 8 sa aga. Tubto bala 5 sa hapon. Domingo tubto Biyernes. Sabado sarado ha. Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Bisita ka mo dira. Magbakal sa mga produkto para maamligan ang inyo siling health o kung ikaayong lawas. Kag mag-avail sang libre nga check-up. Pagitaon lamang ang aton siling alternative medicine doctor o ang aton siling health consultant, Doc Meldy Cadena. Shoutout! Sa aton sini nga mga suki nga tagpalamati, mga miyembro sang aton sini nga pautuas, pautuas group. Ano pautuas ga sini nga hapon? Ipautuas mo gid na kay para manamitan ka.
2: Hey, sa kanamitan.
0: Manami sa pamatsyagan kung mapautwas ang tanan nga nagapagbugat dira sa imo sini nga heart. Ma'am Ilnora Avellino, good PM, Miss A. Guwapa gid siya akon paborito ka. Amo na nga hindi gid na kun pag-ibaylo akon paborito. Wow, bisan wala ko nakapaniaga maayo Ma'am Ilnora. Daw busog-busog gid ko ka. Ma'am Rana Wakas, Ayan, Rohan, Sir Armand, good afternoon. Doy Arthur, good afternoon, watching and listening from West Villa Flores, maayon, Capiz. Ma'am Christy Villar, dira sa Tuburan, maayon. Ma'am Vina Villaruel, maayong hapon, ma'am. Ano pa niya, ganaton, dira? Ginatamyo mo naton, ang aton sining mga K5 Solid Supporters, ano? Sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Capiz. Uy, si Rodel Isiderio Ubalubaw. Good afternoon. Good evening nga ba si Rodel? Di natin mo nga lupalop si Rodel nga man gab inadira. Thank you. Importante, my beautiful Miss A.
3: Historia.
0: Roy Star Sky, Miss A, good afternoon. Shout out from Mina Paso, Calatrava. Ay, maayong pagpaminaw di ha. No, sa mga taga Calatrava, atong mga higala, no, maayong pagpaminaw, no? Sa K5 News FM Rojas. Jomari Rafael, maayong hapon ka K5 Miss A, pa shout out sa family Rafael sa Barangay 7, Washington Street, Rojas City, watching from Barangay Kupang, Antipolo City. Kuy Skyle, Padski Habulin. Uy, belated happy birthday kay Kuy Skyle. Padski Habulin, na hanggang ngayon hinahabol-habol pa rin. Hoy, Skyle, ang pa-birthday mo ha, hulaton gid namon diri. Manamo naman, ari lang kami di, nagahulat sa imo. Sherry Ann Acebo Gunarse, good afternoon. Beautiful Miss A watching live here at Silang, Cavite po. Hello lang ga, and sa akon dira nga, ano ni, sa amon baby, K5 baby. Sa una bandera baby. Si Lance, guwapo, maayong hapon. Tagalig na pala to si Lance. Eh. Magandang hapon, Lance. And And kay Ma'am Elnora Avelino, hay paniyaga na kay basi magutom ka. Ay, nagaduro diet man. Nag-kulo-control man ang inyong Miss A. Kabala mo sa nabakasyon ko sang pito ka-adlaw. Bao na lamang ang akon nga likod, Ma'am Elnora. Ay, puro na mga sapay-sapay. Nagalin ko di sa Rojas before ko nag-Thailand. Igo pa ang tanan ko mga dala sa maleta ko. Sang mga pang-anom, tub-tub pang pito ka-adlaw na. Ay, ang mga sapay-sapay, nagaguluwa na. Matinambukon ko daan, mga langga. Hindi pwede nga, no? Harab lang harab. Ano abi, kinalipatan ko sa doang ako na DTX 500, no? DTX 500, the best gitani, mga ka-K5. Kag ang DTX coffee mix, wala ako sa doon na kadala. Kinalipatan ko gid sa akon nga maleta. Kinami, inaiya, mga ka-K5, kay, no? Dasig lang bala, ha? Dasig lang, makapamuhin. No, regular gadang imo sila nga pagpamuhin. Kaya diba, kung ara, ato ka sa ibang nga lugar. I don't know kung pareho ka mo sa akon. And sorry, excuse me lang sa mga nagapaniaga. No? Medyo gawiya-huya, no? Ang aton nga kwan. Alatrasan ko daw iwala niya na, ano, nasanayan. Nami, gadya ko naka DTX 500, no? Kag naka DTX coffee mix, kay, swabi lang. Makapulo pa ni Hall, kagadya, adlaw-adlaw. Muna, dapat ko nagabiyahe ka mo, dalagid ka mo yung mga ka-K5. Sang pang-detox, no? DTX coffee mix, kag DTX 500. Hay ba si Ulceron ka? Bo, concern ko dyan si Ma'am Elnora sa ako. Nagakuyam-kuyam man ko, ma'am. Why, magi ko nagapagutom, mga inang pagutom, pero syempre, ginakontrol lang, no, ang pagkaon. Eh kung pasugtan ko ginang akon nga ginhawa, no? Ay abang madasig kuya maghahabok, madasig ta akon magtambok, ma'am. Di mahapo man magsinaka sa ano, sa third floor sang FCD building. Siguro kit anyo man ko sadto, no, nga nag chaba-ching-ching ko. Ay sa dodo na pasugtan ko nagid ang akon nga ginhawa sadto. Kagang akon sadto na panumdom. Pila ka na, 38 ka na. Di na ko conscious sa akon nga, ano abi, sa akon nga lawas. Pero, oo, okay man, nga i-embrace na to ng ato mga fats, ato mga flaws. Galing, ang kabudlay bala, waay ka na sang isuksok. No? Ang mga nang maiwan, kay waay ka na sang isuksok. Tanan gutok, tanan ka pala mikit. Okay, tani, yan nga, kung adlaw-adlaw, wala ka isuksok, kabakal ka lang. Di ba la? Di ka nugon sa mga bisti. Ba, bisti? Sa aton, mga kwan, mga bayo, kun, gutok na tanan. Yan mo na kung wala ka budget pang shopping, diet, gidi. Di ba la? Then, Tibor Herosa. Good afternoon, Miss Ape. Shoutout from Asa Grace Marketing, Cuartero Public Market. Makayong hapon. Then, Tibor Herosa, kag sa mga taga-Cuartero. Amo ko sini, ma'am, amo ko sina, ma'am, dali magtambok. O pareho, kami ni Ma'am Vina Villarreal. Like, mga 3 times a day, gabi nga kaninaon, no? Isa kasi managa. Akon guyabaw. Ano na? Siopaw na. Ang akon nga mga butkon ka mga pamaa, bilog-bilog na kanamit turns ang crispy pata. Pero kung gusto magpaniwang, tidasig man ko magpaniwang. Masinulundon, kumbaga, masinulundon ang akon nga lawas mga ka-K5. Anyways, 1:30, sa aton na lang ang pagpanumbalik, basahon nato ng aton nga ang aton nga ang sulat sa nga bida sa aton sini nga drama mga ka-K5, istorya ini ni Claudia. Si Claudia nga nabutang sa isa kaalang-alang nga sitwasyon, ano? na sunugan, nasunog ang ilang balay. Ti ang isa sa mga nag-rescue dito, iya nga ex-boyfriend. Ti may taniyag si ex, may gin-offer si ex. O galing, nagkinagamo si Claudia kag iya nga bana. So ang aton nga title, Taniyag ni Ex nga Bulig, Batunon Bala Kun Nagapamigado Na? Sabi, sabat ka mo? O sabat da ang may mga bana na? Butang da, abi matabo sa inyo ni, no? Wala man ato na pangayo. Butang talang ba? Advance lang kita mag-isip ba? Okay lang ba magbaton sang bulig or offer din kay ex? Si ex nga, wala man siguro yas sang ano ni, malisya. Wala man yas sang kung nano pang mga intensyon, kundi gusto niya lang magbulig. For old time's sake, no? Ang sa pinagsamahan na nung kuno-abi, no? Dapat bala magbaton? Isang bulig o kon offer, halin sa imo sini nga anay kahagugma kung ikaw pamilyado na o kung may ara na sang bana sa bahat. Balikan tani ha mga ka-K5. Matutok lamang sa inyo sini nga kampiyon nga istasyon na K5 News FM with Miss A.
2: K5 News FM. News FM. Ithribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakakadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ithribayo with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: Ithribayo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Ithribayo with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang Ithribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: Ithribayo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Ithribayo. Mabakal sa mga D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
5: Ang best friend sa mga kababaihan!
6: Spore Biotics!
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
6: Spore Biotics!
5: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DDX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DDX 500!
7: DDX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dinamik na gitsa ako nga mat.
7: TTX 500 Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Excel Food Superman for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog itang DTX 500.
10: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
10: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advance

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
4: Hey, Dolan, 37 minutes after the hour of 1 in the afternoon, and kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. This is K5 and News FM, Rojas, 100.9. Live kita sa aton silinga sister stations sa 89.7 K5 Radio Tagbuan ay Pilar at 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio. Live kita sa aton silinga official Facebook page. Paki-search lamang kung naga-follow Facebook kamo dira, mga darling. K5 News FM Rojas, and hit the like and follow button. Maraming salamat. Again, good afternoon sa aton sila nga mga abyan. Nga upod naton diri sa aton sila nga palatuntunan. Nagahulat sa aton nga drama sa mga pinanid sa gugma or the pages of love. Ang drama nga inyong mabatian ang ginadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C Alkaline Vitamin C mga ka K5. Ang Mighty C nga produkto ni Dr. Milhuy kag sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Anong nami sa Mighty C compared sa iban nga mga vitamin C nga makit-an o kon kinataniyag sa mga butika kag sa iban nga mga balaligyaan, no? Ang Mighty C mga ka K5 alkaline based, and that is why non-acidic, no? Formulated as sodium ascorbate, so gentle sa aton siringa chan o kon stomach, no? And less likely nga nagatugas ang ginatawag nga hyperacidity o kon diarrhea compared sa mga ascorbic acid, no? Nagaboost ang aton sila nga immune system, nagabulig, papag-on sang aton sang natural defenses ang aton sila nga lawas batok sa mga impeksyon kag mga sakit. Conscious ka bala sa imo sila nga panit kag sa imo sila nga kwarn? Sa imo sila nga nang nawong o kun aura? Para maamigan ang aton sila nga skin health kag para hindi kita dasig magtigoway. Hindi na dasig magkurinot ang aton sila nga panit. Take mo sa Mighty C kaya nag-promote in isang productions ng collagen. Gani ang aton sila nga skin firm, no? Hugot. Nag-reduce sa mga wrinkles o kung mga karinot, kurinot, no? And nag-bulig man prevents ang premature aging mga ka-K5. Sa mga may mga pilas dira, no? Ang Mighty C the best gift para dasig ang pag-heal. Tapos ang aton sila nga mga pilas nag-assist sa tissue repair kag nagapadasig sang pag-paayos ang aton sila nga mga samad uko na pilas mga kakaypaga. Damo-damo pa yan sa mga benepisyo actually ang aton sila ginapabugal nga produkto. Mighty C again, produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, 8 pesos per capsule. Basahon naton mga darling ang kasaysayan ni Claudia nga ginpadala diri sa aton sininga programa.
5: Ga, ipautwas na ga.
4: Dear Miss A.
6: Istoryahe!
4: Miss A, maayong hapon. kag sa imo mga tagpanamati sa Room 1009 ang inyo hulot palautwasan. Tawga ako sa pangalan nga Claudia. Hindi na ako sang dalaga, Miss A. May ara na ako sang bana. Bigado gid ang amon pangabuhi. Sa tuod lang, ga-star kami, Miss A, sa squatter. Maiwat na gani ang pangabuhi, mas nagpuraot pagid, Miss A. Kay nasunog ang amon balay. Ambot nga, kadimalas, gidya, Miss A, sa amon. Matapos ang nasambit nga fire incident, nag-dinner kami, Miss A, sa evacuation center. Di, syempre, may mga nagabisita. Kagdaga pala, buot sang bulig, Miss A. Isa sa mga volunteer sa paghatag sang relief goods, amo ang akon, anay kahagugma. Sang nakita ako, Miss A, sang akon nga ex, kita ko gid ang kaluoy sa iya mga mata. Agud, Miss A, nga makapalabot sang bulig sa akon. Gid-istorya niya ako. Kag gintanyagan nga dito ako maistar sa iya balay nga wala man niya ginatiniran. Ambal niya. Kami anay sang bana ko ang maistar dito, Miss A, bilang bulig sa ako. Oo, maayo ang iya nga intensyon. Kagdako gid tani nga bulig sa amon, Miss A, tungod wala na kami sang balay.

0: Matulon ang mga tinaga na ginabuyan niya batok sa akon. Ginbulagan ko ang akon bana. Handa na ako kuntani nga magsugod liwat Miss A sa ginatawag nga pangabuhi. Apang ari na naman ang dako nga problema nga wala gid ako ginatantanan Miss A. May pagpamahog na sa akon kabuhi. Ano ni Miss A man? Ayon ako kaintindi kung diin ko malugar. Kakun, ano ang dapat akon pagasugudan? Sa tuod lang, kabudlay-budlay gidiya, Miss A.
1: God, ipautos na God.
0: Palihog, hatagi ako sa advice. Sa liwat, ini si Claudia.
2: Istorya, hey!
0: There you have it, mga ka-K5, ang unang abahin sang aton sininga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love sa kampiyon nga estasyon, The Claudia Story. Isa ka-asawa nga nagapanghakruygin sa kapigaduhon nga gina-experyensya ha. Nagakuan gid, nagawa pala ng ison gid sa pagsaysay, sa kabudlay sa iya sa nga sitwasyon. Nakapamana. And then, sa sobra ka pigado, sa squatter sila napadpad. Ang masakit pa gid, no, kag masubo sa tanan, nasunog pa tong ilang abalay. Karon mga ka-K5, nakitanay sila ni X. Kay si X, isa sa mga volunteer nga nagadulong sang relief goods sa nasunugan. Ay, nag-eye to eye man ang anay magkahagugma. Tinaluoy gid ang ex-boyfriend. Nagtanyag sang bully kay Claudia. Di karon kay siguro madayad man ato si X. So, grabe gid ang pagpangimo ni Mister. Grabe! Gid ang pagsinelos ang bana mga ka-K5. Amo na to ang gintunaan o ginhalinan sang gamo sa ilang mag-asawa. Amo na gani nagpamangkot kita. Bulig o kontanyag ni ex dapat pabala batunon ni Claudia. Kung kamubi pamangkoton. Pero karon ang kamo sa bata kung matapos na nato ini nga drama mga darling. 147. Shout out to the anay sa aton sininga mga avid listeners nga nagatutok sa gihapon sa aton. Hello kay Kuis Mike Torrente Abanco, Leo Billiones, maing hapon Ma'am Nariza Bautista, Ma'am Angelina Mangka, Ma'am Rena Wakas. Good afternoon to Ma'am Vina Villaruel, kay Ma'am Rhonda Donato Amago, maayong hapon Ma'am Elnora Avelino. Kay Ma'am Christy Villar, dada sa Tuburan, maayon. Ma'am Gianna Amphilus Estoloso, magandang hapon ho sa inyo. Mga ka-K5 at si Roger de la Pina Ayora, Cake Story, Events and Catering Services sa City Garden Grill and Restaurant. Maayong hapon man dira sa inyo. Dira sa Brad Bake Shop sa Chodoro Arsenas Trade Center. Maayong hapon man sa mga taga 3JR Auto Shop sa Barangay Tanzaguan, Rojas City. And of course, shout out sa mga taga H2O Ville sa Costa Verde Avenue, sa Atubang, sang Villa de San Lorenzo Ruiz 2 Subdivision, Barangay Cagay, Rojas City. May kung gusto niyo magpa-deliver, contact lamang sa numero 0939-799-8376. H2O Ville, water that energizes you. Shout out to Sir Norman Adonai. Magandang hapon mo. Anong aton ano ni mapautuwas sining hapon mga ka-K5 no? Ilisata naman ang kwan.

0: ano ni ang aton sini nga topic ko. Sa iba naman kita nga mga istorya kuris-kuris. Usapang showbiz. Ukon ano ni ng entertainment. Bo si Christian Albert Gaza naman subong ang talk of the town. Ikadamo siya sa mga pa-blind item. May mga Korean Sunday siya. No, ang mga pa-blind item. Upod ang isa ka congressman. Tignan na nilantaw ko ang video. Ang congressman, ang ginaaligar ha, hindi kita kahambal nga si congressman, gidina, hindi nila nga lupalop sa Pilipinas nga congressman. Pero may nagahambal Davao, may mga nagahambal nga kung diin pa itong lugar. Si congressman no, sa video nga makita nato nga dako chan. May pagka, ano ni, kumbaga, chubby, no? Ang lalaki sa video, nga ka-holding hands ang isa ka, ginaaligar man nga, celebrity. O, ambal ni, Christian Gaza, ang ginatawag nga pambansang Marites, no? Ang celebrity, isa ka super sikat nga babae nga celebrity. Then, ang iya sining nga chika nga galawan daw na ni Korean Sunday. Kaya mo nang iya codename Korean Sunday. No? Ang pagpangharvata sa mga politician. And then damo sa Comsec nga makitaan nga same lang nga name ang ginamensyon. Ang Korean Sunday nga code name sila na naghaum-haum. So sa Korean nga word again ano nila dito kung sino daw ang leader sang North Korea. And then ang Sunday naman ano ang Bisaya sang Sunday? O sa hiligay noon anong hiligay noon sang Sunday? So amoy nang ilang mga clue. O, inanabasa ko lang sa comment section. Tisang nagtuhaw ang pangalan sina sang aktres. O, ako kapagwapa, gimana ina siya yay abi. Mala Diyosa, gimana siya yaga, no? Pero base ka itsura niya man lang to, no? Base balaayhan nga, no? Para, Diyos ko, ay, kay maduluman ang video. Base pulo pareho lang sila. Pero kung siya gidman, ay abaw. Milyonarya na ya ang teya, muga. Banga baylo kwarta amuna kuntuod manggid ha ang ambal ni pambansang Marites pero damo nagambal nga basa si Christian Albert Gaza daw ang magspiok blind item may mga ano gid siya may mga source gid siya may mga reliable source. So hindi nat hindi naton pagpangalanan kung sino ina ang aktres nga base sa mga comments. Kamu na lang dali kuhan basa. So, baylo, banga, no? Ang word sang iban. Nga man na brought up ko ini, kay may isa pagid, nga viral man subong dira sa Negros Occidental. Daw sa North, ano? Isa ka dalaga nga pala intra sa pageant. Bata pa siya. And then, gin-expose siya sa wife na OFW. Ba, pwerte mangayo sa kay sugar daddy niya. No, nga bana sa tong OFW. 10,000, 20,000, 30,000. Tapos ang kabataan, nagkakalagot man. Gintalakay naton. Gusto naton magpautuwas sa mga kabataan. Langga ang inyo banga-banga, amligiman. E, reserba ina para sa inyo nga ano, future ng mga partner o kung bana. Hindi inaya daw buffet na kung sinulang dira ang padilapon mo o kung pakaunon mo lang ka. No? Anyways, 154, magapanumbalik kita and machika kita no? About sa mga trending kag sa mga latest ng mga ganap, ano? Mga ka-K-5, mga real talk ng buhay. Dari sa aton sila nga hulot para utwasan sa kahanginan, Room 1009.
1: K-K-5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times ED.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500!
3: O si Jean Paul Generoso, storyanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati o pagkabungol, bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sa nga discussion si Dr. Mel Oy.
1: DTX 500!
3: Isa sa mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati at sa tunog sang tubig gatubod no sa stream. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na no,
4: pero music therapy.
3: Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi.
1: DTX 500.
3: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum no, naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo, and ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang hypoglycemic way kabi ka kahaon, gabagting na mabagting na sa anay kung stress ka amo man na no. So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo no, angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 na imbaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: DTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilak ni mo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
5: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
4: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
3: Husto.
4: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
3: Oh, araman.
4: The reason one is, taas ang antioxidant.
3: Oh,
4: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
3: Isa
4: dining
3: ka na
4: pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
3: Husto.
4: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
3: aging
4: of the reason. Wala na gabase sa edad.
3: Pag edad mo, abido
4: kay, kay may ara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. May ara man 70 years old.
3: Hubin pa.
4: Like, in general, ba?
3: 70 na, pero daw 60 lang.
4: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, dari like nagpabalo, nga kung puno sang antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigulang imo nga organ.
3: Amugid.
4: So, kung pa bungol ka, way kag-inom antioxidant.
3: Oo.
6: Kag hindi ka nasig mabungol, ah. No? Especially kung exposed ka blood permit sa loud music.
3: Amo man na, isa man na, doktor.
4: Excessive noise exposure.
3: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis na ito.
4: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
3: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalom, porting makina, gawad siyang bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
4: Correct.
3: Ang ligan ng inyong pamatinan.
4: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
3: araman,
4: viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
6: Ma-infect ang dalunggan mo at inablang gatulo na.
3: So ini ha, simple
4: meningitis.
3: Na. Meningitis. Oh, meningitis. Isa man, maka-affect sa imong
4: Apika, inflammation sa imong brain.
3: Oh, example, wala ka ganyan balatian, but old age will eventually destroy your
4: kagrabe ears. Kagrabe kilang diabetes sa Sir GP.
3: Grabe kit.
4: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga ang kaguba ang imo nga palamatinan.
3: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na to ng aton nga dulonggan.
1: DTX 500!
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kada adlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sikreto sa law school.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio! E3 Bio!
9: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3!
10: Spore Biotics! Nagin-updan sang prebiotic! Nagapabaskog sang imong nga resistensya! Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka! Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health! Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag Klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
11: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan nag-inom ka? DTX 500? Dila na lang subong imo sugar.
11: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napit akong tuhod.
14: Arthritis na gali.
15: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Superman for Men!
19: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500!
20: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500!
21: Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto!
22: Hi, Tennis Juanes!
10: Matalong kag alerto nga paminsaron!
22: Hi, Tennis Juanes!
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, chemistry is
10: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang kaminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
21: Ang Physio
14: yung may D3.
21: D3 Bio,
14: D3 Bio.
23: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isang kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
14: D3 Bio, ang D3 Bio
21: yung may Physio.
14: Ang Physio
21: yung may D3.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
14: DTX 500.
0: Nagkatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
14: Mag DTX 500 na.
0: Masamihin ni kapalatian?
14: I-DTX 500 muna.
0: Kung kulang ka sa antioxidant,
14: nagatigulang ka.
0: Mag DTX 500.
14: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
0: DTX 500.
14: DTX 500.
24: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
25: Imong blood sugar test.
24: Kinatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
25: Ilan na lang imong blood sugar?
24: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
14: DTX 500.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
26: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
26: DTX Beauty Soap.
28: Mabakal sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
29: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
26: DTX Coffee Mix.
28: Mabaka sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
30: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
26: DTX Coffee Mix.
28: Mabaka sa mga butika.
31: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
31: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
32: Kaya subukan ninyo.
31: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh.
31: available now.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
3: Ipautwas na ka.
4: Na kinasigi kita chismis kagina. Why gali kita ka play isang juro. Hey, Jolene! Kayo na katutok pa rin kay Miss A sa Room 1009. Nagin yung silingang hulot pala utwasan sa kampiyon ngay sesyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ka K5 yari ang kasaysayan ni Claudia.

0: 他们兄弟，他们兄弟，
1: sunog eh.
2: Doon sa wala ka sa imo? Bango na da. Magbuha kita din kay Masi Madalas ang balay to sa sunog.
1: Ikaw wala mo. Kanilabiyo sa si mo yan.
2: Diyos

0: kwarto lang. Gidbili ng balay ta upos gid.
1: Hanimbal. Sinong ginalinan sa sunog man?
0: Ang buta. Timano tani. Wala gid bili ng balay ta upos gid tanan wala.
1: Mabulig man ang gobyerno ah. Di wala magsagid ka hipi da. Ano tani karon kay nasunog ding lugar ta? Pero may balaan ko lang kung sinong nagsunog. Mabalos, Kiko, bro. Kabalo naman nga daan niya squatter, di eh. Man kung mag-away ang mag-asawa, dayon tutdan yung mga balay, ah.
0: Mga wala bulo, sing imo. Nagalibog yung ulo ko kung anong imoon ta nga. Para maka sugod taliwat, mga balos-balos, may ang among imo, ya.
1: Ang nagliga dito sa piyak na puro ko, squatter man to. Ang banaw, laging tagaan pang suyo sa asawa. Binubuhan niya krudong balay. Man, mabala ko lang.
0: Mga wala ko no, Simo.
1: Di ba naman ta sinigali, kinasunog na. Di ba wala? Di na. Mapila tato sa guaw. May araturasyon, no? Di gani, ikaw lang to pila. Diri lang ko. Basik ron. Pang kawaton pa ni mga sinta ni kagkulan ng mga pustan di.

0: Kasih siapa? Para makabaton, teman.
1: Makabaton, kita tenang.
2: Ay, Day. Wala kita jabilin ang mga balay, tanong. Ah, gani.
1: Ay, magkita puso na.
2: Ay, magtamahin mo, kinatabo na eh. Pero abi mo bala, Day? Ay, nakahibalo ka kung diin na galing ng sunog? Wala, Day? Sa diin, Day, how? Sa balay ni Katong eh. Ha? Nag-away naman sila sang kalivin niya. Ginbulagan siya. Tiam mo to eh. Gintukdan niyang balay.
3: Ha? Diyos ko, tuod ka, Day?
2: Oo, bala, Day.
3: Hindi, ginayam mo eh. Magkamuni, hindi ko ipagsugiran sa Raymart. Day, hindi ka ginamong munumuno ka, Raymart, Day, ha?
2: Ha? Naaman, Day, how?
3: Hambali sa akon. Kung mabalaan niya kuno kung sino ang ginhalinan sa sunog, mabalos kuno siya.
2: Ay, hindi na kinahanglan, Day. Gindakop na to siya sa mga pulis kaina.
1: Oo. Oh, sino pa dang wala makabaton?
3: Ano ka?
1: Dali na ka mo.
3: Day, daw kilala kong lalaki ngayon na o ah. Dali, kailan bala, Day? Kapalapitan ko siya, Day.

0: Claudia? Ikaw?
1: Siling ko gigani nga ikaw eh.
0: Oh, ako na eh. Ay, aanay ka. Dari ka nag-star?
1: Ay, oo. Isa kami sa mga nasunugan.
0: Ay.
1: Ari gani ong kapila para sa ayuda ah. Ay, dari ka ga-obra
0: ha? Kakuan, actually wala. May lain ako nga obra o galing nag-volunteer ako eh.
1: Ay.
0: Oo. Tiyo mo na eh. Nagkita ay tadi. Ay, ogli, kamusta ka na?
1: Ari, okay lang. May banabana.
0: Ah, okay. Ay, ogli, sa din siya.
2: Grabe ba? Oh. Nasunugan na ta, nagabigil-bigil ka pala, Claudia?
1: Ba? Raymart?

0: Ay, sir, maingad law.
1: Anong maayo sa adlaw ako?
0: Oh.
1: Kita mo na ganyan nga nasunugan kami. Maayo pa?
2: Raymond, ang ba mo? Wala ka karong pataha.
1: Doon ginapinan mo pa ni Sao? Ano ka mo, may relasyon ka mo sa una?
0: Sir, excuse me.
1: Ahipos na! Wala takagin na pamangkot.
2: Raymond, si Zoren, isa ini sa mga volunteers na rin nga nagpanghatag sa pagkaon. Ano ka mo niya, man?
1: Ano? Na ano, wala ka man may nagambal dahil, Bi? Sige na. Malakat ko, anay. Mabalik ko to sa balayo. Matamaton ko to hawa ng mga nagkalasunog.
3: Sige na.
2: Soren, sorry, gida. Ako nang nagpangayos ng pasensya kay Raymond. Sorry, gid.
0: Wala sang kaso, ah. Naintindihan ko man. Pero huwag lang dyan. Kanugon, kid. Kanugon nga siya pang ginpili mo.

0: mo ko, Raymart. Wala kang dyan nagapangira-kira.
1: Doon ko pang malain, aw. Wala mo mabatsagan yung nagapangimon ko.
0: Raymart, anong paminsaron mo, ha? Nasunugan kita. Nagapila ko dito. Kag wala ko yung gaong nga. Kilala ko galing isa sa mga volunteers dito.
1: Kumo kay kilala mo, nagabigil-bigil ka dahil siya?
0: Anong bigil-bigil, man?
1: Hoy, Claudia, kilala. Taka mo na.
0: Ang botsay mo, ah. Wala kang dyan pulos sa klase tao. Timano, tani. Hindi ko yung makagwanta magtina sa evacuation center.
1: Dito tani sila ni Wanga mo, eh.

0: Ate, okay lang sa inyo nga maginutok ta de?
1: Okay lang ta. Sagwa lang ko yung matulog. No si mo ga?
2: No kabuang? Gwa kay mo matulog ya kagumbunon ka da be? No kay, dirito sa sulod eh.
1: Ate, sige ka. Mayo man ka niya. Ay, ogali ta si Tito sa dinya.
0: Hato sa pihak balay ah. Nagainom to sila.
1: Ate, sige, mapas ko to sila ta. Tiga.
2: Mat.
1: Kanto ko to lanay ha. Wala mo rin muon ha. Batsik ko.
0: Ay. Claudia. Ano nang pangabuhi ninyo ni Ray Martmal? Lahog-lahog? Do, so wala lang sa iya nga. Nasunugan ka mo ah.
2: Amo naghaning ginaugtasan ko sa iya na eh. Pati gani si Zoren nga. Volunteer kay inag. Ginpangimunan niya pa.
0: Zoren? Atong nobyo mo sang una?
2: Oo na eh. Pero wala na kahibalo si Raymat nga nobyo ko siya sang una.
0: Ati maayo man. Ano ang obra niya? Man, kun siya lang tani ang pamanahon mo, tauhay kagid. Hala ka man imo ya kaupod-upod kay Raymart man. Wala labot nga tamaran, adik pa.
2: Nahing pa mo.
0: Tatuod gid man.
2: Sinanay ah. No. Naidali gid lang ha. May nagapanawag sa cellphone ko. Sabton ko ani.
0: Sige.
2: Hello?

0: Ay! Claudia, maigit yung nagkadto ka dayon. Ayaw ugali. Arigling form, pilapan mo yung natanan ha. Akong bahala magpasa sina.
1: Hmm? Sorin, salamat gid ha.
0: Ah, suwa.
1: Kami pa nga, mahatag dahil ng financial assistance sa amon, Kitty. Wala gid bala kami tingniran. Nauya na kami to sa ilan ni nanay nga porting ginutok to namon eh.
0: Amo bala? Ayaw ugali. Base kung gusto nyo tiniran ang balay ko. Malapit lang dabla sa inyo.
1: Eh, oo! Ay, hindi na. Ay, mauya kami siya.
0: Ay, Claudia. Wala kasang dapat ikaw, ya. Ako na ganin nag-offer sa imo eh. Ikon, wala man tumi nagatiner eh. Eh, actually, gamay malang siya nga balay. Sakto gito sa inyo nga dua. Oo! Ay, kwan, aamo na lang niyo. Kito nagadwa-dua kay. Tapos mo fill up sang form. Upod ta. Kadto ta sa balay ko. Para makita. Para makita mo kung okay sa imo. Hindi ka magkabalaka. Hindi ko to pagparintahan sa inyo. Libre ko lang samtang wala pa mo katukod sang balay. Okay?
1: Soren!

0: Anong siling mo, Claudia? May balhina na ka mga balay?
1: Oo, Nay. Pati niran anay ni Soren sa amon ang balaya kay ti wala man to sang naga-estar ko no eh. Mm. Nagkanto kami to kay inanay kag okay gid siya nay ah. Ara malangli sa sunwan ang ginbakal niya nga balay.
0: Mm.
1: Kanami to bala nay. Ga! Mayo! Mayo kay Arika! May balita ko si mo!
2: Balita gali ha?
1: Huh? Ah! Ay! Ano ka man imo yaman? Bakit tampa mo kuya?
3: Hoy lalaki! Nga agin sakit mong bata ko ha? Ay, wala ka sa muya karon ha? Wala ka pagtaha sa akon ha? Arin lang ko sa tubangan ninyo?
2: Ipos ka kay problema ni Namon! Hey Claudia! Nag-ano ka mo kayo na dito sa sunwan ha? Nag-ano ka mo ito ni Soren? Upod mo itong lalaki ng volunteer? Ito nga lang yung Soren! Nag-ano ka mo ha?
1: Gago ka!
2: Nag-ano mo niya ako? Ha?
1: Gago ka! Gago! Malisyoso ka! Wala ka pagaling ka pala sa matuot ni istorya man ang bakal ni Dayon!
2: Ini lang ang tanda eh, Claudia. Makita ko na siya! Ba't yun ko gina siya?

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Mataas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Recawat ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Sisa, hanggang kapila ka mag-inom.
6: Sa DTX 500.
4: Sa Pilmero ka. Tatlo sa subong kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapat
3: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagin ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tintistingan ko man. Nagnamit gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pre Tonyo, dayo, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang ang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Kikasin!
16: DTX 500!
18: Ako si Katrina Sapian Capis. Sang una na kong ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani isang nabatian niya sa ako niya friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabdas ang akon acne.
16: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: I Care Gold.
20: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag yung mangali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpula sa nga akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
17: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
0: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
19: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
21: Hey, darling, at 2:34 sa hapon and sa last wave sa aton silinga palatuntunan na Room 1009. Ang inyo silinga hulot, palautwasan sa kahanginan with Miss A sa kampiyon ng estasyon K5 News FM. Matugda na taka K5 ha? Sa istorya ni Claudia nga ato nabatian sa mga pinanid sang gugma or the pages of love kagina no si Claudia isa ka asawa nga gakinagamo sila subong sang iya nga bana tungod no gusto ni Claudia batunon ang bulig sang iya sini nga anay kahagugma kay man si Claudia kagang iya sini nga bana nasunugan sang balay ti karon wala sila maistaran una no ato sila sa evacuation center. Nasang ulihin, nakiki-star sila sa ilang pariente. Tinagtaniyag to ang anay kahagugma ni Claudia. Kay may balay siya no, na wala man gina-staran. Sila na ng anay dito ma-star si Claudia kag iyang nga bana. Tinalipay man si Claudia sa nabatian ato. No, kag daw okay sa iya. Amuna galing, no? Sa ila pag-istoryahan ay kitaan nga daw happy gid siguro ang nawong ni Claudia. May nakakita or nakitaan mismo sa iya sini nga bana kag dito na nagsugod ang problema mga ka K5 tungod no. Nagpangimo na no. Ukon nagselos na no may iba na nga ginapanumdom ang bana. Ikon ka mo, Abi, no? Sa sitwasyon ni Claudia, dapat bala niya batunon ang bulig no? Ni ex? Sa iya sini nga sitwasyon, subong nga wala sila balay. No? May nagataniyag sang balay nga pwede nila masilungan. Apang ex-boyfriend niya, pwede bala. So, nagpanarawsaw kita mga ka-K5. Ano gid bala ang pinaka-the best nga himuon ni Claudia? Bisan pa daw nga pure ang intensyon ni ex, wala sang mali siya. Ini nga sitwasyon, no? Ang makatuga no? Sang unintended friction ukon gamu sa relasyon. Bago maghuo si Claudia, dapat, no, or ginasuggest nga dapat i-consider niya ining tatlo ka mga checkpoints. Una, the spouse test. Balan bala sang imo sining bana ang about sa sina nga offer. Kung na-feel ni mo nga, need ni mo nga itago ina, no? or pagwaon mo abi nga ang balay, iyas ang imo nga friend, iyas ang imo nga pariente, na balang daw takpan mo bala, no? Di red flag daw, ina, kung butigan mo, no? And kung mabalaan man, nga iyas ang ex mo, kagang imo siningabana is 100%, no? 100% nga hindi komportable diri, no? Di, hindi pag i-consider mga ka-K5 that kung makasamad man ang ina sa inyo sininga relasyon. Number two, the strings attached factor. Ang pagbaton daw abi sa pabor, no? Sa ex can create sining ginatawag nga sense of emotional debt. Bisan pa si ex, no? Wala naga-expectar sa kung ano man, no? Bisan pa si ex, tinugod siya balang intensyon, ha? Wala siya sa mga nagakuan nga, basta mabalikay ta, basta matilawanay ta, wala sa mga amo sila, no? But you might feel a shift in the power dynamic or pasi magpanumbali, no? Ang emotional connection. Siyempre, dira man nang gasugod-sugod ang tanan, di ba na? Kaga muna ang makakomplicate sa imo sininga current nga relationship. Katatlo nga checkpoint, the necessity. Inibala nga bulig is something nga hindi mo na makuha sa iban, like sa imo pamilya, sa imo mga friends, no? Kung may ara man lang daw sa iban nga options, it's safer, no, mas safe, no? Nga avoid na lang mag-open sang door sa past. Likaw na lang daw, no? Para wala sang mag-augtas, wala sang magpangimuan, kag wala sang magatugas sang gamo sa relasyon. The bottom line, okay lang kung si Bana is fully aware. Okay lang kung si Bana is supportive sa sina nga idea, no? Pwede ma-start ka mo dito nga duha. Kag kun wala ini naga-create sang emotional bridge back sa past relationship. Oo, naintindihan nato ng Bana. Anong wala na ako na nabian sa Bana sang nagapamatik sa drama is kung paano niya i-disrespect ang ginikanan ni Claudia. Sakiton mo si Claudia sa atubang sang nanay. Sing alan mo ang nanay. Kabagambal nga wala ka dilabot kay amon iniaway. Wrong. No? Dito ako wala na namian sa Bana. Naintindihan naton. Valid inang pagpangimon. Kay... di ba lang makitaan mo imo asawa tuod nga nagangisi-ngisi upod ang iba. Tapos mabalaan mo ex pa, no? Medyo, di ba lang... makabat siya gagiman tuod sang... pagpangimon. Lalo na kung kitani mo daw mas angat-angat sa imo ang ex, no? May ara-ara si ex, medyo tagilid ikaw, no? Kung status ang pag-istoryahan, nagasunod ang insecurities. Kaya mo ginatunaan sang sobra nga pagpangimon. Pero wala ako nanimian, kay dapat inang problema ginistoryahan ninyo ni Claudia, no? Yaka mo lang. Bisan pa hindi ka mo mag-intindihan na yung aduha, hindi na yung pagdalahika, hindi na yung pag-disrespect, no? Ang ginikanan niya. Umulugamba lang, iloy nga ari, nagid ko, ari ko gaatubang, sakiton mo sa tubang ko ang anak ko. Tausing alan niya, wala ka niya labot kay amo niya. So, di bala, karong, ina ang wala ko na namian. Na kung ako si Claudia, di okay man lang ta magbulagan.
1: Ineng ka! Ito!
21: Kung amo ka man ang gali sina, no? Nga sadista ka na, hindi ka pa magrespetar sa ginikanan ko, di imuha na lang ng imo.
1: Ineng ka! Ito!
21: Di bala? Katutan, nagapamigado na maging lang kita, hindi man na natin maprinda ng imo, di imuha na lang.
1: Ineng ka! Ito!
21: Sakto. Again, wala na itong gina-invalidate ang feelings ng Bana. Kay una bes, no? Wala pa ma-plastar mang gini Claudia sa iya. Wala na ito na mian. Is kung paano niya gina-handle ang sitwasyon, nagapangimo na siya. Sarang niya mang sakit, bisan pa damo sang gaatubang na tawo. No? Patimaan, wala siya nag-respeta sa iya sininga asawa, kag sa pamilya sang asawa niya mga kakaifan. Ikon ka movie patugdaon, ano bebe? Ano ba inyo matugda? Mabasa din ani bala sa comment section. Ma'am Elnora Avelino, balaan mo Miss A ang mga hubin niyan da. Wala ga panumdum sang ilabwas damlag, bisan sinulang ginapatulan. Bisan wala trabaho ginasapak nila, amo na nga madali sila makakita sang lalaki. Wala sila ga puli bisan tambay sigilang. Hindi mangurutanan nga kabataan pero no, damo gid ya subong sa so, mga nagasalasala ang mga espiritu, ang mga langga. Dira ka lang gani ano oh. Labay-labay dira sa kilid sang subao. Oh, oh makit amo da anay daw mga bag-o pa lang gani pangupang. Daw bag-o pa lang gani lutas ka K5. Bataon gyud bau kun makahakus-hakus kag maka may mga ano pa dar lagsanay nang daw ga break bala sila siguro. Dira sa malagsanay, dira sila mahaksanay, maharuanay.
1: Inuntay ito!
21: Inayas ang storya, kuris-kuris. True, ginaiya mga langgi. Ari lang ba, hindi bala amon nga station sa babaw sa building? Gani, kita na mo na. Isa, dira, kagdiragi kami nagalabay. Ang inibing nga comment ni Ma'am Elnora Avelino about ini no sa aton gin palabtik kagina ng mga viral o kon mga trending online.

0: ang lawas mo, hindi forever nga mo sina. Hindi ka mag-kumpiyansa nga, mabuhi na ko niya. Kung gina-pa-eskwela, ka-pa-eskwela. Kung gina-sustent, gina-gastuhan ka, panimakasan ka sa imo ganikanan para makatapos ka, titapuson mo na. May mga tion nga gaka-delay, syempre, no, sa mga impluensya sa peers, sa, no, mga, kung ano-nano, padira nga mga factors, kung nga man nag-delay ang imo sininga ang pag-graduate, o kung ano padira, no. Pero, importante, dira ang direksyon sa imo sininga paminsaro, na dira kagid padulong, nga matapos mo gid ang imo sini nga pag-eskwela kag may mauyatan ikaw nga diploma. Paintindi nato ng iban, no, nga wala nakatapos, wala sang diploma kay tungod sa kapigaduhon, wala sang choice, wala gyud may nagasuporta sa ila. Pero ini mga kabataan, no, dako inyong mga balon, sunod inyong nga luho, tapusa, no, ang inyong nga pag-eskwela. Kag hindi na mag-amar sang sobra padira. Hindi na mag-amar sang mga kunano-nano para hindi ka matintar nga, ay, mangita ko sang sugar daddy, ay, maano ko to balaho, baligya ko to balang banga-banga ko.
1: Ito!
0: Tungod lang nga, abi, no, sa social media, balang, ay, dapat amugi di ka aesthetic, ay, dapat amugi di ka mga bonggaitan, no? So, iban nga mga kabataan nagalasala sa mga espiritu nga dapat amu ka gid na. Para kuno abi in. Para kuno abi you belong. No? Pero hindi. Inang mga bagay nga ginalawayan mo, ginakaibugan mo, subong wala ka iPhone, wala ka sang amusini, wala ka nagalagaw-laga, wala ka sang motor, wala ka sang amuna. Mabakal mo na tanan-tanan kung successful ka na. Kulat lang, kung hindi pa ni-chimpo sa imo, kung wala pa nag-aayon ang kapalaran sa imo, kay tungod ang imo nga family, nagapamigado pa, wala pa sang capacity, no? Ibakal ina sa imo, ihulat ka lang, no? And, bakas ka lang mga ka-K5. Hindi na yung solusyon nga i-kapital mo dang emosyon nga banga-banga para masunod mo, no, ang mga luho mo dira. Anyways, 2:47 and magkikita-kitsu tayo tomorrow same time, 1:03 PM. Again, my name is Miss A ka K5 Amy Orleans Birongo para sa kampiyon nga baliga, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz K5 News FM.

0: D3Bio.
1: Ako si Norbertoy, saka atlet. Dakong kita na ibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500 aga unto kagabi. GTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
0: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutika.
3: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Tulad City. Carmela, ako ginaubo. Pag-sip on, das on, nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga ubo pag sip on.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing.
11: Luto na.
10: Ang labahan.
11: Nakasampay na.
10: Ang uniform ko.
11: Naplansa na.
12: Ganito ako.
0: Tigasi.
12: Tigalaba.
0: Tigasay.
12: Tigaplansa.
0: Sa araw si Missy. Ang masusunod
12: sa gabi,
0: ako ang bossing
12: dahil kasangga ko
0: ang Extend
12: Supplement for Men.
0: Lourdes,
12: tapos ka ng maligo?
13: Yes, darling. Come to Mama.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
0: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
11: Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka disease sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
16: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
16: Yung may Vizio!
17: Ang Vizio!
16: Yung may D3!
17: Mabagat sa mga butika.
16: D3 Bio!
18: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko palang kapag inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
16: D3 Bio!
17: Ang D3!
16: May Vizio,
17: Vizio,
16: yung may D3.
11: Kasakit ang tiyan,
16: Maxfor Biotic.
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan,
16: Maxfor Biotic.
11: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
16: Para healthy ang tiyan,
11: mag-klinika,
16: Maxfor Biotics.
11: Maxfor Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw.
16: Clinicas
11: for Biotics.
16: DTX 500.
17: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
16: Mag DTX 500 na.
17: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
19: DTX 500.
20: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
21: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
20: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
19: Wow.
17: DTX 500.
16: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Sali, si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Inom. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paming salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
17: Yari ang isang regagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
17: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
24: Kadaragsa nga punggot,
25: DTX Beauty Soap.
24: Magaspang nga panit,
25: DTX Beauty Soap.
24: Galao magputi,
25: DTX Beauty Soap.
24: Puro katol-katol,
25: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix?
26: Gusto ko na.
17: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City. 100.9 K5.
17: K5 News FM.

Fox, it is 3:10 ang oras ay halito sa inyo ang ating Super Trio. Oras na nating mag-take ng ating Super Trio DTX 500, ang ating alkaline based vitamin C, Mighty C, at ang ating D3 Bio. Tandaan nyo, kapag kaubusin po ng natrangkaso, mag D3 Bio tayo araw-araw. Sa mga sugi po nating butika, mabibili ho yan nationwide at sa latunong ng clinic branches nationwide. Magandang hapon! Kasama ho yung Agent Jack and the Big Mix right here on the 101.5 K5 News FM.

Hello Chris, medicine ko ng hapon, oras muna, oras na para magka-coffee break. Alam ko takalot ka ng ho yung trabaho po natin ngayong araw na ito, araw ng Biyerkules. Nasa kalagitnaan na naman ho tayo sa linggong ito. Sana maging maganda ang naging araw ko na talaga Biyerkules. The Big Mix, kasakasama pa rin ho ninyo ay yung Jack. Ayun po rin po yung nakatutok sa 101.5 K5 News FM. Number 1 FM Radio.

Max 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
2: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
4: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
5: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, mag-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, kidya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver, extend, love.
8: Extend Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kapano ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
18: 66th Palarong Pambansa.
17: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026.
7: United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66, Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
19: K5 News.

0: E3 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500. Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
5: Katalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw.
5: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
6: Ang ginamit na git sa akon nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa sa mga butika. Extend food supplement for men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakura-kura kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapagpitik. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may D3.
2: D3 Bio.
3: Ako si Karen. Nadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
0: Ang D3. Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may D3.
2: DGX 500. Ang free radical neutralizing supplement.
0: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon. Nagbalatian. Mag DGX 500. Ang pinakakampiyon. Antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Ito masyon sa barangay.
5: Anong kinabatsag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumar kong DGX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
0: Mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na ang nagadamo. Ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay, nagtambo ko.
9: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunon natun subong sa pagsipad-sipad ang matahong nga kasugpon sa aton drama sa kaginan. Ngayon gid makuhan sang leksyon na ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: May katul-a!

0: batas ang Diyos yet eh. Pero sa mata sa mga tao, lain. Ikaw ang gwapa-gwapa. Kag ako ya lauay. Hindi bala?
1: Rian.
0: Si ugangan mo na ginanagambal. Mahinwala ka pa? Saan ka pa yung mapauli sa soldad man? Para makapahuway man kami sa panghikay sa ibang na tao dire.
1: Rian?
0: Day, ako ya day. Way kuya day na silaw sa kagwapa mo day ah. Ay, kag isa pagigali. Ano ka to sa syudad, day? Pukpok?
1: Ano? Ano pataka? Langgit ka mo ya?
0: Pukpok agad gura ya eh. Sadiin ka muna kilalay ni Enzo, how? Sa bear house?
1: Hmm? Sobra-sobra naman ka mo. Ano sila ba yung sinyo?
0: Hibi-hibi ta! Kag magpaapin-apin naman sa bana mo kag sa ugangan mo nga manyakis!
1: Sobra naman ka mo!
2: Uy! Uy, Diyos ko! Uy, ala ka riyan! Naglakad si Nema, ho! Kagindayaan niyang lalabahan niya, diyo! Oh, Diyos ko, kasi manugid na ka nung kayo sa tapat, gita!
0: Ay, wala ko yung nahadlok! Wala ko yung nahadlok! Utdan ko pa na sila karoon sa ulo sang banay mo! Kita nila!
2: Riyan!
0: Oh! Nasakitan gid ko sang ginhambas sa ako ni Choi Noreng! Man ko rin, hindi lang siya ang amay sang nobyo ko! Makatilog isang manamit-namit na buyayaw sa akon, bro! Palahikay! Nga otro man kalaway! Pasalamat lang siya! Nga nakasunod sa asawa ya ang mga hitsura sa mga bata ya! Wala huya klase tigulang ah! Wala gid sang huya! Wala nagap-

0: Tay, naano man ay asin ang padang kagriyan man?
1: Oh.
0: Ginpulihan ko nila away si Nima sa suba?
1: Oh.
2: Ato? Gahilibion sa kwarto? Kaginimbalan pa sa niriyan nga kaplog sa kuno sa syudad? Kagsabiraw sa kuno nakilala?
3: Ay, bawa. Kita mo lang gina. Lauay na pala away pa? Hey, so, sa mugin na balang ginasiling ko. Nga kung wala sang ipabugal nga itsura, pakabuot ka. May rason gid kuya nga, hindi ko na iabuto kay Rian ngay na.
0: Istoryaon ko sa karantaya. Hindi ako gusto nga maguba ang relasyon naman nga magulutod. Tungod lang sa pag hindi pag-intindihanay sa mga tapik. Kami-kami lang gid lang. Hindi pa kami maghinirupay. Kalaway si Natay?
3: Ay.
0: Oh. Oh, mayo kaya rin stanta, no? Naugong ko sa tay, ha? Kagliya ko lang tay, ha? Hindi ka na mag-intra sa amon. Gusto ko nga kami lang. Pwede tay?

0: Bah, daw nagkupos ang ruwida ko sa panguliyaw. Natuslok gurus ang bato ay.
1: Be?
0: Kulang gidhangin, oh. Panginan ko lang na, boss, ah.
2: Tan, ano ang motor mo? Daw nagkupos ang ruwida sa panguliyaw?
0: Gani manong?
2: Tan, pwede tayo na kistorya kadali. Punggot na na bala sa papa ko.
0: Ano na nungaw?
2: Kukuan. Si Manang Munima.
0: Hmm?
2: Nagahilibion nga. Nagpauli rin sa suba. Manglabata ni siya. Iugaling. Iginpulihan nila ni Nang Padang Kagrian sang suya. Ang kalain pa. Kasakit sa mga gipanghabon niya ng istorya sa kay asawahon.
0: Te?
2: Ano nga te man?
0: Te ano? Alang-alang man ta mag-intra na sila kay binabayin niya ang kamog. Kag isa pa. Ginunahan yung ko ka.
2: Ano nga ginunahan man? Kapatid ka nga nagapanglibak ang asawa ko, wow. Hindi na batasan ni Nima ang manglibak.
0: Sino naguna si Niaw? Kay kung wala nyo ginsuyaan si Rian nga lauay kag daw boksingira, itom na, tanan na lang ang suya. Hindi man guro maglahay ng buot ya. Kung magpabutya gali sang kalain sa buot, lain na yon? Ha? Mayo eh! Kay kamuya perfect. Putik siya. Sugod sa ngari ng asawa mo? Naggarot, tani!
2: Tandan! Tarungan ginapangambal mo, ha? Basi ka karoon!
0: Ano? Makasak, ah?

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
1: VTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid VTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: VTX Coffee Mix. DDX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
2: Pabakas sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: Dahambalan ko. Nga mamirasa ka, kid. Animal ka, ha? Wala ka pagtaas sa akin nga magulang, wow. Ha?
1: Suta ka? Tungod lang sa asawa mo? Sakiton mo ko? Abi mo kuro mapatutulang ko, ha?
0: Animal ka, mabato ka, kid. Gusto mo kanya masakit tayo ng ano, ha?
2: Hoy! Hindi ka mo magsakitan, ay! Ay, nano! Bulag ka mo, bulag! Bulag ka mo!
3: May iwi tabla! May iwi!
0: Tuntusin mo, ha?

0: Wala ka na ginsang pagtaha sa akon. Kag sa magulang nyo! Man, amoy niyang impluensya sa imo sang batasan sang nubya mo nga daw harabas!
1: Akon pasala? Hatay? Kamuya nag-una-una sini? Ikaw gitay? Wala ka man yung kapaminsar nga ang ginikayan mga babae, palangga ko! Aber kung nawaay man siya para sa inyo, wala ko labot! Pugay ah! Wala ko labot niya! Ang sako lang, hindi nyo pagikayan
0: sa inyo! Hindi ko pagsinggiti ha, hindi ko pagsinggiti. Hindi ba ka karun? Wala ka pagtaha! Hindi man ko maghikay sa uyab mo kun nami ang batasan niya? Inang magsugat anay kami. No, hindi gani magsapak sa akon kung hindi ko pag-unahan tango. Tarong na! Amo nang nakuha mo nga kabatasan sa iya. Ang kabastos niya!
2: Gusto na nga ba isa itay? Wala ni sa nga putan karon. Para maglinaw na lang yung balay ta, masiparar na lang kami ni Nima.
0: Anong siling mo? Kaya nga magsiparar ka mo.
1: Hindi! Hindi ako magsugot. Kaya anong gusto mo, tay? Ako mahaling sa balay? Pabalunta na kang alaan, tay. Hindi ko di magaling. Si Manong Inso ang dapat magaling di. Kaya may pangabuhi na siya.
2: Wala mo to na batian tantanaw? Naghambal ko gani nga mahalin kami diri sa balay. Gailan ko chimpo buwas ah. Kaya matulog ko sa banwa. Mangumpra ko sang materialis para sa balay namon. Kaya bisan ka malik lang ya. Ang mapatukod namon ni Nima. Basta matauhay lang pag sinalayuan namon ah. Malipayon kami. Wala niya nga daan-anan ng sawa ko sa garot ka pangabuhi. Gani mahalin kami diri. Agod makapagusto ka mo sang nubya mo kasi Rian.

0: Wow! Damo nga materyas ang gin-order ni Manong Insutol, no? Takodako nga delivery truck ang nagtakla di sa ato, no?
1: Padayaw mong. Ah, ba? Ginapasuya, igid ko. Damo pa. Doon sa gago, blaw.
0: Ay, nanong tulman. Nanong, doon wala man gilabot si Manong Insutol sa imo. Nga daw, pirtigid yung kaugot mo sa iyo.
1: Ang piste, igid ka asawang ugat si Nitanantol. Sang wala pa si Manong Insutol nakapangasawa. Kasadya man sa ato ni apat ni tatay. Pero sang nag-abot din ang asawa ya, dumay samong sa pangabuita. Nagarot! May dalaguro nga sumpang kagwapas ang buisit ni Nema. Kagmatsyagat ko ganito. Si tatay daw kursunada yung asawa ni Manong mo.
0: Oh,
1: man isa ka bes. Nadakpan ko gina siya eh.
0: Be, ano? Nadakpan nga no, tol? Nag-ano si tatay, tol, haw? Hatol?
1: Basi makibot ka, tol. Kagbasi pati ikaw. Pareho man kay tatay.
0: Be, ha? Iga, anong bot mo silingon niyo, tol man? Abi, sugirin na lang ko bala. Natakpan mo si tatay nga nag-ano, tol? Hatol? Nag-ano si tatay?

0: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM.

0: Ano ay han ang gusto nga isugid ni Tantan kay Birney? Mga apyan, sunda gid ninyo sa papamati ang makahalawat hawat nga kasugpon sa aton drama sa kanginan. Ngayon yung gid makuhaan sang pagtunuan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan may katola. Ginsulat kag sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Plotenia. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
5: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500, bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
7: Saan naginom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 8.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang pala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend.
14: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
14: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
14: Extend. Supplement for men.
16: Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
17: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Bye Bye Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
15: DTX 500.
18: Mapakal sa mga butika.
15: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
15: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
1: You may D3.
15: D3 Bio.
1: D3 Bio.
20: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
15: You may Visio.
1: Ang Visio.
15: You may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Mags 4 Biotics.
14: Mahigo ba na ang imo dugo?
15: DTX 500.
14: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo.
14: Gasa masami,
15: amo naman
14: ang nahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
15: DTX 500.
14: Masalika DTX 500.
15: DTX 500.
21: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
22: Imo nga blood sugar test.
21: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
22: Ilan na lang imo nga blood sugar?
21: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
15: DTX 500.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
15: Ach!
14: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
15: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
18: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
23: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
14: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
25: Bretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
26: Ah, wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
14: Performance mo bala. Maluya na.
15: Mag-extend ka.
14: Extend food supplement for men.
15: May maka kag vabuwaska.
14: Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
25: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
26: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
14: Extend food supplement for men.
16: Tikasin.
15: DTX 500.
27: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
15: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
28: Hi, Dennis Juan.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Dennis Juan.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
28: Hi, Dennis Juan.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: Radio Club.
1: Campeón de radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 23 minutos ang nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 5.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
7: El Castigador.
6: El Castigador.

0: Castigador, el castigador va a empezar a pelear. El castigador, el castigador.
1: May ngapon, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa size kita sa bulan sang Mayo tuig 2026, Miyerkules ngadlaw. Ang aton pag-abi-abi sa aton ng mga suki ng mga KK5, nag-monitor, nag-tutok na diri sa aton sininga pagpagalagad. Sa aton mga biyan ng mga mangunguma sa kabukiran, mga mangisda sa kalalawran, padulong sa mga vendor sa mga merkado publiko. Sa mga iloy kagamay sang puloy-an, nakatsun ina nagamonitor nagatutok na diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton mga biyan nga mga mangunguma sa kabukiran, mga mangisda sa kalalawran, padulong sa mga vendor sa mga merkado publiko. Sa mga iloy kagamay sang puloy-an, nagatutok nagapamati na diri sa aton siniga pagwaragwag. Mabatian kita sa inyong sinitag sa kamang radio sa 100.9. Mabatian kita sa 100.9 MHz sa FM band, FM dial, mga ka-K5. Dari sa 100.9 K5 News FM Rojas. Mabatian man kita, mga ka-K5. Pinagi sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Kag 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Sa kutob gabalabutan sa aton siniga pagwaragwag, sa matayog kag makusog na signal sang K5 News FM Rojas, sa mga nagatutok man sa K5 News FM Philippines mobile app, kag sa mga nagalantaw sa Facebook sa K5 News FM Rojas official Facebook page, isa ka man dito nga adlaw sang Miyerkules, mga ka K5. Sa mga balita nga aton pagatutukan diri sa El Castigador. Away sa duta, isa sa ginatudlo motibo sa pagpatay sa isa ka mister nga naghahakot sang butong dira sa may barangay Alasaging sa Banwa sang Mayon. Ni matapos kining biktima gintiro mga ka K5 sang suspect nga sakay sa motorsiklo kag nagpalagyo padulong sa direksyon sa Kaiping nga barangay, mga ka K5. Ang pamangkot ano gidi kadalom ang away sa duta nga naglabot gidi sa pagpamatay. Duta kabaylo kabuhi amo gini ka seryoso kag kadako na samtang 250 pesos gagidaduso saka sa sweldo, wala pa nagahulag mga ka-K5 sunod sa nagkalain-lain ng mga labor groups. Matandaan nga antes ang labor day sa Mayo 1, nag-file sa petisyon ng pila ka mga grupo na kontani pasakaan sa 250 ang minimum wage, ang daily minimum wage sa Western Visayas. Bangod na gamahal ng tanan ang inflation, ang cost of living, ang bilis sa mga balaklon, pagkaon, services, kag mga utilities, mga ka-K5. Ang sweldo, amo manggiapon. Ti ang sunod diri sa pila ka mga grupo, ang ila petisyon, tiway pagyapon nagahulad. Ano ni ginatulog-tulogan ni sang Department of Labor and Employment, kag sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board? Ginatulog-tulogan ginmaniyo kung ginatulutunan pagidman. Samtang sa dugang pangabalita, Arima Sadyaw, sa plenaryo kahapon sa Kamara, nag-abtanay ang banas sang duha ka mga Batanginyo nga mga kongresista, mga ka-K5, mga bataon nga kongresman, kung sa mga kwan pa sa mga hambalanon sa katigulangan ta may gatas pa sa labi. Pero may iban man niya nga gatas sa labi, partner nga manami, pero ini sila yado, may gatas pa sa labi, mga ka-K5. Bangod sa aila siniiya karono, nga pagbanggian na sa plenaryo nanday Representative Liviste kagbata ni Executive Secretary Ralph Recto nga si Ryan Recto, mga ka-K5. Ano ang ila sinigin baisan sa plenaryo nga nagtulod sa pila ka mga mamalida sa mga kaupdanan nila nga strike out sa record, strike off sa record ining pila ka mga ginpangambal ni Liviste nga mal nila gahininambal ka lang yaway sambalas yan do pinabuang. And then nagsabat man si Executive Secretary Recto na tamaran sa kung magsapak sa kapareho sa ambalanon sa mga Batanginyo nga taghol nga daw idubuang. O sinong ginatumod yun sinin si Liviste? Samtang Senator Panfilo Lacson aminado nga wala na nagabugno sa iya ang iban nga mga senador ini matapos nga na-implicate ang ila pangalan sa partial committee report sang Senate Blue Ribbon Committee angot sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects B, mga into. Sagi nyo yung kapinangawat, kaglabugay, kakwartas ang tawo. Gasundo ay kamo mga buot, ngaway nagapamugno. Ado mga joker, kamo karong pinanghaplit, akamot ikog pagi niyan. O, istoryanta man na diri sa aton, siniga pagpangalagat. Grabing bolsubong yan sa mga senador, takagkongresista. Terrible na kadakmol sang nawong mga ka-K5. Kung sa iban niya nga pungsod, ang ila sininga mga premier ministro, ang ila sininga mga representatives, mga senador nila, mga lawmakers nila, ma-implicate lang niya gani mga ka-K5 sa isyo sang korupsyon, kinawatay kag-irregularidad sa mga iskandalo, nag-resign niya, nag-alin niya sa pwesto, ibahin yung mga Filipino, nga mga politiko, mga ka-K5. Kay bisan, ginatampa na harap-harapan sang ebidensya sa ila sininga pagpangawat sa kabansang banwa, adios ta maisog paganing iban, maisog ang iban, dasundogin papati Manila, ila kaugalingon sa ila kaugalingon nga kabutigan, nga matinlo kuno sila mga ka-K5. Ting ila sininga mga ido-ido, ting pati mani. Istoryanta ng mga ka-K5 dari sa aton siniga pagpangalagad. Kumayara ka mo karon sa mga minsahe, maligi palabot diri sa El Castillo.

Tagmayara pa mga ka-K5. Sang chia seeds, no? Sa aton si magkautoran niya mga tagbalamati. Amuning kape nga, hindi lang niya basta presda sa ibang nga kape nga ginabakal sa Changi, no? Nga nagpasulab sang sulok-sulok niyo, mga ka-K5. Kundi amuning kape, mga ka-K5. No? Amuning kape iya, nga naga nagabulig sa aton nga maka-focus kita kag mangin alerto mga ka-K5. DTX Coffee Mix. Actually sa mga ka-K5 tada nga mahilig magbakal sang kape nga mga 3-in-1 coffee da sa Changi, no? Na notice nyo mga ka-K5, nagasulab ang inyo sini nga sulok-sulok, nagakuan kamo, nagataas ang acid nyo, ang acidity levels lawas nyo. Inabangod, amuning kape, ang ini nga mga sa isang kape, mga ka-K5, no? Amuning sa isang kape, nga damo sa mga preservatives, damo sang halit nga dala sa aton sini nga ikayong lawas, no? Gani sa aton sini nga mga ka-K5, kung gusto nyo nga maka-detoxify ka mo, mga ka-K5, mga kung gusto nyo ma-detoxify ka mo, maka-focus ka mo kag mangin alerto, kaupod na ton dira ang DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Hindi tanan nga kape pareho sa DTX Coffee Mix. Bangod ang DTX Coffee Mix, hindi lang niya basta kape ng ordinaryo mga ka-K5. Kundi, nagabulig ini sa pag-amlig sa aton ikayong lawas mga ka-K5. Madamo na sini nakatesting, madamo na nakapamatuod sini sang mga benepisyo nga dala sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Gani sa aton damang kautoran niya mga taga palamati na may ginisubong hapon no, nagkakapi-kapi kabala, kapi mo DTX Coffee Mix, ikuan mo, idungan mo sa saging, tinapay, kamote, balinghoy, mga ka-K5. Kaya mo gining tsimpong at igpalamahaw nga nami dugangan mga ka-K5 sang dunganan sang DTX Coffee Mix. Gani sa mga ka-K5 tada. Kung gusto nyo nga ma-enjoy ang pagpangapi, pero madamo binipiso nga dala para sa imoy kayong lawas, DTX Coffee Mix ang sabat dira mga ka-K5. Kadto sa butika, kadto sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center pangitaad DTX Coffee Mix, the healthy coffee mga ka-K5. Maying hapon lang sa mga suki naton nga nagakapi-kapi DTX Coffee Mix. By the way mga ka-K5, away sa duta subong ang ginalantaw nga motibo, isa sa ginalantaw nga motibo sang maayon municipal police station sa natabo nga pagpatay mga ka-K5 sa sining isa ka mister dira sa Sitso, Ilawod, Barangay Ilasaging, maayon sang tinilikdan nga adlaw. Ining biktima si George Bating Binggan, mga ka-K5. Sa statement sang maayon municipal police station, ginpayag diri nga mayara na sila sang ginasundan nga person of interest nga posible may kang tanan sa pagpatay sa biktima nga si George Bating Binggan sang Sitso, Ilawod, Barangay Ilasaging sa Maayon. Kag in fact, suno sa Maayon Municipal Police Station nga wala gin pasilabtan sang suspect. Ang iban to nga wala labot sa krimen mga ka-K5, ang tiniro lang to ining biktima gamit ang ginapatian kalibre 45 nga pistola. Kay mayara sa mga na-recover nga basiyo sa lugar, basiyo sang kalibre 45 mga ka-K5 ga pistola nga maning ginapatian nga gingamit sang wala pa matumod nga suspect sa pagpatay or wala pa may ngadlan nga suspect sa pagpatay sa sining biktima nga si George Bating Binggan mga ka-K5. Tiki na payag karon nga nagakarga

0: ito nagahako to sang kawayan si Binggan para sa iya sininga himuon dalana mga ka K5 kami may ginapaobra inadang astraksuro pero inali na lang nagpalapit ang sospek kagintiro ini mga ka K5 kag madasig nagpalag yung sospek mga ka K5 kag sa initial ng information oti may mga initial na mga information karon nga gidauyatan ang maayon municipal police station kundiin posible nagpalag yung suspetsado kag ginapayag nga posible kwan sanado or may abilidad mga ka K5 ang suspect na nagpatay kay George Bating Binggan. Dito ni nagpalag yung suspect ko pagkadto na sa may barangay Duluan kiti ang alasaging kag Duluan luyuhay malani nga mga barangay mga ka K5. Now tinguan ta ni nga mapadalman pagid sa aton sa motoridad kay may mga reports nga may record na ini actually sa barangay. May record sa barangay makagmayaran na sang dispute mga ka K5. Dira sa duta karon hindi talang mabalaan kung balasin o diri ang nagapang-agaw o kung ginaagawan mga ka-K5. Pero isa diri sa ginasundan sa motoridad, away sa duta mga ka-K5. Dugangan tala na sa iba natun nga pagpangalaga diri sa K5 News FM ang update sa kamatayon no ining pagpatay, patraidor nga pagpatay sa kay George Bating Binggan sang sitio Ilawod, Barangay Ilasaging, maayon mga ka-K5. Sa aton siniga pagpanumbalik, duga nga mga balita, balikan ta diri sa El Castigador. Inakagiban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: El Castigador! El Castigador! K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: So good lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: TTX 500! TTX 500!
3: Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
3: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig nga tubod, no? Sa stream, mm-hmm. Sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no?
4: Mga busay,
3: ang mga busay, therapy. No? Kakampiyon.
4: So, music therapy.
3: Mm-hmm. Music therapy. Pero tiyanon mo ni kung bungol ka, bi. Paano mm-hmm. mo mabatian ang words nga I love you? Paano mm-hmm. mo, no? Kabulubudlay.
1: DTX 500.
3: You know what? Ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naimbaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: TTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pila ang imo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
3: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2 sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw.
5: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
4: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
3: Husto.
4: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
3: Oh, araman,
4: the reason one is, taas ang antioxidant.
3: Oh,
4: pero may mga bata nga mas bungol pa sa tigulang.
3: Isa
4: meaning
3: ka lang
4: pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan longgan.
3: Husto.
4: So, deriga sulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
3: aging
4: of the reason. Wala na gabase sa edad.
3: Pag edad mo, abido
4: kay, kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old,
3: hubin pa.
4: Like in general ba?
3: 70 na, pero daw 60 lang.
4: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, diri like, nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
3: Amugid. Sir Boy.
4: So, kung pabungol ka, way kagainom antioxidant.
6: Oo. Kag hindi ka nasig mabungol, ha? No? Especially kung exposed ka blab permis sa loud music.
3: Amo man na, isa man na.
4: Excessive noise exposure.
3: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis nato sa makabungol.
4: Makabungol? Para di magubay mo ang longgan, layas ka.
6: Palayo ka na.
4: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-DTX ka para may panglaban ka.
3: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalom, porting makinag, haot siyang bangko, the more ka mag-DTX, mag-MITC.
6: Correct.
3: Ang ligan ng inyong pamatinan.
4: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalonggan. Husto. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalonggan is kung may measles ka, mumps, that's
3: araman,
4: viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
3: Pamatinan.
6: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
3: So, ini ha, simple
4: meningitis
3: lang. Meningitis. Oh, meningitis. Isaman, maka-affect
4: pwede
3: sa imong...
4: Pwede apik inflammation sa imong brain.
3: Example, wala kagid yung balatian, but old age will eventually destroy your
4: kagrabi ears. Kagrabi diabetes sa Sir GP.
3: Grabe kit.
4: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkakaguba ang imong palamatinan.
3: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
7: DTX 500!
8: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa isa lang kada adlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-halog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa nga resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
11: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga tugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
13: Punggod kag rashes?
14: Mag DTX 500.
13: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
14: DTX 500.
13: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
15: Gina kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
16: Sa kapila ka mag-inom
17: sa DTX 500.
15: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan lang.
17: Subong kamusta?
15: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginapat
7: siya. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ogali C

0: eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko permit, dali-dali lang ga sakit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend food superman for men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una na kugin ang akong na problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso!
1: El Castigador!
12: El Castigador!
1: Lota sa Pesara Villarreal.
13: 4 minutos sa nakaligad sa taktang alas 5, pabalik diri sa El Castigador.
1: El Castigador.
13: Kung may mga minsay ka mga ligapalabot diri sa aton siniga pagpangalagad sa El Castigador, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo inyo sininga mga minsay. Ang mga balita diri sa El Castigador, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Ang healthy kag paborito tanga kapeo para maka-focus ka kag mangin alerto, ma-detoxify mo si digalawas, malikawan ng risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian kun ang kape mo healthy coffee. Isa gid sa ginarekomendar naton DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kag syempre indi gid pagkalipatan sa adlaw-adlaw nga tanan, kaupod naton ang Power 3 nga suplementong epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian mga ka-K5. Subo nga panahon, hindi lang delikado magastos pa magmasakit mga ka-K5. Kaupod naton dira ang DTX 500. Amo ning tandaan mo, if may high blood ka, may diabetes ka, especially diabetes, amo ning mga traidor nga mga balatian, hindi lang tao traidor, pati balatian traidor. Amo ning balatian nga kun lang tao mo do simple, pero dug amat-amat niya ginapatay lawas mo, amat-amat niya ginalitan ng ibang organ sa lawas mo, kagbasi mo pang tunaan sa pagkawagtang mo. Hindi pagpabayi ang imo ikeng lawas, yara ang DTX 500, magabulig balik sa normal si mo blood pressure kag blood sugar levels, DTX 500. Miari pa ni isang anti-inflammatory effect ang DTX 500. Mga ka-K5, kag bilang superior antioxidant, don't you know, nagabulig man ni panubo sa risgo sang kanser mga ka-K5. Kagiban pa nga mga masakit, sa mga nagalabo ang panulukan da, as you age, DTX 500, makabulig ni pahagan-hagan sina. And even, kung kulang ka sa antioxidants nga daan mga ka-K5, dasig ka magtigulang tulukon, dasig magtigulang imo-cells. But kung naka-DTX 500 ka, mapahagan-hagan ina mga ka-K5. Magluwa sa DTX 500, namigid paris niya ni Mighty C, ang alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster, pampapagon sang immune system mga ka-K5. Mighty C, alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster. Kagyara man ang Clinica D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat kag iban pa. Malikawan ko naka-Clinica D3 Bio mga ka-K5. Power trio nga suplemento, tandaan ta DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Amo ning power trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian mga ka-K5. Indi pagdaluki ang imo ikaing lawas mga ka-K5, invest kita sa aton ikaing lawas, kaupod tagid sa adlaw-adlaw nga tanan ang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Ambal ni Sir Roger Basamot, maying hapon Sir Roger, nagapamati na sa El Castigador, samta nagakapisan DTX Coffee Mix. Ang paborito ko nga kape, nga healthy na manamit pa. Halin kay Sir Roger Basamot. Thank you again Sir Roger Basamot sa pagtutok. Nagakapi-kapi na DTX Coffee Mix. Si Robert Agassi, maying hapon Robert Agassi. Kay SG Manny Dapat, nagamonitor naman. Ma'am Rhea Umbas, Kalinaw Balbona sa Barangay Kulasi, good afternoon. Kay Richard sa Plan Anoche, dira sa may barangay si Baguan, sa Anoche family da. Kay Mike De La Torre, good afternoon sir. Tani, mag-aksyon na ang tagadole, dugangan ang sweldo. Mayarad sila ya kay dako ila sweldo, dapat magpadalaga na lang it-presidente si Kamanggagawa Party List Congressman Elisan Fernando, kaysa lang nagabulig sa manggagawang Filipino. Ay, hindi man kumagpating, siya lang gabulig. Damo man gabulig, ah. Hindi lang siya. Akpan niya na lang tanan. Damo man gabulig, no? Pero si Representative San Fernando among isa sa pinaka-vocal. Kagadayaw kita siya sin advocacy para sa proteksyon kag ikaayo sa mga mamumugon mga ka-K5. Hindi tanan nga mga representatives ta muna. Ibanda pakabal mga ka-K5 kag pangawat lang ang obra sa Kongreso. But with Congressman Eli San Fernando, no, grabe sining pagduso niya sa proteksyon kag kinamatarong sa mga ordinaryo nga mga mamumugon mga ka-K5. Jo Sebilieno, naga-monitor na. Ma'am Lisa Barrientos dira sa Tambak, Kulasi, good afternoon. Gakapi-kapi naman si kuno, sakto gid kuno nagapangapi gid si Sir Moises Mayo Paligumba Jr. sa Mayo kag Paligumba family sa Kwartero. May lang nga pagkapi-kapi na DTX Coffee Mixer Moises. Kag siyempre sa mga kopdanan mo da sa Kapelko. Ah. Ma'am Elsie Acuña, good afternoon. Kay Ma'am Becky Lana, nag-monitor naman. Present naman si Leo Jan Bilyones. May nga po Leo Jan, salamat sa pag-monitor. Kay Ma'am Nerissa Bautista, nagatutok naman. Kay Jo Marie Rafael, sa Family Rafael sa Barangay 7, Washington Street. Nag-monitor na halin sa kay Jo Marie Rafael ang pagpanamyaw. Ma'am Annalyn Acosta, dira sa Acosta Family, sa Baby Girl Karinderia sa TATC. Nagapamati naman, madamo, gid salamat. Siyempre, ang gwapuho, no? Nga do si John Lloyd Cruz, si Boss Echo, si Sergeant Ray, dira sa Spearhead Kalinong Radio. So then, faith comes by hearing, and hearing through the Word of God. Romans 10, verse 17. Thank you, good sir, Sergeant Ray. O, sa Bible verse, kagin padala mo, na-appreciate agad yun. Leia Bitita Martinez, maying hapon. Salamat gid sa pag-monitor amon sa kay Ma'am Gianna Velsiloso. Nagatutok na diri sa aton nga pagpangalagad. Thank you gid ha sa mga suki tanga mga ka-K5 nga nagaupod na diri sa El Castigador program mga ka-K5. Kag syempre kaupod naton diri sa El Castigador program ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. ang kampiyon nga mga suplemento sa pag-amlig sa aton ikayong lawas. Invest ka sa health mo kung gusto mo mabuhi sa malawig, kung gusto mo padayon ka makabakas kag makapaninguha, hatagi kabilingda ng imo ikayong lawas. Ara ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga K5 Power Trio nga suplemento. Na istoryan ta about sa giraduso nga pag pasaka mga K5 sa 250 pesos sa minimum wage diri sa Western Visayas. Nanti suportado ini karon sa pila ka mga labor group. Pero ang iban do somehow nagakadulaan man sa paglaom kay duway pagitsan tinimok-timok mga K5 kun ini bala matagan ligwa. Ang iban do indi na way naman nagalaom sa 250 pesos nga saka inabangod. Way gani ko na maproban ng isa kagatos ka pesos nga saka sa minimum wage sa Biloga, Pilipinas, ining 250 pa ihandri sa Western Visayas. Noti hindi naton malikawan na madismaya karon ang pila ka mga sektor mga K5, angot sini. Yari bala part ng mga K5 partner na interview sa K5 News FM, si Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association sa interview sang K5 News FM.
12: El Castigador. El Castigador.
14: Kaman way naman ikaw ng repetition mo. When there is a supervening condition, there is no need for the labor sector to file a petition. Ang petition na yan, under ordinary circumstances, is being filed 1 year after a wage order has been issued. Ikong ginisyo siya sa November 2025, isa November pa na siya ma 1 year. Under the rule, basta may supervening condition, we no longer observe ang natawag na itong 1 year bar period wherein you cannot file a petition until 1 year anniversary no, of the wage order. Kaya mo nang masubong kayong tangan, subong. Why man nagahulag ng atong labor representatives sa Regional Wage Board? I do not want to slight din, pero kahinay, no? Daw masyapo daw kwan, daw usong pagungun sa Tagalog pa bala. Nasunti, ang leadership mismo sa Regional Wage Board, si Chairperson Attorney Sixto Popoy Rodriguez, nga mo ng chairman, sa nga mo na siyang director, regional director sa Department of Labor and Employment. Okay. Kung naman, i-assist mo lang, evaluate mo na lang ang economic situation. Common sense will tell us na kinanglan ng workers kung hindi gitman na i-wage increase, kinanglan immediate economic relief. Dapat may ara ang monthly financial aid. Kay man, ang tanan nga sektor gintagaan sa ngayuda, humalensya drivers, tricycle drivers, special folk, farmers, tanan nga sektor, except the minimum wage earner. Nga din exclude ang minimum wage earner sa ayuda system kay tungod may obra na, no? You cannot use the word income or salaries to exclude the minimum wage from the ayuda system. Why? Humbug the constitution, the state shall afford all protection to labor. To grant ayuda or financial aid to one sector and deny it to another sector, like the labor sector minimum wage earner, is a form of injustice. Discriminatory na yan. Tila di nga i-exclude ang minimum wage earner sa ayuda kay pareho man lang talaga kaon, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. Isling nila niya ang mga driver, huwag man ang sweldo. Wala ganit sweldo, pero income nila that would serve as their income mo. Salary, wages, or income. So, amo pa na ang isa ka punto, ano nga gusto na mo i-raise. We will write a letter, no? Gina Diho na Subong. So, no less than the President of the Republic of the Philippines, no? Si President Bongbong Marcos. So, we want him to explain why, no? Ano ang justification na again exclude ang mga minimum wage earner sa sa ginatawag na financial aid. Mm-hmm. Pareho man lang tayo nagkakaon, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. Pareho man lang tayo nagbayad sa mahal nga kurinti, mahal nga tubig, arkila, pliti, tanan-tanan. So I think the Regional Wage Board has to explain to the workers, including the labor representative right now in the Regional Wage Board.
13: Okay.
14: Why, mga kalinong, no? What is silent about this very crucial and primordial issue and concern, which is the wage increase for the private sector workers in Western Visayas?
15: Mm, okay. So, with that, sir, no, ano pa ang inyong mga panawagan sa aton sa niman nga gobyerno para nga mapatuman na ang iniman nga ginahinyo sa aton sa mga mamumugon na nga dugang sweldo?
14: Tagahan sa priority, no? As of now, the economic survival of the workers, kanugon sa nga aton binabutang sa Constitution da nga the workers are the primary social economic force.
13: Mm-hmm.
14: Isang Labor Day, ano hambal sa mga politiko, dayaw-dayawon, gindayaw na eh, ang mga kuhan, mga mamumugon. Mga, the living heroes, the hands that creates the wealth of the nation.
13: Mm-hmm.
14: Kaya tama lang da sambal, no? Tama lang sa rhetoric, pamantuka. So, kinanglan subong sang worker siya is an immediate wage increase. I don't know what is going on in Manila. Kaya mas active dito. Pero dito sa aton sa Negros, bisan ano nga grupo, not necessarily a labor federation, any labor union or any labor coalition can file a petition, can write a manifestation or whatever to the Regional Wage Board, no, copy for Mr. the Secretary of Labor.
13: Mm-hmm.
14: So that magalawa nila na may collective effort, the desire of the workers to petition the government for redress of grievances, no? Sa mga leaders man, mga so-called labor leaders and labor advocates, dapat mag-isa. Nauway na sa pagbinain-bahin kay TUCP ka man, kay EMU ka man, gawa ka man, o kung ano ka man na klase isang organization. Bisan gani, farmer sector eh. Tanang-tanang na sector should file a consolidated petition for an immediate and urgent wage increase for all the workers in Western Visayas and possibly all throughout the Philippines.
13: Okay.
14: In order to mitigate the worsening economic problem that we are confronting right now.
13: Okay.
16: El Castigador.
13: Si Mr. Winnie Sancho, Secretary General sang General Alliance of Workers Association. May punto mga gagay 5. Timiaras ang supervening event mo, which is ngang unusual nga pagsinaka sa presyo sang gatong or not unusual. Kundi grabe nga pagsaka. Kiti usual nga nagasaka ang gatong sa kapanaog. Pero grabe ang pagsinaka sa presyo sang gatong, mga balaklon, mga serbisyo, mga utilities, kagiban pa. Tinagsininaka, iya, ang sildoya sa mga mamumugon. Wala maghulag mga kakay-five. Although ngati November lang last year, nagsaka mga kakay-five ang minimum wage. Pero kung lang taon mo, ang purchasing power sang peso subong, tuma na yung kanubo mga kakay-five. Hindi lang nagnubo ang purchasing power, kundi mahal gid yung balaklon, no? Ang ikasangkol, ikasarang kapasidad sa isa ka mamugon nga magbakal mga kakay-five, mas nagdubo pagid. Kag mas nagaimol pagid subong ang mga kautoran naton mga kakay-five. Isa pagid sa mga faktor tanga ginalanto nga magasaka pagid ang poverty incidence kon hindi masakaan ang sweldo mga kakay-five. Kung kita pasugtan, pabor kita sa 250 nga gidaduso. Pero kung tuman gid kadako mga kakay-five, ti bisan pila lang na, pero tani, mga kakay-five, nga makabatsag man, ang mga abya naton, mga utod naton, nga mga mamumugon, nga nagapatay-patay trabaho. Kung sa ayuda, wala ginadumdum ang mga mamumugon, kay kung may ginabaton nga sweldo. Pero ti pila gid ang ginabaton nga sweldo, mga kakay-five. Pariyo malang kita tanan nagabakas, no? Ang sa sektor sa mga mamumugon, gabakas man na sila. Pero ti, dosala pa nila nga nagabaka sila kung tagtagan ay ayuda, way sila ginadumduma mga kakay-five. Subantayan tani kun dini kutob kami may mga petisyon naman nga nakalabot sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board mga ka-K5. Let's all hope and pray nga matagan ni Ligwa. Pero kung 250 gid man, kung kita maglantaw malabo. Pero wala sa malain kung kita tanan maghulag or amaghulag ang yara sa sining sektor mga ka-K5. Ang utod nato, mga utod nato nga mga mamumugon. Dugangan talin mga information sining kag-update kay subong yalan tawan niyo bala. Nagamin as ang mga Filipino, grabing kaimulon, grabing kapigaduhon. Mahal ang balaklon, mahal ang tanan. Pero lantawan nyo bala mga politiko ta? Lantawan nyo bala mga senador? Lantawan nyo mga congressman? Lantawan nyo ang pila ka mga political figures mga ka-K5? Masako sila iyas ang pinalakpalak nila sa politika mga ka-K5. Bisan diri sa lokal nga level. Doi gani kita ka bati nga may nakadumdum sa mga utod naton nga nagapamigado subong. Ang nagamin ng granon lang ya, siyempre ang mga mga kawatan sa gobyerno eh, bato-bato sa langit ang magsunggod kag mga kig, but silingon, guilty. 22 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 5 kay Joanna Sumagaysay Rose, mayang hapon pakigreet man sa akong duwa kabata nga si Lian Joy kag Jolo kag sa akong bana nga si Jude Bartolo Liberato. Greetings from Sitio Lunok, Vizcaya, President Rojas. Oy, kay ina lang namon ginistorya ng Sitio Lunok. May taga Sitio Lunok na nagapamati ho. May nga po na da sa mga taga Sitio Lunok sa may barangay Vizcaya, President Rojas. Thank you gid sa pagmonitor nyo da. Kamusta mga amigo tada sa Sitio Lunok? Kapakita pa sila da. Sa mga taga Sitio Lunok, barangay Vizcaya, President Rojas, good afternoon. Kay Lian Joy, kag kay Jolo, kag sabana ni Joanna Sumagaysay Roseo nga si Jude Bartolo Liberato. May nga po man kay Ma'am Estrella Acosta, oy kay nang Bibing, may nga po nang Bibing. Bawo, do pila na kadlaw, kita kakita ay, ang utang ko dira sa imo, basi pablatter mo na ko. O, manami, abi magkukot sang sunflower, mga kagay five. Amo na ko maglabay-labay, kadabalas dalo mo, mabakal kagit sang sunflower. Dasong pagsaka mo di sa babaw sa K5, kukoton mo dayon. May lang ang pagpamati kay Ma'am Magdalena Kamayra, kay Lalat Danugo, Ali, Geraldine Danugo, Rami Kamayra, kag si Krisha May Lianto. Amo man sa kay Inday Lovely Joy Acosta, mga gwapa kuno dira sa talon. Ang pinakagwapa kaya si Madam Lovely Joy Acosta eh. Di ba lang, K5 Jovic? May lang ang pag-monitor da. Patrick Matias Robles, taga-monitor na sa family Matias Cagrobles sa Rosario Lantangan, Pontevedra. Kay Jojo Sibilino, may ngapon. Si Roger Basamot, salamat gid sa pag-monitor. Ang mga balita diri sa El Castigador, ginadulong sa inyo sa Power Trio, DTX 500 Mighty C, kag D3 Bayo. Importante nga amligan tato ni kayong lawas. Ilabi na subong nga panahon nga delikado na magastos pa magbalatian mga ka-K5. Health is wealth. Manggad mo gina kung healthy ka. Sekreto dira, ehersisyo, kaon sang utan kag pruta, sinumdamo nga tubig, kag kaupod ta ang Power Trio. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Pagbaliktad, dugang ang mga balita, mga reports, issues, kag impormasyon, balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdom.
12: El Castigador! El Castigador! K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
17: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
19: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
20: Ew! Yucky!
19: Mag-Spore Biotics ka!
20: Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
21: Para sa matino nga dugo.
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo ang atay.
22: Happy kanunay.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: DTX 500.
23: Juice 7 lot.
24: Nung ginabatsyag mo sa
23: high blood git ko.
24: Ano sa una ang imo?
25: Blood pressure.
23: 180 over 100.
24: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
23: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
21: DTX 500.
22: Panahon na naman ang ubo.
21: Si punch at trangkaso.
22: Pero huwag mag-alala
21: dahil andito na ang Mighty.
22: Panlaban mo,
21: Mighty C!
22: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw.
21: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
22: laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya.
21: Mighty C!
22: The Mighty Power of C!
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Mighty C!
21: The Mighty Power of C!
26: DTX Beauty Soap.
27: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
26: DTX Beauty Soap.
28: Mamakang sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
26: DTX Coffee Mix.
28: Mamakang mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
33: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
34: Shhh! Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
35: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
36: Muling buhayin mo.
35: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
37: Muling binuhay mo.
38: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
39: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Capiz. Ay manatian akong asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may ano'y biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
21: DTX 500.
28: Mabakal sa mga butika.
40: Healthy nga uto.
41: Hi, Dennis Juanes.
40: Matalong kag alerto nga paminsaron.
41: Hi, Dennis Juanes.
40: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
41: Hi, Dennis Juanes.
40: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
21: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod
0: ang sa pagbutang sang eye care drops at lumadla ang eye care gold capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: El Castigador!
5: El Castigador!
4: Hold on, Besana Villarreal!
6: 29 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga Lasays. Pabalik diri sa El Castigador sa Gyapon Kapod sa inyo ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay ka mo, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. May nga po na kay Mario Alfabete, nag-monitor na. Thank you good sir Mario Alfabete. Nagkakapi-kapi na da DTX Coffee Mix. So, upod kay Nanay Marilyn Alfabete dira sa may barangay Inso Arnaldo. Doy Arthur sa West Villa Flores Mayon. Salamat gid sa pag-monitor diri sa aton nga pag-pangalagad diri sa El Castigador. Ang mga balita diri sa El Castigador ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Actually, kung naling ka mo sa trabaho, magpuli ka mo nami gid kung paligo ka mo, pawayway ka mo, paligo ka mo dayon para fresh ka mo pagkagabi mga ka-K5. Ang nami da nga habon gamiton DTX Beauty Soap. Kay ginapatay niya ng mga kagaw nga nagatapik sa panit, ha? Magluwas na, ginapapudaa siya pang panit mo. Ginabuligan niya nga mga healthy panit mo, mabatuan pang mga skin diseases, mga ka-K5, and even mga kagaw nga kung kaysa gatapik sa panita. Basta habon nga healthy, manamit sa panit, di kalidad kag madugay na ginasaligan, DTX Beauty Soap. Kag kun may mga kadtuan ka mo karon nga fiesta, binaili, hindi gid pagkalipatan, panghaplas manabi sa ilok, sang Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh para hamot na puti pa ilok mo mga ka-K5. Amo nang sekreto da sa mga ginabaskitan permio. Clinica Deo Fresh kaman hamot ya kag puti ang ilok. Wala ya nagalupok pareha sa iban mga ka-K5. Sekreto naman sa mga mister ngang performance sobra pa sa Viva Max mga ka-K5 ang abilidad. Oh, extend food supplement for men. Parang agi do nagatapo kag da do kwan lang do iya lang sa mga 20 anyos nga mga pangidaron ng abilidad. Ang sekreto dira sa mga mister, extend food supplement for men mga ka-K5. Mabakal niya sa mga butika malapit sa inyong lugar, available online sa Shopee kag Lazada, mabakal man sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. Ma'am Arlene Onyada basa maying hapon. Salamat gid Ma'am Arlene no sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad sa El Castigador. Check tanay mga natipon nga balita sa aton Siniga Patrol. Mga ka-K5 pila ka mga police reports, likewise sa pila ka mga updates no isa ka kuno abandonado nga kahoy na recover sa panitan samtang mangunguma nakuhaan sang armas lutang sa mga otoridad. Likewise, latest traffic update, may detalye sa mga balita. Aton Siniga Patrol with K5 Maria Rochelle de Anon Ebron.
7: K5 News FM Live Report.
8: Na-recover sa mga kapulisan ka-K5 Roldan sa Panitan Municipal Police Station ang nagkalain-lain nga sahi sang kahoy na dinaligar gin abandonar sang wala pa matubod nga individual sa Barangay Consensya sa Nasambitian na Banwa. Sa impormasyon nga ato nakuha sa Panitan Municipal Police Station, ginapahayag ang nasambit ng mga kahoy ang ginakalakipan ang mahugani kag Gemeline na ginabulubat na nagalabot sa 126 board feet. Dugan diri ginalantaw sa mga kapulisan nga posible kay Febroldan nga gimbilin ini matapos ang illegal dong aktibidad o kung bangod sa kahadlok nga badakpan ini sa mga otoridad. Matapos ang ginasambit nga operasyon, gin-turnover sa mga kapulisan ang na-recover nga kahoy sa Provincial Environment and Natural Resources Office para naman sa nagakaigo nga dokumentasyon kag disposisyon. Kag sa karon padayon ni nga ginimbestigaran tang mga otoridad agud makilala kag mapasabat ining responsable sa sambit iya nga illegal nga aktibidad. Sa dugang nga police report sa K5 Roldan, nadakan ang isa ka mangunguma sa barangay Santa Fe, Pilar Capiz, matapos nga makuhaan ni isang hindi lisensyado nga armas tutak sa gimpatigayon nga search warrant operation sa nga Pilar Municipal Police Station. Ginakilala ang suspetsyado nga si Olisis Amantillo, 43 anyos, residente sa nasambit nga barangay. Ang pagserbe sa search warrant na recover ka K5 Roldan sa nasambit iya nga suspect, alin sa iyang posisyon ang isa ka 9mm pistol, isa ka magazine kag 31 ka mga bana. Ang nasambit nga warrant gin-issue ni Judge Laurentito B. Diaz sa Regional Trial Court, Branch 17, Roa City, sa Mayo 5, 2026. May kangtanan sa paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sunod sa mga otoridad ka K5 Roldan, ang nasambit iyang operasyon kabahin niya sa ilang sining padayon na kampanya batok sa illegal nga paghupot sang armas agud nga mapabakod pagid na ang seguridad kag mapaganhagan man ang mga insidente kag kriminalidad nga nagakatabo sa probinsya. Kag sa karon yara na ini nakahunong sa karsel sang Criminal Investigation and Detection Group ang suspetsyado samtang ginahulat ang formal nga pagpasaka sang kaso sa korte. Subong man ginacheckyar taman kay Kaysa Rodan ang sitwasyon sa trapiko particularly diri sa may Rojas Avenue patulong sa kilometer 1. Diri sa may bahin sa may isa ka private school dito ay Philippine Christian University kag kay Perboda rin ka umpisa no ang mabugat nga trapiko. Babon man gani sa traffic light kun diin ginakin ang landing nga sundon sa pasay nga mga kautuan ang traffic light ang mga warning sa traffic light no force ang mga ginasinya sa mga traffic aid agud nga ang seguridad sang dalagan sang trapiko diri sa may Rojas Avenue padulong sa kilometer 1 ang matawhay kag wala nagagutok ang karsada ka K5 Roldan. Diri man sa bahin sa isa pagid ka pribado nga eskwelahan ka K5 Roldan ma medyo bulubog at madi ang dalagan sang trapiko padulong na sa may kilometer 2 to kilometer 3 sang barangay Lawaan. Mga balita para sa pagpangalagad sang El Castigador. Ini si K5 de Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
5: El Castigador.
6: Maraming salamat K5 Maria Rochelle Ebron sa gindulong nga balita direkta sa patrol. Isa man ka mangunguma dira sa may barangay Kanapian sa Banwasang Maayon, nakuhaan sang eksplosibo ho kag mga armas ang subject diri sa implementation. It's an implementation of search warrant sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Amoning si Demar Villaruel. Demar Villaruel, 51 anyos, taga barangay Kanapian, Maayon, mga ka-K5. Nga recover di sa mga otoridad ang isa ka fragmentation grenade. No, isa ka fragmentation grenade, isa ini ka eksplosibo kag 52 ka bala sang mga armaso or mga bala rather kag mismo ining armas lutang isa ka caliber o isa ka caliber 38 revolver, isa ka 12 gauge homemade shotgun or isa ka 12 gauge other terms sa homemade may ara ginasang kwan mo improvised, isa ka 12 gauge improvised shotgun, isa ka unit sang 9mm pistol kag isa ka caliber 45 pistol mga ka K5 no ining search warrant kag gin-implement sang CIDG base ini sa gahom no or sa gina-issue nga search warrant ni Judge Laurentito Diaz sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 17 Roa City mga ka K5 na petsa ng search warrant kahapon Mayo 5 mga ka K5. Susubong ining si si Demar Villaruel preso na dira ara sa pasilidad sang CIDG mga ka K5. No, kag ini-separate pa niya sa ginkandak man nga operation sang CADG, magluwas sa kanapian maayon, nag-operate man sila dira mga ka-K5 sa may barangay Santa Fe sa Banwasang Pilar. No, si subject diri si Ulysses, no? Ulysses Amantillo. Noong pangalan niya, Ulysses Amantillo, 43 anyos, nakuha naman diya kay Amantillo, isa ka 9mm pistol, kag mga bala, mga ka-K5 sa gahom sa Gyapon, sang search warrant, nga gin-issue sang korte mga ka-K5 sang Regional Trial Court Branch 17 Roa City, ginpirmahan ni Executive Judge Lorencito Diaz mga ka-K5. Napetsahan ang search warrant kahapon, Mayo 5, mga ka-K5. No, serye ni sang operation, implementation sang search warrant, naging kasasang CIDG copies, mga ka-K5. Di patimaan ini sa iban pa da, nga nagupot sa indilisensyadong armas lutang, malaba ang kamot sa aton sin motoridad, lab-uton gid kamo, mga ka-K5. Dugang sini nga mga updates no sa aton sini nga mga K5 tutukan diri sa K5 News FM. Ang mga balita diri sa El Castigador ginadulong sa inyo sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga K5. Power Trio nga suplementong epektibo sa pagtap na sa nagkalain-lain nga mga balatian subong nga panahon delikado na magastos pa magmasakit mga K5. Tandaan, yaran DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga K5. Kung nadlo ka magmasakit or nadlo ka maggastos, dapat nadlo ka man magbalatian. Importante nga dapat ga-invest kagid sa imoy kaing lawas. Kay basi karon sagi mo da bakas, dasong gin pinabayaan mo na lawas mo, ti perdi ka man gyapon, kaluluoy ka lang. Kung ikaw na ang nagamasakit. Kani dapat, while nagabakas ka, nag-invest ka man sa ikayong lawas mo, pilagi nang mag-tumar ka sa DTX 500, o pwede man Mighty C, pwede mo ikombinar DTX 500 kag Mighty C, pwede man ikombinar mo Mighty C kag D3 Bio mga kag K5. Kaya dapat ginatagan ta prioridad ang pag-amlig sa aton ikaayong lawas mga kag K5. 18 minuto sa nabilin ang test kita magdangat sa tak ng alasays. Kahapon sa plenaryo nangin mainit ang diskusyonanay. Sa tunga, nanday Batangas Representative Leandro Liviste batok sa bata ni Executive Secretary Ralph Recto na si Batangas Representative Ryan Recto mga ka-K5. No, kung sa diin, piladri ang mga ginbuyagyag ni Liviste mga ka-K5 na ginaligar ng inmalapnago ng dinayaay sa Batangas, vote buying, ginaangot si Representative Garjola sa kay Representative Recto or kay Secretary Recto kaga ginaligar na tikomplot ni sila sa kung ano man mga ka-K5. No? Komplot sila mga ka-K5. Sa ila sini mga ka-K5 nga pag anomalya sa mga proyekto sa gobyerno. Tigin sa Batman ini karon ni Representative Recto, gindepensahan niya man tatay niya kagya pamilya. Nga malyang ginahambal mo deway nakamaturan kag wala sang balasian yari ba lang pagbayloan ay ukon magkasunod ga tingog nanday Representative Leandro Liviste kag Representative Ryan Recto mga ka-K5.
9: El Castigador. El Castigador.
10: I rise at a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang connection ni Gargiola kay Recto, lalo na ngayong executive secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Gargiola mula sa loob ng Malacañang.

0: really important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahad na makahaka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as Congressman and Senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents.
1: El Castigador. El Castigador.
2: Ang magkasunod nga tingog mga ka-K5 ni Representative Leandro Leviste kag Ryan Recto mga ka-K5. Ang ila sini nga magkasunod nga tingog. Di ang pamangkot karon din gid ini magalabot ang mga akusasyon ni Leviste. Miari bala ini sa padulungan kag kagabi ta nagkuanmano nagsabat man ng kampo ni Executive Secretary Ralph Recto. May mga panginsulto man nga ginbuyan kay Leandro Leviste and even mga akusasyon na siya gani nag-ayo nga matag sa 1 billion siya lang madalagan gobernador indi si Vilma Santos Recto mga ka-K5. Susubong iya nga panahon sa mga politiko ni bala hindi lamang sa nasyonal nga senaryo even sa lokal. Hindi ka musagi pati na sa ila kalabanan na sila mga butigon no? Isa ginada sa ila or duha sa ila daya nga nag-aopas mga ka-K5 be it local or national plaryo mala na sila nga mga butigon. At the end of the day paminsa runta kitang mas gamhanan sa ila hindi kita iya mangindo kapareos na sa iban nga ido buang nga nagasunod-sunod kag nagawilik-wilik ang ikog mga ka-K5 sa mga politiko nga ni no? Kay ti una bes may mga akusasyon si Leviste ang iya akusasyon subong niya lang ginpagwa kung tani kung seryoso sa iya sinima akusasyon dapat palang sadto palang no? Nag-conduct na sa investigation kung may malapnagon nga dinayaay mga ka-K5 hindi iya nga nabisto ini sa iya sininga mga napaslawan nga ma-deliver mga ka-K5 sa iya nga kontrata sa gobyerno kay kumogin muno ini kagin toklo mga ka-K5 di karon na muna nag-react si Leviste kaga nagasakay mga ka-K5 as if nga ginapagwa niya nga siya ng pinakatinlo nga politiko sa Biloga Pilipinas kag Biloga Kalibutan o galing may mga ginahaboy man sa iyang isyo mga ka-K5 sa part naman sa mga Recto di ginaangot ini sila sa kay Representative Gadiola nga ginatudlo isa man sa mga bunggaitan sa kinawatay sa mga proyekto sa gobyerno mga ka-K5. Hindi ta na mabalaan kung sino ni sa ila nagasugid sa matuod. Sino nagasugid sa matuod kag sinong butigon mga ka-K5. Mga mo ng mga balantayan dira mga ka-K5. Amo ng balantayan dira kung din ini magapadulong. In fact, gaginaduso sang pila ka mga malida ang gimpang hambal to ni Leviste no sa plenaryo kapon kakson sa records ang kamara ang gusto naman niya sa iban dili niya dapat pagkakson no iya gidya bawion niya statement isa to sa mga nagala si Representative Leila Dilima Kay Balyati, saya kumpiyansa nga way siya na makalbo.

0: Tuto sa eleksyon, dapat hindi lang yang akakson sa record, kundi bawion niya gidiang iya sinig statement nga wala man sa sangbalasihan. Tiyan mo ni mga balantaya, no? Magluwa sa kinagamo, kinagual sa kamara, asa sinado man, ginapreparahan ka ginabantayan man, ang posible pagsugod na sang impeachment kay kumpiyansang pila ka mga kongresista na may bastante nga numero nga ma-impeach, magsakang articles of impeachment from plenary sang kamara pagkadto sa Senado that will serve as an impeachment court mga kakay-five. Kaya ginapangayo lang sang Constitution 1/3 sang kabugusan nga numero sa mga mamalidha naton. Ti ang 1/3 sa aton pag-iisip 106. Ang isip sa pila ka mga lawmakers, hindi magnubo 180 mag-apirma pabor sa impeachment bato kay VP Sara Duterte Carpio mga kakay-five. Magsaka sa Senado, anong kapalaran sini? Manginhalata bala ang mga senador mga kakay-five nga very vocal, kagayag ng mga loyalista sa mga Duterte? Or manginpatas man sila sa paglantaw sa mga ebidensya mga kakay-five? Likewise sa mga kritiko sa mga Duterte, manginpatas bala sila sa pagtuon sa ebidensya? Or guilty without thinking na mga kakay-five? Amo ng mga balantayan sa mga masunod ginadlaw sa dalagan sang politika mga kakay-five. Ang mga balita diri sa El Castigador ginadulong sa inyo sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio Power Trio nga suplemento epektibo sa pagtapna sa daglain-lain nga mga balatian subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga kakay-five. Umay nga po landa sa TATC nagalanog kita sa TATC oh. Sa may timbangan ng bayan, may aga na sa inyo, o may aga, may hapon, kag sa RV Minimart. Good afternoon naman kay Reynaldo Botalon Oynos. Ronaldo Botalon Oynos, good afternoon sa Lapu-Lapu City, kag kay Ma'am Arlene Onyada Basa. Thank you, kid, sa pagtutok diri sa K5 News FM. Standby na kamo, masunod na ang D3 Bio Newscast with K5 Maria Rosale Bro. Diri naglamang kutob ang El Castigador program ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio. Nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
5: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. Gin 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 120 36 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Galing kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: TTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka-sales rep.
12: So una,
11: today, magid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa TTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya amusin na. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estonina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
18: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
15: Bakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagmaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
6: Oras sa K5 and News FM, Rojas, alas 5:59 na sa gabi.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Everybody, evening newscast.
4: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Ka-K5 sa mga headlines.
7: Headlines.
6: Sa mga balitang lokal. Ginadusog nga 250 pesos nga saka sa minimum wage. Wala pa sa gihapon sang maathag nga sabat. SLI listed nga individual dakop sa search warrant operation sa Banwasang Panit-an. Abandonado nga mga kahoy na recover sa mga kapulisan sa Panit-an. Motorista pilason sa aksidente. Samtang Gilas Legends magapadulong sa Rojas City. Rojas City Anthem igalon siya. Kag bag-o nga birthing clinic sa Rojas City Health Office bukas na. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon Sai sa kun Western Visayas. Mga balita nga regional. Iloy patay, anak pilason sa pagpangbuno bangod sa 500 pesos nga utang. Cooling station sa Iloilo City nagaumpisa na operate. Mga dalaguan ka K5 ang mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national. Sa 62 barko sang China na siplatan sa West Philippine Sea during Abril, suno sa Armed Forces of the Philippines. Unemployment rate sang Marso nagnubo. Franco mabanta, 4 kaiban pa arestado sa 350 milyon na pesos extortion plot. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international. Russia liwat gin bomba sa Ukrainian power grid, 5 patay.
7: Balita International. International.
6: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
7: Balita Sports.
6: Ball langin sentro sang tug of war sang TNT kag Magnolia.
7: Balita Sports.
6: Kag para naman sa aton Balitang Entertainment.
7: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
6: Miss Universe of Philippines 2026 viral clip ni Jonas Gafford ginklaro sang opisyal sang pageant.
7: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong siningapagmangalagad, subong adlaw sa Miyerkules, Mayo 6 na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong mangintag, balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, Tagboanay sa Banwasang Pilar, K5 Spearhead, Kalinong Radio sa Hamindan. Live inyo man kami nga makitaan ka K5 sa bilog nga Pilipinas, kag kalibutan pinaagi sa amon nga official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:05 na sa gabi. Ka-K5 ning oras, ang ginadulong sa aton sa kaluan sa Klinika D3 Bio. D3 Bio ka-K5 ay mayaras ang virgin coconut oil plus vitamin D3. Masami nga stress, nagakalipat ka-K5. Agod nga maamligan ang aton sining nga memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio ka K5 ang tumaron. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga balitang lokal. Nagapabilin pa sa gihapon nga pending kag wala sang maathag nga sabat ang ginaduso nga 250 pesos nga saka sa minimum wage sa mga mamumugon sa Western Visayas. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Wenny Sancho, Secretary General sang General Alliance for Workers Association, iyagin pahayag ka K5 nga wala pa sang senyales sa pagpatuman sang amo nga hingyo. Suno kay Sancho sang tinalikdan nga tuig, natigayon na nga nakapasaka pa o nakapasaka sang pasweldo sa minimum wage earners sa diin nga nagabalor ini sa 30 pesos. Apang bangod sa krisis nga ginapangatubang sa karon, kaangay o kung kaangay sang gulpiyada ang pagsaka sa mga balaklon, hindi sa gihapon kapatas ang amo nga balora. Pahayag niya nagapadayon nga mahuyang ang purchasing power sang piso bangod nagapadayon ini nga nagahuyang. Nagalaom naman ka K5 ang natungdan nga mapatuman na o kung matuman na ang ilang hinyo. Sa madali nga panahon, agud makabulig na sa mga mamumugon. Nadakpan sang kapulisan ang isa kalalaki nga priority target list matapos ang impatigayong nga search warrant operation sa sitio Agbubuli, Barangay Timpas, Panitan, Capiz ang aga, Mayo 5, 2026. Ginkilala ang arestado kay alias Nonoy, 59 anyos, kagresidente sa Barangay Timpas sa Sining nga Banwa. Ang search warrant nga may kangtanan sa paglapas sa Sections 11 kag 16 sang Republic Act 19165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa operasyon, na-recover ka K5 sa mga kapulisan ang isa sa ginapatihan marijuana kag duha ka heat cell the transparent plastic sachets nga may sulod man nga ginapatihan marijuana. May ginabanta nga kabugaton nga duha ka gramo ano kumpiskar nga illegal nga droga kag may kabugaton na o kung may kabugusan nga standard drug price nga 440 pesos. Sa karon yara na sa kustodiya sang Panitan PNP ang persona sa nagakaigo nga disposition. Sa dugang nga police reports, na-recover sa mga kapulisan sang Panitan Municipal Police Station ang nagkalain-laing asay sang kahoy nga ginaaligar gin-abandonar sang wala pa matumod nga individual sa Barangay Consensya sa nasambit nga Banwa. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 and News FM Rojas, nagikan sa Panitan Municipal Police Station, ginapahayag nga ang mga kahoy ang ginakalakipan sang mahugani kag gemelana nga ginabulubanta nagalabot sa 126 board feet Dugang padiri ka K5 ay ginalantaw sa mga kapunisan nga posible nga ginbilin ini matapos ang illegal nga aktibidad. Matapos ang operasyon, ini ang gin-turnover sa mga kapulisan sa Provincial Environment and Natural Resources Office para sa nagakaigo nga dokumentasyon kag disposisyon. Sa karon padayon ang investigasyon sa Panitan Municipal Police Station agon makilala kag mapasabat ang responsable sa nasambit ng insidente. Pila sa magkatuhay nga parte sang lawas ang naangkon sang isa ka motorista matapos na aksidente pasado alas 12 sa udong Mayo 6 sa Tanzagua, Roja City. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 and News FM Roja sa lugar, ginkilala ang driver sa motorsiklo kay alias Toto, yara sa legal nga edad. Samtang ang driver naman sang salakyan ang ginkilala kay alias Inday. Sunod diri, nagikan sa siyudad sang Rojas ang motorista kag padulong kontani sa Banwas sang Panay sang aksidente nga bumunggo sa nagaliko nga salakyan. Nag-angkon ini sang pila sa magkatuhay nga parte sang iyalawas nga giliyon gindapatan sang pauna nga pagbulong sang Rojas City Emergency Response Team ang pilasona. Samtang nakasugtan sa magtimbang bahin nga mag-areglo na lamang. Ginalauman ang pagdagsa sa mga mahiligon sa basketball sa siyudad sang Rojas ang nagahilapit nga Mayo 10, 2026 nga pagapangunahan sa mga Gilas Pilipinas Legends ang isa kadako nga basketball exhibition match nga kabahin sa celebration sang 75th Charter Day ug kanang kaadlawan sang Rojas City. Sa interview sang K5 and News FM Rojas kay Mr. Melvin Galagate, head sang Rojas City Communication Group, ang nasambit nga event na may tigulong nga Rojas City 75 Legends and Champions Basketball Festival nga patigayunon sa Dinggoy Rojas Civic Center. Sunod diri, iniamagaserbe nga main event sa serye sa mga aktibidad ang tisang formal nga selebrasyon sa kaadlawan sang siyudad. Pila ka mga Gilas Legends kag dalagko nga ngalan kag icons sang Philippine basketball nga kumpirmado magapadulong sa siyudad. Amo sanday Mark Pingris ang Pinoy Sakuragi, Jason Castro ang Doubler, Ranidel De Ocampo ang RDO, Jeff Chan ang Negros Sniper, Gary David ang El Granada kag LA Tenorio ang Teniente. Makasambuwa ka K5 sa pre-kadlawan event sang hubon ang Rojas Flyers nga ginabugusan sa mga local players sang Rojas City. Dugang pa sa natungdan ang mga luyag maglantaw sa hampang mayara sang ticket nga nagabalor sang 350 pesos para sa bleachers kag 200 pesos naman para sa standing area. Ini nga kaaktibidad ang nagatuyo maghatag sang lingguwahe kag inspirasyon sa mga pamatan-on nga kapison. Dugang nga panghanduraw sang kasaysayan kapag uswag sang syudad sa sulod sang 75 katuig. Balitang lokal. Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Region size sa Western Visayas, mga balitang regional. Balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:13 na sa gabi. Ini nga kayo ka K5 ng oras ang ginadulong sa aton sa kaluwan sang Mighty C ang alkaline base ng vitamin C. Ubo hilan at sipon kag trangkaso ka K5. I-Mighty C, the immunity booster, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
2: Balitang Regional.
0: Patay ang 39 anyos nga Iloy samtang pilason ang iya subang anak sa pagpangbuno sang ilaman lang himata bangod sa utang sa Negros Oriental. Nagluntad ang insidente sa balay sa mga biktima sa purok pagkakaisa, Barangay Villarreal, siyudad sang Bayawan, kaknalas 10:20 sa gabi sang Mayo 1. Sa interview sang K5 News FM sa bana sang biktima, yara sa sala ang iasawa nga si Melody nga nagakatulog sa ilan na pulo kabulan nga agot Sang hinali nga nag-abot ang iya bayaw nga si Junjun Kaginbono si Melody. Duga nga panay sayon sang bana ni Melody, hubog si Junjun kag nagkadto ini sa ila balay para manukot sang utang nga 500 pesos nga gingamit sa balay run sa kuryente. Gindala pa si Melody sa ospital apang ginbawian ini sang kabuhi. Sa duga nga balitang regional, gimpangunahan ni Mayor Raisa Trenas ang pagbukas ng cooling station sa syudad sining Miyerkules Mayo 6. Nagpatigayon sa inspection kag checking ang alkalde sa cooling stations kag nakita siri nga kinahanglan pa improve ang temperatura sa sulod sa mga cooling stations. Suno kay Mayor Trenas, nakita siri nga maayo nga inisyatibo ang pag-install sa mga cooling hubs agud hatagan lugar ang mga matawo. Ukon ang mga tawo nga magapahuway ilabi na kun nagatial ang init. Nahamtag ang mga cooling station sa San Rafael, Mandurriao, General Luna Street kag Plazoleta Gay. Sara nga maka-accommodate sang 15 tubto viyente. Ka mga individual ang kada cooling stations kag sarang lamang magatiner sang 30 minutes at tubtob isa ka oras. Mayara sang personnel sang Iloilo City Health Office nga nagabantay sa sulod sang cooling stations kag magahatag sang bulig kun mayara sa nagakinahanglan nga medical assistance.
2: Bitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:15 na sa gabi. Ining oras ang ginadulong sa aton sa kaluwan sang Klinika D3 Bio. Ako ang Klinika DTX sa 500, ang Klinika DTX sa 500 ka K5 ang mayara sa ngang palilibs. Kag di sugar sugarcane extract isa ka herbal food supplement nga puno sang antioxidant, hypertension, diabetes. DTX sa 500 ka K5 di superior antioxidant.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Naglabot sa 602 ka barko sang China ang namonitor sa tung bulan sang Abril, suno sa Armed Forces of the Philippines. Suno sa report, nasiplatan ang mga barko sang People's Liberation Army Navy o kon plana kag China Coast Guard. Dugang pa nga namonitor ang 24 ka barko sa Bajo de Masinloc, kalakip ang siyam nga plana. 15 ka mga China Coast Guard kag 17 ka barko sa Escoda Shoal, kalakip ang siyam ka plan kag 8 ka CCG. Subong man ang 12 ka barko sa Ayungin Shoal, kalakip ang 2 ka plan kag napulo ka China Coast Guard. Siyam ka barko sa Pag-asa Islands, kalakip ang 1 ka plan kag 8 ka China Coast Guard. Ginapahayag naman ka K-5 sang Armed Forces of the Philippines nga ang presensya sa mga nasambit nga barko ang kabahin sang padayon nga illegal, coercive, aggressive, deceptive activities sang China. Ginpasiguro naman sang AFP nga padayon ang pagmonitor kag kooperasyon sini para sa seguridad sang West Philippine Sea. Sa duga nga balitang nasyonal, may gamay nga pagnubol sa unemployment rate sa pungsod sang tinalikdan nga bulan sang Marso. Sa datos nagikan sa Philippine Statistics Authority kon PSA, nagpanaog sa 5% ang employment rate sang Marso, gikan sa 5.1% sang Pebrero. Ining may katumbas nga 2.58 ka mga Filipino nga wala sang kung wala sang trabaho, may manubo sa 2.66 million nga numero sang wala trabaho sang Pebrero. Nagsaka naman ka K5 sa 95% ang employment rate sang Marso o kung may katumbas nga 49.7 million nga Filipino nga may trabaho.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod Pilipinas sa Balitang International.
2: Balitang International.
3: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:18 na sa gabi. Ka K5 ring oras, ang Balitang International ang ginadulong sa aton sa kaluwansang DTX o Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mapadasig ang atong siringa detoxification process bangod siya mga ingredients ka K5, ang palaga chia seeds kag D-sugar, the sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: Balita International.
0: Liwat nga naglunsyar sang malapad nga drone kag missile strikes ang Russia batok sa Ukraine. Gabi sang Mayo 5 nga nagresulta sa pagkapatay sang 5 ka individual kag 39 nga pilasona. Base sa Ukrainian Air Force, nagamit ang Russia kun nagamit ang Russia sang 11 ka Islander and ballistic missiles kag 164 drones. Sa sunod-sunod nga pag-atake, apisar madamo ang na-intercept. May pila gihapon ka missiles kag drones nga naka-igo sa power grid kag iban pa nga mga infrastruktura sang Ukraine. Ginaigo man ka K5 ang mga natural gas sa facility sa Poltava kag Kharkiv with Johnson as a state energy firm. Ginapahayag sang kumpanya nga masami na nga ginatiruhan ang ilang mga pasilidad halin pa sang pagsugod sang tuig.
2: Balita International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
2: Balita Sports. Balita Sports.
0: Nangin mainit ang hampang sa duha ka PBA teams para makuwang serbisyo sang 7'3" NBA veteran nga si Bolbol sa Commissioner's Cup. Sunod sa report, gintuyo sang Magnolia nga makuwang serbisyo ni Bol apang nagresulta ni sa kadalagan sang TNT rason nga didto ini nagtiner bilang import player. Apisar may salary cap na mas o kon menos $25 kada bulan para sa imports, may mga dugang nga bonuses kag perks nga mahimo magpataas ang kabugusan nga compensation. Naglabot naman sa $90,000 o kon halos $5.4 million kada bulan ng offers ang Magnolia apang wala na dayon ang deal sa hindi maathag nga rason.
2: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ginaistoryahan ang viral video sang CEO kag President sang Miss Universe Philippines nga si Jonas Gafford. Nga daw kaangay maginhampak nga lalaki gamit ang iyang cellphone. Nakuha ang nasambit nga video clip sa Grand Coronation Night sang Miss Universe Philippines 2026 pageant. Maginhiwat sa SM Mall of Asia Arena sa tung Sabado, Mayo 2. Nahibaloan ang lalaki sa naglaptang nga video sa social media ang ginapahayag staff ni Jonas nagdismayado matapos mag-angkon sang technical problem. Iniyang may kangtanan sa apat ka beses nga microphone glitch. Sang nagpatungan na sa stage ang isa sa mga presenter nga si Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition Season 1, kapamilya sa co-player nga si Ralph De Leon. Samtang ginpaathag naman ni Miss Universe Philippines Executive Vice President Voltaire Tayag angot sa nasambit nga viral video.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.

0: Amay ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita subong nga adlaw sa nga Biyerkules, Mayo 6 sa tuig 2026. Ako ang inyong nangintag balita ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga nabatian sa lilisoan sang inyo mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Spearhead Kalinog Radio sa Mindana, K5 Radyo Tagbuanay sa Banwas ang Pilar. Live inyo man kami nga nakitaan sa bilog nga Pilipinas kag kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page, ang K5 News FM Ross. Sa liwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 solid supporters, mga Facebook viewers. Nagapamati sa ilang mga radyo sa 100.9 na K5 and News FM Rojas. Madamo gid nga salamat ka K5 sa pag-upod kay ka K5 Chef sa buong gabi sa D3 Bio Evening Newscast. Sa ngalan gid lamang sa bugos nga hubon sang K5 and News FM Rojas sa compartor statistical side ka K5 Michael John Ditoga, ka K5 Alvin Pagunsan, Eric Moon Villa, ka K5 Jomar Bawisan. Sa ngalan sang amon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, Summon Station Manager ka K5 Ami Orleans Berondo. Specialist amon nga Big Boss at Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Lanchester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
5: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami inauhaw.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
7: DTX 500. Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C.
2: Mabaka nga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya, ubo ko, sip on.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagamon. buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Nestor! Ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
19: Ganito ako!
21: Tigasi!
19: Tigalapa!
21: Tigasay!
19: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
19: Supplement for men!
21: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
21: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
14: DTX 500.
23: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
14: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
14: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
24: Memory Advance Syrup.
25: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
16: Bumakal sa mga butika.
14: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhugod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
17: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
17: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Sa tanan nga tagpalamati, isang K5 News FM Philippines, sa tanan nga mga ka-K5, kag sa tanan man nga tagpalamati, nga nagasubaybay sa aton nga platontonan, Tinig ng Reformasyon. Sa gihapon, kamusta ka mo? Pasalamat ang tagihapon ang Diyos nga nagatag sa aton sang tiyempo. Salamat man si kayong lawas, kag dayaw ta siya, pasalamatan ta. Sa tanan nga pagkamaayo nga iyang ginhatag sa aton. Muna nga kamutanan, kamusta? Hindi natin ginpagkalipatan sa permi natin nga nangyusulit-sulit diri ang aton nga kaangtanan sa Ginoo. Kay sa aton ginasiling na permi kita nga nangyusulit-sulit, agun nga aton marumluban permi, nga ang aton kaangtanan sa Ginoo, amugid lang na ang dakok gid katama nga bulig, nga hindi mo mabakal sa kwarta. Nga man, kay ang Ginoo wala magkinahalan sang kwarta para sa iya. Kita ang nagkinahalan sang kwarta, halin sa iya. Muna nga, importante katama ang aton nga relasyon sa Dios para sa aton ikayong lawas, para man sa aton financial protection, dayon mental, nga man kay sa Ginoo tanan naghalin ang tanan nga mga pagkamayo. Muna nga, permi nato na siya ginasulit-sulit sa aton pagpanamyaw, wala untat nga pangamuyo, wala untat nga pangabay, pangumusta, nga man kay importante na kasiris sa aton napatutunan na muna ang aton tinguha, nga kita tani mangin lasig, mangin bakod ang pagtuo, agod nga sa pihak sa tanan nga mga pagtilaw sa aton kabuhi, sa pihak sa tanan nga mga krisis ang kabuhita, ups and down nga natabo, makapadayon kita nga malipayon bisan sa kapigadoon. Amo na si so sa tanan nga nag-upod sa aton, sa gihapon padayon kita sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Pero antes sa tanan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagin naming Panginoong Diyos, sa mga sandali pong ito kami ay dumulog sa inyong banal na luklukan, pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patumbay at gabay, at sa pamagitan ng inyong bugtong na anak, kami ay naging karapat-dapat na lumapit sa inyong banal na trono. At pagpalain mo ginagamit ng pilan na ginagamit sa pagpalaganap ng inyong katotohanan na makarating doon sa mga mamamayan na nangangailangan ng inyong pangkasulukayang katotohanan upang kami maging tapat sa paglingkod sa inyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang Siro Kumilaoy at pamilya ngayon din ang mga kamani. Pagpalain mo kami ng lahat sa kinakailangan namin na physical, mental, espiritual, financial at protection. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa mas dali pong ito ang mag-auturan, magkabianan sa gihapon, padayon kita sa aton ng pagtuon. Madumduman naton nga ang aton ginatunaan diri sa ika-apat na ninga parte sa kinaugali or characteristics sang katawhan nga matutuod nga iya sa Dios. Amo na nga diri aton nabalaan sa mga ginpantawag ni Kristo nga bisan sila may mga kulehon, may mga weaknesses, may mga depekto sa ilang mga kinaiya, pero ang Ginoo si Kristo amo ang halimbawa kag nakalambot sila luwas lang kay Judas. Iya ini nga yun organisar, iya ginhimo nga mga saksi ni Kristo, kag ginhimo nga halimbawa sa mga tumuloo. Kay si Kristo man ang pinakahalimbawa sa tanan, pero nakopya man sa mga apostoles amat-amat ang kalulo, pagkamayon na pinubuson, pagkatutom o kamatinumanon sa tanan ng mga pulong ni Kristo. Amo na nga ang kinaugali sang amo nga iglesia, amo na ang dapat natong dumdumon nga halimbawa nga ginbili ni Kristo diri sa kalibutan. Agud nga kung makita naton ini nga mga pamatasan sa bugay at bulig sang aton Ginoong Hesukristo, kag ang pagpadumdum sa banal nga espiritu nga representante ni Kristo diri sa kalibutan, aton malabot ang kinaugali nga ginkinahanglan sa Ginoo nga mangintakos nga makapuyo makaistar dito sa langit noon nga puluyan. Amo na nga dire nakita ta kag sa aton nga pagpadayon sa pagtuon subong aton man nga lantaon ining isa sa mga tumuluo nga apostol ni Kristo amo ni si Pilipi. Kay sang ang record sa Juan 1 bersikulo 43 hasta sa bersikulo 46 amo ni ang aton mabasa. Sang marason nga adlaw luyag ni Jesus nga magkadto sa Galilea. Si Pilipi taga Bethsaida ang banwa ni Andres kag ni Pedro. Nakita ni Pilipi si Nathanael nga nagsiling sa iya. Nakita namon ang tao nga ginsulat ni Moses sa kasuguan kag sang mga propeta. Nagsiling si Nathanael sa iya. Mas maayo bala nga butang nga maghalin sa Nazaret? Si Pilipi nagsiling sa iya. Kare kag tanawa. Diri pagkahibalo ni Pilipi nga si Kristo gali taga Nazaret, kag sa ilang at yun sang una, ang Nazaret iya, mga pigado nga mga tao, dayon laway ang ilang balita nga kaangay bala sa una sa Manila, paghambal dito nga tundo, agay laway kaayo ang imo nga kahimtang nga man, taga tundo kagali, ay nga man nga kilala ang tundo sa mga tao nga laway, mga tao nga lain ang mga pamatasan, hinimuan. Amo na nga, sa subong, okay na. Dayon, balik kita diri kay Pilipi, sang nabatian niya nga ginhambal diri kay Nathanael nga amigo ni Pilipi, nga nagkakita, naghambal siya nakita niya ang tao nga ginsulat ni Moses sa nanungod sa kasuguan, ang mga propeta. Dayon, sang nabalaan niya nga dito man siya sa Nazaret, namangkot dayon si Pilipi. Nga may maayo bala nga butang nga maghalin sa Nazaret? Pero ano ang sabat ni Pilipi? Wala argumento. Wala binaisay, wala debate. Si Pilipi nagsiling kay Nathanael. O rather si Nathanael nagsiling kay Pilipi na kari kag tanawa. Come and see. O, kantuan mo lang. Tanaw mo lang. Dayon, sanggin kantuan na dito dayon pag-abot dito karon kay gin pamangkot man ni Kristo. Namangkot man siya. Pagpamangkot karon kay maayong man ang pagkasabat ni Kristo. Ang sa basahon mo siya sa mga bersikulo 47 hasta sa bersikulo 50. Amo na ni ang aton nga mabasa. Dire, nga aman. Kay kanami sa ilang bali pangambalanay. Lantaon ta sa Biblia maguturan, agod aton mabasa. Kay agod nga dire aton makita kung ano gid ang kinahanglanon aton maintindihan. Nga anga si Pilipi kag si Nathanael nagkaintindihan. Sa versikulo 47, isang pagkakita ni Jesus kay Nathanael nga nagapalapit sa iya, nagsiling siya, nanungod ka sa iya. Yari karon ang isa kamatuon nga isalhanon nga wala sing limbong sa iya. Wala pa gani kahambal si Pilipi, ginsugata na dayon ni Kristo kag ginhambalan nga yari karon ang isa kamatuon nga isalhanon isalinhon nga wala sing limbong sa iya. Dayon sa 48, dayon namangkot si Nathanael sa iya. Paano mo ako nakilala? Nagsabat si Jesus, nakita ko na ikaw sa edalom sang kahoy, nga higira sang wala pa ikaw gintawag ni Pilipi. Nagsabat si Nathanael, manunudlo, ikaw ang anak sang Diyos, ikaw ang hari sang Israel. Nagsabat si Jesus sa iya, nagatuo ka bala tungod kay nagsiling ako sa imo, nga nakita ko ikaw sa edalom sang kahoy, nga higira, makakita kasing dalag ko pa nga mga butang sang sasini. Kag nagsiling siya sa iya, nagsiling si Nathanael kay Kristo, sa pagkamatuod, makita ninyo ang langit nga nagabukas kag ang mga anghel sang Dios nga nagasaka kag nagapanaog sa anak sang tawo. Amo ni ang nakapadasig kay Nathanael kag Pilipi man kay naging hatagan ni Kristo sang isa ka paglaom nga sang magbalik na ang anak sang tawo. May paglaom sila kag ang gingamit ni Jesus diri nga halimbawa amo naman ni ang kay Elias nga makit-an daw nga ang anghel nagasaka nagapanaog dito sa kay Kristo. Amo na nga diri ba kuturan makita naton nga ang ginpakita ni Kristo nga mga milagro, ginpakita niya nga pamatasan, amo na ang amat-amat nakita sang mga tawo nga nangin konbertido sila nga magsunod kay Kristo. Amo na ang pamatasan sang matutuod nga mga membro sa matuod nga iglesia. Amo na nga sa uluhan sang isa ka grupo nga ginbahin-bahin sang mga apostolis nagatindog ang ngalan ni Pilipi. Siya ang unang disipulo nga ginhatagan ni Jesus sang tuhay nga sugo, sunod ka sa akon, si Pilipi taga Bethsaida. Namati siya sa panudlo ni Juan Bautista kag nakabati sang iya pagbantala kay Kristo subong kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan sa Juan 1 bisikulo 29. Si Pilipi isa ka sinsiro nga manugpangita sang kamatuoran apang mahinay siya sing tagipusoon sa pagpati. Bisan pa nga nagbuylog sila kay Kristo apang ang iya pagpahibalo sa iya kay Nathanael nagapakita nga indi siya bugos nga konbinsido sa pagka-Dios ni Jesus. Bisan pa nga si Kristo ginbantala paagi sa tingog gikan sa langit subong anak sang Dios kay Pilipi siya ang muang Jesus nga taga Nazaret ang anak ni Jose kag ni Maria suno sa Juan 1:4. Sa liwat sang 5,000 ka mga ginapakaon ginpakita ang kakulang sing pagtuo ni Pilipi. Sa pagtilaw sa iya, si Jesus nagpamangkot, sano bala kita magbakal sang tinapay agud makakaon? Ini nga mga tao, kay si Pilipi to ang namangkot. Kay kadamu to, paano to pakaonon? Dayon bisan baklod pa daw ang tanan nga tinapay sa nagapalibot nga banwa. Hindi gyapon paigo nga aman kay 5,000 way labot mga bata kag mga babay. Ay kung ang 5,000 to may mga asawa, di 10,000 na ay mga bata pa. Bisan isa lang ka, kada isa may bata. Ang 5,000, di 15,000. Di si Pilipi kulang sa pagtuo. Ang sabat ni Pilipi yara sa bahin sang pagkawalay pagtuo. Ang duha kagatos kadinaryo nga tinapay, hindi bastante para sa ila. Agod nga ang tagsa sa ila, makakuha sing diutay, suno sa Juan 6, versikulo 5, kag 7. Nakasubo kay Jesus. Ngaman, nga nagkasubo si Jesus. Bangod kay, tungod sa iya kakuila kakulang sa pagtuo. Amo ni nga lain-lain nila.

sa plaza, sa publiko, sa radyo, di ba tihan na ingaman? Kaya wala na kuno kasuguan. Di paano na ano nga klase nga Kristiyano, ano nga klase nga iglesia, wala kasuguan? Nga ara man ang si Kristo naghambal, nga ituman niya sa tanan, sa himpit ang kasuguan si Amay, suno sa 5:17 sang Mateo. Wala niya ginguba nang tutom siya sa tanan nga pagsulundan. Amo na nga, sa wala pa siya nakita niya ang resulta sa iya misyon. So nakita na niya na ang mga tao nga mangitutom gid. Ang iya dutanon nga kabuhi nga puno sang pagpangabudlay kag pagsakripisyo sa kagulingon. Gin lipay ang paglaom nga indi niya paghimuon ining tanan nga pagpangabudlay nga wala sing pulos. Pagi sa paghatag sa iyang kabuhi para sa kabuhi sang mga tao, mabawi niya ang kalibutan sa iya katutom sa Dios. Oh, kanami no. Mabawi ang katutom sa Dios. Bisan pa nga ang bunyag sa dugo dapat una nga mabaton. Bisan pa nga ang sala sang kalibutan magabugat sa iya inosente nga kalag, bisan pa nga ang landong sang indi mahambal nga kailo yara sa iya. Apang tungod sang kalipay nga ginbutang siya atubang, ginpili niya nga antuson ang krus kag gintamay ang kawianan. Kung basahon tayong Hebreo 12:1, amo na ang kalipay ni Kristo. Amo na ang aton nga dumdumon. Amo na nga tulok kita permi sa iya. Bisan pas kabudlayan, malipay ka ng yapon. Kaya amo na ang kabuhi ni Kristo dari sa kalibutan sang una. Gikan sa pinili nga mga kaupod sang iya ministeryo, amo na itong mga apostoles. Ang mga talanaon nga yara sa iya atubang natago pa. Apang malapit na ang tiun nga kinahalan nila tanaon ang iya kasakit. Dapat nila makita siya nga ila ginhigugma, kaginsaligan, nga gintugyan sa mga kamot sang iya mga kaaway, kaginbitay sa krus ang Kalbaryo. Sa hindi madugay, dapat niya sila biyaan agud ato bangon ang kalibutan nga wala ang kasulhayan sang iya kitaon nga presensya. Nahibaluan niya kung paano ang mapait nga dumot kag pagkawalay pagtuo magahingabot sa ila kag luyag niya nga ihanda sila para sa iya mga pagtilaw. Kay may mga pagtilaw man gyapon magabot sa mga apostoles. Amo to nga gusto ni Kristo nga makita gid ang iya kabuhi. Hasta nga dito na siya sa gindakop sa panahon nga siya gindakop dito sa Hardin sang Gethsemane. Si Jesus kag ang iya magituntunan, nagabot na sa isa sang mga banwa sa palibot sang Cesarea Philippos. Yara sila sa guwa sang dulunan sang Galilea sa isa ka rehiyon diin nagapangibabaw ang idolatria. Diri ang mga disipulo ginisol gikan sa nagakontrol ng impluensya sang Judaismo kagindala sa mas suod nga pagpakingangot sa pagano nga pagsimba. Sa palibot nila ginarepresentar ang mga porma sang pato-pato nga mga nagaluntad nga tanan nga bahin sang kalibutan. Luyag ni Jesus nga ang pagtanaw sa sining mga butang mahimo nga magdulong sa ila sa pagbatyag sang ila sa labton sa mga pagano. Sa tiyon nga sang iya pagtiner sa sining rehiyon, gintinguhaan ni Kristo nga maguntat sa pagtudlo sa mga tao kag magdedikar sang iya kagulingon sing bugos sa iya magitutunan. Kay ang lugar sang Cesarea ang katuan nila, grabe dito ang pagka diboto sang mga tao sa mga Diyos-Diyos. Amo man na nga adres sa makaturan sa aton nga tiun subong, sa aton malang personal nga eksperyensya kag sa inyo balangan nasaksihan. Sa aton mga tiempo, grabe ang mga tao, may mga tao dahil nga grabe sa ilang mga tradisyon kag mga Diyos-Diyos. Amo na nga, kamusta kaya ayhan? Kay si panahon ni Kristo, gusto niya isugid kontani sa ila ang mga pag-antos nga nagahulat sa iya kagulingon. Apang una siya naglakat nga nagaisahanon kag nagapangamuyo nga ang ila tagipusoon manginhanda sa pagbaton sang iya mga pulong. Sa pagubod sa ila, wala niya gilayon ginpaalinton ang luyag niya ipambit.
antes inihimuon, ginhatagan niya sila sing kahiguyunan sa pagtuan sang ila pagtuo. Sa iya agud nga sila mapabakod para sa palabuton ng pagtilaw. Nagpamangkot siya. Suno sa mga tao, sino bala ako nga anak sang tao? Nabalik ito na rin, bala? So mo to nga gintilawan sila. Sing makapasubo ang mga disipulo, napilitan sa pagkilala nga ang Israel na paslawan sa pagkilala sang iya ila Mesiyas. Ang bisan ang iban sa pagkamatuod sang makita nila ang ila, ang mga milagro nga ginhimo ni Jesus, nagpahayag sa iya ang mga anak ni David. Ang mga kadamaan nga ginpakaon sa Bitsaida naghandom sa pagpahayag sa iya nga hari sang Israel. Madamo ahanda sa pagbaton sa iya bilang isa ka propita apang wala sila magpati nga siya amo ang Mesiyas. Amo man ang problema kay sa bisan pa ang mga apostolis na mamangyapon. Si Jesus karon nagbutang sang ikaduha nga pamangkot nga may kaangtanan sa mga itutunan mismo. Apang sino ako suno sa inyo? Nagsabat si Pedro dayon, ikaw ang Kristo, ang anak sang Diyos nga buhi. Amo na nga sugod sa una, si Pedro nagapati nga si Jesus amo ang Mesiyas. Amo lang niya ang maayo kay si Pedro nagpatigid siya. Madamo sa mga iban nga mga nga napamatud-an sang pagwali ni Juan Bautista kag nagbaton kay Kristo. Nagsugod sa pagduha-duha, nanungod sa misyon ni Juan sing sang pagkabilanggo. Tapos hasta nga ginpatay. Kag nagduha-duha sila karon nga si Jesus amo ang Mesiyas nga madugay na nila nga ginaulat. Madamo sa magintutunan nga nagapaabot gid nga si Jesus ang magabulos sa iya trono ni David. Ang nagbiya sa iya sang ila nahangpan nga wala siya sing amo nga tuyo. Nin biya sila nga aman nang pati sila sa bag-o pa, pero kay nagbiya sila nga aman kay tingala sila nga way man si Kristo tinguha nga magpungko na sa trono ni David. Apang si Pedro kag ang iya mga kaupod wala magtalikod gikan sa ila katutom. Kay bisikan pagani ang 70 ka mga ginsugo niya nga atong ginbasa sa kapitulo 10 sang Lucas. Nagtalikod man to siya, way naman to magpadayong, nagpangdodoha sila, way na magpadayong. Ngaman, bangod kay, wala sila magtuo nga si Kristo amo ang Mesiyas nga ila ginahula. Amo man naghihapon sa mga itutunan. Pero maayon na lang kay bisan nga kulangan sila sa pagtuo, nagpangdodoha sila, pero wala nila sila magtalikod kay Jesus. Luwas lang kay Judas nga, lain man niya tinutuyo, ngaman. Kay, grabe man si kasakim si ano si Judas sa kwarta. Amo mo to iya personal nga problema. Amo na ang pagtuoran, magkabihanan. Sa aton ginatunan sa sini nga mga pagtuon, ginlaragway lang diri ang kinaugali. Sang mangin matuod nga mga miyembro sang matuod-tuod nga iglesia nga ituko ni Kristo. Hindi lang basta-basta nga pangalan, hindi lang basta-basta nga organisasyon. Yes, kinahanglan ang pangalan. Yes, kinahanglan ang identity, kaya mo man ang katuyuan sa pangalan. Yes, kinahanglan ang organisasyon, kaya importante, kaya hindi man magluyag ang Ginoo nga di organisado, kaangay sa aton lawas. Pero, ang pinaka-importante, amugid ang kamatuuran nga magatundo sa aton na kita mga Diyos nun. Huwag naman kita sing timpo mga padayon pa, aton tapuson anay sunubo ng pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumrulog sa iyong banalaruklukan at pinasalamatan inyong dakilang pag-ibig, patumbayt gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay paulit-ulit na nag-aaral sa iyong banal na mga salita. Nawa ito'y makatulong sa mga nakinig upang mababago ang aming buhay at ang halimbawa na inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo. Ito nawa ang aming mithiin. Ito ang maging halimbawa sa batis sa amin upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong malakalangit ng bayan. Pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News of the Philippines. Pagpalain mo man ang ginagamit na kasangkapan at higit sa lahat ang siguro kami looy at mga pamilya, gayon din ang mga kawani sa bilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan laban sa inyo sa isip, salit at gawa. Ito'y aming hinihiling sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesyos. Amen.

0: News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakats, magabuti ka! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag-

0: Pagkatas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman. Superman.
10: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
11: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
12: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
13: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo lang akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidiyang akong panulupan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: five, galing nga one time.
1: Hold up, day. Ihatag sa akong tanan yung kwarta mo.
2: Ako? Hold up on mo? Wala ka bala kakilala sa akon? Congressman ako!
1: Ah! Congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
0: Hey! Hi! Galing nga one time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound
10: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! DTX 500!
10: DTX 500!
12: Catalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alib yung okay. Dinamit na gitsa akong nga mat.
10: TDX 500 Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, per milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
17: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
10: Excel Food Supplement for Men.
23: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na ng mga akong pananawan. Mayo gitang
7: TTX
24: 500.
7: TTX 500!
0: Mapakal sa mga butika.
7: TTX 500!
1: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Series.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: Sa Guwasang Balay, may nakabutang nga ice for sale.
1: Mabagal!
2: Ano ba, Klon?
1: May dulce ka mo?
2: Wala.
1: May soft drink?
2: Wala.
1: May tinapay?
2: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo, ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
1: Mas bango kaya eh! Balan mo nagin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano ba, Klon ko!
3: Hey, I'm Galing Nawanta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM.
5: News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwags ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Kanto na tas benefit, Sir Boy.
8: Ang problema actually, Sir Boy, sa healthcare is antibiotic resistance. Mm-hmm. Mas mabudlay, it will take years for a company nga mag-create sang bagong drugs nga antibiotic.
7: Ang problema to Sir GP, wala ta system la.
8: Oo.
7: Kaya dapat tanan nga tao, dapat may history gitani.
8: Oo, nga nakainom ka na.
7: Libro sa, at least siya babalaan niya sa mga doktor. Lantaw ko bisay mong health book, babe.
8: Oo.
7: Kung ano history.
8: Ano na nga antibiotic?
7: Ano na antibiotic? Mo? Para at least siya ang paggamit. Ang nakisa, may mga resistance. Kaya nga, nakainom na gali siya mga grade 3 or
8: pinainom paliwat?
7: Oh. Painom niya sang nubo-nubo ang antibiotic. Sigurado.
8: Ang lain pasubong, Dok, may arabi nga pagsulod mo, sa simple gid lang karahat sang tutunlan, makaya naman sa amoxicillin, resitahan si profloxacin, no? Mm. So, ang problema nila subong, mas madasig ang rate sang resistance sang bakterya kaysa sa pag-ubra sang bagong antibiotic. Kita mo subong nga ginamix-mix-kla na co-amoxiclab, ang amoxicillin yung parisan nila sa isa para mag-third generation. Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, why tada problema hon? Because wala sang kagaw nga makaresist sa D3 Bio. Why siya pakialam eh? So ang pinaka nami sa antibiotic is broad spectrum dapat. Kaya ang gram negative, ang gram positive ng bakterya. So broad spectrum. D3 Bio is more than that. Even broader ang spectrum. Kaya why masay pili? Mabakterya ka man, mabirus ka man,
7: mapunjay
8: ka man, even protozoans kaya niya. So that's why ga D3 Bio ko instead sa plain nga D3.
1: Sir Boy.
5: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: So mag D3 Bio kag overplane D3 Sir JP kag man. Ginalikawan niya nga aton nga mga arteries nga mag palanig ah.
1: Ay,
10: arterial stiffness. Oh, so ang kabagdanan sa GP ang pagdamo sa ginatawag calcium sa aton nga dugo. So kung damo ang calcium sa aton nga dugo, madeposit na sa aton nga arterial wall. Ang mabulig sa D3 Bio sa ginatawag pagdamo sa calcium sa aton nga dugo, ginakuha niya ginaabsorb sa aton nga tinai. Siyempre kabulig siya para maabsorb ang calcium sa aton nga tinai dulong directly sa aton nga tulan. Oh, so muna ang bintaha kung naga D3 Bio ka i-compare naton sa plain D3.
11: Ang atag ya sang D3 Bio sa akin, hindi mabakal sang kwarta.
8: Tay.
11: Kumpiyansa and peace of mind.
8: That's good.
11: Kung galilin
7: mahala, perfect. Mahala, Sir Boy, perfect. Ang kumpiyansa, the trust and the peace of mind.
11: That confidence that D3 Bio, D3 Bio could protect me. Because stressed, ang ginahambal mo ina, could greatly lower your immune system ability.
7: Grabe, Sir Boy, makapaguba.
11: Grabe, magpaguba.
7: Magpaluya sa imo immune system.
8: Imagine, ang, Doc, may tupad.
7: Stress. Pinaka the best nga mahatag sa D3 Bio sa imo, ang benepisyo. Mayara siya duha ka actor or more than two actors nga hatag niya. In terms sa cancer, D3 will activate your immune system, your soldiers of your body, to fight against
8: cancer.
7: Because of the D3, but BCO, the lauric acid of BCO, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells
8: hindi
7: para
8: magkata.
7: Hindi na siya mangsuyop ka mga sustansya kag magdamo. Ang nakanami lang is si BCO ang mauna siminto. Here comes si D3 nga ginpaan activate niya imo nga soldado, manghimos na lang. So amo na hindi matawaran. That viral load nga ara sa imo nga lawas, sa sige nimo inom D3 Bio, every 8 hours. Amat-amat na lang na magdubo, sir boy. Especially kung may hipabika da, may mga gapanago da nga mga virus, may gapanago da nga mga bakterya sa imulawas. Amat-amat na ganubo. Sa tayo yun mo na lang nga inom sang ditribayo. Amun anak kami, o ang bintaha sa pag-inom sang ditribayo over sa mga plain lang nga ditri, sir boy.
12: Ditribayo! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
13: Ditribayo! Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
15: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio.
16: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indik man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akong buhok kag naghinis ang akong putis.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
17: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
18: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
19: DTX 500. Ito masul sa barangay
20: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
19: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
20: Tumarkog.
19: DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
20: Three times.
19: Kamusta ang alay sa kamot?
20: Wala na.
19: Try gig kamo sa DTX 500. DTX 500.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: O si Lourdes Maglukot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
21: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
23: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay, nagtambo ko.
24: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
24: DTX Beauty Soap.
26: Mabaka sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
28: DTX Coffee Mix.
29: Mabakal sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
28: DTX Coffee Mix.
29: Extend Food Superman
31: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
29: Extend Food Superman for Men.
28: DTX 500.
32: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
29: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
29: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniya isa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
4: FM.
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: Hey, five, galing nga one time.
1: Hello, Tay.
2: Ano to, anak?
1: Honeymoon na namon sang asawa ko subong, Tay, pero hindi ko kabalo kung anong ubrahon ko.
2: Ay, abaw nga bata, di. Amo di ho, ang malaba kag matambok nga parte sang lawas mo. Isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte sang lawas, ya.
1: Oo, Tay. Ari na, Tay. Nahimo ko na.
2: Okay na.
1: Oo, Tay. Gibutan ko na ang ilong ko sa ilok, ya.
0: Yeah! Hey! Hi! Galing nga one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako si Mimi.
13: Dalmi kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod, sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
14: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
19: isang bala ka lang.
5: Ako,
19: ang linya ko,
5: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
19: Extend!
5: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
20: Ka, bang-bang
12: sa pulmo, baby.
5: Extend Superman for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
5: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
23: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: matuod.
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
0: Hindi gani ina matuod.
1: Te, ano ang kamaturan? Isugid sa akon.
0: 19 years old to siya, hindi 18.
2: Hey, hi, galingawang time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
4: DTX 500.
7: Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
4: Mag-DTX 500 na.
7: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
7: Mag-DTX 500.
4: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
7: DTX 500.
4: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Yung mga blood sugar test.
11: Kira tong score gani?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang yung mga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
12: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
4: DTX 500.
17: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na! Memory Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanami sang memoria, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod
11: tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang gani-carots.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin tayon ang ako nulo.
24: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
24: Siling nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
21: Basta.
24: Ano na yung interval?
19: Maedukar ka pa.
24: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: So di magkalipat ha, sa resurgence sining ginatawag naton nga pandemic, magpabakod sang imo immune system. Pinaka the best ga prophylaxis ka mo. Unaha gid sa listahan nyo ang Mighty C and Pure C. Ang mga doktor gahambal, once taas imo vitamin C, makabato ka sa tanan nga infeksyon. And ang pinakanami sa tanan, hindi lang kay vitamin C ang aton ara sa aton arsenal. We also have D3 Bio, the best sa bakterya kag viruses. Mag D3 Bio ka, kainin lamang ang D3 nga may virgin coconut oil and the only virgin coconut oil nga may paaman nga D3. Mag DTX Farmadit as well para sa pagpabakol sa inyong mga selula. Kung si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ang mga madulot nga kalainan no sining aton nga oxidative stress. Upod naton sina discussion si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Good Dr. Ramil.
25: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Istoryahan ta subong, paano makaapekto sa dieta ang dieta sa immune system. Masami na itong ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga, may mga pagkaon, abi, nga makapahuyang sa immune system. No? May mga pagkaon makapahuyang sa immune system, may mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Isa na dira, your vitamin D3 and D3 Bio. No? With your vitamin D3, makabulig ina, boost sa imo immune system, by no making your bone marrow, which is the production site of most of the immune system cells, ginapabakod niya ina. That's why makabulig ina sa aton immune system. Now, Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni Kihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of adapt or innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa ibu sinig alawas.
0: Sir JP.
21: Oo.
0: Galing hindi siya. Ang luha tagani, matawag na siya nga innate.
21: Okay,
0: protection na sa mata, hindi makatulod ang kagaw.
21: Bisan pa dok ining aton nga mga balahibo sa ilong. Gatraps ang particles. Ang mga selya sa aton nga mga membranes. Amunin gatraps ang mga particles. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya ginabukusan sang specialized blood cells kag proteins, no? Nga target ang specific cause sang kagaw. Diri na ni nagabulig sa aton ang DTX 500.
25: Amo ni Sir JP, may kalabutan kis ang dikit kis all the time. Ang antioxidant sa imong immune system kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
21: Husto.
25: Paborito kaon man sila bla. Di ba na discuss nato nan ligad nga mas paborito sa imong immune system mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
21: Husto.
25: So once nga tamis ang una kaon nun, ti ang matabo sir boy dasig sila magluya kay ma-oxidize nato mo. Imo lang lawas ga oxidize sa so, ilaman nga mga ano. Silyula, aton silyula, galuya man. Di kung amo na ang mostly nga ginapasulod mo, di sigurado, gidyay.
21: Husto. You know what, another...
25: Hinay mo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga resources. Hindi magsigit countam is, kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
1: TGX 500.
2: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old. Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
21: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
21: Wow.
2: Nami nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
21: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na kamo sa DTX 500 kay namigid ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500.
21: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
25: Correct.
21: Which is gaga
25: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
0: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
21: Ang siling sa research naton dok, ang kontragid sang aton immune system ang western type diet. Wala sa vegetable.
25: Mga pasta na mo.
21: Oh, pasta.
25: Ang
21: European.
25: Mga Italian lang.
21: Oh, Italian.
25: Hilig na sila sa mga
21: meat.
25: Pasta.
21: Meat. Oh. Oy, sus.
0: Ang ilang nga pamahawa na donuts.
21: Oo, na. Muna. Mga processed food.
25: Mga mapagkaunti, luya, gini mo immune system mga muna yan eh. Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka stroke. Bakod ka tama ang imong immune system.
21: Sus, ang advice ganin nila, Dok, kung pirmi ko no processed food ang imo ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka, pirmi na lang amon abi ang imo nga balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No?
0: Correct.
21: Anong imo on? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
25: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Slave kita sa itong appetite. Once nga slave ta sa itong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, dapat kabalutan nga, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento.
0: Oh,
25: kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500, may TC, sanas pinaka mayo. Ang ginakabalaka na ito ni Subong, basin ma-ECQ naman blawang kuhan. Kay grabe ga surip mo.
21: Oh.
25: Sobra libo na Subong ang iya ka-Occidental, Negros Occidental lang na.
21: So dasig na kayo. So that's why Doc, sa mga kapin pa sa mga ining vulnerable bla, may mga edad ka na and then frontliner ka, dapat kaon gid permi utan.
0: Oh.
21: No? Tulog timprano, kaon utan, inom damo tubig para ma-flush out ang mga toxins. Hindi siya gay inom anay mga vices may ida anay.
0: Oh.
21: Ay, hindi magpulaw and mag DTX 500 Doc sa.
0: Kag may TC
21: kada daw. Or pure
0: D3 ba yo? Kadadlaw, hindi ka napagkalimtan ng
21: so,
0: tatlo
21: na yan. So, that may bullying aton yung immune system. Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
25: healthy diet plus a healthy supplement.
21: Oo. Inablang famous mo ginambal, permidok, let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
25: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo gin kaon doktor na.
21: Oh, see? And if you eat wrongly, you need a doctor. Eh, simple lang man na. Ara permi sa aton ginakaon. Pero kung di ka mo magkaon sang healthy, okay man na. Para nga kadto ka mo sa clinic, marasitahan ka mo namon.
0: Ang mga balis, Sir Kevin, di ka sagi kaon sang pagkaon halin sa plant tab lang. Kundi halang din sa
21: tanong. Plant din niya. Hindi ka magkaon sa galing sa plant. Dumariak mo.
0: Mga process na eh.
25: Planta.
21: Planta. Thank you, Sir Kevin.
0: Plant-based yet, plant-based.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX
6: 500. Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may TTX 500.
9: Sa kadlo kapila ka maginan?
6: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduanan.
9: Subong kamusta?
6: Huwain niyo ginibatsyan maskin gamay.
9: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa TTX 500?
6: TTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
5: TTX 500! PUC, ang alkaline nga vitamin C.
10: Suryagin, kunyakakan, tagay ganya. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
5: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ito si Helen na Dairo, si Balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
5: PUC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Tisige, ang bisan na mga kaon sang utan, hindi kanyang masarangan ang bawas ang ilok mo. No? Uh-huh. Ito, hindi na naya utan makabulong da. Boy?
13: Proper hygiene. Maligo ka gamit yung santon plus herbal soap.
0: Oh, kadadlaw.
13: Kay may ara na siya busy. Oh. Damo siya madidikakaw, may bayabas pa na, sir boy. Oh, yung mga antibiotic na, mga antibacterial properties, ara, gina santon plus herbal soap. Kung once nga inusnos mo na sa inusnos, gid ba? Nusnosay mo ilok, sa mo lawas.
0: Grabe yung papunta.
13: Mabuhin na ang mga mapatay mga kagaw.
21: Matay ang mga kagaw.
13: Plus,
21: no?
13: Tapos, gamitin ka sa imong klinika Dio Fresh.
21: Sang imo favorite so, deodorant, gatag siya mo 48 hours of freshness. Klinika Dio Fresh with VCO gapo, no? So, tapnaon, tanan nga microbio, nga gakos ang imo body odor.
13: Ang silingon ni Dr. Ramel, Guru Sir Boy, ang Santon Plus Herbal Soap, enough naman nakapatay sa kagaw, ah?
21: Enough.
13: Kali, hindi man pwedeng, hindi mo pagbanlawan, kagdala na permi. So, meaning to say, ang D3, ang ining klinika Deo Fresh, amo ni siya ang nagamintinar.
0: Mintinar
13: nga. Throughout the day, ara na siya.
21: Fresh ka whole day.
13: Unahon mo Santon Plus.
0: Ibutang tawas paligo. No? Hindi lang nagapahamot, ako hindi nagapaputi pag it's your boy.
21: Kung kulang ka sa exercise, no? Kag gusto mo maglaban ka sa sexercise, kag kulang ka exercise, for extend food supplement ang para
13: paborito ni Engineer Albaul, extend food supplement. Gapan namin si imo blood circulation. Kung nami ang blood circulation mo, nami ang deliveries sang nutrients, nami ang deliveries sang Mighty C, sang DTX 500, kag D3 Bio. That's why extend is very important as a food supplement. Well, labot na may paaman pa. Kung naman ni Sir JP, may paaman nga flagpole, no? Once in a while, no?
21: Sir Boy, nakibot ko blood Dr. Ramil, may mga kapihan na gilisubong nag-serve yung DTX coffee mix.
0: Wow.
21: Kibot ko hindi lang kalikainitive.
13: Ang resort ni Sir Boy sa Don Salvador.
25: may paman nga no.
21: DTX Premium,
25: DTX Trans tapos paman DTX Coffee Mix, DTX Premium.
21: May ara ya DTX Premium no. Andi kung gusto mo nga gakapi ka nagabulig ka pa.
25: Bantayan ang pag-open sa kan.
0: Rayong, may rayong.
13: Ang sigurado ya, ang sigurado ya, ang DTX Premium. Ang resort andiyan mo pa na. Kaya pa na, no? Ang DTX Premium, available, no? Kung gusto nyo medyo mag-saucy, i-treat nyo ang lawas nyo for something really tastes good, no? Okay, may gano mushrooms ni, kag stevia, ang sweeteners ni, kampiyon ang ginatawag nga DTX Premium. And of course, sa mga suki ni Sir Eljan, alagigigapo ng original, no?
0: DTX
13: Coffee Mix, no? Right, ang yan ni Sir Rod siya gani.
21: Ara ang DTX kanya
0: Rayo
21: Coffee. Rayo
0: Coffee. Gabulig ka na.
21: Aha.
0: Gapangapi ka na.
21: Kita mo mayo subong ang health condition ni Sir Broads kung sa Rayo Coffee.
13: Aha. May buwangan ang puso.
21: And of course, lastly, sa mga palanakit sang lawas, hindi mag-inom diyon pain reliever, unahaan ay magbanyo sang
0: Santo Plus Herbal Oil.
25: Sa mga gusto nga magsunod kay Engineer Albao, ang sikreto ni Engineer Albao nga feeling young, looking young, nakakana ya. Naka-extend food supplement.
13: Habang ginaulat ang epekto ni
25: extend. Kamu nami ang circulation, Sir Boy mo. Madulong gid niyan tanan nga sustansya sa imo lawas once you have a good circulation.
0: Correct, no?
21: Alright. Sige, now storyahan ta, ano bala ining caprylic acid? Another arsenal, another power nga ara sa D3 Bio.
25: Nga wala sa
21: plain D3.
25: Yes.
21: Ini naman atong
25: caprylic
21: acid. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
3: Talk ni Doc.
13: Thank you, Sir JP. Ang aton pa ming nastoryahan si lauric acid nga gihimo mo no laurin.
25: Hindi, so meaning Sir Boy, hindi tanan nga acid makahalit.
13: Hindi tanan nga acid makahalit. Kaya hindi kinastoryahan ta fatty acids ni sa, no? It's a kind of fat. A good
25: isa
13: kind of fat.
25: Isa acid nga hangahalin sa tambok.
13: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Ano bala? Nga ginarekomendan ang caprylic acid. Ano ni siya ka-safe? Ay, ara man siya sa breast milk. No? So safe man siya, no? Ang aton breast milk may labot may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid ya 8 carbon chain. Ano ang...
25: So, meaning pa, Sir Boy, kay 12 si lauric acid, medyo damo siya conversion.
13: Due time and gap po, no, compared sa long chain, pero mas damo siya sa caprylic.
25: Ang nakanami lang ni lauric acid, Sir Boy, kay machins to monolaurin anay siya.
13: Oh,
25: then, mga 8 hours, malibot-libot sa imo lawas, to protect sa imo cellula against bacteria, against virus, amo lang nami sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakanamilas caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya ma-change to energy.
13: Correct.
25: Pero hindi lang nga ma-change energy siya, Sir Boy, antibacterial man.
13: Antibacterial. Kampiyon nga antibacterial, kampiyon nga antiviral and antifungal properties ng caprylic acid. Kampiyon. Once ma-convert niya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya, monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C according to research.
0: Antiviral.
13: No?
25: Inom ka D3 Bio, malikawan or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
21: Yes, Dr.
0: Yes, pwede gud mapanubo ang viral load.
13: Viral load, which is really important. If you have hepatitis, the most important thing to do is to control the viral load of hepatitis.
25: Para hindi na perdihon ang imo atay.
13: Correct. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kalanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, di ara na kay D3 Bio. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprylin.
25: Pero dasig lang sila magstay sa imo nga cancer boy.
3: dasig lang.
7: Okay, himuon din siya energy.
3: Energy siya dayon. Mm. Among gina ang iya second major role, it provides you instant energy. So what do you get?
7: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
3: Uy, on. Gapan na.
7: Dalami, no? Ngita kapag kaon nga ga-energize ka, pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates, sir boy, ga-instant energy man, pero masubrahan, madako buyon mo.
3: Buyon mo. I-store yan, no? Ang medium chain triglycerides cannot be stored by the body. It should be used. Kaya amunin niya ang iyaya function. Ginausal gini siya as a source of energy by converting them to ketones. So anong bala katabo kung mag-inom ka D3 bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylin. So anong ginahimo sini kung gamasakit ka? Sampon, naghilanat ka. Mm. Naghilanat ka. Inom ka D3 bio. Mm. Pag inom mo D3 bio,
7: bilang suggest mo, sir boy,
3: two soft gels every 4 hours.
7: Wow. Siyempre, may lanat ka na mo.
3: May lanat ka na. Mm. So, therapeutic dosage ni siya. Mm. So, ano bala kung
7: especially ka nang wala nakagana kaon. Mm. Energy Japon.
3: Oh. Ay, Japon energy. Ang muna ang punto ko, kaya masakit ka, wala ka gana magkaon. Mm. But your body needs energy. So, ang energy source mo, ara na sa bulong mo para si...
7: Bulong pa, energy pa ni mo.
3: Energy
7: grabe,
3: pa.
7: Ang D3 bio,
3: all no? In one, ang D3 bio. You cannot find
7: makita
3: that.
7: Sa plane sa nga plane D3. Amo na ganing nga, permina mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, sayang.
0: Oo.
7: Gamit ka na lang ano.
0: Isli na ng plan nga D3. Mm.
3: Proven and tested ang D3 bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gahilanat ka, taas ka, take your time. Pailinata ang lawas mo. Lots of water plus D3 bio, 2 capsules every 4 hours.
7: Correct.
3: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
7: Especially ang kabangdanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Mm-hmm. Wow, kampiyon gina mo.
3: Kayang-kaya
7: yung D3 bio. Ginya.
3: Sa mga
7: ubo, mga bata abla nga daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na.
0: Pwede sa mga bata. Mm-hmm.
7: Patap na ada yun. Pero kabalo ka ang pinaka-dabes na pag-tap na, wala pa ubo, wala pa sipon, paimno naman.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang kapag inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yung may D3. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Sige sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galala ron bala. Sabatian ko sa radyo nga may Pure C vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo. Latap na ang akan nga ubo.
14: Pure C vitamin C. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Si Marina Sigintig ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pang uminom ng Pure C. After 1 week, malin yung ubo ko.
14: Pure C vitamin C.
27: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Prevention is always better than cure, no? Ambal nila, no? That is the power of D3 Bio over any ordinary vitamin D3 supplement.
0: Basta mahilanat ka, sir boy, namin nagaling D3 bio kay siyempre ginapainit niya nga itong lawas eh. Mayroon sa singin ito, thermogenic effect na ginasterilize niya ang bakterya nga kapagdanan sa hilanat.
3: Correct, Doc Sam. No? Kung si Sir Kevin pa, D3 Bio is like a super oil nga ara sa salakyan. No? Ang super oil sa salakyan, di lang ni siya ga-lubricate sa aton mga pistons da, kag sa mga balbulanyo da, ini siya ang super oil ni, ginatinuan niya man ni, ginare-remove niya mga sludges sa imo engine, no? Ginapagwa sa imo lawas. Kung may gatuktok sa sulod, kwaon man na sa nami nga engine oil. D3 Bio is the ultimate oil for your body. It does not only protect yourself from infection, from any kind of infection, it also provides energy. By providing energy also, it cleans your brain. Imagine that. Di ka kita, food supplement, nga ginpaayo ka na, pati ang brain mo gintinluan. Ha? By removing beta amyloid plaques that causes beta amyloid degrading diseases, ano na siya, Alzheimer's, dementia, ina na mga masakit.
7: Important. Ang nami pagit sa D3 Bio, Sir Boy, is the, ang iya caprylic acid ga bato sa mga yeast infection.
3: Correct. Specialization niya man na, no?
7: Antifungal, Sir Boy.
3: Antifungal. Oh. In and out. Fungal infection sa sulod, sa lawas.
7: Sa mga baba mo.
0: Baba, oh, sa lining na to.
3: Lining mo.
7: Abiskan mga candida albicans. Sa mga...
3: Correct.
7: Yes, infection sa mga kababayanan. Mm-hmm. Kaya, gid.
3: Kaya.
0: Even sa itong cell wall, ka-topic na ang fungus, Sir Boy. No?
21: Yung laki sa Doc, yung yeast, ubo mo nga hindi madula. Minano ka antibiotic, hindi kaya madula.
7: Tagi
21: ko na mo. Sus, gin swab ko Doc, gin lantaw, gin culture test. Yeast, gali diya nga akong infeksyon. So, araya, ang makakuha, D3 bio.
7: Virus, ego. Bacteria, ego. Fungus.
0: Igo man.
7: Even parasites.
21: Even parasites.
0: Tanan.
21: Bitokon, galing na pwede.
7: Kung pala inong ka dito, bayo, tanan nga mabitok, kaya patay na yan.
0: Tapi ng mga fungi, gatubo sa mga tail, Sir Boy. Inigin na ito, athlete foot.
7: Ang iba niya makukun, ablaga.
21: Dira,
0: gagabok
21: ang kuko. Mga protozoan na.
0: Pwede ka ng dito, bayo.
7: Ang kuko.
3: Ang munang cause doon, mga fungal infection na.
7: Checklist
3: number one. Nga mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit, nga akonsentrado, kiwala activity ng akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akong lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
21: Ma-D3 Bio ko, Doc Sam, kag hindi na ko mag-D3 nga plain. Kay ang D3, wala yan nagapanubo sa bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sa imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin kada sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL. Ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
0: Correct. D3 Bio, pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga-produce sa isang ginatawag glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwa sa glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT. No? Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tayo. Hindi siya makuha na mabuhinan.
3: Overwork.
0: Mm-hmm. O, tungod nga siya nagpagwa sa glycogen. Kung damo ang glycogen at pilakadlaw, makuha siya. Maguba, mabankrap. So, D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store dyan lang.
3: Gina-store dyan lang.
21: Gina-maintain.
7: Conser boy, kung D3 lang, it's all your active immunity. Your active immune system lang ang iya inaris. Pero kung D3 Bio, duha iya inaris. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So si D3, makanto si mo active immunity and your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa ano sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malatulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula patay ng kagaw, maghimos na lang sila. Meaning pa wala sang overreaction sa imo immune system.
21: Kay controlled ang infection.
7: This immunity nga gakadto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod
0: sa correct.
21: Daw controlled ang infection.
7: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod ang barangay, makanto na lang tong police kag magano.
21: Mag-record na lang.
7: Mag-record na lang.
21: Kag manghimos ano.
7: Pero kung wala wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawag kaya police.
3: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
7: Correct.
3: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na.
7: So, sa military term, ang D3-bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
21: Correct.
7: Lain gidya kung may backup ka, may auxiliary ka. Iyang matamaan
21: ang sa panahon ni Marcos
7: organic nga mga soldado. So, di na nga passive na tungod kay ara sa BCO imong gininom.
21: Correct.
7: Nangin passive siya. Kaya kung hindi na nimo inumon, wala sang may matabo sa boy.
21: Ang BCO nga ara lang niya sa D3-bio.
7: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3-bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa imong immune system. While D3-bio, your immune system and your cellular, imong cellular.
21: So meaning, all angles sa immune system covered?
7: Correct.
21: Passive and active.
0: Active.
7: Sige. So, di ba kanami, kung gakuan ka, D3-bio ka.
21: D3-bio
7: ka. Amo na, sir boy, D3-bio nagikusubo.
3: Putik tahiyang lawas, mag D3-bio na.
21: Upgrade ka na.
3: Putik tahiyang lawas.
7: It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3-bio.
21: Hamak mo na. Meaning mo na nga study? Kalamig, ano?
3: Kind of studies.
7: Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
3: So, this is an FDA-approved product. Gintunan studies. Backup sang Ateneo, UP. Makita nyo tanan. Extra virgin coconut oil has been studied for 40 years. So, amo na ang effect sang D3-bio or over ordinary vitamin D3.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas
4: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. May D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
18: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
20: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
22: Di na kano. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
23: Si sa kadlo kapila ka mag-inom.
24: Sa DGX 500.
22: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
23: Subong kamusta?
22: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
4: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. sa Subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
1: My TC! Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
1: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman o sick?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
12: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
19: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
23: Tikasin.
1: DTX 500.
24: O si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangakon nga problema sa nga kuging tubuan sang acne. Gani isang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Ipadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
30: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. iCare Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. At lawad-law, iCare Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
31: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
32: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
33: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
34: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
31: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
35: Ew! Yucky!
31: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay. Bad Breath Clinicas for Biotics. Ang probiotics na kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
0: 27 lot.
3: Ano ginabatsyag mo sa
0: high blood gid ko?
3: Ano sa una ang imo?
7: Blood pressure.
0: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
0: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Babaka mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
14: Babaka mga butika.
15: Ga, matchoy ride man tabi ga.
16: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
15: Tiga, ma-joyride na ta.
16: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
15: Sakay ka kidiya!
16: Siyempre! Naka-extend ko ya!
15: Basta sagad nga driver, extend, love.
1: Extend Supplement for Men. Yahoo!

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may pulso.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: May intuan din ako sa nabi ako.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kulitan at The Tonight Show with Cherry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras naton, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong agapi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatyagon, kaga nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Sa ating naman nga Globe number 0927-448-940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat, i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263. Kag sa atong Globe number 0927-448-940. May 6, 2026. It's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Pab Dirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Ay, partikinit. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Pati good ah. Very good. Matik na la. Maayo kagid. Mga ka-K5, hindi na tag gusto maglampot pa sa tawag naton nga problema sa ato ni kayong lawas. Kay kamudlay katama sa sibong nga panyimpo. Aton gitagaan sa importansya ang mga pagkaon. Kinanglan masustansya nga mga pagkaon kag ilimnon para magbakod ang aton nga lawas, ha? Aton man tagaan sang prioridad ang pagpabalhas, ha? Sa nahambal naton pirmi, ang pagpabalhas isa ka natural nga proseso sang aton sistema o sang aton lawas nga para mapagwa kag maeliminar ang mga toxin deposit sa aton sistema. Nga mo ining nagahatagid sang kahalitan kag nagresulta sang masakit o kon balatian. Sa kada ilig tulo siyang balhas naton, sinyalis na kaginabuligan mo nga magbakod ka maghilway ang aton lawas sa mga sakit o konbalatian. So tagaigid siyang chance nga magpabalhas ikaw. Adlaw-adlaw, ha? Tungod siyang kainiton ang nagpiesta sa mong ang mga kagaw. Nagabukod sila kang nagamaskulan.

0: daw kang nagabangis. So kinanglan naton nga hindi pagpatiniron ang mga kagaw sa aton palibot, especially sa aton sulod panimalay. Ugalion naton nga limpyong palibot, limpyong sulod balay. Para kumbaga limpyo ang aton balay kag palibot, hindi makatiner ang mga kagaw. Kag like, mapaiwan naton ang masakit kag balatian ha. Ang stress, mga ka-K5, simple lang. Do wala natong natagaan importansya. Pero amo pani kong kaisa ang ugat sa mga lala kag delikado nga masakit o balatian. Tungod sa sobrang stress, nagsalalaka ang blood pressure. Tungod sa stress, Jerile, natumba way pilas. Na stroke, na heart attack. Tungod sa stress, nag-alandar ang mga kanser. Tungod sa stress, daw hindi ka na kay chindi sang pamatsyagan mo, permi ka lang luya. So gani aton gid dipinsahan kag panilagan ang aton lawas kung ara kita sa mga stress nga mga sitwasyon, mga bagay man o kung mga butang. Likaw kita. Dipinsahan tagid lawas naton batok sa stress. Kag hindi gid magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Konsyan, isa sa mga Dibuinas, ginilikita mo. Taga Bacolod, taga Negros, taga Pilipinas, isa sa mga Dibuinas na tao sa kalibutan, Pilipinas, especially kita dire. Why? Tungod ang mga eksperto sa Amerika, sa India, sa taga Europe, ginili, nag-inisteryohanay. Nga kinanglan sang tao subong nga panyempo para mapaiway ang masakit o kung balatian, kinanglan may adlaw-adlaw kita nga pundo nga antioxidant. Kay ang oxidative stress o kung ang mga tawag naton nga mga free radicals nag-aatake sa selula sang tao. Ginamasakito niya jiriling laton selula, ginahatagaan niya sang luya, masakit. Ginaguba niya jiriling selula sang tao. Di ang aton lawas, ang aton ugat, ang aton panit, ang aton atay, korason, tanantang aparte sang lawas, kabilugan sang lawas naton is made up of billion or trillions of cells. Selula kita nga dako, Jirili. Ang selula kondamo, amo ni tawag nato niya nga, tisyo, no? Matisyo siya. Unod siya. Ang unod, magiging organ, katulad sang atay, katulad sang kidney, korason, mga organ ina sila. So, ang pinaka-smallest breakdown sang organ is selula. Di amo ginaginatake sang mga free radicals. Gina dali ya paluya kag ginatigulang ya kadali ang aton selula sa manasing nga panahon. Di kon imo selula kargado sang antioxidant. Hindi dali basta-basta maguba dili. Ang kalimbawa sang oxidation, ining magkaon ka sang mansanas, bla. Pag angkam mo sang mansanas, na nabilin postisyo mo. Pag angkam mo sang mansanas, kung ibutang mo lang sa isa ka lugar, kagpabayan kadali, pagbalik mo, tingala mo, masanas mo nga kinadtan, Jirili, gaitom na. Tungod siyang oxidation. Tungod siyang oxidation. Di ang aton lawas, ang aton selula, dasig siya mag-oxidize kung may ara presensya sang free radicals. Kang hindi gid maimitar adlaw-adlaw, may nagasulod gid sa lawas tanga free radicals. That's why ang una nato nga depensa is pasakaon naton ang aton antioxidant kay amo ini makasagang makadepensa kag makapabakod sa aton sistema batok sa tanan nga klase nga free radicals. Di buenas kita tungod ang DTX 500. Ara sa iya ang pinakamataas nga klase sang antioxidant. Halin sa tubo. Makuha naton ang antioxidants pagi sa pagkaon sang utin. Utan. O kung pagkaon sa mga prutas. Pero ang aton nga source of antioxidant halin sa tanom dirili. Tubo. Sa tubo magakabyan ang tamis. Sa likod sang tamis sang tubo may pait dira. Kag sa sulod sang pait dira nagapanago ang antioxidant nga pinakamataas. Taas pa sa kumpara makuha sa tanom o kon sa prutas kag sa utan. Super antioxidant base sa ORAC value scale. Isa katalaksan para mabalaan kung ano ang volume sa isa katanom, isa kaprutas o kung utan, ano kadamuon sa antioxidant. May ara yang utan nga 500,000 ang iyayang score abe. No? May prutas, ara yang prutas 800,000. Ang sa tubo mga kakay-5, base sa ORAC value scale, naglamot siya sa 1.3 million. Siya ang may pinakamataas nga antioxidant. Amo ina makuha naton sa kada kapsula nga ginainom ta nga DTX 500. Ginakargahan tang lawas naton adlaw-adlaw sang antioxidant. Kay ang tugon gani sa liwat sa mga eksperto, kinanglan sang tawo padamuon ang antioxidant. Di ang aton niya hindi ordinaryong antioxidant, kundi isa ka super antioxidant. That's why di buenas kita kay ari di saton. Hapos lang baklon, bisan din kailang magkanto nga farmasya o butika, available ang DTX 500. Kag wala pa da iya natapos ang istorya ta about DTX 500. Kay man, hindi pa kontento si Dr. Ramil Oy nga hindi ta mabuligan sa problema ta about sa blood sugar mula. Kay halos mga Pilipino is susceptible o kon prone kita sa tawag naton niya nga diabetes. Karon ining amargoso mga kakay-5, sikat kang nabalaan gid sang halos tanan sa kalibutan nga may mga elemento nga parte siyang amargoso nga kadasig kag maabtik siya makabulig sa pagpanubo siyang blood sugar. Galing ang problema kaunon mo hilaw. Tibalan naman nato ng amargoso mula kay doon gausap ka siyang abdo. Perte ka pait. Hindi ti kagwanta. Damo nag-attempt o kung nag-testing mga kakay-5, makaon niya ti maayon ng diabetes ko, makaon ko gali amargoso. Niya galing kay hilaw niya, miskan hilaw pa na, miskan pait pa na, gusto ko yan magtilaw nga siyang amargoso na kay maayon gali na. Ang natamo, damo nagbalakal sa mga merkado, kang mga public markets, dirile, no? Daw nag-abot ganit siya punto yung ano kaiwat siya sa amarguso. Pero kadali ba lang to, guruway ganit kilabot duwak bulan. Nagbalik normal ang supply sa amarguso nga. Di unay nga pagkaon, dirile niya pait, huay ng pait, importante, maayong diabetes ko, kay maayong amarguso sa diabetes. Kaduang adlaw, ti siyempre makaon ka sa hilaw ng marguso sa aga. Sa ugto kag sa gabi. Pinsarabala niya, why, na yung pait niya yan. Ikaduha nga daw, mo maghapon himuon mo, makaang kahilaw ng margusyo, aga o to gam eh. Wai, na yang pait. Duga matamat nga, matamat na kuriit. Ikitatlo nga daw, jirili. Ah, medyo pait din man. Sige lang, imaayot ako no. Ikapan nga, adlaw jirili. Do ka pait na ginaw. Duga alaw, ay kusang kuriit ni siyang kaon siyang margusyo. Pagkay lima kadlaw kaon sa aga og tugam eh. Hindi na ko. Patay kung patay, total law ay. Hindi ko nga guhanta magkaon niya hilaw ng margusyo. Nga hilaw, hindi... Paborito taga margusyo ni Jirling nga may itlog ang may baboy bla. Ibutang mo siya utan sa laswan, amin man. O galing-gali mga kakayfime, was makaagi na init ang amargusyo. Ang espesyal nga elemento nga arat nila sa margusyo, madula siya. Matunaw sa tungod sa init, that's why kilanglan mo kaunon sa hilaw. So, bisan amo to ka-epektibo, kag-sikat, katama, mga kakayfime sa milong nga kalibutan, nga ang amargusyo makatap na sa diabetes. Sino man nga buang mapadayong kaon hilaw man? Adlaw-adlaw. So, natabo, ginpabayaan to. Here comes our CEO, Dr. Ramil Oy. Gintunan niyang amargusyo. Grabe, ginman. Galing ang problema kay kapait. Ang aton dila, mga kakayfan. Siya ini nag-sabor bla. Kung ang mga pagkaon, kung nasunod ta sa mabata, pait, tamish, aslong, parat, may ari na niya nag-determine o kung nag-batyag sang sabor. Pero importante nga makasunod to sa sistema naton. Kag ginto sa aton, dyan way naman niya pait no aslong kung ano. So, napinsara ni Dr. Ramil, what if i-extracta ang importante nga panakot ara sa margusyo? Kag iproseso naton sa natural nga hindi maguba ang iya elemento. Isulod na sa kapsula, upon ang super antioxidant. This is a genius, brilliant idea, Jirili. Amo ina ang sistema kada kapsula sang DTX 500. May amargusyo na siyang nga-extract. Ara nira ang special nga elemento sang amargusyo. Nga kung siya din, istrikto, Jirili. Ginabantayan niya ang aton blood sugar nga maglapaw, panubuo niya. Kag ginabantayan niya man nga hindi maglapaw sa level ang aton blood sugar. Kagari pagit, ang grabe pagit, ang amargusyo, may epekto siya nga parihas sa insulin. Ang aton lawas, mga kakayfarm, nag-excrete ini kung nagapagwa ini insulin. Sa islet of Langerhans, do tabu-tabu sa tuwalya, bla, kalimbawa, bla, da nagagi ang aton nga insulin. Kumuhigo siya o kung barado siya o kung wala nag-function ini mga tawil-tawil na ginagwaan siyang islet na siyang aton nga insulin, hindi siya makasupisyente sunog sang blood sugar. Kay ang aton ginakaon, ginaproseso na sa lawas ta. Especially carbohydrates, no? Kanon. Ang pinaka-breakdown niya na is glucose or simple form of sugar. Kay karon, ginaglan na siya buligan sa insulin ang glucose nga maproseso siya nga ma-convert siya into energy. It so happen ang lawas naton hindi makasupply siyang enough ha, nga insulin That's why nga nagadamo lang ang aton nga blood sugar. Doon nagatangkas-tangkas na lang siya. Nagasupot siya damo. With the help of DTX 500, nga may akto siya nililikang epekto, nga parehas insulin, buliga niya pagsunog nilili ang mga blood sugar nga ma-convert into energy. Ang energy kinaglanta mga kag-K5. Miskan nga katulog ta, kinaglanta energy. Ang simple nga paghuragok mo da. Kinanglan sa sistema ta nga mag-andar siya mo. Energy. Kuryente bla. Ang aton pagpanguyab, pagpangilay, pagpaniwal. Pagkadlaw kang paghibitanan, gakonsumo na energy. Ang aton paglakad, pagpungko, pagtindog, pagligid, pagtuwan. Kinanglan energy. That's why nga kung ikaw may problema sa imong pancreas, sa imong insulin, perfect gid ang DTX 500. Matagaan ta depensa batok sa mga free radicals. Paproteksyonan kita sa kung ano nga masakit kag balatian. Kag mapaiway kita nga makaangkon sang diabetes. Good news, good news. Wala pa siyang tao na patay sa diabetes. Amo na good news da, no? Now here comes the bad news. Ang bad news is, damo na nga tao na patay sa mga sakit kag balatian, tugas ang diabetes dirili. Ang good news, pagkidari, may ari na kita, panagang sa diabetes, pwede na itong mainom adlaw-adlaw. Good news, ang alan niya, DTX 500. Nainom nyo na ang DTX 500? Ati Goda. Nainom nyo na ang Mighty Shea? Grabe mga kaka-K5 oh. Kundi siya nagligan nga gabi, duha lang ito nabantayan siyang pag-asa nga low pressure. Ang isa na kasulod na sa aton Philippine Area of Responsibility ang una nga low pressure. Ang nagasunod nga isa pagiging ka low pressure, nagbagyo na siya. Kang sa likod siyang bagyo, may ara pagiging isa ka low pressure. Ah? Noting banayin eh. Abi. Ano ang latest sa aton lakad sang panahon? Weather update with Jerry Lee.
1: Yes, low weather update mga kaka-K5. Isa na ka tropical storm ang ginabantayan nga bagyo sa Guwa sa Philippine Area of Responsibility. Suno sa pinakaulihing update sa pag-asa. Ang bagyo nga gindatagaan sa international name nga Hagupit. Ang ulihi nakita sa 2,185 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Maximum sustained winds ang nagadagat na sa 65 kilometers per hour. Kagastines o kon pagmadlos nga nagdagat na sa 80 kilometers per hour. Nagkapadulong sa natundang nga direksyon ang bagyo sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Kinalauman nga magasulod ini sa weekend ang bagyo. Kaga pagatagan ini sang lokal nga pangalan nga si Kaloy. Samtang mag-experience naman sang mga pagulan ang madako nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Was nga adlaw bangon sang low pressure area. Partikular na maapektuhan amo ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental, kag Camiguin. Nag-experience naman sang mapaang panahon bangon sa Easterlies ang Luzon, lakip ng Metro Manila. Apang posible sa gihapon ang makadaling pag-ulan kag pagpangilat sa hapon. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon. Sumong nga gabi. Apang buwas nga adlaw, posible ang mga pag-ulan bangon sa epekto naman sang LPA. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 34 degrees Celsius naman sa ugto.
0: Why di klabot bagyo sa aton dili?
1: Why palo kay ara pa sa sagwalo sang teritoryo?
0: Come on down, bagyo, come on down. Sulod na, baby, sulod na. Kainit na. Dogalakad ka dirili sa mga dalanon sumong, matyagan mo, dumay kalayos, babaw. Dumay gadabok, bulang arak ka sa... Arak ka sa inyo, bulang ning dapog, bulang akperte, kainit, blahaw. Sumong adlaw 43 degrees Celsius. Grabe init, no? Dumabuang ko. Kung hindi lang may kahuya, kuluya, dirili, mauba ko mo.
1: Ika ni nag-uba ka, lo?
0: Kahuluya, gani mag-uba ko.
1: Ano ako?
0: Kay pati short ko yung bahon ko yan. Sikar makita, Danila, ang hindi makita.
1: Ang ano, lo?
0: Ang akon nga tato eh.
1: Anong tato mo, lo?
0: Ah, Tweety Bird. Do tato na lang siya, no?
1: Why na eh?
0: Mga kakifab, yara sa 40 degrees Celsius ang forecasted. Heat index o kon kay nito nga mabatyagan sa probinsya sa Negros Occidental, buwas nga adlaw. Huwebes, Mayo 7. Wow, dirili. Ta, kumbulsyon naman. 40 degrees Celsius, oh. Kagina sa adlaw 43. Sumong 40 ang forecasted heat index para buwas. Grabe, no? Di, sige, abagyo dali, abe. Ang low pressure nga rasa ti ilan siyang ining ano ni? Siyang Mindanao sumong, ho? Ina pangabay na itong tani nga mag magbalubaliskad ka na sa bagyo, bla? Kaya ang isa ka LPA to sa tunga-tunga ay nagasunod sumong sa low pressure nga rasa sa teritoryo na ito, nagbagyo na siya. Sa likod siyang bagyo, may low pressure pagin mo. Di layo pa ito yung bagyo, eh. May low pressure ta si Bok, kamunit na ayo na to, tani bla, dali o niya bla. Ginapahinom do ang publiko nga mag-inom siyang tubig, kaglikawan nga magtinir sa idalom sa adlaw, bangod sa posibilidad sang heat cramps o kon heat exhaustion. Kag heat stroke, gini, no? Mga kagkifay balantayan, kinanglan na to, depensa resistensya, halong kita, inom kita damo tubig, kag magpasilong kita, especially nga tion na ganda, indakal ng init sa aton nga palibot, no? Kag inom kita may TC, ang alkaline nga vitamin C. Ang lawas na to, nag-react din limo, sa anuman nga klima. Klima. Ang klima, init, tugnaw, o kon mix, di ba? Di ang aton lawas, kinanglan maka-adapt siya, kung maka-adjust siya, sa anuman nga klima. Kinanglan uptake ang lawas ta, kung taas ang resistensya ta. Karon kung nubo ang resistensya mo, da ka na makamatsyag sa mga sakit o kon balatian. pwede ka mahilana trangkasyo o busipon. Matukar ang mga hapo allergies mo na, kang iban pa. Tungod sang kahinay magresponde nga makadepensa ang lawas mo. Kay nubo ang resistensya mo. Anong imuon ta? Pasakaon ang resistensya para magbakot ang depensa. Para makabato sa atake sang klema subong. Kinanglan ta mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sa mga bata ninyo, kondisyona na sila nga daan. Kay dugay-dugay ma-break klase na, no? Subong pala nga daan mga kakipay, paanada ng mata ninyo nga magtaas ang ilang resistensya. Pagi sa pag-inom sang Mighty C Syrup for Kids. Nainom ng D3 Bayo. Isa pagid nga ginabantayan nato nga makatugang gid sakit kag malatian ining virus. Mga kaka-K5 sa interview sang eksperto, no, sa isa ka programa ni Oprah Winfrey. Ang pamangkot, napamangkot ko na ni kay Doc Ramil before ining nagwa nga video. Ang pamangkot ni Oprah Winfrey, isa si Oprah Winfrey sa ka Black American nga sikat sa katama sa milong nga kalibutan, especially sa Amerika. Respetado siya nga personalidad sa telebisyon kag journalism. Ginpamangkot siya dirili, no? Ang isa ka eksperto nga gakapatay ang tawo. Natungod nga kapatay ang tawo. Tungod siya masakit kag balatian. Sa amon nga survey kag pagtuon, magamay na lang nga porsyento sang tawo ang nagakapatay tungod sang katigulangon. Gamay na lang kunong porsyento ang tao gakapatay tungod sang katigulangon. Ang kalabanan gid magluwas sa mga aksidente. Ang nako gid nga porsyento tungod sa masakit kag balatian. Di amo gigali mga kakipay, masakit kag balatian gid. Ang amo subong ang nagahatag gid sang risgo sa aton. Nga pwede mauntat ang birthday mo. Kaya ang pinakadasig subong magpauntat sa birthday mo, maghatag sa aton masakit kag balatian, ang virus. Dasig siya. Kaya ang virus mismo gamiton niyang lawas naton nga gub-on niya kag mismo pang-ut-uton niya to sa sulod. Kaya kadasig lang nga hindi ka makadepensa, mismong lawas mo hindi ka bato. Ha? Kanto ka sa ospital, why ka man, why man man mahimo? Di, why bulong eh, no? Amo na kadelikado, mga kaka-K5. Virus. Killer man yung virus, eh. Patyon ka siyang virus mo. Di karoon ang ato, mahimo ko mo, wala siyang bulong, depensa na lang yun. Nga sa aton palibot, ara lang ng mga virus. Hindi na ton makita kay gamay pa niya sa puntas ang dagom. Pero kung makasulod siya sa laton lawas, daw mga Dracula, daw mga vampira nga ginaguba yung aton silula, nga ginatagaan niya sa infeksyon, nga makaangkol kita sa pagbatyag sa masakit o kung balatian, nga pwede gidrason nga makahatag sa problema sa aton kayong lawas, kag pwede kamatay. So, depensa ang kinanglan na subong. Ang makatabla sa ang virus, makahatag gin mabakon nga depensa, ang ining monolaurin. nga isa ka elemento nga makuha naton lang sa gatas ang iloy dirili. Di alang-alang matiti taliwat sa nanay ta. Hindi man pwede kay ara na si tatay ta. Makuha naton ning Mono Laurin sa extra virgin coconut oil. Lanag nga wala yang ginpaagi sa init. Green proseso siya sa natural kag cold process. Medyo mamudlay ni nga proseso nga para makuha. Pero pwede ah. Kay kung ipaagi mo sa init ang pagkuha sa mantika nga halin sa lube, mapatay ang monolaurin, matunaw siya bla, tungod init. So para makuha mo siya, kaya mapreserve mo ang mga importante nga mga elemento sa lube. Cold process. That's why gintawag siya nga virgin coconut oil. Tungod why siya kaagi init mo. Why mabuka bla? Why maguba? Ang iya nga mga special elements, kompleto, intact lang yapon. So, Mono Laurin, isang gigadako nga bagay nga nagmagahatag sa aton proteksyon batok sa mga virus. Siya nang naghapin sa aton selula. Ang selula ta mo ginpuntariya sa virus mo. Hindi siya makaangkab dirili sa iya bangkil sa aton selula kung naputos na sa monolaurin halin sa extra virgin coconut oil. Sa dalayon niya nga pag tinguha nga makaangkab sa aton selula, sa kandugayon maluya siya. Maluya siya kay kinaglan niya mabuhi sa sulod sa lawas ng tao mo. Kag ang pamaagi nga para mabuhi siya sa silod sa lawas ng tao, gub-on yung silula, kag suyupo yung tanan nga ara sa silula. Di ko mo nahapinan sang extra virgin coconut oil nga halin sa nitribayo. Hindi siya dirili, nagadanlog lang ang iyang mangkil. Nagadanlog lang ang iya pagkagat. Di maluya siya kay amon ang hingagawon niya ginga mabuhi siya sa sulod sa lawas ng tao mo. Gumon kag ikwaon ang anong arak man sa aton silula. See? Karon kung luya na siya, dada magasulod ang aton immune system nga kargado sang vitamin D3. Kag ang vitamin D3, amoning upod siyang extra virgin coconut oil sa kada soft gel sang vitamin o kung siyang D3 bio. Ang vitamin D3, amoning magasaputi, makuga kang ilampos, pat yun yung virus. So kung may gainom ka siyang plain lang ng D3, bigaw na. Dapat may ara, partner anay, no? Buligay kayang virus, hindi niya basta-basta, no? Kay may mga virus nga hindi matapat sang vitamin D3. Pero ini maluya sa anay, tungkol sa monolaurin, samtang nagasaputi naman ang aton nga immune system nga kargado sang vitamin D3. Vitamin D3 kag extra virgin coconut oil, amo ang the best nga kombinasyon para proteksyonan, apinan ang aton sistema nga hindi mahalitan sa kung nano man nga klase siyang virus. So adlaw-adlaw inom kita, Nitribio, DTX 500, MyTC, mga ka-K5, mga produktong kalidad ni Dr. Ramil Oy, saranggin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, ang kanami kay pwede mo ma-order sa online, sa TikTok, sa Shopee, kag Lazada. Kag kung gusto mo barato nga presyo siyang DTX 500, MyTC, and D3 Bio, kag iban pang mga produkto ni Dr. Ramil, oy, kadto lang ka mo rikta siya klinika. Klinika de Alternativo, Medicina, and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors. Libre, wala siyang bayan. Nyakilo, mapakonsulta ko sa klinik ni Dr. Ramil. Wala magkumay na matiyag, wala magkumasakit. Amo gani na nga mapacheck up ka nga para mapiparahan mo na nga hindi ka dali-dali magmasakit kag balatian. Kay ang masakit nag-abot sa mga tao nga wala balatian kag wala masakit mo. Siya no ka mapacheck up kung nagamasakit ka na. Kinaglan siya mong palang mayo lawas mo, dipinsahan mo na. Ano ang akon himuon nga para hindi ko yung makaangkol sa sakit kag balatian man? Anong mga pagkaon kag inumon ko nga mga suplemento nga para magbakod ko? Naway man ko balatian, galing tiyan mo lang namla nga kung magpanguyab ko, gakautod. Huwag na pinakalain, gista na. Ang pagpanguyam, mautod, blaklain mo. Ya, permi, gina iya. Arin na manguyam ko gani, oh. Nga kung manguyam ang iba na si tupad na manguyam ang tao. Anong may ara naman? Napira niyo? No, nga panglaton ang panguyam, no? Pero ang pagpanguyam, isa ina ka natural nga sistema sa aton nga lawas. Nga mo ina ang depensa, ang pamaagi sa aton lawas, nga para pabalon kita, nga kulang kita sa tawag natin nga supply sang oxygen. Lack of blood oxygenation. Ang aton dugo kulang oxygen. That's why ang respondi siyang lawas naton is manguyam. Sino nagapanguyam na? Kulang ka siya blood oxygenation. Mga kakay-five, no? Kanto ka mo sa klinik ni Dr. Ramil. Kaya may mga arat na siya nga mga doktor gahulat sa aton. Di ka pa nakita si mong man, pila si mong konsultasyon. Uy, naguro si mong 300 na. Siyang una, dumduman ko nga madala ka sa Doktor Manok. O kung madala ka sa 3 kilo nga mais. Nga mag-umpo-po, bla? Ha? Hindi gani mamakal ka siyang 3 kamugkos ang ibus. O kung ano nabi kiway ka kwarta mo. Lalaan mo sa isa kasakong nga utan nabi yun. Di na sumong daw hindi na nauso. Ha? Daw hindi na nauso, kinagla mo bahay kagit cash, kwarta. Di 300, daw ay Dr. 300 ha. Pero may libre. Ah, may libre. Huwag ka naging niya pag-uon nga kwarta. Sandiin ka mapakonsulta nga wala bayad. Kay Dr. Ramil Oy Clinic eh. Nga madinaguso kita kung may aras ang libre nga check-up na sa atong lugar. Kay tungod talag sa lang. Pero sa klinik ni Dr. Ramil, adlaw-adlaw, libre ang konsultasyon. Lolo, ako yung lolo, problema. Kuya, kung makabugta, kuya, tuwang gabi, bla, ha? No, dugay-dugay, kuya, matulog kami. No, hindi ko katulog yaw. Hasta na natugay-dugay, ang piyong-piyong lang ko na. Kag, ba, hindi ko matulog. Ano, hindi, matuturoog ng manok. Tumugtaw pa kong yapon. Yeah, lolo, ako yung problema ko mo niyo. mabugtaw ko kay mangihi ko. Mga duha na lakatika ka makaabot ko sa banyo, nagsagawak. Basa ang pajama ko. Di karon kung basa ang pajama ko, may liskig ko, manibigig ko. Di madula ng tuyo ko. Budlayan ako magbalik tulog. Gumuway kuya masakit, ha? Mula na galing, kaya sa gawak lang, be. Do, hindi ko makontrolar ang ako ni Himla. Kanto lang sa klinik ni Dr. Mil. Nya, kuya long, ayaw magpungko ko, magtindog ko, dumungad ko, aw. Tapos kung kisado, magbalikin ko gulpe, kag grabe ang init, abe. Doon nag-a-blurred ka, doon nag-a-tagring ang akong mata, kag akong akong pamatian. Kanto lang sa klinik ni Dr. Ramil. Nya, kuya, may ko problema, Dok. Gusto ko kita niya ang akong mata, makintra sa linay sa Negros Black. Gamay pa ni siya, Dok. Amuling handom na mo sa akong asawa mo. Kaling problema, Bladok, ang ako siya putot. Dako putot man. Di karon pa, no, mi Dok, may ara sa linay sa Negros ang mga putot tao. Siyempre, mga tag-as na nagilintra na, nagawa 5'6", siya pasaka, yan, mga 5'7", 5'8". Mata, magkaroon po limin. Disqualify na ni kapasyar sa hain. Ding hando mo na, matuma na. Ya, paano? Kanto lang sa klinik ni Dr. Ramil. Niya kung mata, yan o kabunlagin niya sa eskwila. Yung isan sa malay, ganito instruksyonan mo kung obrahon. Nay, ano to gani, nay? Dali siya mula malipad, daw wala gamsom sa utok yung mga hinahambal siya. Anong mayo, lo? Ang mayo da, kanto lang ka mo sa klinik ni Dr. Miloy. Kaya may ara na siya ng mga suplemento nga para magtaas ang mata nyo, para mag-alam ang mga mata ninyo. Kag ikaw naman, nga daw nagalingin ang ulo mo, magpungko, magtindog, gundo mo ungad ka, so magbalikid ka, doon nag-blood ang pananawan mo, kag nagatagring ang panapamatinaan mo, mga simptoma ina. Posible, nag-develop ang isa kaseryoso nga problema sa sulod siyang lawas mo. Malatian mo na o masakit, ikonsulta mo na sa klinik ni Dr. Ramil Oy. Tanawal mo lang, migo, kung si Pipito Limla. 80 ho na diripro ang galaw-galaw. Do-ara lang niya sa mga late 50s. Tungod ang mga suplemento ni Dr. Ramil ginainom gid ni partner na ton, Pipito Lim. Suki gid release ang klinik ni Dr. Ramil Oy. Pila na siya gani na si Sir Pipito? Pila na gani ida ni Sir Pipito? Tanawa bala si Don Beatrice Girili, ang apo ni Papa Peter. Apo ni Papa Peter si Drake. Si Don Beatrice, bata Girili. Pirti ka alam nga bata, kagainom siyang Mighty CC Rope for Kids ni Dr. Miloy. Si Sir Migo na to na Pipito Lim, 80 anyos na Jirili. Wala ginaiya Miss Jirili ang pag-inom sa mga produkto ni Dr. Miloy. One of these days, tawagan ko siya. kang siya mismo magahatag sang iyay nga palaysayon kung ano kadami sa mga produkto ni Dr. Ramil Hoy. Si Sir Pipito Lim, 80 anyos, padayon nga mabaskog, padayon nga alerto ang iya memorya tungod nagainom siya sa mga produkto ni Dr. Ramil Hoy.

0: Okay, okay. Tawagan na si Sir Pepito ang iabi ng bata, anay, no? Piparada, ma'am. Kay matawag ko sumong si Muda via messenger, ha? Kay para ma-istorya ko kadali, misang kadali lang si Sir Pepito, oy. Ah, Pepito, oy, kita mo. Pepito Lim. Okay, tanawon na to kung makasabat sa tawag na to via messenger, no? Okay. Ara na naga-contact kita, no? Dali lang. Hello, Ma'am Judje.
1: Hey, good evening.
0: Yes, ma'am. Mayong gabi na si mo si Miss Judje Lim, ne?
1: Yes, sir.
0: Oo.
1: Hello, yes.
0: Mayong gabi na si mo. Ikaw ang bata ni...
1: Okay.
0: Ikaw ang bata ni Sir Pepitoy. Ah, Pepitoy. Pepito. Oo. Pila ng edad ni Sir Pepito?
1: 18 na sa lo.
0: Okay, okay. Ara na siya si Bong, ma'am?
1: Oh, ato siya sa mabaw, galing.
0: Ate, sige. Eh, hindi na siya
1: na pamati
0: siya. Hindi na siya magpanauga. Okay lang. Ikaw na lang, Gid. Ma'am, can you tell us about your father? About sa produkto ni Dr. Ramil Oy? Anong iyang ginainom? Kag ano ang iyang ginamatsyag, abe? No, abe?
1: Ay, okay. Oo, bale, si tatay, na-diagnose ni sa nga may ara siya na saya pala nga tiyan nga pancreatic cancer.
0: Okay. So, may pancreatic cancer
1: sa... cancer si tatay lo. Bali sa we found out na may ara siya last July 2025. So dira na discover na may CA gilid si tatay.
0: Oo. So ano ang epekto sa mga produkto sa iya? Sige siya inom. Ano kamustang epekto sa iya?
1: Actually, to be honest, ang December, may ara kami nga, na-confine si tatay sa hospital. Hindi na ako mag-drop na yung isang hospital pala, lo.
0: Yes, okay.
1: Tapos, na-diagnose itong agad ako na ang iyang bukol sa iyang pancreas.
0: Aha.
1: Well, in fact, hindi na siya pwede gani maupirahan because nga daw magka-complicated na.
0: Okay.
1: So, tatay started to take D3 Bio and DTX 500.
0: Okay.
1: So, like March, two months ago, sang March, bale, nagpa-ultrasound kami ni Watlo.
0: Yes.
1: We found out nga, we were really amazed nga ang iyang results, ang iyang ultrasound. Instead nga mag-call na.
0: Instead nga ano, ma'am, liwatan na utod ka?
1: Instead nga magdako, nagamay ang iyang bukol. So from 3.5, nag-3.1 na lang.
0: Ay, dako. Dako na na siya nga diferensya.
1: Kadako gid ang. So even ang iya nga doktor medyo no na amazed man galing sa result do nga what have you done? Ano ang ning take mo? So
0: Tisha
1: because
0: bong,
1: the doctor wala
0: padayon ang iya nga pag-inom siyang D3 Bio kag DTX.
1: DTX. Okay. Yes, lo. Patayon
0: okay. Din. Sige, no? Okay mo lang nalanta siya, ma'am. Sige, regards mo lang ko kay Sir Pepitoy. Pepitoy naman. Pepito. Nga, ito na nawagin ko kung may chance sa nasyon makaistoryang kami siya siyang interviewon ko. Kay ko mo sumbong ara na siya sa mamaw sa second floor nyo na kung gapahuway na siya. I-relax na lang na siya, no? Kaga, well,
1: yes,
0: panayo lang pag-inom sa mga produkto
1: nila. Thank you, good
0: Ma'am Junji. Thank you. Salamat.
1: Thank you. Good night. Thank you.
0: Okay. Sige, sige. Kita nyo lang na. Amat-amat nag-aawati, miserable, patria. Ano na yung cancer na yan sa colon cancer mo? Kung makapot pagi na si Dr. Ramil, pati okay na ng mga doktor yan. Kung si Dr. Ramil pagi na makakapot, sinasing ng mga pasyente, kalumpawan na mo. Yung mga doktor na nga rin sa klinik, enough na na, nga gin-training naman na sila, kakamalo na sila. Ginpasa na na sa ni Dr. Ramil ang baton sa ila mo. Kung ano ka maayos si Dr. Ramil, the person na sila gyapon nga, kay Dr. Ramil kaayogid, no? Mga doktor sa klinik ni Dr. Ramil. Okay. Then, sige ah. Thank you again, Sir Pipito, kay Miss Lim, ang bata ni Sir Pipito Lim, ah. Pangamuyo kay kita, kagkaon git sa sakto ng mga masustansya ng mga utin. Ah, mga utan. Di ka muya? San o ka mo mapatsik? Abi, gusto ni dito gis may bayag ka maghulat lawig-lawig? Kanto Natasha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Dito dasing na kumula ng makapoy, blalo ako. Sa malukalong solo parent kumula. Wala ko yaman na kung nag-isano na ko sa pagkabuhi, panako sa bata ko. Hindi pwede yan nga magluya-luya ko lumo. Permi lang kong kakaluyahan, blao. Tapos daw nakapoy ko permi. Kanto lang sa klinik ni Dr. Miloy. Niya ko yun, gano ko, gagrab ko, gataksi ko. Maniho sa taksi, gagrab. Muna na matya ko, pero may planakit lahuas ko, pero may lakunong ginakapoy. Blat, hindi man pwede yung iparking ko ni kay nagahulat yung kinanglanon sa panimalay. Di kinalang mabirada, ginbiyahe, bisan daw ginakapoy na ko. Anong mayo luman? Ang mayo na kanto lang sa klinik ni Dr. Ramil Oy.

Migonaton Peter Cedric Aurijo. Nagapula-pula ang guya nga kagwapuhon nga na si Romnick Sarmenta. Plus upod yang iya apo nga very bright nga si Don. Don! Aha! Pagkakay 5 alas 10:43 na. We're going to take a short break and ay kadali lang gina. Mabalik kita, istorya pa kita sa mga bagay-bagay when we return. Don't go away, we'll be right back. 101.5 K5 News.

epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: dito. Excavar!
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ano ang ginhalinan sang asma? Isa ini kabalatian nga nagaapekto sa aton airways nga amo ang nagadala sang oxygen pagkadto sa aton baga. Ang asma wala na sang kaayuhan pero mahimo mapunggan pinaagi sa Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Epektibo nga suplemento agud protek

0: Squalene Capsule. Protektado ka.
1: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
2: Ako galit si John Ray. Dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nakainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
0: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: For Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics. Gasakit ang tiyan. Bugs for Biotics. Kamutod-butod ang tiyan ang hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinikas for Biotics.
4: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
5: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
6: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
5: Di nakabaluman usik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matungkay nga performance.
5: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
6: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasi!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
13: Ano ang himuon ko?
12: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya lang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Magkatan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tultiro pa ko lo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras naton. We got 56 minutes after 10 o'clock in the evening. Patay ko muna ka pamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ini nga bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Kanami siyang DTX Beauty Soap mga kakifan. Itungod nga mabukal siya ang kahapos bulawan sa lawas. Kang importante ginapatayagin ang mga kagaw bla nga nagatinder sa aton panit. Isa ka importante ginagabagay nga makakas ang bakterya sa skin naton kung sa aton mga panit. Oh. Kay pananglitan may pilas ka masulod ang bakterya, may infeksyon mo. Mamasakit ikaw. Kag hindi mausog mata mo, baba mo, ilong mo, kunhigko kamot mo. So kinanglan naton siyang proteksyon sa habon nga DTX Beauty Soap. Kag ang mga binipisyo, manami ang panit mo eh. Hubin taluko ng mga wrinkles, bla. Mga ukot-ukot naton nga panit na ginahipid sa DTX Beauty Show. Sumuman ang mga yaya naton nga panit, amat-amat nga nagahugot. Atensyon sa mga nanay kag mga tatay. Ang aton pag-atipan sa aton kabataan, ang paghatag naton sa aton responsibilidad sa kabataan na mapaeskwela sila naton, mapabistihan, mapakaon. Ang isa gali kong kaisa lipatan naton ang ila emotional kag psychological ng aspeto. Sometime nagatubo sila nga naara sila especially sa mga teenager stage. Nag-develop ang ila balatsyagon kag ang ila paminsaron. Nga-inga pakadto na sila sa adolescent, wala? Hindi na sila bata. So may mga changes nga mga bagay sa sunod sang lawas nato. Nga kung kaisang resulta, nagatubo ang damo nga punggod. Nagamantika ang ilaguyaw. Nagabaho ang ilalawas. So komo ina isa ka natural nga proseso sa pagtubo sa isa ka tawo. Bilang ginikana kag may amo inang kamataan mo nga eksperyensya, kinanglan buligan ta sila kay sensitibo ang ila paminsaron kag balatsyagon. Mahuya sila o kon masubuan sila eh. Tungod nga baho ilalawas, no? Gasungaw ng ilok nila, malibakan sila o kon masuyaan sila. Nga hindi ka na magupodo, may baho na siya ilok. Nga hindi ka na magupodo, kay masya maglaton ang punggod, ya? Now, kinanglan sa mga teenager, mga ginikanan, self-confidence. Ang kag-amo man ang stage ko nagadinalaga kag nagasilutiro ang kabataan. Ang gusto nila nga mabaton sila sa ilak kay sige pareho mo. Karon kumpirmi lang sila ginabuli kag ginasuyaan tungod sa ilayang punggod, gamantika nga guya, baho nga lawas. The worst case is pwede sila ma-depress. Ma-depress sila, hindi na sila mag-eskwela, hindi na sila magwa sa ilang balay. Kag hindi na sila mag-mingle sa iban nga mga kamataan man. So masupress ang ila talento, ang ila abilidad, ang pagtubo sa ila nga kumpiyansa sa kaugalingon, manubo. So buligan naton ang mga kamataan mga anak naton nga nga dinalaga kag nagasinultiro nga may mga problema nga maghatag tubo liwat ang ila kumpiyansa sa kagalingon. Dulaon ang mga punggod, mga alap-up, nagamantika nga guya, mga baho nga lawas, bakli si Toto, bakli si Inday, nanay, tatay, DTX Beauty Shop. Chansata na ni sila ng mabuligan, samtang nagatubo sila. Hindi gali enough lang bistihan na sila, paskwilahon, pakaunon, tagaan sang balon. May ginabatyag sila gali yang daw something kahuya o kon inferiority sa ikumpara sa iban tungod sang ilayang punggod, nagamantika nga guya, baho nga lawas. Ang solusyon malang paggamita sila, DTX Beauty Shop. Wala labon nga magkaladula ng punggon nila kang baho sa lawas nila. Ang ipiktogid is confidence. Kaya kung may kumpiyansa ka sa kagalingon mo, maka-express ka sang imo abilidad, sang imo nga mga talento. See? Mapagwa nila nga wala sila sang ginakakamalakan nga basi suyaan sila o kung basi libakon sila. Tungod taas ang kumpiyansa sa ila ko galingon, kay nami ilaguya eh. Nami ang ilaya panit eh. DTX Beauty Shop eh. So makalang hapos na ni Maclon, kantola ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Dag Store, Generics Pharmacy. Pwede nyo man mo orders online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, mga kakifay ba? Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pang mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors. Libre, wala sing bayan. Okay, hindi ka ba ayon manlo dula man sa aton lo sa nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5, importante man nga klase siyang suplemento sa subong nga panahon. Ari ang mensahe from Dr. Pinoy Squalene Capsule, parte ini sa hepatitis. Ano ang hepatitis? Ang hepatitis, isa ka kondisyon kung saniin ang atay nagahubag. Ang atay tumal ka importante ka ining nagaproseso sang nutrients, nagadala o nagasala sang dugo, kag nagabato sa impeksyon. Kung ang atay nagahubag o kung may damage, apektado gid ang aton ikayong lawas. Pwede makuha ang hepatitis sa mahigko nga pagkaon, tubig, kag kontaminar nga gamit sa pagkaon, parihas ang pinggan, baso, kutsara, kag tinidor. Ganihalungan gid ang atay. Para malikawan ang hepatitis, magkaon sang matinlo nga pagkaon, kag mag-inom sang suplemento nga kampiyon sa atay, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy isa ka anti-inflammatory, gani nagabulig ini paayo sa palanghubag sang atay. May ara pag isang alkyl glycerols ang Dr. Pinoy nga nagabato sa impeksyon, viruses, kag mga gahubag nga body organs. Ginapabas kong man sang Dr. Pinoy ang aton immune system para hindi kita madali atapikan sang masakit. Gani mga ka-K5, magbakal na sang Dr. Pinoy, magtubar na sang Dr. Pinoy, Squalene Capsule. May protection ka na, healthy liver ka pa. Sa mga butika na sa inyong lugar sa San Enrique, ara dira sa Avenis Pharmacy, CJ Pharmacy, GBX Pharmacy, ha? Kag sa iban pa nga mga pharmacy sa inyong lugar da sa Valladolid, subong man sa La Carlota, Cabancalan, Binalbagan, diri sa Morsia, Talisay, Victorias, Ibi Magalona, Escalante, Silay, Talisay. Halos tanan nga mga banwang kang kasyudaran. Diri sa aton probinsya sa Negros Occidental, kag sa Panay, available ang Dr. Pinoy Esqualene Capsule.
4: Kag saliwat sa may mga problema nga gusto gini ipalambot kay J. Lolo. Tawag na kamo o text na kamo sa ating nga hotline 0928-611-2263 o sa ating nga Globe number 0927-748-940. We have a caller on the line, lo.
5: Okay, caller, tanaya. Hello, good evening, caller. Hello? Ah, ati, sige, nahuya siguro, no? Panamiyaw, anay dinilime.
4: J. Lolo, Journey, mayong gabi na sa imo sa K5 News FM family. Ari ko din sa akong kwarto sa taga-pamati sa imo programa. Si Moses de los Reyes ni taga Bangga 13, Barangay 4, Himamaylan City. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Gamay malang ni ang akon problema sa lawas ko, J. Lolo. As lang ko nga akon magbugtaw ko mga alas 3 o alas 4 sang kagahon, kag galagaw pa ko sina, J. Lolo. Nga mabalik na gid ko, na tulog kag makamata ko, J. Lolo. Tag alas 9 sang aga. Sa imo, J. Lolo, normal lang sa lawas ko. Bilungad law trabaho kagagabi. Tapos sa programo, tulog na ko. Amula na, J. Lolo, no? Nga nami tulog ko kon aga na J. Lolo. 65 years old na ko, J. Lolo. Salamat and more power sa K5 News FM.
5: Well, sa kinanglan, very technical ina, no? Hindi ko gusto nga kwaon ang ubra siyang isa ka doktor, kaya hindi man ko doktor mo. Ang ako lang ginira, mayon na kinagabawi katulog. Pero kinanglan siyang lawas natin makatulog at least no mga 8 hours to 6 hours a day. Nga straight, bla. So, mas mayo, sir, nga akong ma-recommend si mo is magbisita sa clinic ni Doc Ramil. Kay at your age, 65 years old, may mga mineralis na nga kulang lang. May mga kulang na nga taisa ton sistema nga kinanglan sang suplemento. O kon paagi sa pagkaon. You know what? Importanteng tulog eh. Kaysa pagtulog, mga ka-K5. No, ikaw be isa kamikaniko, be, sampol. Hindi mo makaio ang guba nga salakyan kung sige dalagan o kung sige andar makinaya, hindi mo makute, dirili. Inanglan pa, punduhon mo siya, patyo mo makina kay para makuti mo kung pwede na. Kang makaio mo ang guba, diba? So ang aton lawas na design na niya sang mahal nga makaako nga may ara kita sa sistema nga naga-repair, nagalimpyo. So ining naga-repair kay nagalimpyo, kinanglan kondisyon na sila. So kinanglan nila sang suplemento kung kulang gid man. So naswag during sang katulogon sa isa ka tawo, pareha sa salakyan nga kung tulog ka na nagapaghimos na na ang sistema ta. Ang aton nga immune system nagapang-repair na siya. Nag-check na na siya kung ano ang kulang sa bilong nga adlaw mong aktibidades, no? Halin sa ulo pagkadto sa tiil, see? nag-repair na siya. Nakakomo may edad-edad na kita siya, 65 years old. May mga kakulang-kulang ginman siguro nga mga nutrients o kon vitamina nga kinanglan siyang lawas naton sa iya nga pag-repair. So ako, no, hindi ko kambal kung ano ginang imo isakto nga inumon. Kahit te, hindi mako doktor gin, no? Pero kinanglan para isakto gin kang klaro. Kanto ko na lang Michelle Lihog sa klinik ni Dr. Ramel. Total, libre man ang konsultasyon. Para matagaan ka gin sa isakto ka, misterya mo gin si doktor mo. Namulukan doktor nato na sa mga klinik ni Dr. Ramel, ginapay-chindig kita isa-isa. Kay once nga we are equipped with knowledge, mas hapos naton matagaan sang tiyempo nga mapaayot ang lawas ta. Sang sa hindi ta may tindihan kung ano ining na matyagan naton sa laton nga lawas, kag kung palagpatan ta lang, mas maglain, babla. So mas mayo gid nga mag-klikanto ka sa klinik ni Doc Ramil. Ining mga suplemento nga Detox 500, Mighty C and D3 Bio, kinanglan ta ni siya matag-adlaw. Pero kung may mga amo siniya nga mga konsultasyon na, Dr. Gid ang aton kinanglan. Kaya ang ining mga Detox 500, Mighty C and D3 Bio, we can take this product or supplement even without consultation. Pero kung amo inaining nga kinanglan mo yang ibaloon kung anong kabangdanan sa ginabatsyag ni mo, ang doktor gina maka-explica sang klaro. Kag insakto. So kantol na sa klinik ni Dr. Ramil Palihog, sir, ha?
4: Okay, good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Ginatama ko lalong taga Colasi Antique, ang Colasi Rojas City. Sa mga family La Riza, ang buot nga boss nga si Fidel Francisco La Riza. Kay Chloe La Riza, good evening. Thanks gid Jerry Lee and Jay Lolo, si Harold de Jay Lolo. Okay. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Greet ko lang kay Elnora Avilino, Bel Balcarin, also to Helda Alvisor. Kapamati kami diri sa Rojas City. Thank you gid Jerry Lee and Jay Lolo. Maayong nga gabi sa inyo da nga duwa, Jerry Lee and Jay Lolo. Mamangkot lang kulo ako, mamangkot ako lo sa imo. Hindi malalo si David ang nakapatay kay Gulayat? Sino ang naglubong? Ang Israel o kon Amerika o kon Japan? Amula na lo.
5: Sino nagpatay kay David si Gulayat? Hindi, si Gulayat ang ginpatay ni David. Si Gulayat isa kay gante nga Palestine. Siguro ang naglubog siya mga Palestino eh. Hindi iya si David, no? Kaginkwa pagani iya sa base sa istorya. Ginkwa pa yung dako ng espada yan ni Gulayat, kaginutod pa yung ulo ni Gulayat ni David mo. So do, hindi lagi ko masyado kamisado sinag-istorya kung sino ginaglubong. Puti most probably guruti Palestinians eh, no? Mga Palestine ang naglubong. Sige lang ha, mamangkot kita sa mga eksperto sa Biblia sina, no? Hindi Amerikano, why patoy Amerikano? Kalilang kami cooler kita. Hello, good evening.
6: Hello, good evening, Lolo. Kamusta? Si Ma'am ni, sa si Palay.
5: Ah, si Ma'am, ano galing ni?
6: Ma'am Harriet.
5: Ah, si Ma'am Harriet. Ma'am, okay lang ko na. Ikaw na yan, kamusta ka na sa si Palay, Ma'am?
6: Oo, ari ko din eh. Gaya ka ulan ng green, kaysa labang din ang init. Okay lang kay ang lawas sa inyong binili isang Mighty C in the morning and in the evening.
5: Ate.
6: Amo na. David, our prayer. And I keep on praying for you also, your program. Nakaagi ako na kadto sa K5 sa may pakuling kay may ding kadtoan ko dira. Nag-lecture ng COVID na ngita. Saka gay, wala ka. Kanami ka rin inyo dyan ako. May kadako siyang building. Pag kanami siya mga ano ni, yung empleyado. Even it's your happy ang guardian niyo dila. Taga si Palay man, isi dyan. Di ko pa sa una.
5: Ay, galik ka? Si sino, ma'am?
6: Inang Herminal, ano Herminal Aplido, ay ano to, inang, basta pa na sila, nang, ang amay sila, napatay na.
5: Ah, nalumbong na?
6: Oh, dugay na. Oh, dugay. Kasi nga, si Delena, napita ako man, wala kami kita na kanyang yes na nga parents, pupil ko man.
5: Ah, okay, kaya, okay.
6: Pangita, taka. And then I met siya kay Manager Palma.
5: Rods Palma.
6: Ay, kita niya gali. Oo. Ngayon, tagaan niya po siyang Mighty Sika na DTX ka namin. Gito mo mapsag po ko damo yung minatag niya. Na-use ko bigay everyday, 2 times ko nag-inom. Gagag ilang ang inom ko.
5: Di siya po, ma'am, pila ng edad mo as retired teacher na si Shipalay?
6: 68.
5: Ah, oh, big ba?
6: Kasi punta man met si Doc Ramela Uy.
5: Oo.
6: Oo, nga ara ka man bala. Kaya kinami sa program niyo. Nag-send ko letter na sa iya. Ambot ko na receive niya. Kaya gawlat na lang ko siyang reply. Ya, kaya may number man ko da.
5: Okay, okay. At kamalukan, ma'am, kung adlaw ay kumasyado ka kanto di sa station, kamalukan nagpamubod ko manok.
6: I see.
5: Oo. Di, usually, yung kanto ko din yung gabi, no? Kagti, sige, way man problema, kung why ko di, kay tanang kami di sa K5, very accommodating, hindi kami mga bisita. Especially our station manager, at Rods Palma. Kunara si Doc Ramil matabuan mo kay usually out of the country na siya, nagabiyahe na siya kag nagalibot man sa bilog ng Pilipinas, medyo kung kaisa mudlay na siya matimingan mo bla. Kay with 62 almost 65 radio stations na bilog ng Pilipinas, gina-personalize, gina-bisita na ang mga station niya sa all over the Philippines, no? Kaga kung kaysa out of the country na siya, kay galiwa-liwa man ang boss ta. Kag tapos kung ari di siya matimingan mo, well, regular problema, he's very approachable, down-to-earth person, Dr. Ramilon.
6: Oo, nang kasun ay naman number kung dinatag, wala man ka reply, wala man ka text. Eh, base ko na makuanan niya ara siya, yun ang amuning number ko. Pwede lang na ikaw nang mapabalo sa akong eh. Liyog lang.
5: Ate, try ko ma'am, kaya ti sinahambal ko gani, nga daw ay makundiga kanto, yes, kon adlaw sa station. Adlaw. Pero itry ko lang munohon ang mga personnel nga in charge sa amin sa gwardyana kung sino, kung nakamaton sila sulat kag kung na nabasa ni Doc. Ano tong imo nga sulat na? Mas personal to? Sige na lang.
6: Appreciate ko. Ginasin na ang program niyo. Ginamati ang kugid. Kagdasin ang pagpunta ko man. Sa with some details information. Ika-informatic man bala sa mga imo nga ginabalit. Ang imo nga mga advice. And sanan-sanan. And then the medicines man nga na-take na akon. Nga daw din siyang blessing da ni siyang manager ni Sir Palma. Kasi gusto ko bigyan mamit man eh.
5: Ate, okay. Sige. God's will, ma'am, maabot yun ang chimpo. Sakto nga chimpo para nila, okay? Sige lang kay, remind ko lang kung makachansa man ako. Sige.
6: Sige, nang Lulo, thank you very much. And na-miss ko man ka mo, ha?
5: Sige, thank you again, okay. Ma'am. Okay, sige. Si Ma'am Mariet, siyang si Palay, ha? Maganda ka si Palay, kilala niyo si Ma'am Mariet? Good evening, Jenny Lee, J. Lolo. Ari ko ga-monitor kami di. Tamiya ko lang si Gemma Baroquinha. Kag sa magulang ko, sa maayo lang, isa ka happy birthday lang. ang nagapanamyaw si Manch. Mau Manch? Manch Intana. In shortcut mo na nga man siya, Manch Intana.

and J Lolo. May problema ako, lo. Ang akong ex-boyfriend, lo. Sige, pagyapon sang lagas-lagas sa akon. Hindi na ko sa iya, J Lolo, pero sige sa sunod nga sunod sa akon. Ano ang himuon ko, lo? Thank you and more power. Kon imo pamatian, rindo ka simple nga problema, no? Pero kon ikaw nga problema, parihasin ni guru mamudlayan man kita. Sana kaagi sini nga klase nga problema, nga ti brikay na kamo. Hindi ka naging niya siya, sunod-sunod sa Gyapon. Well, walang ikukakwa sa mga detalye, kaginaglan nga may baluan naton kung anong mga rasones siya nga nagasunod siya. Pero sa tao nga porsigido, kagdisidido, walang kukabalo kung agrabyado. Pero importante siya isa ka positibo sa iyang tuyo nga makuha liwat ang imo nga kumpiyansa. Kagang imo, ang imo, ang imo nga balat iyagun. Now, persistence is the key. Mga kakay-vibe, parihas bala sa pamangkot. Diin ang mastiga, ang balod sang dagat, o kon ang pilas nga bato. Well, di siyempre di gagadaya ang pilas nga bato eh. Pero, sa dalayon nga hampas sang balod, sa pilas nga mato, nagakatiphag man. Kay ang balod, hindi man maguntat ya hampak mo. So, kon imo gidaya ipaminsaron, persistent ang balod. Nga sige-sige lang siya. Wala siya nagakadiscourage. Despite nga unay, kaduwa, kalima, kapulo, kabandi, kasing, kasingkwinta. Nga hampak sa malod niya, nga way matibhag. Pero sa malawing nga panahon, iab-abon niya gina. So persistence. Sa tao nga disidido, wala siyang imposible. Magapurso gina siya kag padayon niya, himuon ang mga bagay nga makuha niya ang iya nga gusto sa maayo nga paagi. Well, say mo, Inday, hambal mo, hindi ka nagin sa iya, no? Pero tao man siya mo. Natural. Why not abing pamatian mo siya? Kag tagaan mo siya siyang panahon nga ma-explicar ya, no? Kung nga anong rasyon nga sige pa sa Gyapon por sige nga pagsunod-sunod si mo. Kag tapos mo siya ma-istorya, ni Koti okay, na natagaan na kachimpo nga pamatian kung ano gid ang rasyon mo. So kabay parispitohon mo naman ako, nga tagaan mo ko chimpo, maminsar, ha? Kag ikaduwa, samtang ginapinsa ko na hindi lang ko pagsundam, la? Kay ginarespeto na ka as a person sa imong nga namatsyagan, namatian ko naman ang imong nga mga rason. Di ako babayi, kamay pang respetuhon mo man. Ako naman magayo pabor sa imo, kagintagana na kachimpo nga pamatian. Gaing ko chimpo nga maminsar, kag hindi na kuanay pagsunda. Kaya
Kay the more mo ko ginasunod, basi hindi na ko kumaminsan kang totally, hindi ta naging kaya pagsapakon o ireklamo ta ka. Because nga ang pagsunod mo siya ako, ginatumlang mo ang kalinong sang akon panguna-una. Tungod sa ginahimo mo ang pagsunod-sunod sa akon, posible maguba ang akon direksyon sa kabuhi. Tungod na-stress ako sa ginabuhat mo. May rason ni kuya mareklamo para proteksyonan kuya ang akon puturo, kagang akon specialing kaugalingon. Kaya hindi nakukomportable sa ginaobra mo nga pagsunod-sunod sa akon. Ah, di ba? Do kamayo lang nga pag-istorya, bla? Kaya kung hindi ka pa mag-untan, lampusan ta na lang kaya. Do kamayo lang wala sa huli, lampusan. Hindi lang maglampusin. Laway na. Okay na tong una. Istorya ha sa mayok, mamati eh. Kagtapos, ikaw naman maghatag sa imo kondisyon, ha? Okay?

0: Delay J. Lolo. Magayo magkutani lo problema. Magayo magkutani advice lo sa akong problema. Parte ini J. Lolo sa akong girlfriend. Almost 3 years na kami, J. Lolo. Pero di agin malikawan nga kung mag-away kami nga hindi siya kapanakit sa akong. Permi na lang kakapilasan ang itsura ko. Ay, hala. Ginagura mo siya gali. Kagperte naman siya subong magbuyayaw sa akon. Kagpermi ako ginapakahuyan sa ila. Mabag-o pa ni siya ay Hanji Lolo. Please, lo, advise mo ko, lo, anong mayo ko nga buhaton sa nubya ko. Bilakad lang, puno bandahing, ilawas mo lang. Pirmi, may kinarusan kasi kuya, ginahiwoy na ginapalawaya ka. Ang iba nga nubyaya yung nga ginaganyan ti amo ni gamitan mo para magnami, guya mo. Ang iya ginakaros yung guya mo, nahi mo yung kapansimbag. May pagka-warfrag yung ginasakit ni mudlay, no? Mga amo sininga nubya, kapanakit, mudlay ni. Kay man masimla gulpi man dulong panulok mo blaw. Kung hindi mo na siya makilala, kang mahuyapan mo man. Mayo lang na kung may presence of mind ka. Pwede na mo lang kung masim lang sa ulihim lang yan. Di ba mo gani sa wahay? Amo na ginabuhat siya, ginabuyayaw ya ka, ginapakahuyaan niya ka, ginakaroon siya ka. Isa lang na mo silingon. Bulagi na na! Bulagi na na! Mabalda ka na yan! Kamalo ka, wala na yan sa pagrespeto, kagway kahadlok, no? Kaya ang babae, kinanglan ipafil yung imo authority ngay bilang lalaki. Pero ang babae nga mo sina, hindi mo na matansyang iya yung malatsagon. Well, ang babae is there to be the partner sa lalaki, no? Nga para maghimo siyang mga inspirasyon sa imo nga magguwa ang imo best sa paghimo sa mga bagay sa imo nga mga plano sa kabuhi bla to inspire you. Pero kung mag-amo ni nga babae ang gapanakit mag-away ka mo ginabuyayaw ya ka ginapakahuyan ka, hindi niya gugma kag respetong napakita ya, kundi ginamutang niya ikaw sa manubo nga klase sang pagkatawo mo. Kung ang pamangkot mo, kung mabago pa siya, no, di naguro ah. Ang question na iya kung ikaw yung mabago. Mabago mo lang iya paagi sa pagplano sa kabuhi mo. Ginapakahuyan ka? Sarangya ka mapakahuyan? Kay man kung palangga kasi sa katao, proteksyonan mo. Di ba? Kung palangga kasi sa katao, respetuhon niya ka mo. Pamatian niya ka. Apinan niya ka. Putihaw ka, ginabuyayaw niya ikaw. Kung ginabuyayaw mo ang isa katao, ginakuhaan mo sa value. Napakanubo mong iya ang iya dignidad. Di isa na mula kamuluhaton sa nubya para sa nubyo. Kaya ang nubya yan, dapat niya ginapataas na iya ang dignidad sa nubyo. Ginabuligan niya na nga magbuo ang iya kagalingon sa pagpursigi sa mga mayong direksyon sa mga plano ya para sa palabuton. Di kaya kada ano niya, may mga magrasgi mo, may mga lokab yung guya mo ya, kaya ginakaroon siya ka. Di mayulan na kay, arak ka siya presence yung mind mo. What if may kong matabok, blakadlaw, may nga maimpito ka. Magulpihan ka, blakag, ang imong nga instinct as lalaki ka. Maimpito ka, hindi ka nakabalo sinabuhan mo, basi malampusan mo siya, matokapan mo siya. Ikaw pa ng malain. Ay, hindi mayo. Abot siningon, ginagubaya and peace and order, blak. Ang imong nga peace of mind, ginagubaya. Kay ang lalaki, mag-atender siya kamabayi kung makita niya nga may peace na siya, may kalinungan mula, tauhay ang iya mula tiyagon. Okay, may mga lalis-lalis, may mga hindi pang itsindihan ay, pero kung amo na na iyang ginabuyayaw kapakawian, ka ginasakit, ka ginakaros, ka siguyaw, huwag ka na na isang peace of mind. Kagway ka na siyang rason nga magtiner pa da. Iwala ka na siyang kalinungan. Kung wala ka siyang kalinungan, garot ang imo pensar, paano ka makafocus ang mga mayong nga direksyon sa kagplano sa kabuhi mo? Dibla? So kung wala ka na peace of mind sina ka babae, get out! Get out! Gwa kadra siya ng relasyon. Kay ipahamak ya ang pagkatao mo. Subong man ang imo nga mga handom sa kamuhi mo, maguba. Kag posible, makriminal ka na siya ya. So kinaglan ikaw yung magbago. Magbago ka na sa imo direksyon sa kabuhi. Kita kaya sa mga bagay nga mga mapuslanon makahatag kontribusyon sa imo kaugalingon nga sa palabuton 5 years, 10 years from now, hindi kaya mag-sala-sala, hindi kaya mag-liho-liho, kundi may arak ka sang stabilidad sa imo trabaho, sa financial, sa imo kaugalingon. Amo na yung imo yung prioridad kay you're not getting younger anymore. Wala ka na yung nagahubin, nagasigilan ni sakang edad mo. Kung ikaw sumong 20 years old, 5 years from now, 25 years old ka, what kind of life you have by the time? Sa pag-abot sinang 5 years from now at the age of 25, anong life may ara ikaw? Basi nagasalig kapag yapon sa nanay kang tatay mo, ulti mo yung pamiliti mo, kapangayo ka pa. So, muna dapat nga tagaan mo siyang importansya nga istabilar ang imo kagalingon. Subong, himuon mo na ang pagplano kang ibutangan mo sa pag-aksyon para makwa mo ang mga bagay sa pag-abot sa panahon, piparado ka. Kung may abot, mag-abot din man along the way nga mabayi, nga maluyag si imo, kamaluyagan mo man, kamag-isaktuhan ay malang inyong pamatasan nga duwa, you can give another try. Pwede ka liwan ka tisting, ha? Kung importante si mo nga, butay mo ganyang pinakamataas ang prioridad mo, yung future mo. Because ang mga past sa atong kabuhi, yan hindi na natin mabalik. Pero ang future yan, mag-aabot pa lang. So, mochilingon, mapiparahan pa yan nato. Maka-decide ka pa yan, ka makapili ka pa yan. What kind of life na gusto ni mo? Anong klase kabuhi gusto ko man? 5 years from now? Di karon, kung gusto mo mag-asinso, no? Sa amo na kabagay. Ang imo-himoon, amun eh, matian mo ha. Kamalo ka! Ang formula for success. Ten percent ang skills. 90% is attitude. Amo nang formula. Bisan ano ka kaabilidaran tungod sa skills nimo. Maayo ka sa drawing, maayo ka mag-repair sa mga bagay-bagay, pero ang attitude mo is tamaran. Huwag gagin madangtan. So attitude is 90%. 10% lang ang aton abilidad. Nga para maging successful ta, amo ning ila formula. 10% skills, 90% attitude. Okay, subong agam-e, ipamatunan naton ini, nga sakto ini, nga 10% lang ang skills, kag 90% is attitude in order for you to meet your success. No? Okay, mabutang kita example, kag ibutang nato kung din siya nabilong sa skills o kung nga sa attitude nga 90%. Example, God-fearing. God-fearing. Kung isa ka tao may kahadlok sa Diyos, hindi siya pwede mag-sigilang mag-committer sa mga bagay nga makahalit sa iya. So God-fearing question, is it a skills or attitude? Girili?
1: Attitude lo.
0: Attitude. But nang underscore, attitude 1. Number 2, example, is industrious. Bawang industrious. Mapisan. Mapisan siya. Ang mapisan ng tao, ano na, batasan, attitude, or inaabilidad or skills. Girili?
1: Attitude niya po.
0: Okay, attitude niya po na bilong ang industrious. Zero ang skills, which is 10%. Ginapamatunan na ito kung sakto ning formula. Ang skills 10%, kag ang attitude niya 90%. Next sample is, kung din siya na bilong, is honest. Honest ka or honesty? Anong honest? Is it a skills or attitude? Dirili?
1: Attitude niya po, no?
0: Okay, attitude niya po ng honest or honesty. Dibla? Sirong skills, oh? Next sample is no example naman. Persistence. O kung persistent. No? Persistence siya. Inap lang daw, sige-sige siya lang ha. Despite sa mga pagtilaw and failures in life, persistent siya nga nagabato, kapaninguha, kapakaangkon sa nga kayuhan sa iya kabuhi, persistensya. Gina-ignorya ang kapaslawan, kagpadayo na sa Gyapon, paninguha, nga magkaayuhan. Persistence. Anong persistence? Pamatasan na, attitude na, or skills dirili?
1: Still attitude.
0: Si, magaga K5. Nabilong Gyapon sa attitude. So it shows lang ining formula for success nga 10% skills and 90% attitude is really true. That if you have this right kind of mental attitude, definitely you will meet your success in life. Now, karon, komo karon nakita naton nga ang 90% attitude kinaglanggali para maging successful kita, even though we have a very good skills, which is only 10%. So paano ta ma-develop ang aton nga attitude nga maging makaangkon kita sa positive mental attitude? In acquiring good attitude, mga kaka-K5, may formula man. No ganing formula naman.

Your formula is... ...20% kag 80%, no? Ang 20% na bilong ini sa imo panimalay. Ang 80% na bilong ini sa imong environment. Because ang imo dako nga chimpo ara sa gwa sang balay mo. You spend most of your time sa gwa sang panimalay mo. You engage with other people. Naga-istorya ka kag naga-samo kasi ba nga tao mo. See? Kag in every one of us, may mga attitude man. So karon, ang aton batasan, attitude naton, can be influenced by our environment. Nga, 20% ang aton balay, kag 80% ang aton nga environment sa gwa sa aton balay. If you want to develop good, positive mental attitude, kung gusto mo ma-develop ang imo good attitude, maupod ka sa tao nga may mga positive attitude. See? Parihasin eh. Kung sa eskwilahan, mag-upod ka sa nagapangunigo. Anong himuon mo? Ma-influensyahan ka mo. Matunan mo kung paano mag-unigo. Sa eskwilahan, upod ka sa nag-escape. Nag-guha sa eskwilahan, nag-escape. Anong matunan mo? Kung paano mag-escape eh? Kung ikaw nag-upod sa grupo sa mga tao nga may mga bisyo, anong matunaan mo? Kung mga bisyo eh. Upod ka sa mga mekaniko, anong matunaan mo? Kung paano mag-repair sa salakyan eh, mekaniko? Upod ka sa mga maalam, anong matunaan mo? Kung paano ka mag-alam. So it shows mga ka-K5

0: businesses kami mga good nga mga achievements in life. Matun-an mong ilang nga mga pamaagi, ang ilang pamatasan, ang ilang gawi, ang ilang nga mga pamaagi kung paano nila overcome ang mga bagay-bagay nga mag-succeed sila. Karon, for example, ano pagit ang imong imuon? You read books. You read books about self-motivation. You read books how to cultivate your inner gift or talents. How to develop your right mental attitude. O kung basa ka sa mga history, sa mga tao, in our history nga naging successful, you can research o kung pwede mo na iapisanan sa pagpangita sina ng mga material. See? So, influence, environment, magaka K5 is 80%. Kung upod ka na sa mga hold up, pero anong matunaan mo? Kuni man ang mga hold up. Upod ka sa mga kawatan, anong matunaan mo? Kung paano mga what? Upod ka na sa mga bastusin ng mga babae? Ano matunaan mo? Maging bastusin. Pero upod ka mula sa mga successful nga tao, ano mabalaan mo? Ano matunaan mo? How to become successful? Okay, sige. Sa aton letter sender, kabay pa nakuha ni mo ang aton nga mensahe. Kang aton nga advice si mo, ha? So good luck and don't forget to pray. We're going to take a short break, magaga K5. Don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 News.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may busy. Ang VCO, yung may D3, mapakat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ng kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.

0: ang fortified na probiotics. Clinica Sporebiotics.
1: Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporebiotics ka.
2: Preton Yote, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw, kag wabuhas ka. Garaga pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
2: Di pre, musta po lang kagabi pre?
3: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: What is love meant to you?
10: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
11: Paano kung iba lang lusutan lo?
9: Would it be there to comfort you when you need it most?
10: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang
9: amon. Or will you still be there to fall in love again?
11: Hindi kang inabalaan nila. Tiro, Paolo.
12: Ay, siya ba, Jimo ah. Mga K5, alas 11:54 na. Before we go, abot yun na ni. Basta gani si food restaurant gani, ano gani, Gina si food restaurant da yun na. Matik na na. Mga K5, kadamo siyang restaurant, especially mga seafoods, no? Gina si food restaurant ang aton katuan. Why? Tungod hapo siya kantuhan, kikili dala lang siya. Likod lang gid siyang 888 Chinatown Square. Unhan lang gid siyang fire station da. Kundi ka mag-agi sa likod siyang Ayala Mall. So, kili dala lang siya kaglapad yung parkingan niya. Kag may gabantay gid siyang mga salakyan ninyo kung may ara. Diko mall, ara sa kilidalan, pwede ka lang kasakay tricycle, taxi, jeep, pwede ka lang kasakay sa e-bike, no? Grab o con-in-drive. Hapos lang yung tortolon. Amo na ni ang aton nga local tourist destination, no? Kag kilala ng Ginas, hindi lang sa Pilipinas, even abroad, mga kaka-K5. Ma-proud kita as Bacolod noon, Ilonggo, Negrosanon, nga may ara kita kantuan sa aton nga mga bisita, kasarang tagin mapabugal sa kalidad siyang ila serbisyo kag sa mga seafoods nila nga luto nila. Gina Seafood Restaurant. Monday to Sunday, open sila. Alas 10 ang aga, sugod na daasong ilan na simburyo kay damon nagakalaon. Pagtapos, why na sila kasirag? Kay man ang iban nga restaurant, matasa nila, tapos panyaga, panira sila mo. Ang Gina siya, pag sugod alas 10 ang aga, pag open nila, why na sira-sira ya? Ang iban nga kanto na alas 2 mo, alas 3, alas 4. Sige, manyaga pa na kay tungod may mga late meetings pa sila, o kung mag-ulang kaabot sa airport, o kung mag-ulang abot sa mga barko. O kung may mga bisita, kaya nga late na ka mo gusto, kung early ka mo magkaon, malaya. So, why na sila kasira after lunch? Sige-sige na na. So, makasigurado kita nga hindi kinkinot, walang panakot, jirili, kang si Marie Gina. Amun ni Uras, harap pa na siya magsaka sa Libertad, ho? Sige, pangumpra siyang bagong nga po-po nga kamate, sibuyas dahon, pidada, ining mga paitan, sibuyas, tanan nga mga panako, da, repolyo, talong, sa iya nga mga luto, fresh ka gina. Ipare sa fresh ka nga isda, tanan nga sustansya maagi sa sabaw, iimo higupon, matyagan mo ganyali, gahugot yang lawas mo mo. Gahugot yang lawas, matyagan mo ganyan. That's why nga, pagkaka K5, ang luto ay nasa ginas, 10 minutos lang. Unlike sa ibang restaurant, mahulat ka 35 minutes, 45 minutes before takeoff. Dugay yan, kaya masup ayan, kaya mo. Sa ginas yan, tayong nagina, kung damo in-order mo, 15 minutos. Usually, 10 minutos or less than 10 minutes maabot ng luto mo tungod damo siya kusiniro. Kasi, damo man sang kalan da. Kagkada bahin siyang iya kusina, may matawag eh. Lain ang nagapanghiwa, nagapanghugas ang isda da, nagapanglimpyo. Lain man ang nagapangkihad bumbay ahos. Siyang kalamansi. May sistema. Kaglimpyo, Jirili. Limpyo. So next time, aton kantuan, basta pasayan, kinaglanyo, kasag. Ha? Ano pag ida? Lukos. Isda galapulapo, gingaw. Talakitok. Damo ka na pilihan. Blue Marlin. Ara na tanan. Ha? Tangigi. Ara na. Gingaw. Ara na sa Gina Sipon Restaurant. Bisitahe ang ilang Facebook page para sa dugang impormasyon ka mga detalye. I-type lang Gina Seafoods Restaurant. Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita buwas, 9:30 in the evening to 12 midnight. Dari lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night. God bless everyone. Shaliwat ako naman si K-Pep J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always, huh? Bye-bye.
5: K-K-5 News FM. News FM.
13: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang yung carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga kontura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, asna ako, tani nga ko magkaon kumalot, kalingin tayon ang ako nulo.
1: Dala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sini nga mabala ni mga flowers, nga damong probiotic.
5: Basta, mas hapon.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kung paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sa imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Ramil?
6: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
2: Kusto.
6: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat katiin, ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
2: Mm.
6: Siyempre, design nyo apat, no? Kaya siyempre bugat-bugat, oh. Katama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang katiin kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka nga ni Sir GP sa ang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod.
2: Mm.
6: So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, sigurado.
2: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
6: Sigurado may intindihan sa mga ano? Mga
2: maidad-idad na.
6: Di, mga mekaniko.
2: Ah, oo, siyempre.
6: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
2: Hosto. May mga
6: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo cartilage. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nagaedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C, agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pangmood ini ang nagapadugo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaputol sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag paghubag sa imo atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
2: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong, ining blang humo ka portion sang ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sa ginambali dok na masakit ang imong tuhod.
6: Mm. Kun ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya.
2: Mm-hmm.
6: Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehir sang sakit sa tuhod. Ti DTX 500, uh-huh, MyTC, or Pure Silang Sir GP, ang pangbato dria. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MyTC. Nga, ini nga mga kasing suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage.
2: Mm-hmm.
6: Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
2: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
6: Kay wala kag-inom di TX 500 kag MyTC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka mag-iho, pero imni bala power combination sang DTX 500, sige-sige habla, DTX 500, MyTC or PureC, dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
2: Mm. Ilabi na ang mga pala-exercise, ang hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ng obra, the more nga mag-DTX 500 kag MyTC, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
6: So, ang oxidative stress or GP o mataas ng level sang free radicals o mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa gituag cartilage senescence o ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, MyTC or PureC. Agud hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang inyo nga mga joints.
2: Mm.
6: Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gituag matamis.
2: Mm-hmm.
6: Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos ginaga-promote ni tungod kay naga-promote ni siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC.
2: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag MyTC, agud dali ka maka recover.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala ng kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag MyTC, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagin man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag MyTC.
6: Ang masubo nga kabaturan, Sir GP, ang mga madamo sang mga tao ang wala na kahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, maabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pankreas. Na bankrupt na. Ti, mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pankreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man ba lang escape ka sa isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? 8 lang ka oras ang feasting.
2: Uh-huh.
6: 16 ka oras ang fasting.
2: Uh-huh.
6: Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag MyTC or PureC.
0: DTX 500 makabulig sa pagtinlos ang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag kinaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kabagdanan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay.
5: ka, likawan ang pagkubag sa imuatay. Mag TTX 500 kada adlaw. TTX 500.
6: Ang TTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka MyTC or Pure C adlaw-adlaw.
7: Ang problema Sir JP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga may ara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nga nagaburon na blood sugar so good. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun na kuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag MyTC ka kada adlaw kag hindi pagtagay sang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
8: Kung wala kaga DTX 500 kaga MyTC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
9: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
6: Mm-hmm.
9: It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mong ugat ga suffer no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why, kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why, iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500, kag mag-MyTC everyday.
6: Kadamo, gid, sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag MyTC. Hindi ka mabulag. Imagine that. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imo dugo. Hindi ka dali magtigulang. Gahubin lang imo selula. Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-MyTC na, or Pure C adlaw-adlaw.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Ang hambal nito, kung may diabetes, mabulag mo. Pero wai po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan hindi magbaho?
6: Klinika Diopress.
0: Informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Bumaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig kasing imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
6: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya pang habon.
2: Why ito sa salig sa mga habon to yan? Sa karabon, no? Iwan mo ko nung habon ng karabon.
11: Uy, easy.
6: Kasi bumbahan tanin.
2: Nabi ko, ya, arabuhok.
11: Arabuhok.
2: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body. Ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant, ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa ginatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
6: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, taposan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
7: Puro natural.
6: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
7: Correct.
2: Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag-DTX
9: BTX Premium Coffee kamo pugaan yung sa duwa ka D3 Bayo, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kailan na mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na niga patindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapanami pa ni sang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sang basura sang imo cellula. That's why hubin ka tanawo, no? Kag you feel young, kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
6: Si Ginrabaw, panago-nago lang na siya.
7: Ang sekreto niya?
2: Milig siya tago ay?
6: Once ka panago si Ginrabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
2: DC, ano? 19, ang it, nag-19 ako nung last year, 18 lang ito mo. O, 19 na.
9: Kampiyon ni
6: Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahe, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
9: Maligo, kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
9: Maligo, basic.
6: Ang paligo is not enough.
9: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap ang champion. No?
2: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? But sa lingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakadoya sa imo ingrown, putiktado ka sang D3 Bio. Paano Sir Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
11: Talk ni Doc!
8: Ang balila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod nang niya obra, Doc Sam. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio magsugod sang ubra niya sa baba pa lang panaog sa imo lawas, Doc Camille?
6: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung gabakal lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya sir boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
2: Sa alingagag pala.
6: Alingagag pala na, muna nga, malayo ka sa pagbaho, sa imo baba, malayo nga magka-totdeki ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
11: D3 Bio!
12: Ako si Jomer. Katumagit ko sang D3 Bio katang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
13: Pumakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: O si Karen, nadamo isang akon hair fall nag indik man namin. Akon na puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akon buho kag hinis ang akon puti.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
13: Pumakal sa mga butika.
11: D3 Bio with VCO.
13: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
7: So ang D3 Bio importante ni Sir Boy, especially kung ginakagata bala magtumarta sini, ginausap naton, kay ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kon bacteria, Sir Boy. Nga mo na kabangdanan sa pagkadunot sa aton yang gaunto, no? Balo pag produce ni sa sang acid para madunot ang aton yang unto. Ti ang D3 Bio miara sang ginatawag lauric acid. Amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sang ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no? Oo, so ginaprevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay naman ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio, Sir Boy, mayara sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton nga tiyan. Basta lingon hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton nga tiyan. Kag dili lang ina Sir Boy, may ara kag lesa ginatawag acid reflux, syempre madamage ang imong esophagus, no? So kon tunlon ta na o kon usapon ta ang pag-inom sinang ginatawag D3 Bio, pwede nga mabulong maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
8: Gabi ang D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sang imo stomach acid, gapadipis pagin sang imo lining, sang imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi ganyan matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Pero balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin Bs, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo ang pag-convert sa tryptophan to
9: ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay ga D3 Bio ka everyday. So hindi matawaran ang obra ni D3 Bio sa imo tiyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
6: Mm. So kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo na ang iba niya, hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
9: May mudo.
6: O, tungod kay nga man, nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa, dira pa lang sa tiyan, patay na sir boy. Kag, ganami, gabulig sa imo nga nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami pagid. Ang MCT ni D3 Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula, steady. Amo na nakanami kung palainom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
9: Kampiyon, no? So, hindi na sa tangkaso, ubosip on kagilanat, ikaw, ginapaayos ang D3 Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
15: Informasyon sa ikaayong gawas.
2: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha nyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3 Bio. Abin yung hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
6: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir JP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A no sa imong gut.
2: Ikonami.
6: Siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plane nga D3. Mag D3 Bio na.
11: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
16: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Physio. Lalo na ang ginabatsag sa lawas.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
17: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
7: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung paghubag, no? Sa aton yung lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang ina, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga tumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, updan mo gid sa pagtumar sa D3 Bio para ma-absorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
2: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why napulos kung hindi mo lang ma-absorb? Talking about absorption, isa sa pinaka-importante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ni nga hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingnan na kayo mo bata, sige makaon, grabe, pakaunon nga, ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise, kampiyon, why ka ginakapoy? Pwerte imo performance. gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depresyon, hindi ka na palaakig, hindi ka na palaugtas, why ka na nagaka kulbaan, why ka ginanerbiyos na miimong mudo. Ano pinulat nyo? Mag-D3-bio na. Agod ma-absorb yung mayo ang magnesium sa lawas.
9: But there's more, pagid no? Yapon, ang D3-bio ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pagkapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3-bio, kambiyo hindi na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3-bio ka na.
18: D3-bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. Mabatas, magabot ka. D3-bio with physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3-bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3-bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3-bio. Mabakal sa mga butika. D3-bio. D3-bio with physio.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto ng mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong gawas.
11: K5 News FM. News FM. D3-bio.
14: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3-bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
11: D3-bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3-bio with physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3-bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
11: D3-bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3-bio.
15: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: DTX 500. Masamig ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
21: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
11: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
22: Ako si Mimi.
23: Dalmi kasi napit akong tuhod.
22: Arthritis na gali.
23: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
24: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
26: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo. Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
10: Ako si Salvador Estanin, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko
22: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
10: Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500.
27: Bakal sa mga butika.
28: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
29: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at o atla. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM. News FM.
3: De Pedro sang barangay Baybay Rojas City. Grabe gidyang akong disminorrhea, pero insugiran ako sang akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom, nagregular nang akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminorrhea.
1: DTX 500.
4: Mapakal sa mga butika.
1: iCare Gold, ang iCare Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry Berry Berry Extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. K5, Radyo Tagbuana, Pilar Capiz, Grace Panami, K5 Mobile Legends Tournament. Get ready to battle and prove your skills in the Land of Dawn this May 26, 2026 at the Covered Court Gym, Barangay Rosario, Pilar Capiz. Witness 6 and fierce teams battle it out in the ultimate K5 Mobile Legends Tournament. Who will rise? Who will fall? And who will claim the championship crown? Only the strongest quad will survive. Will it be yours? Don't miss out. K5 Mobile Legends Tournament.

0: 라디오
1: Campione Radio.
2: Kampyon nga oras sa K-Fab News FM Philippines. It's already 39 minutes after 7, after 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Balita K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa

0: with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning mga ka K5. Mga pinalangga natong tagpalamati, kamusta kamutanan tanan mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. Luzon, Visayas, Mindanao. Nagapalayag nang palatuntunan balitang K5 sa umaga. Mga kauturan naton sa bilog ng Western Visayas, probinsya sang Capiz. 16 ka mga kabanuahanan sa probinsya mga ka-K5. Kalakip na ang 47 day kakabarangayan sa siyudad sang Rojas. Sa kama ayad-ayad, makanay-kanay nga kaagahon para sa aton tanan-tanan. Sa subong adlaw, sa aton sininga pagpalayag sa sininga palatuntunan balitang K5 sa umaga, adlaw sang Webes mga ka-K5. Pizza 7 na sa bulan sa Mayo, tuig 2026 mga kauturan. Opo ninyo kami sa aton sininga pagpalayag sa kauras sa 20 minutos sa sininga pagwaragwag naton. Kamusta? Ayos lang. Bangon na. Tama na na. Init na to sang tubig tay para masadyang imong kaagahon. Umpisahan ang aton sining adlaw sang isa ka pagpangamuyo kag pagpasalamat. Nga subong adlaw magakililita naman kita sa pagserbisyo sa aton mga pumuluyo. Kalakip man ang paghatag sang iba impormasyon kalingawan kag pagidukar sang aton sining nga mga kasimanwa. Sa kinaanan banwa, nagapalayag kita sa sining palatuntunan balitang K5 sa umaga. Nagikan sa Premier Distrito sang probinsya sang Capiz, sa Banwa sang Pilar mga ka-K5. Ang palatuntunang balitang K5 sa umaga, mabatian kag makitaan pinaagi sa 89.7 FM Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Makuan subong, matulutawahay ang amon sining palibot. Masako-sako kami gamay kiti matapos ang kapiestahan sa Banwa sang Pontevedra, dali na lang ang Kaguyum-Guyuman Festival sa sunod na simana mga ka-K5. Mga sunod naman ang Tagbuan Festival dali sa Banwa sang Pilar. Muna nag-supot-supot kami para may gastuon naman kami ni ka-K5 Albino. Wow! Uso naman sining paragaak. Di ba? Oh, paragaak naman kita. So sa mga pinalangga natin nga mga kauturan mga K5, makita nyo na kami sa ato sining pagwarawag pinagi sa K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay, kag K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Digital. Aba to sining Facebook page mga K5. Sa YouTube, makita nyo man kami mga kauturan sa K5 Radyo Tagbuanay Pilar. O yun. Mabatian nyo man kami, magkikifab ka makitaan sa ato sining mga sister stations nga aga pa nagbugtaw, kapariyo sa pagbugtaw ni ka-K5 Alvin. Mabilib na ginbukod si Ibo, doy kag. Daw, dali na ginlang kuya makakaon baboy, ha? Ang kaon ko kagapon, kuhan pa lang, pusit. Kag, kuhan pa, maputi-puti pang bugas. Sana all. Sige, nagit na yan. Ay, karoon ng tanong. Tanaman ko na naman ang menu of the day. 45 minutes after 4 o'clock in the morning, mga K5. Good morning sa mga katagpalamati naton sa 100.9 K5 News FM Rojas. Aga pa, Chip Nelson Puntillas. Ang anangan, maging kaupod man naton si K5. Jubic Huber, ato mga technical partners sa sulod sa Rojas, samtang nagalibot na sa mga mayor nga dala noon, kag mga importante nga mga lugar sa papangita sa mga balita. Kiro na ito sining patrol with K5 Rodney Dalanon and K5 Peter Jan Juarez. K5 Peter, ang mata sa karsada. mga tagpalamati natin dito sa sulod sa Rojas. Good morning sa inyo tanan-tanan mga K5. Good morning man sa mga listeners natin nagikan sa 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan. Aga pa ka K5 Jubar Bawisan. Aga pa bugtaw na mga ka K5 K5, Bugal Sang Tagapilar. Man, ganun. Uy, morning lang dabos ha. Regards sa mga friends na ito, nga makatapos ang Philippine Army sa Camp Macario Peralta, Hamindan, Capiz. May ikauturan sa dyahon na ito ng aga, kabay pang matrutalon sa ingatong sininga pagpangalagad subong adlaw nga sa Webes, gamay na lang, inuras na lang mga K5, gamay na lang gid, Biyernes naman. Di ano pa pag-abot sa Biyernes? Kunti, tulog-tulog time naman. Makaligid-ligid naman kita kag makapulupatawhay sa Biyernes hasta Domingo kay di off. Mga empleyado sang gobyerno, may opisina alas 7 because ang 4-day work week mga K5. Gani ka bay pang hindi ka mo malate? Abi mahuya man ka mo. Office hours na galinagaw ka mo. Office hours kung diin-diin ka mo yan. Wa kabalo inyo mga kwan, kabalong inyo nga mga buses sina nga mga empleyado sang gobyerno ato sa mall, ang iba nato sa balay, ang iba nato sa ilang mga abyan, ang iban kundiin-diin nga mga lugar, makaladus mo gani ka mo ba sakit gid sang problema gid sang gobyerno. Himo gid ka mga palatawan sa plakadlaw mga K5. Mga ka-K5 na nung mga nagapangunang mga balita subong adlaw sa aton sining pagpadri, sa aton sining palatuntunan, mga headlines sa aton sining pagpangalayag sa Webes Kinison sa balitang K5 sa umaga, Mayo 7, 2026, mga ka-K5. Headlines. Mga nagapangunang mga headlines, ano niya, ang mga utod na ito, no? Nagpaabot sa ilang sining mga concern. Sa aton sining pagpangalagad, mga ka-K5, SLI listed sa individual nga pagdakop sa search warrant operation sa banwa sa panitan. Samtang abandonado ang mga kahoy na recover sa mga kapulisan sa banwa sa panitan. Samtang Gilas Legends magapadulong sa syudad sa Rojas. Mga kauturan naton ang rason duta away sa duta ang ginatan-aw mga K5 nga motibo sa paglutang patay sa isa ka tigulang sa banwa sa maayon. Dugang pang mga headlines mga K5 mangungumang nadakpan matapos gin-implementaran sang search warrant batok sa paghupot sang illegal nga armas. Dugang pang mga headlines mga K5 ginaduso nga 250 nga saka sa minimum wage wala pa sa gihapon sang maathag nga sabat. Samtang immediate economic relief ginapanawagan sang labor group. Sa mga headlines sa mga balita nasyonal mga K5, Senator Marcolita pag-imbestigahan ang kapin sa 500 million nga alokasyon sang flood control projects sa Nukay Lacson. Samtang mataas ang inflation rate nagabalabag sa mga investment sa pungsod Pilipinas suno sa mga ekonomista. Ano mga headlines mga K5 din sa ato sing pagpangalagad sa mga adlaw sa Webes mga K5. Samtang sa mga update na karon sa ato sa ning lakas ng panahon sa mga adlaw mga K5.
0: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
1: Latest update sa lakad sa panahon mga K5 sa sulod sa 24 oras sa ginpagwa alas 4 subong nga kaagahon Mayo 7, 2026 mga K5. Mas ato sa ning synopsis sa ato sa ning weather forecast. As 3 o'clock in the morning mga K5, mayara kita nga low pressure area nga ginabulubanta ara sa available data sa ato sa ning DOST Pag-asa sa 120 kilometers southeast of Hinatuan, Surigao del Sur. O kung ara siya sa mga K5 nga nagsabayin sang 7.7 degrees

0: nga nagahulag sa direksyon nga westward sa 20 kilometers kada oras magigakayfire. Ang forecast sa mga kagagahon ng Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, kag Zamboanga Peninsula, maguumgum ang aton sa ning panahon karon mga K5, may aras ang laptang pagtupas ang ulan, kag pagpanaguob, dala kag epekto ini mga K5 sa low pressure area. Samtang may aras sa ning may pagbaha o kung plus pods, landslides mga K5 sa mga matag-as nga porsyon sa aton sining lugar nga pangmitlang mga K5 kag may arasang moderate tubtub mabasko kag pagtupa sang ulan. Ang Metro Manila kag pila ka bahin sang pungsod Pilipinas partly cloudy kag ini mga K5 may mga isolated nga dala sang pagtupa sang ulan kag pagpanaguob inaman ang epekto karon sang easterlies nga posible may flash flood kon landslides samtang ara naman ang pagpanaguob mga ka K5 samtang ato sa ning uyup sang hangin sa bahin sang area sa Mindanao light to moderate mga ka K5 ang direksyon sa ning southeast to northeast mga ka K5 ang ato sa ning balod sa baybayon mga ka K5 0.6 to 2.1 meters slight to moderate meaning to say pwede gid makalayag ang aton sining mga mangingisda karon subong iya nga adlaw mga ka K5 apang kinanglan gid nga maghalong sang aton sining mga kauturan mga ka K5 atong temperatura mga ka K5 subong nga kagahon ara kita sa Bao Grabe 27.5 degrees Celsius. Kala ko masana muot ang aton sining nga kagahon karon alas 5 mga ka K5 kag karon sa hapon alas 2 ara kita sa 35.5 degrees Celsius mga ka K5. No mataas taas ang aton sining nga heat index man diri sa Western Visayas mga ka K5. Hindi malipat magbalon sang tubig, magdala sang payong kagkalo mga K5 sa mainit nga panahon para sa aton sining mga kauturan, mga pinalangga ko nga mga kasimad. 4:53 minutos nagalit sa tak ng alas 4 diri sa aton sining pangalagad mga K5. Good morning kay Elmer Basia. Good morning kay Nining Artili Pabilonia. Likewise, good morning sa kay Hilda. Madam Hilda Agradorasyon, ang madawa-dawa nga pangabuhi nga atong pariente. Aradra sa Kuwait, mga K5. Toto Ariel Relano Buyo sa San Pedro. Good morning. Toto Aye Blaga, paninagabugtaw. Naalala ko, aga pa sa kabugtaw, anong ginabugtawan niya siniman? May pa-good morning siya, di ba? May mga somebody nga ginabessage naman sa kaagahon. Do ma-intriga kita sini mga ka-K5 kay aga pa sa naga bugtaw, aga pa sa naga bangon mga ka-K5. Di ba? Alright, mga pinalangga na itong atag. Palamat, good morning kay Pari Richie Pinalba. Aga pa, nakabugtaw na, nakakapina, DTX Coffee Mix. Good morning, Doy Arthur. Nagatanaw subong sa may bayan sa West Villa Flores, Maayon Capiz. Si Dainel Macuenca, good morning. Salamat sa pag-upod. Pakishare, pakishare sa atong sininga live, mga ka-K5. Sa atong sininga mga suki nga mga tagpalamati. Para damo kag malapad kita subong nga malabutan pinagi sa inyo singa pag-share sa aton sininga Facebook live mga ka-K5. Check nato natong mga partners mga ka-K5 ara na sa patrol aton mga kaupdanan nanong sitwasyon sang palibot sang sulad sang Rojas may mga inaway bala kagabi nga kaway pa naton mabalaan. May rambol naman bala sa sudan sang Rojas kagapon nagpatawag ang sangguniang panglungsod no ang Peace and Order Council meeting sa natabo nga mga rambol sa sudan mga K5. Ibaluon nato ni pagid mga balita la update sa lakat sang panahon or sang merkado mga K5 sa mga balaklon I mean nga ginabakal kag kinanglanon sang aton sing mga kauturan subong nga kaagahon mga K5. Check nato sa patrol with K5 Rodney Dalanon. Standby.
1: K5 Balantay Mercado.
0: Kaya K5 Rodney, mayong aga.
2: Good morning, katupag yung mga kurik na kita din sa Maya, Sulatan sang Rojas. Kamusta akong sulod sa K5 Gubert?
0: Ayos na. Clear na clear. Kaya K5 Rodney.
2: Yeah. Again, no? Sa

0: Oh, diri ta atong sa tubig sang rohas na nakabilin nga malinong pagbatawhan at atong sini nga palipot no sa atong sini nga pagpangasista diri sa Maya Rojas City Police Station na ate wala diri sa Maya recorded incidents ka K5 Jubert wala pa sa pong nadong mga accomplishments sila nga na record halin kagab ito tubtub sa mga tinapna kag sa subong diri ang aton nga panahon na manayanaya ganda no kanami pero kay timprano pa mapaang na ang temperatura man ni aton wala nga nagaka-experiensyahan diri so far ang dalagan sang aton sini man nga trapiko nagapabilin nga marigwa ang aton sa mga mayor nga kalsada diri ka K5 Jubert wala man sa kong nano diri nga mga kinaramaal no diri lang man sa Teodoro Arsena Street Center yang hambat ta timprano pa gutok na ang aton sa liman bala nga palibot kay tungod ang aton din nga mga kauturan na nga mga negosyante so ako ay ang ilas sa liman nga pag-deliver sa ilas sa mga produkto para nga ba display na dasa no kagaman na ganit kay K5 Jubert tamat-amat man nga nagabulukas ang aton sa nga mga kauturan din nga mga negosyante sa ilas sa man nga mga establishments no so amat-amat lang gid kagaman na malinong matawhay ang aton sinimana nga palibot kag diri lang gid sa Teodoro Arsena Street Center ang aga kinarmaan no aga K5 Jubert pero ang palibot naton malimpyo na kay ang aton sinimang mga garbage collector nagapangolekta na sa mga basura man na kagang aton sa mga street sweeper at ilan na ginatindo ang aton sinimana nga palibot aga kita Jubert nagpadulong kita diri sa Teodoro Arsena Street Center ganito diri kita particular sa bakin man na sa mga meat section so ang aton ginpangkuha diri nga mga presyo sa subong nagkalain-lain nga mga produkto ako nagkalain-lain nga mga karne no kabe sa mga baboy manok kag baka kita Jubert so ari ang presyo sa subong sa manok ang atay sa manok nagabalor ni siya sang 220 pesos per kilo. Ang pakpak naman sang manok, 200 pesos to 210 pesos per kilo. Ang paasang manok, 175 pesos per kilo. Kagining ulo sang manok, 50 pesos per kilo. Ang isaw, 120 pesos per kilo. Ang bato-bato spleen, 120 pesos per kilo. Ang adidas, 120 pesos per kilo. Baboy naman, 320 pesos per kilo. Baboy unod ini. Tapos ang pork chop, 320 pesos per kilo. Ang tiil sang baboy, 280 pesos per kilo. Ang ulo naman sang baboy, 180 pesos per kilo. Atay sang baboy, 280 pesos per kilo. Baga sang baboy, 120 pesos to 150 pesos per kilo. Ang maskara naman sang baboy, 300 pesos per kilo. Ang kasudlan sang baboy, kuridas na, 150 pesos per kilo. Ang unod sang baka, 420 pesos per kilo. Ang buto-buto sang baka, 350 pesos per kilo. Panit sang baka, 150 pesos per kilo. Ang kasudlan naman sang baka, 120 pesos per kilo. Maskara, kag ikog sang baka, 200 pesos per kilo. Kag ang tiil sang baka, 100 pesos per kilo ka K5 Jubert. Sa amoy ng mga presyo yan da sa aton sa liman nagapanguna dari nga mga meat products sa Teodoro Arsena Trade Center. So far sa aton sininga napamangkot ang mga managbaligya suno to sa ila wala sang pinagbago ang presyo amo man lang sa gihapon no sang mga tinalikdan manti palariho lang gid sa gihapon wala sang pagsaka pero may ara sang pag-us-us gamay sa presyo sang chicken products ka K5 Jubert. So mga pulo to lima kapiso lang ang ginus-us no sa pilaman ka mga chicken products ka K5 Jubert.
1: Mga priska no daw mga bag-o gining mga isda ang mga karne nga gin pagwa mo subong sa videos nato no. Ano aga pagidya sila nagbugtaw sne?
0: Yes, ano, ka K5 Jubert, imprano, pagiting aton yung mga kuturan, di rin nga nagbululugtaw ti sa aton gani di paggalibot, yan, nakadisplay na niyang ilang mga karne. Tapos sa subong gani, ang iban di rin, amo pa mala, nagapang tad-tad sa ilas sa mga karne. Ho. Oh, gani lagapak lang yung mga dapala nila, ka K5 Jubert. Kay, ang iba na mo pa lang yung natad-tad ang karne sa baboy, ang karne sa baka. Sa mga fresh na fresh, good, ka K5 Jubert, ang mga atin dadari nga mga meat products sa aton sinimaan nga merkado publiko.
1: If I broad sa tanan nga karne nga ginakadtuan mo kag check mo sa bungaga, ano ang pinakagusto mo nga menu sa bungadlaw?
0: kaya pag dubert, no? Ako ka nami, isang sa baka, yan da, nami. Ini siya sang, kuan bala ako, inang, ano ni ganit, lagaon bala ako, kundi man, ang iba da, bulala, bulaluhon, no? Sama na siyang manami, para, kuan yun, pasabaw, bala ka, kaya pag dubert, mainit-init, kagkahanga sa baw.
1: Ah, okay. Huwag namin ginman, no? May ara kong kita ang karne, nga ginbutangan sang balatong, kagkalabasa, katilawkas na.
0: Ay, yung kasi yung pag-dubert ang kanina inang sa baboy. Tapos ginabutangan pa nila sa munggo o yung kaisa pag may dahon. May mga dahon-dahon-dahon ang baboy ba? Yung mga sumong sila kasi pag-dubert.
1: Yung mga buto-buto area niya, no? Ng part niya, no? Kakipay, bro, may nagligad nga sa adlaw, nakalibot kita, dra. May mga complaint ang tricycle driver. Ang side ba sa may suba area, ang kwandra, ang asphalt overlay, kakwana daw sungkaan na naman, Kakipay Broad?
0: Naamaw ni Adrian ko sa tubong diri man, Kakipay Jubert, no, sa ating gani, mga motorista, kag mga kauturan nga nagkapadulong diri kay Bangod gani. Kwa naman, litik-litik, kag damo naman, lusbot, ho, ang aton sininga karsada, so, gainundag-undag. ginakuan man, inig ginhatagan, inig talupangon sa aton siniman ng mga natungdan diri nga, ang mga official sa siyudad sa Rojas, apang kahit ginaamat-amat pa kay K5 Jubert, no? Kag siguro nakalabot naman ini sa talatapan sa aton sa nga alkalde. Kag for sure may plano na ini para naman nga tapalan bala liwat kay sang tinalikdan man ti natapalan naman ini siya pero kay kadasig lang gid bala nga natipag man kay K5 Jubert kay ang iba nga daan kung kisa nga nagalalabay man yung mga salakyan ning dalagkuan, no? So medyo mabugat guro ang mga daladala sini. So ama na in naga cause dasan sa paglitik at pagbubo sa sinimanda nga portion diri sa Chodoro Arsena Street Center.
1: Alright. Mungkin na pinakipo ka ba pa matatalupang dan ini kay ti importante na mo ang tatawo adlaw-adlaw dira aga pa damo ng tawo dira sa may lipunan area kay K5 Broad.
0: Tama gid no. Kay K5 Broad sa mga nangatong kay dira pagambay diri sa atong sinimana nga mga natong dan.
1: Musta mga amigo tada aga pa nang bugtaw nga pang PDTX Coffee Mix da mga amigo natong dira sa timbangan ng bayan. Kakwa na naka pamugno na da si mo?
0: Yes, ka K5 Jubert, no? Ti, ang aton, ti mga friends na daho, sa may timbangan ng bayan, ti, hindi lang yan sa timbangan ng bayan, ha? Kundi mismo sa sulod, yun mga ka K5 Jubert, ang ito, nakita, taga pangapituod, dito sa coffee mix, no? Ayun, pamangkot ko gani naman, naman nilagin kapi, ti, siling nila, yak, K5 Jubert, kaya tungkol gani, ka nakakapi, na kung na sila nakadetox pa, ti, kakakuan na daw ka na amituod, kaya ang ilas niya nga kapi, hindi isang hambal, takong nano, dira nga mga kapi-kapi, nung makakos pa bala sa imo diri nga kung bala makapataas pag isang acidity level mo kundi ni yung ilang nga ginakapi ang K5 Jubert very organic no kaga syempre makakuan gid bulong gid sa ila sini iban man nga ginapang batchag so hindi man makapili lang nga daan ang detect
1: wala
0: no, nagasulab
1: ang paniya sulok
0: naghahatag man siya sa energy, no? Ang BPX. So, ang madagal, nakakapit ka na, nakadetox ka pa. So, ang nakakabalitan sa ato din man na yung mga kauturan sa Maya Tudoro Arsena Space Center na K5 Jubert.
1: Okay. Finally, K5 Broad.
0: Before I close on, no, kasi nag-dubot na baga at the end, may ito lang din na tayo ng atin sa limang mga good listeners, ito Mr. Tugbo, good morning, si Roy Abila sa Timbangan ng Bayan, good morning, Elvino Martisano, ang good collector natin yung mga pitan, sa top number one, good morning, si Richie Pinalba, good morning, kagaling natin mga friends ng mga tricycle driver, Team Tay Humble, tubong man sa ating mga friend na nag-tune in na sa ating sinimang Facebook live streaming from Masbate. Good morning, mga ka-K5. Ini si ka-K5 Rogi, Daban, Dalano, para sa kampiyon ng balita sa Servisyo Publiko, Kagdalinawan, kakapit sa K5 News FM.
1: Thank you so much, ka-K5 Rodney Dalano, mga ka-K5 baga, paning bata ni. Aga pa, hugod na, ito na, nagalibot na ang atong sinimang patrol, mga ka-K5. Ipaya ang physics ang mga pamatanon subong mga ka-K5 kung kumpara sa mga edad-edad ka, kinikasakit ng hawak mo magbangon kunaga, pero mga pareho sa mga abilidad kag pangidaron ni ka-K5 Rodney, bisan 24 oras, wala ba't sa gapoy, no? Amo naman nami kay mga set sa mga kaopdanan natin subong mga ka-K5, mga mahugod kag aga pa, nagalibot na mga pinalangga natin ng mga kasimano. Good morning, ka-K5 Margarita Buenvenida dira sa Sitio Lopez. Good morning sa mga suki na itong matag Palmati dira sa may housing, oh, sa energy housing dira sa may bahin sa Santa Fe. Sa President Rojas, good morning man sa aton sa mga kuturan. Kalakip dira sa may area sa Carles Barasan, Kagistan sa mga kauturan. Damo kita mga listeners subong nga nakaupo diri sa atong singa pagpangalagad mga ka K5 sa radio samtang madamo man nagaupo sa atong singa Facebook Live mga ka K5. Iba nga mga detalye sa mga balita kag impormasyon sa aton pagpanumbalik mga K5 pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Oras 6 minutos na kalis atak ng alas 5. Standby.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radio Taguanay.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
6: Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
7: DTX 500.
8: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag-DTX 500 na.
8: Masaminig ka palatian?
7: I-DTX 500 mo na.
8: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
7: Mag-DTX 500.
8: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
7: DTX 500.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Kulab City. Termin ako ginaubo. Kag-sip on, das mo nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, kag-sip on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabakang sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
17: Ka! I-shoot na ga!
11: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
11: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
18: Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein. Vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata. Nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Hands up!
18: Hands up, audio enthusiasts. K5 Radyo Tagbuanay.
21: K5 Radyo Tagbuanay.
22: K5 Radyo Tagbuanay
18: proudly presents
20: The first K5 Radyo Tagbuanay Battle of Mino Sound. This coming May 31, 2026, the bass is dropping and the speakers are screaming here at Sinigabong sa Tagbuanay. All in celebration of the Tagbuan Festival in the Municipality of Pilar. In the D12 category, we've got Kara Athena, RGB, Dandan, and Tata Mino Sound bringing the hit. Switching gears to the D15 category, it's an intense six-way battle between Yanko, AJ, JNL, GM, and 3E Mino Sound. But don't miss the exhibition by CJ Mino Sound from Pilar, Makoy Mino Sound from Maayon, and Triple H Mino Sound from Roa City. See you there, mga ka-K5. Let's shake the ground.
21: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuanay 89.7.
22: Pilar Capiz, Palitang K5 sa Umaga with K5 Jobert Lago.
1: Balik pa naman sa ating pagpangalaga 12 minutos na kaligat sa tak ng alas 5 mga K5. Good morning sa mga suki na itong tagpalamati sa kay Ma'am Elsie Agconia dira sa bahin sa Balatukan Panitaan. Good morning kay Madam Tessie Blances sa sining ang mga tiniwan nagaupod sa ating sining pagpangalagad. Good morning also kay Ma'am Rolinda Villavillasi sa Mindan. Mike De La Torre, thank you so much sa CYM Pong Shop dira sa may uyuturong Kalibo Aklan mga K5. Agapasin na kaupo sa ito sa pagpalayag. Good morning sa inyo, tanan-tanan. Agassi Robert, thank you so much. Nunong Milan, good morning. Likewise, kay Joe Banunoy, thank you so much sa pagpamati. Kalakip man sa kay Ma'am Arlene Fokbit, mga ka-K5. Tutudyo Bicubero, aga pa, nagakapina DTX Coffee Mix sa mga ka-K5. Na naman nagapanguna ng mga balita, updates sa mga impormasyon, dari sa aton sining ang pagpangalagad sa aton sining palatuntunan, no? Sa nagligad nga Martes to, may balita nga ang isa ka tigulang nagakarga sa kahoy sa tricycle, ginlutang. Base sa update kron mga ka-K5, mga pinalangga na itong tagpalamati, sa atong sining nga mga suki nga mga kauturan, rason suno sa impormasyon kung nga nga nalutangan kag nga natabo ang nasambit nga problema mga ka-K5 bangod sa ginatan-aw karon ang motibo sa pagpatay kag paglutang mga ka-K5 sa nasambit nga senior citizen amo ang away sa duta, no? Ini ang nakitaan sa aton sining mga katapos sa kapulisan sa sining nasambit nga kaso nga natabo sa alas 8:40 sa taninikdan nga inadlaw mga ka-K5 sa may Ilawod, Barangay Alasaging, Maayon Capiz, mga ka-K5. No? Di sa interview sa kay Police Captain Danilo Lauron, Hepe, sa Maayon Municipal Station, Municipal Police Station, sa ginatawgan kaginakuan sa statement sa K5 News FM, mga ka-K5, nga suno kay Lauron, ining ginakabig karon nga person of interest angot sa natabo nga krimen mga ka-K5. Ha, gipabutsyag diri nga ginalantaw nga angulo amo ang away sang duta bangod may mga record sa barangay nga naangot ang biktima sa amo nga isyu mga ka-K5. Di ang isa pa diri nga mang natungdan may ara man sang testigo sa natabo nga kag ginahulat karon ang official statement kag affidavit sang mga witnesses mga K5. Itinom duman yung pagtiro sa iyara ang isa ka senior citizen opod niya, yag isa niya ka gumangkon mga K5. Sa ti madumduman nga tiging kilalang biktima nga si alias George, 64 anyos mga K5, sa nasambit man nga lugar nga nagakarga sa butong sa tricycle mga K5. Ti mabalana, no? Kung sino ining naka-helmet, naka-jacket itom, may motorsiklo nga gingamit mga K5, dala ang iaarmas nga 45 kalibre amo ang ginggamit sa pagluktang sa biktima. Tinaga amat-amat na ni Sanag Kron, kabay pangatindi pag-untatan sa aton magkatapos ng kapulisan, kag ang mga nakakita, kag ang mga nakawitnesses, mga K5 naton, mga kauturan naton nga ara sa area, matudlo gid ang kunsinong biktima, ang nagluktang sa biktima, mga ka-K5. Naman ang balantayan dali sa aton sini nga pag pangalaga ti kabuhi na yan mo. Kabuhi ang ginkuwa mo, mga ka-K5. Ngati, ginbutang mo yung hustis, ang kaakig mo, ang imo kainit, ginbustang mo yung sa imo kamo. Kung mahilugutanon ka mo, mga ka-K5, pwede man na maisturihan, pwede man na sa korte na tunawayon. Hindi nga magpatay kita sa aton isigitawo, mga ka-K5. Naga, pinot ganyan paginawa mo nga, ido mo mapatay, manok mo ihawon, how much more ang isa sa mga miyembro sa familia mo nga mapatay. Mapatay sa lutang, hindi napatay sa katigolangon, mga ka-K5, wala napatay sa balatian, mga pinalangga ko nga mga kasimano. Amo nang pinakamasakit kag sa parts ng familia nga ma-encounter mo, nga madula ang pinalangga mo sa kabuhi, mga ka-K5, because gin tiro patay mga kaabyan. No? Amo nang ini naton gusto nga tani magkauturan naton before ko magaga paminsar sa mga maghimo sing mga gitawag naton krimen paminsar nyo ko matulugan kamo patulugon kamo sa konsensya nyo mga ka-K5 buta lang na no nagapangin matay kamo ya ay hindi kamo gusto nga magdula ang manggad. Gusto nyo madugang lang ang manggad kag propiedad mga ka-K5. 17 minutos na kaligid sa takna nga alas 5 mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Dugang pa nga mga balita, SLI listed sa individual nga dakop karon sa makatapos sa kapulisano. Ari naman no, nagpatigayon kahapon sa operasyon ang aton sininga panitan PNP. Ara na nga dani ni sa list ng aton sininga makatapos sa kapulisan. I-check naton ang kumpleto nga report kag detalye mga K5 with K5 Myla Puentes. K5 Myla, stand by.
22: K5 News FM Live Report.
1: K5 Myla.
0: Nadagpan sa kapulisan ng isang kalalaki nga priority target list matapos ang ipatigayon nga search warrant operation sa sitio Agbubuli, Barangay Timpas, Panitan, Capiz. Ginkilala nga arestado kay Alice Nonoy, 59 anyos, kag residente sa Barangay Timpas sa Resamit, Cabanwa. Ang search warrant ang may kangtanan sa paglapas sa Sections 11, 16 sa Republic Act 9165 o kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa operasyon na recover sa kapulisan ang isa ka sachet sa girapatihan marijuana, kag duha ka heat cell transparent plastic sachet nga may sulod nga girapatihan marijuana. May girabanta ini nga kabugaton duha ka grabos kag mayara sang standard drug price nga 440 pesos nga sa karon yara na ini sa kustodiya sang Panitan PNP para man sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Gapis, K5 News FM.
1: Thank you so much, K5 Myla, sa mga balita nagikan sa bahin sang ato si matapos ng kapulisan sa Panitan PNP, mga K5. Uy, regarding pagin sa kuano sa balita dala sa may bahin sang Panitan, mga K5, wag ining mga abandonado nga mga kahoy nga ni-recover sa aton si makapulisan sa Panitan dala sa may area sang Barangay Konsensya, Panitan, mga K5. Kabalogi na kabalo ka mong ati ang gobyerno nga gabawal nga mag panapas kita kahoy o kung magbaligya kita sang kahoy mga ka-K5 no before ka magbitbit sang kahoy from one place to another no kapin pa kun damo na siya dapat may permit ina sa DNR no at naka-recover nga to sa matapos ang kapulisan sa Panitan PNP mga ka-K5 mga nagkalain-lain nga sahi sang kahoy no hamak mo ng mga nami na ka-K5, Alvin. Humansa ng imog sa rankon si Ad, si Aaron mo ng mga kahoy nga ini. No? Ti ginaligar nga ginabandonar sa wala matumod ng mga individual, mga ka-K5, dira sa konsensya area sa banwasang Panitan. No? Sunod sa impormasyon ng batong sa K5 News FM, nga gipabutsag sa katong mga tapos sa kapulisan, nga ang kahoy ginalakipan sang mahogany Jimmy Lina mga ka-K5 nga ginabulubanta nagalabot ini sa 126 board feet bukod amo no so do inalantaw diri sa kapulisan nga ti posible gin bidin matapos nati ang pag pakwan sini amat-amaton lang guro nga ginbutang sa isa ka lugar nga pwede nila ibilinan nga safe man pero ini nila pagdalon golpe. Oh. Amat-amat nga pagkarga sa salakyan, May tatlo lang tayo kautod, lima kautod kada trip, mga K5, para hindi masakit sa aton sininga, kauturan, hindi ka madakpan, no? Kay kundamo, makaduluda, mga ka-K5. Bagong, yung tanawin mo, K5 Balvin, bagong utod, no? Nan, mga duha, tubtub, tatlo kasimana, nga gin sarahi ini, or gin pang-utod, ining nasambit nga, Jimmy Lina, mga ka-K5, kag mahugani. Oh, ti pagpalinong-linungon mo lang, amat-amaton, dalon, kung inidiin dalon nga kahoy, mga ka-K5. Ikaroon may nag-report sa ato sa makatapos sa kapulisan, no? Gitanaw inisang kapenro or penro sa ato sa nga probinsya, ang ining nasambit nga kahoy, kagitigin turnover sa pulis sa ila, para sa ila sa nga pag-inakop, kiti, para ni sa ila, sila nag-kwansin ni, nagatipon mga K5 kiti mo obligasyon sang DNR naton diri sa Kapis parang ma hatag kun anong mayad nga disposisyon sining kahoy karon mga K5. Nawa kita sang tanom sang kahoy para nga ini mag-init ang aton sining palibot para ini magbaha ang aton palibot pero may mga tawo man nga nagapangutod kahoy. Amo na ba lang nga kaplastikan nga drama, madrama kita, maten kita sang tree planting activity. Sa pag-abot mo to, nag-usik ka sa oras mo, isa man ang kapuno, dua kapuno, imugin tanong, kay mapulo pa picture ka nga buwisit ka. Ang ending, ang imo gali nga gin pang-utod dito sa imo sining nga ginkuaan sang kahoy, dama na kadagko, kag dama na tama na kadamo. Tinanong, kuan sina hustisya sina mga K5, di karon ti pagabainbestigaran sa kapulisan naton mabala na sino ang lugar kundi bininan sa nasambit nga kahoy, sino ang nakakita nga nagpautod sang kahoy, kay sino ang nagsarahi sang kahoy, kay sinong tag-iya sang luta nga ginkuan sang kahoy. Na matul-id din sa aton sining nga mangkatapos sa kapulisan mga K5 diri sa aton sining nga pagpangalagad sa aton sining nga palatuntunan na balitang K5 sa umaga. Nano pang mga balita, good morning kay Madam Bibi Jane Dayang Bantay, kay John Tern Gonzalez, good morning. Mayo lang nga pag pamati, kag sa tanan-tanan ko nung mga presidente, sang senior citizen nga nag-upo diri sa aton sining nga palatuntunan, yanda nga Webes mga ka-K5, no? Sa mga tagpalamati na ton, nga nagpakig-upod sa aton sining nga palatuntunan. Dugang pang mga impormasyon mga ka-K5, ang Gilas Legends, oy, magapadulong sa Sudan sa Rojas, ha? Ini mga ka-K5, may mga activities diri sa mapaghiwat sang adlaw sang Rojas City mga ka-K5. Yari ang kumpleto nga report with ka-K5 Myla Fuentes. K5 Myla, standby.
22: K5 News FM Live Report.
1: K5 Myla.
2: Sa patag sang basketball, magapadulong sa Rojas City.
0: Dino na uman ang pagdagsa sa mahiligon sa basketball sa siyudad sang Rojas sa nagahilipit nga Mayo Jazz. Samtang pagkapangunahan sa mga Gilas Pilipinas Legends, ang isa kadako nga basketball exhibition match subong nga selebrasyon sa 75th Charter Day o kunang kadlawan sang Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Mr. Melvin Galagate, ang head sang RCCG, ang nasambit nga event ang may tigulo nga Rojas City 75th Legends and Champions Basketball Festival nga patigayunan sa Dingwe Rojas Civic Center. Ini ang magaserbe nga main event sa series ng aktibidad antes ang formal nga selebrasyon sa kadlawan sang siyudad. Pila ka mga dalagko nga ngalan kag icon sa Philippine basketball ang magatambo kaangay nantay Mark Pingres, ang Pinoy Sakuragi, Jason Castro, ang The Blur, Ranidel De Ocampo, ang RTO, Chef Chan, ang Negro Sniper, Gary David, ang El Granada, kag LA Tenorio, kilala bilang Tiniente. Magasugod ang hapang alas 2 sa hapon tog na alas 4 sa hapon. Kusaliyan ang mayara sa mga tiket nga magasugod 200 pesos tungtong 350 pesos. Dugang pa ni Galagate nga ining aktibidad ang nagatuyo nga magkahatag sa lingguwahe kag inspirasyon sa mga pamatanon nga kapisnon na kadungan sa paghanduraw sang kasaysayan kag pagguswag sang siyudad sa sulod sang 75 ka tuig.
2: Inisip ang K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, servisyo po ito. Magkalinawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Myla sa imong report. Wow, grabe, may mga lantaw naman natin sa mga basketball enthusiast mga K5. Oh. Sa adlaw sang kapi sa Dinggoy Roa Civic Center sa Domingo nga adlaw. Okay, pwede kita to ka tulutan-aw mga K5 sa mga supporters, mga mahilig sa basketball, mga ka-K5. By the way, good morning kay Ma'am Aisa Butin. Likewise kay Arlene Oniada Basa nga nakatutok na dira sa may Maluklok Norte sa Banuasang Ivisan, mga ka-K5. Dugang pa mga impormasyon kag balita sa mga Iloy sa Puloy-an, mga ginikana naton mga kaabyanan. Gapin pa ang mga naga-madlos mong mga ka-K5, mga naga-bulusong bala. Ka-K5 Alvin, kung may naga-busong sa inyo, sa imo kilala, pwede gid, no? Pwede na dito makapacheck up, mga ka-K5, kay bag-o na subong ang birthing clinic sang Rojas City Health Office, mga ka-K5. Aral na sa likod sang Kwan, sang likod sang City Health, ang bag-o nga birthing clinic nga amo inisubong ang magatatap sa aton sini nga mga ginikanan, mga Iloy sa Puloy-an, mga ka-K5. Ginbuksan ini, ining nasambit nga birthing clinic, kag kumbinyente para sa aton sini nga mga pasyente. Ining nasambit nga facility, mga ka-K5, ang fully accredited sang PhilHealth, gani mapasiguro gid ang kalidad kag luwas nga serbisyo para sa mga nagabusong kag nagabunag nga mga Iloy, mga ka-K5. Dito ka mo prenatal sa birthing clinic, mga ka-K5, pa-check up ka mo dito, no, sa aton sini nga mga kauturan naton. Kaya mo nang pinaka-importante subong ang delivery sa aton sini nga mga nagabulusong nga mga Iloy sa Puloy-an, mga ka-K5. Dapat safety sila, no? Ginaservisyo dira ang sa facilities. Mag-uni mo, aran na sa una sa may ginagamit sa mga blinds kag sa persons with disability, mga K5, nga building, gin-abandon ato, gin-guba ato, gin-butangan sa birthing clinic, mga ka-K5, no? Tidra ang pwede kadra ka patigayon sa prenatal check-up, libreng laboratory, kag may mga postpartum care and newborn care, mga ka-K5, no? Amo nang gina-offer nila karon para nga mahupos, no? Hindi ka na magkagto sa hospital, hindi ka na magkagto sa aton sining mga clinic or mga birthing clinic dere sa barangay, ano na, mga barangay health center naton. Diretso na kamo sa aton sining birthing clinic dere sa may Insu Arnaldo Village sa likod gid lamang sa City Health, mga K5. Kumpleto ni maliwalas ang sitwasyon, ang kay bag-o siya ang aircon sini nagabuso-buso pa. I don't know kung ang serbisyo sa nurse sini kag midwife maayo, no? Ang facility ni Mayor Ronnie very good, no? Sa aton sini nga syudad, kay ti bag-o ini tanan-tanan kag paayo ang mga equipment dira. Pero I don't know kung ang attitude kag ang abilidad sang empleyado okay. Wait, ta pa na mabalaan, mga ka-K5, no? Pero ang arang facility kompleto, mga ka-K5. So, balantayan ini para sa aton mga pinanangangatag palamati kay kabay pa nga mangin maayo ang serbisyo sini sa aton sini nga mga kauturan, mga ka-K5. Dugang pa mga balita, mga kasimanwa, no? Mangunguma na dakpan matapos sa ginimplementaran sang search warrant bato sa pagupot sang illegal nga armas, mga ka-K5. Yari ang kompleto nga report with ka-K5 Rochelle Ibron. K5 Cheche, standby.
3: K5 News FM Live Report.
1: K5 Che, go ahead please.
4: Nadakpan ang isa ka mangunguma sa Barangay Santa Fe, Pilar Capiz matapos nga makuhaan sang hindi lisensyado nga armas lutang matapos ginimplementaran sang search warrant sa mga otoridad Mayo 6, 2026. Ginkilalang arestado nga si alias Doy, 43 anyos, residente sa nasambit nga barangay. Sa pagserbe sang search warrant, na-recover halin sa iya posisyon ang isa ka 9mm pistol, isa ka magazine kag 31 ka mga bala. Ang nasambit nga warrant ang gin-issue ni Judge Lorenzito B. Diaz sa Regional Trial Court, Branch 17 sa Roja City, sa Mayo 5, 2026. may kaangtanan sa paglapas sa Republic Act 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act suno sa mga otoridad. Ang operasyon kabahin sang padayon nga kampanya batok sa ilegal nga paghupot sang armas tutang agud mapabakod ang seguridad kag mapaganhaga ng mga insidente sang kriminalidad. Sa karon, yara na nakahunong sa karsel sang Criminal Investigation and Detection Group CAPIS ang sospetsyado samtang ginahulat ang formal nga pagpasaka sang kaso sa korte. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Balita para sa balitang K5 sa umaga. Ini si K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much, K5 Chiche, sa balitang impormasyon. Regarding sa ning isa ka pilaren niyo nga gindakop mga ka K5 bangod man sang paghupot sang illegal nga armas and ammunition mga ka K5. Mo na kun kisa kun kampante ka di ma kwa nga gid madakpan ka gid sang aton sing matapos sang kapulisan mga ka K5. Oy, by the way, good morning sa kay Tuto Arnel Buyet Bakudo Dinasado dere sa may old Gia maayon. Pamilya Dinasado, good morning. GC Camirong, thank you so much. Nakatutok na sa K5 News FM. Good morning sa asawa ko kay Sini. Okay, sa tanan-tanan ng mga taga-barangay Balantian, Balasan, Iloilo. No? Nag-suporta ka, nag-pamati din sa ato mga ka-K5. Inom na DTX Coffee Mix. Nanay Roberta Parak Patricio, permi late si Nanay Parak sumungaw. Busy si Nanay Parak. Nanay Parak, good morning sa imo dirakang sa imo bilog nga familia mga ka-K5. Kahapon mga kauturan, ang DICT, Department of Information and Communication Technology, nag-turn over sa Roa City Government mga ka-K5 sa 25 tanan ka mga laptop para sa paghatag sang programa para sa aton sining mga IT BPM mga ka-K5 kag startup nga mga kinahanglanon sang MSMEs naton agud nga pauswag ang ila sining produksyon kag makasulod sa tawag naton online platforms para sa pagpatigayon sang ila sining pag-enhance ang ilang mga produkto mga ka-K5. No, si Mayor Ronnie Dadibas mismo mga K5 ginakalipay niya ining nasambit nga paghatag sang programa sa pagbulig sang Department of Information and Communication Technology mga ka-K5. Agin pabutyag sang opisyal nga ining pamaagi isa ka maayo nga proyekto nga mangin tulay agud nga mapalabot sa komunidad ang mas madalom kag oportunidad nga trabaho kag mahatag ang masanag nga buhas damlag para sa mga pumuluyo mga ka K5. Samtang natambong sa turnover si Rinaldo C, mga konsihal, representante sang Akadem kag ang partners ni nga ICT sector mga ka K5. Di isa ni kabag-o nga mga move karon no sang DICT with the city government of Rojas City mga ka-K5. Dugang pa mga balita kag impormasyon diri sa aton sining pagpangalagad sining kaagahon mga ka-K5 no sa aton sining pagpakig-upon sa inyo Noy Renato Fulyon o Fulyuna upod man sa aton pagpangalagad no si Noy Renato Fulyuna, thank you so much. Thank you man sa kay Gisriel Kulasino, dira sa may Nasugbu, Batangas, mga ka-K5. Balikan tayo ni mga ka-K5 ang pang-impormasyon. Kalagip man, ato sa inyong pagpatigayon sa tandem broadcast sa ato sa inyong mga sister station pagkatapos kilamang sa pila ka mga pahibalo. Standby!
22: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
22: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
22: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
22: Yung may D3.
6: Mga butika.
22: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
4: DDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DDX Beauty Soap na mga besh.
4: DDX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
4: DDX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DDX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DDX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman bala ka.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabaluman o sick?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
12: Apat gigasultada, pre. Biyag si misis,
13: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
13: DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rohasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
13: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
13: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang superior eye formula.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
13: Mabakal sa Shopee kag mga butika. K5 Radyo Tagbuanay Pilar Capiz presents K5 Mobile Legends Tournament. Get ready to battle and prove your skills in the Land of Dawn this May 26, 2026 at the Covered Core Gym, Barangay Rosario, Pilar Capiz. Witness 16 fierce teams battle it out in the ultimate K5 Mobile Legends Tournament. Who will rise? Who will fall? And who will claim the championship crown? Only the strongest squad will survive. Will it be yours? Don't miss out. K5 Mobile Legends Tournament.
15: This is your official news and music station. K5 Radyo Tagbuanay 89.7.
13: Pilar Capiz. Paglitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
16: Balik ba naman sa aton singa pagpangalagad. Good morning kay Ma'am Leia Baez dala sa may Tisa Innocencio Roja City. Ay mga friends ato sa may Lawaan. Thank you so much ha. Dala sa may Karnihan, sa may Barangay Banika. Bawo si Manong daw. Gal nagubo lang ang iasininga transistor radio. Mga ka-K5, message lang diya. Mga ka-K5. Sa sinin matinion, mga ka-K5, ang aton sininga kongreso, ara na sila? Wala pa. Mga K5, ang ato sininga Senado, I mean, no? Naginakibot mo K5, Balvina. Magapatayon sa investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee, mga K5, sa kay Senador Rodante Marcolita matapos na diskubrihan karon nga may ara man sa 5 milyon nga alokasyon, mga ka-K5, sang proyekto nga ginhinyo sa Department of Public Works and Highways. Dumdum ko matinlo ka o true ka man. No? Sa ginpatayon nga forum sa Senado, kahapon, Miyerkules, magayway, ginpahayag din ni State President Pro Tempore Fanfilo Lacson nga mayara man sang sulat sa kay sulat na kamay, wawa, si Anay DPWH Yusek Maria Katrina Cabral sa diin nag-alukar sang 500 milyones ka pesos nga proyekto para kay Marcoleta. No? Samtang wala pa sang direkta karon nga ginatumod ni Lacson si Marcoleta Apang ginpahayag suno sa iya nga ginpalabot na sa iya sang iban pa nga mga kongresista nga miyembro sang komisyon on appointments mga ka K5 nga may ko may ara sa mga kongresista pagiganag bulgar ka pareho sang ginpagwa sa to ni Anay DPW Secretary Manuel Bunuan mga ka K5 may ara sini nga mga reports karon ti masadyani. No? Ang nagapaimbestigar, imbestigaran man. Ang nagareklamo, inog ireklamo man, mga ka-K5. No? Bantayan, tani kay kanya-kanyang estilo, kanya-kanyang abilidad, mga ka-K5, ang aton sining mga politiko. Makas-bakas man ang sila. No? Tanan sila, mga ka-K5, nagahimakas man, nga makatipon, kaya nagapangunya di man mga ka-K5. Timabalaan tani sa kurbada, kung nanugid ang sa likod sinikaron mga ka-K5. No? Kay titanuan natin, no? Mabalaan ni anong real score sa likod sinitanan mga pinalangga ko nga mga kasiman. Kaya kung tanaw na itong diri, masadyaning investigasyon naman, magalawig naman mga ka-K5. Aray natin mga partners, welcome and good morning K5 was and Visayas Negros Island Radio.
17: Good AVP, check around tara man ang signal sa may Capiz with SM Jubert. Good morning!
16: Good morning, Sir Melmar. Sa ito mga kaupdalan sa bilog na K5 Buas ng Visayas and Negros Island Region. Matulutaway ang probinsya sa Capiz, Subo nga aga. Makanay ka na yung panahon pero mapa ang mga ka-K5, no? Aga pa. Pasko ng signal sa Antique. Balik sa inyo, Sir Melmar.
17: This time, i-check na naman ang signal ni Sir Michael Sakalibo. Sir, maayad-ayad nga aga.
18: Good morning, Sir Milmar Antique. Good morning, Rojas Bacolod. Sir EBP, good morning. Kampiyon ng signal. Manayanaya kami di. Ang amon panyimpo. Ah. Nakado ka sa Shane ako sa DTX sa Coffee Mix. Balik sa imo, Antique.
17: Dito naman kita sa lugar kang katubuhan sa Negros Island Region. Matamis nga aga. Daddy Babe, Sir Robert.
19: Matamis man nga aga sa imo ka K5 Milmar sir sa Antique mga ka K5 dire sa amon why problema kay ang kwarta sang una ginapiko ka ginapala subong ang pala ginakwarta na back to you sir Milmar
17: sige ready rin ang grupo. Lito na kita sa mga balita naton mga nagapangunang balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo, AVP, mga balita ta sir.
20: Good morning sa liwat kay Pabua Sir Visayas sa mga balita diri sa may probinsya kag syudad sa nga Iloilo. No, ginapadayon nga ginapusisa ka ginaduso ni Second District Board Member John Mondihar ang ining 30,000 pesos nga reward money para sa mga makatudlo sa mga drug pusher sa ila sinitag sa mga barangay. No, kung mapasar ini mga kakipa bilang isa kaordinansa sa aton sini nga mga kuturan, ang tanan nga mga residente nga makatudlo sa mga drug pusher, no, o kung mga persona nga involved sa illegal nga droga, sila barangay ang posible nga makabaton sang 30,000 pesos nga reward money halin sa probinsya sang Iloilo, mga kakipa. Matandaan nga sang April 21, king pasar na sa third reading and under finalization ang ginaduso nga ordinansa ni Board Member June Mondihar, mga ka-K5 nga siya naman ang chairman sa Committee on Public Order and Safety. Sa dugang nga mga balita, ang update sa Frank Royce Barbasa case, mga ka-K5, wala wala pa ginakonsiderar sa nga sining Pabia Municipal Police Station ang ining lighter nga nakita mga ka-K5 gigin turnover sa ila matapos nga allegedly nakitaan dito sa area kung sa diin na nasunog ining bangkay ni Frank Royce Barbasa. Ang panindugan sa Pabia Municipal Police Station nga kung anuman ang mga recoveries nga ila nakitaan sa unang pag-responde dito sa nasunog nga lawas ang biktima. Sa ito sining mga ka-K5 ang ila sining ginakabig nga vital kag importante nga mga ebidensya. Samtang nagapadayo naman ang pag-gather sa mga dugang nga mga impormasyon sa National Bureau of Investigation o kung NBI Region 6 matapos ka makipag-angot ang pamilya sa sining biktima nga good nga maimbestigaran na separado ang ining kaso ni Frank Roy sa Barbasa. Muling mga balita na mundiri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira, Antique.
0: Durugin nga salamat, AVP. Lito naman kita sa pagkabalita sa may probinsya kang Capiz kag siyudad kang Rojas with SM Jubert. Mga balita, ta sir.
16: Mga nagapanguna nga mga balita diri sa mun sa siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz mga KK5. Isa ka mga mangunguma diri sa Banwa sang Pilar gin na dakop sa ato matapos ang CIDG matapos ang ipapanaugan ini sang warrant of arrest mga KK5 kag search warrant nagligad ngadlaw ni Judge Lorencito Diaz nga nagahupot sang armas si alias Doy 43 anyos mga KK5 sang Santa Pilar na recover siya sining panimalay mga KK5 ang isa ka 9mm pistol, 31 kabala, kag isa ka magasin, mga KK5. Suno sa report, nakibot na lang ni siya, mga KK5, nga ginkantuan sang aton sininga, mga katapos ang CIDG, kaupo ng aton sininga, mga kapulisan sa Pilar. Ara subong sa CIDG ang suspitsado, mga KK5, agod pangatubangon ang nasambit nga kaso nga ginfile against sa iya, mga KK5. Samtang mga taga-Hamindan subong ubugal-bugal man mga KK5 kay itumandok sa Hamindan ang top 6 karon sang Philippine Military Academy talang dangal class of 2026 mga KK5 taga Barangay Santo Rosario Hamindan Capiz ining si Cadet First Class Cherry May Hiko mga KK5 nga nakasulod sa subong sa Philippine Military Academy top 6 bago lang gina-graduate mga KK5 ti mga pumluyo mga kasimanwa kag mga pamilya ginakalipay sa karon mga KK5. Amo na mga balita matulot away ang Capiz subong mga antike no sa amon sini nga sitwasyon as of this broadcast time. Back to you Sir Milmar.
0: Salamat kid SM Jubert. Dito naman kita sa Kalibo kag probinsya kang Aklan mga balita ta Sir Michael.
21: Mga balita sa Banwa sang Kalibo, kabilog ng probinsya Aklan ng Ligo Municipality sa Aklan Chapter mga KK5 nagpagawa subong sa resolution na number 3 series of 2026 matapos ang ginakontra ang proposed project ng katiklan na Buracay Bridge program mga KK5 no? Kaini ang ginasugid subong may madamo ang nabalaka sa posibleng epekto ni sa coastal kag marine areas dira sa isla lakip na ang dalagan sang tubig mga KK5 kagang maliban sina may mga maapektuhan man nga mga mga boatman nga nagadala sang turista from Katiklan going to Boracay Island mga KK5 pero ginhambal nila nga wala sila nagakontra sa development basta masabat gid lamang ang environmental issues kag livelihood sang local communities mga KK5. Sa subong, hambal sang nasabitan nga resolution, ginaayo nila subong ang DPWH nga i-reconsider anay ang nasabitan nga proyekto kag siguraduhon ang environmental, social kag economic concern nga masabat anay bago ang nasabitan nga implementation kag proper consultation sa LGU mga KK5. Samtang duha na to niya mga balita, no? Ang tricycle driver, road rage diri sa Banwa sang Kalibo, tricycle driver nga nakabunggo sang siklista, siya pang maisog, ginapalapitan niya ang nabungguan niya kag sinumbag niya mga KK5. At again, kahapon sa Traffic and Transport Division sang Banwa sang Kalibo, may penalty siya nga nagalabot sang 5,000 na pesos mga KK5 kag magapasaka pa sa kaso ang nasambitan niya siklista. Tatapusan niya balita, maayong balita ini kay Paldo diri sa probinsya ng Aklan matapos nga isa ka mananaya nag-igo sa loto sa 642 draw sa nagligad nga March 19 sang Philippine Charity Sweepstakes sa mga KK5 ang gindagan niya 18 million plus no. Isa ini ka mangunguma ng utang ni isang pamasahe para maklaim lang ang iya premyo mga KK5. Manama balita diri balik sa imo antike.
17: Salamat gid Sir Michael. Lito naman kita sa piyak nga isla Negros Island region, mga balita natin Daddy Babes and Sir Robert.
19: Mga balita na mo diri sa Negros Island region kag syudad sa Bacolod, in particular mga kaki 5 magnet karon nga ginabaton sa Bacolod City Tourism Office pinaagi sang madugo kon maduagon nga mascara dance performance ang pag-abot sang mga delegado sang National Private Schools Athletic Association meet kon prisa. Luwas diri mga kaki 5 gin dugangan sang Bacolod City DRRMO ang mga water tank sa 5 ka billeting area sa mga delegado sa prisaa na kompleto naman ang City Engineers o Engineering Office. Ang pagkayo sa mga dalan kag mga mayor nga pagahiwatan sa hinampang mga kakibayb kung ano man ang mga helikoton. So, siling pa ni Mayor Greg Gasataya, luwas pa sa nagpakita sang talento ang mga atleta, makabulig man ang Prisaa 2026 sa pagpauswag sang lokal nga mga negosyo, transportasyon, kag turismo sa syudad.
1: Sa iban pagid nga balita, stepfather ginpatay sang iyang amanak pinaagi sa paglutang, ginlampusan sang shotgun.

0: Masubo pa gid nga balita, isa ka senior citizen babaye napatay sang matrap sila sa sunog sang iyang abana apang ang katapusan niya ginhambal niya nga salbara ang imo kaugalingon. Ang muna ginhambal niya sa bana nakaluwas pero siya patay kay natrap sa sunog kahapon sa barangay Alihis, siyudad sang Bacol.
1: Grabe, so no, lima man lang ka balay ang ginlamon kag totally damage, isa ang kaswalte. Salamat mga ka K5, amo ni aton nga mga balita gikan diri sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod. Back to you, Antike.
2: Thank you so much, kid. Negros Island Region, samtang region naman sa probinsya kang Antike. Makaruluoy man to ang mag-asawa nga senior citizen sa Maydao, Tobias Fournier Antique, particularmente sa barangay Poblacion Sur na sunog idandang balay K5 Western Visayas. Manugturog randahad yung mag-asawa, ugari nga nagdaba-daba ang kalayo kang andang balay, ti nagbungkara sa dapagwas andang balay. Nagdangat sa second alarm ang sunog, suno sa Bureau of Fire Protection, naghalin sa kusina kano ang kalayo. Why man kang may na samaran pero nagdangat sa tunga sa milyon ang kahalitan haros, no? 480,000 ang kahalitan nga ginbilin kang diyang sunod. Preso hanay kang baboy nagapanghakro yung mga hog racer namon dya kay tuman kabarato ang buhi nga baboy. Ang style kay Bagley K5 Western Visayas ginapang ihaw na lang nanda ka ginabaligya ang karni kay mas mahal kung ibaligya mo nga karni. Amora so far, mga balita namon dyan sa K5 Antique. Salamat, Gid. Ubos rin kita sa tiyempo. Dapat
3: salamat.
2: Play safe na.
3: Salamat. Playing safe ang Bacolod. Salamat, Gid, mga K5. Sa itong sining pag hinunanon sa itong mga sister station. Hadlok man sila, Gli, no? Una magguang Bacolod. Good morning! Happy listening! Dito sa Banwasang Tapas sa kay Manong Nunong Jimenez nga nagapamati adlaw-adlaw. Sa K-Fab News FM, Manong Nonong, good morning lang da kag kay Tita Bing Jimenez, kag bilog nga pamilya Jimenez, sa kamayad-ayad nga kaagahon sa iyo tanan-tanan sa Banwasang Tapas, mga ka-K-Fab. Iban pa mga balita kag impormasyon sa ato sa pagpalayag, mga ka-K-Fab, pamatian nyo lang sa newscast ng K-Fab News FM, subong aga, wika K-Fab Myla Fuentes, kag mga public affairs programs ng K-Fab News FM, din sa probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas, mabatian subong aga, hasta mag-gabi, mga ka-K-Fab. Mga balita kag impormasyon nga idulong sa aton mga kaubdanan sa K-Fab News FM Rojas, mga kauturan. Huwag na kita panahon. Salamat sa ato mga sister station sa 89.7 FM, Spearhead, Kalinong Radio. Dahil sa may banong sa Camp Macario Peralta, Hamin, and Capiz. Huwag ka K5, Jumar, Bawisan, and Sergeant Ray. Sa 100.9 K5 News FM, Roas, huwag ka K5, Juby Cuber. Sa ato mga reporters, no? Ka K5, Rodney Dalanon. And sa ato sa ding Man on the Wheel, ato na driver subungaga ka K5, Peter Chan Juarez. Mga ka-K5 akong technical partner, subong nga aga with ka-K5 Alvin Pagunsan. Sa Kinandan, Banwa, may opisinang gobyerno. Hindi kita pwede malate. Sa 4D work week, mga kabil sa Webes Kedisyon. Sa ato sa nga pagpangad, Mayo 7, 2026, mga ka-K5. Inyong kubos nga biyan kagalagad sa kanyang ka-K5, Jubert Lago. Upon sa atong pinalangga nga Chief Executive Officer sa K5 News FM, Doc Ramil Itangon. Nagalakwid ang dila, tasubong aga. Nakapamahaw, nagkakapis ang DTX Coffee Mix kag. Ang atong pinalangga nga Mayor Arnold Alba Perez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa bilog nga probinsya sa Capiz. K5 News FM, good morning!
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Sport. Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria.

0: Area. Sport by Yote. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport by Yote. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport by Yote. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport by Yote. Kadalhay ang pag-ariya.
1: GTX 500. Ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag GTX 500. Aga, unto, kagabi. GTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
2: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabat siya
1: ganito. GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagbabas kog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulad City. Termil na ako ginaubo. Pag-sip on, dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga, naubo ko.
1: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal nga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing.
9: Luto na.
8: Ang labahan.
9: Nakasampay na.
8: Ang uniform ko.
9: Naplanta na.
10: Ganito ako.
11: Tigasi.
10: Tigalapa.
11: Tigasay.
10: Tigaplansa.
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing.
10: Dahil kasangga ko
11: ang extend.
10: Supplement for men.
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo?
12: Yes, darling. Come to mama.
11: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
13: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
1: D3
9: Bio.
16: Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
9: Yung may D3.
16: Mabakas, mga butika.
9: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
16: Ang D3.
9: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
9: Yung may D3.
18: Kasakit ang tiyan.
19: Max 4 Biotics.
18: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
19: Max 4 Biotics.
18: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
19: Para healthy ang tiyan.
18: Magklinika.
19: Spore Biotics.
18: Spore Biotics. Makabulig sa pagpanami

0: taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extra. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Nag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal, ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
9: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
17: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
12: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
20: Hi, Dennis.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
21: Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines, alasa 6:08 na saga.
3: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: K5 sa ato na ang mga headlines. Una kita sa dalaga sa aton nga paniempo.
3: K5 Bantay Panahon.
5: Low pressure area na siplataan sa nabagatnan na sidlangan sang Surigao del Sur. Easterlies naman ang nag-apekto sa Luzon kag Visayas. Samtang headlines ka K5 para sa aton nga top story of the day.
3: K5 top story.
5: Siyento tsyenta ka mga kongresista ginalauman nga magaboto pabor agud ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Headlines kita ka K5 sa balita sa lokal. Away sa duta, ginalantaw nga motibo sa pagpanglutang sa isa katigulang sa maayon. Motorista pilason sa aksidente. SLI listed nga individual dakop sa search warrant implementation sa Panitan. Mangunguma na dakpan matapos ginimplementaran sang search warrant batok sa pagupot sang illegal nga armas. Abandonado nga mga kahoy na recover sang kapulisan sa Panitan. Tumandok sang hamindan top 6 sa Philippine Military Academy talang dangal class of 2026. Ginaduso nga 250 pesos nga saka sa minimum wage. Wala pa sa gihapon sang maathag nga sabat. Immediate economic relief ginapanawagan sang labor group. Gilas Legends magapadulong sa Rojas City. Rojas City Anthem ay galunsyar. Bago nga birthing clinic sa Rojas City Health Office, bukas nga. Kagyanti 5 ka mga laptops, gin turnover sa DICT sa Rojas City sa dalom sang project activate. Headlines kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas, sa mga balitang regional. Una kita sa Antique, balay kang senior citizen sa Tobias Forner na sunog kahalita nagdangat sa kapinto nga sa milyon. Samtang sa Kalibo, aklan na ka-record sa casualty sa sakit nga leptospirosis kag dengue. Kag Mayor Isa Trenias, ginpasalig nga preparado ang syudad sa posible mga epekto sang El Nino sa Iloilo City. Balita naman kita ng K5 sa Pungsod, Pilipinas sa mga balitang nasyonal. Balitang nasyonal. Pila ka senador nagsungod o kung nagsunggod bangod sa committee report suno kay Lacson. Magkabayan Block nag-file sang resolusyon na god investigahan ang US missile test sa Pilipinas. Gagmataas nga inflation na gabalabag sa mga investment sa Pilipinas, suno sa Economist. Direkta kita ka K5 sa headlines sa mga balita sa luwasang pungsod, mga balitang international.
2: Balita international.
5: Israel, kon Israeli Joe, arestado matapos gintiklon kaginsipa ang isa ka French nga madre sa Jerusalem. Kag New Zealand mag-require sang citizenship test para sa migrants umpisa sa tuig 2027. Balita kita ka K5 sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo.
5: Populasyon sang baboy sa Pilipinas sa plano nga padamuon sang Department of Agriculture. Ka K5, direkta kita sa headline sa batag sang hinampang.
2: Balitang sports.
5: Both right nagtambong sa Senate hearing para sa naturalization. Kaga K5 headline sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment.
5: Isa press man hindi matuod nga nagabusong. Kaga K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
4: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
22: DTX 500 Morning Newscast.
5: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
22: DTX 500 Morning Newscast.
5: Subong adlaw sang Webes mga ka K5, petsa 7 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Ka K5, sarang ninyo kami mabatian, pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Subong man malantaw kag mabatian, pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinagi man ka K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuwan sa Banwa sang Pilar. Kag 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio naman sa Banwa sang Hamindan. Kag K5 direkta kita sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Ini nga balita ka K5 buylog nga giladulong sa inyo sang kaluan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 ka K5 mayara sa mga herbal nga ingredients kang kaangay sang Ampalaya leaves, disugared sugarcane extract. Kung sa din sarang batuan sini mga nagkalain-lain nga mga sakit sa kalawasan, nagapanguna diri ang diabetes, dysmenorrhea, hypertension, kagmadamo pa. Gani ka K5 agon mapabilin nga healthy living, mag-take sang TTX 500 adlaw-adlaw. Mabakali ni ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
22: TTX 500 Morning Newscast.
5: Ka K5 una kita sa aton Bantay Panahon.
22: K5 Bantay Panahon.
23: K5 Bantay Panahon.
5: Ulihi ka K5 nga nasiplatan ang low pressure area Sana bagatnan nga nasidlangan sa hinatuan Surigao del Sur sa kalayoan nga 120 kilometros. Samtang Starlist naman ang nag-aapekto sa Luzon, Cagbi, Sayas. Sa pinakaulihing report sa PAGASA, ang Tropical Storm Hagupit ang yara sa nasidlangan na amina na sidlangan sa Mindanao sa kalayoan nga 2,015 kilometros. Kunsa diin dala sining hangin nga nagalabot sa 65 kilometros per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga 80 kilometros per ora. Nagahulag man ini ka K5 westward sa kada sigon nga 20 kilometros per oras. Ang adlaw ka K5 nagbutlang alas 5:31 ka inas ang aga kag magatunod naman alas 6:14 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon.
6: K5 Bantay Panahon.
1: DTX 500 Morning Newscast.
5: Ka-K5 inyo nabatian ang aton nga Bantay Panahon. Direkta kita ka-K5 sa aton ang Top Story of the Day.
1: K5 Top Story.
6: K5 Top Story.
1: K5 News FM.
5: Kumpiyansa si Deputy Speaker Ronnie Puno nga makakuha sang bastante nga numero sang buto sa Kamara gikan sa mga mamalita agud liwat ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Suno ka Representative Puno, posible hindi magrubo sa 180 ang mga mamalita nga magaboto pabor sa impeachment gikan sa dalagko nga block sa Kamara. Kalakip na diri ang lakas CMD, Nationalista Party, Partido Federal ng Pilipinas, kag mga party list groups. Nagapati ni nga bastante na ang nasambit nga numero nga ginalauman nga magasuporta gud ma-impeach si Duterte. Naibaluan kay K5 nga sa idalom sang Constitution, 1/3 o konsyento sa is kaboto ang kinahanglanon agud maaprobahan ang articles of impeachment kag mapasaka ini sa Senado nga magaserbe naman bilang impeachment court.
1: K5 Top Story.
6: K5 Top Story.
1: DTX 500 Morning Newscast.
5: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga Top Story of the Day. Direkta kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita sa probinsya sang Capiz. Mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
5: Ginalantaw sang kapulisan nga posible bangod sa away sa duta ang motibo sa paglutang patay sa isa ka senior citizen nga natabo alas 8:40 sang aga sang Mayo 4 sa Sitio Ilawod, Barangay Alasaging, Maayon, Capiz. Sa interview sa K5 News FM Roasque Police Captain Danilo Lauron, ang hepe sang Maayon Municipal Police Station, mayara na sila sa ginakabing nga person of interest angot sa natabo nga krimen. Suno kay Lauron ka K5, isa sa mga ginalantaw nga angulo among away sa duta. Bangod may mga record sa barangay nga naangot ang biktima sa mga isyo. Dugang pasang natungtan, may ara naman sang testigo sa natabo kag ginahulat na lang ang affidavit sini. Madumduman kay K5 nga ginkilala ang biktima nga si George Bengan, 64 anyos, kag residente sang amunga lugar. Kon balikan ang natabo base sa investigasyon sang kapulisan, ginapahayag nga samtang nagakarga sang butong ang biktima sa isa ka tricycle sa higad sang dalan upod sini ang iya hinablos kag isa pa ka senior citizen. Hinali lang ang nagabot ang wala makilala nga suspect sakay sang motorsiklo nga nakasuksok sang helmet kag itom nga jacket kag sa wala anuman nga rason gilayon sini nga ginlutang ang biktima gamit ang kalibre nga 45 nga armas lutang. Naigo kay K5 ang biktima sa naglain-lain nga parte sang iyang lawas nga nagresulta ini sang iya gilayon nga kamatayon. Samtang madasig naman nga nakapalagyo ang suspect matapos makometer ang krimen. Sa subong ka K5, padayon pa ang dugang investigasyon sang kapulisan angot sa nasambit nga insidente. Sa piyak nga bahin, pilas man sa magkatuhay nga parte sang lawas ang naangkon sa isa ka motorista matapos maaksidente pasado alas 12 sang udto Mayo sa isa Tanzagua, Rojas City. Sa impormasyon nga rekwa sa K5 News FM Rojas sa lugar, ginkilala ang driver sang motorsiklo kay alias Tuto. Yara sa legal nga edad, samtang ang driver naman sang salakyan ang ginkilala kay alias Inday. Sunod rin, nagikan sa syudad sang Roas ang motorista kagpadulong kontani sa Banwas ang Panay sang aksidente nga bumunggo sa nagaliko nga salakyan. Nag-angkon ini kay K5 sang pila sa magkatuway nga parte sang iyang lawas nga gilayon gidapatan sang pauna nga pagbulong sang Rojas City Emergency Response Team ang among pilason samtang nakasugta naman sa magtimbang bahin nga mag-areglo na lamang. Sa dugang panaton kay K5 nga balitang lokal, nadakpan sang kapolisan ang isa ka lalaki nga priority target list matapos ang ginpatigayon nga search warrant implementation sa sitio Agbubuli, Barangay Timpas, Panitan, Capiz. Ginkilala nga arestado kay alias Nonoy, 59 anyos, kag residente sa Barangay Timpas sa Dasambit nga Banwa. Ang search warrant ang may kangtanan sa paglapas sa sections 11 kag 16 sang Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa operasyon ka K5, na-recover sa mga kapulisan ang isa ka sachet sa ginapatihan marijuana, kagduha kahit cell transparent plastic sachets nga may sulod man nga mga ginapatihan marijuana. May ginabanta ini nga kabugaton duha ka gramo. Kagmayaras sang standard drug price nga 440 pesos. Sa kronyara na ang nadakpan sa kustodiya sang Panitan PNP para man sa nagkaigo nga disposition. Sa piyak na bahin ka K5, nadakpan ang isa ka mangunguma sa Barangay Santa Fe, Pilar, matapos nga magkuhaan sang hindi lisensyado nga armas lutang sa ginpatigayon nga implementasyon sang search warrant sang mga otoridad. Ginkilala diri ang arestado nga si alias Doy, 43 anyos, residente sa Nasambit nga barangay. Ang pagserbe sang search warrant, na-recover rin sa iyang posisyon ang isa ka 9mm pistol, isa ka magazine, kag 31 ka mga bala. Ang Nasambit nga warrant, kag K5, ang ginisyon ni Judge Lorenzito B. Diaz sang Regional Trial Court Branch 17 sa Rojas City sa tuong Mayo 5 subong nga tuig. Iniyang may kangtanan sa paglapas sa Republic Act 10591 kakon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Suno sa mga otoridad ang operasyon kabahin sang padayon nga kampanya batok sa ilegal nga paghupot sang armas lutang sa probinsya. Agod mapabakod ang seguridad kag mapahagan-hagan ang mga insidente sang kriminalidad. Sa karon yara na nakahunong sa karsel sang Criminal Investigation and Detection Group ang sospetsado samtang ginahulat ang formal nga pagpasaka sang kaso sa korte. Sa piyakabahin ka K5, na-recover sa mga kapulisan sang Panitan Municipal Police Station ang nagkalainlan niya sa isang kahoy nga ginaligar. Ginabandonar sang wala pa matumod nga individual sa Barangay Konsensya sa Nasambit nga Banwa. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Panitan PNP, ginapayag nga ang mga kahoy ang ginakalakipan sang mahogani. Kag Gemelina ang ginabulubanta na galabot sa Shento Vienti sa East Cabord Fit. Dugang diri ginalantaw sa mga kapulisan nga posible ginbilin ini matapos ang ilegal nga aktibidad ukon bangod sa kahadlok nga madakpan. Matapos ang operasyon, gin-turnover sang kapulisan ang na-recover nga kahoy sa Provincial Environment and Natural Resources Office ukon PENRO para sa nagkakaigo nga dokumentasyon kag disposisyon. Sa karon kay K5 padayon ng investigasyon sang Panitan PNP agud makilala kag mapasabat ang responsable sa mo nga insidente. Sa dugang pa kay K5 nga balitang lokal, dako nga kadungganan para sa Banwasang Hamindan ang naangko ni Cadet First Class Cherry May Panageco, isa katumandok sa Barangay Santo Rosario Hamindan, Capiz, matapos niya magkuha ang top 6 sa Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026. Naibaluan nga sa kabugusan nga 207 ka mga kadete sang batch nangin isa si Gecko sa ginkilala bilang top performing cadet. Isa ka pa matuod sang iya dedikasyon, disiplina, kagabilidad sa sulod sang academy. Siya ang maging kabahin sa mga bagong opisyal nga magaserbisyo sa Armed Forces of the Philippines. Ginanonsyo man sa Philippine Military Academy sa 4th General Gregorio H. Del Pilar ang top performing cadets sang talang dangal class of 2026 sa pagpanguna ni Brigadier General Nelson C. Aluad, ang Commandant of Cadets. Ang iya kadalagan kay K-5, isa ka-inspirasyon para sa mga kabataan kagpamatuod nga paagi sa pagbakas kagpagpangabulay mahimo mag-angkon sang maayong nga buwas damlag. Sa pihak nga bahin ka K-5, nagapabilin sa gihapon nga pending kagwala sang matag nga sabat ang ginaduso nga 250 pesos nga saka sa minimum wage sa mga mamumugon sa Western Visayas. Sa interview sa K-5 News FM Ross kay Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association, iyagin payag nga wala pa sang senyales sa pagpatuman sang among nga hinyo. Sunod kay Sancho kay K-5, sang tinalikdan nga tuig, natigayo na nga makapasaka sang sweldo sa minimum wage earners. Kung sa diin nagabalor ini sang 30 pesos, apang bangod sa krisis, nga ginapangatubang sa karon, kaangay sang golpyada nga pagpasaka sa mga balaklon, hindi sa gihapon kapatas ang among nga balor. Bayag niya nagapadayon nga mahuyang ang purchasing power sang piso bangod sa nagapadayon nga kinagamo. Nagalaom naman ang natungdan nga matumana ang ilahinyo sa lalo nga madali nga tiyempo agad makabulig sa mga mamumugon. Sa piyak nga bahin ka K-5, nagapanawagan sa Immediate Economic Relief ang labor group nga General Alliance of Workers Association o CONGAWA sa Western Visayas sa tunga sang krisis nga ginapangatubang sa pungsod. Sa interview sa K-5 News FM Ross kay Winnie Sancho, ang Secretary General sang nasambit nga labor group, iagin payag at tamanggid kahinay sang hulag sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board may kangtanan sa ilang girahinyo nga duga nga sweldo. Sunod rin, kinahanglan sa mga mamumugon sang assistance sa pananglitan nga hindi matabo ang wage increase. Kinahanglan man nga malakip ang mga ini sa pila ka ayuda program sang gobyerno bangod nga apektado man sila sang krisis kag mataas ka inflation sa mga balaklon kag serbisyo sa merkado. Payag niya magapadala sang sulat ang grupo pagkadto kay President Ferdinand Marcos Jr. Agod nga ipatag sa ila kun nga man nga ang mga mamumugon wala nalakip sa cash assistance program kag kun nga man kaangay madugay ang paghatag sang ila nga ginahinyo. Matandaan kay K-5 nga ginkumpirma mismo ni Regional Tripartite Wages and Productivity Board Chairman Attorney Sixto Rodriguez Jr. nga ila na nabaton sang damlaglang ang petisyon nga nagaduso pasakaan sang 250 pesos sa mga minimum nga sweldo sa mga mamugon sa rehiyon. Sa diin gintulid sini nga ila anay ni pagatunan kag iga deliberar sang husto. Samtang ka K-5, ginalauman ang pagdagsa sa mga mahiligon sa basketball sa siyudad sang Rojas sa nagahilapit nga Mayo Jazz sa nga pagapangunahan sa mga Gilas Pilipinas Legends isa kadako nga basketball exhibition match sa selebrasyon sang 75th Charter Day o kunang kadlawan sang Rojas City. Sa interview sang K-5 News FM Rojas kay Mr. Melvin Galagate, ang head sang Rojas City Communication Group, ang nasambit nga event ang may tigulo nga Rojas City 75 akon 75 Legends and Champions Basketball Festival nga patigayunon sa Dinggo Rojas Civic Center. Sunod ri ini ang magaserbe nga main event sa serye sa mga aktibidad antes ang formal nga selebrasyon sang kaadlawan sang siyudad. Makasambuwa sa pre-kaadlawan event sang Hubon ang Rojas Flyers nga ginakabugosan sa mga local players sa Rojas City. Dugang pasang natungdan kay K-5 sa mga luyag maglantaw sa hampang mayaras ang ticket nga nagabalor 200 pesos top-top, 350 pesos. Sa kaangot sini kay K5, natala ng ilon shares ng Rojas City Government ang Rojas City Anthem kadungan sang 75th founding anniversary sa Mayo 12. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Mr. Melvin Galagate, ang head sa Rojas City Communications Group, yagin payag nga isa sa mga balantayan nga aktibidad ang nasambit ng launching. Sunod kay Galagate kay K5, magluwas sa launching, magapatigay naman sa flag raising ceremony. Kag-jubilee mass sa Immaculate Concepcion Metropolitan Cathedral. Payag niya gamay lang ang aktibidad subong nga tuig bangod nag-aobserbar ang city government sa austerity measures nga tugas ang krisis nga ginapangatubang sang pungsod. Nagapangabay naman ang natungdan kay K5 nga sa masunod nga mga tinuig makapatigayo naman sa naglain-lain kag madinuagon nga pagsaulog sang kaadlawan sang syudad. Sa katapusan kay K5 nga balitang lokal, bukas na ang bagong birthing clinic sang Rojas City Health Office nga nagatanyag sang mas malapad, presko, kag mas kombinyente nga lugar para sa mga pasyente. Ang nasambit nga pasilidad ang fully accredited sang PhilHealth. Gani mas masiguro ang kalidad kag luwas nga serbisyo para sa mga nagabusong kag nagabunag nga mga iloy. Lakip sa mga serbisyo nga ginatanyag, amo ang safe kag maayong nga delivery services, prenatal check-ups, libre nga laboratory services, postpartum care kag newborn care. Ginatagan man sa pagatipan ng mga bago na tawo pinagi sa first bath, newborn screening, newborn hearing test, kag immunization kag family planning services para sa mga pamilya nga nagakinhanglan. Kay K5 ang bagong birthing clinic ang nahamtang sa Enzo Arnaldo Village sa likod lamang sang Rojas City Health Office.
7: Balitang Lokal. DTX 500 Morning Newscast.
5: Kay K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal. Direkta kita kay K5 sa mga balita sa Western Visayas, mga balitang regional.
7: Balitang regional.
5: Una kita sa Antique, balay kang senior citizen sa Tobias Forner na sunog kahalita nagtangat sa kapinto nga kamilyon. May countdown sa report. Si K5 Eileen Magbanwa sa K5 News FM Antique.
7: K5 News FM Live Report.
8: Nagadaba-daba pa ang kalayo sa sangkabalay kang naabtan dyan kang katapo ang Bureau of Fire Protection o kon BFP Tobias Fornier. Ginabanta alas 11:18 sa gabi Mayo 5 sa Poblasyon Sur Tobias Fornier, Antique. Sa pagpakigangat kay Fire Officer Juan Dave Joseco kang BFP Tobias Fornier ang naging pahayag ng amunga balay ang ginapanag-iyahan ni Nilo Villanueva sang ka-senior citizen, 65 anyos, kaimawang anang asawa nga si Maria Susan Villanueva, kagdarwa ka mga kabataan. Suno kay FO1 Joseco nga base sa anda initial nga investigasyon sa kusina naghalin ang kalayo. Nagdangat naman sa second alarm ang sunog antes nga nadeklarar nga fire out last 12:04 ren sa kasanagan Mayo 6. Sa talad, nagapadayon pa ang investigasyon kang otoridad sa kung ano ang rason kang sunog samtang nagdangat naman sa 480,000 pesos ang kahalitan. Balita regional alin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM Report.
5: Samtang sa kalibo ka K5, akla naka-record sa casualty sa sakit sang leptospirosis kag dengue. May countdown sa detalye si K5 Leonard Viray. Sa K5 News FM, Kalibo.
7: K5 News FM Live Report.
9: Nagsaka sa tatlo ang numero sa mga napatay sa leptospirosis. Alin sa 33 nga na-record humalin Enero 4, tubtob Abril 18, 2026 sa probinsya sa Aklan. Ang datos, alin sa monitoring sa Provincial Health Office o kon PHO nga nag-record man sa 136 ka mga kaso sang dengue nga may isa ka napatay sa amuman nga peryode. Lakip sa mga balatian nga ginamit na monitor sang PHO amo ang hand, foot and mouth disease o kon HFMD nga may 57 ka mga kaso. Measles rubella nga may 7 kag influenza like illness nga may ara 74 ka mga kaso. Angot sini padayon ang pagapahanomdom sa mga awtoridad sa publiko nga maghalong sa mga balatian subong at simpusang tigilinite. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
5: Halin sa kalibo, direkta kita sa Iloilo ka K5. Mayor Raisa Trenyas ginpasalig nga preparado ang siyudad sa posible maging epekto sang El Nino sa Iloilo City. May kaungdan sa detalye si K5 Jenny Kauyunan sa K5 News FM Iloilo.
10: K5 News FM Live Report.
8: Ginpasalig ni Mayor Raisa Trenyas nga maging preparado ang syudad sa posible maging epekto sa El Nino phenomenon sa syudad. Suno sa alkalde kabahin man sa ginatutukan sa Iloilo City Crisis Management Council amo ang preparasyon sa syudad sa pamahog sa El Nino sa diindugang paniya nagumpisa na ang survey kag monitoring sa syudad sa mga bubuan kag sources sang tubig. Kung panitrain niya sa kung magpadayon ang tig-ilinit, isa sa labing apektado ang supply sang tubig sa syudad. Nakahanda man ang Iloilo City nga magdugang sa deployment sang water distribution sa mga barangay, amuman magdugang sa additional nga water sources para sa mga mangunguma nga isa man nga ginalantaw ni Trenyas nga apektado kung may El Nino. Natala naman next week makipagsapol ang alkalde sa mga water distributors sang syudad. Agud mahibaloan ang status sa ilang water supply kag distribution.
11: K5, Jenny Kauyunan para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Samtang ka K5, reorientation sa ecological solid waste sa mga barangay official sa Bacolod, ginpatigayon. May kampyon nga detalye si ka K5 Carla Defensor sa K5 News FM Bacolod.
10: K5 News FM Live Report.
8: Ginpatigay ang reorientation sa Republic Act 9003 sa mga barangay official sa syudad sa Bacolod sa BCGC Labi. Sunod kay Councilor Humer Baez, Chairman sa Committee on Environment, ginaduso ang reorientation sa mga barangay official may kaangtanan sa RA 9003 kag gidiskus kaupod ang DENR. Dugang pa ni Baez nga matapos ang seminar sa RA 9003, igi-orient naman ang mga na-assign nga magapangdakop sa mga pumuluyo nga nagalapas sa lagi. Paalayag pa ni Pais nga kumayara sa mga nadakpan nga nagapanghaboy sa basura bisan diin, pagadakpon ini kag mayara sa penalidad kag City Legal Office naman ang magapanguna sa orientation sa pagpanakop. Duha naman kaadlaw ang patigayunon niya reorientation sa mga barangay officials. Nagapanawagan naman si Pais sa kooperasyon sa mga barangay officials kag mga pumuluyo sa syudad. Ini si Gayon Carl Adventure para sa kampiyon ni Balita. Ito ang kalingawan sa Neko sa K5 News FM.
5: Kakay Fabi nyo nabatian ang mga balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita kakay 5 buylog ang ginadulong sa inyo sang kaluhan sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix kakay 5. Bangod sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Nga bakali ni KK5 sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Direkta kita ka KK5 sa mga balita sa Pungsod Pilipinas, mga balitang national.
10: Balitang national.
13: Balitang national.
5: Natalupang daan ni Senador Panfilo Lacson nga kapareho may mga kaupdanan ini sa Senado nga nagsungod sa iya bangod sa ginpagwa nga committee report angot sa anomalya sa flood control projects. Sunod kay Lacson nga nagaserbe bilang tagpamuno sang Senate Blue Ribbon Committee na hangpan sini kun nga awala na siya ginapugno sang iban pang nga kaupdanan sa Senado ilabi na sa mga namitlang sa committee report angot o kon bangod sa flood control scandal. Panindugan sang senadora, ginahimo lang sini ang iya katungdanan. Nagalao man ini nga makapauli na sa Pilipinas ang pugante nga si Zaldico. Agod masalang sa hearing sang committee. Sa piyakabahin ka K5, formal na nga nag-file sang resolusyon ang Magkabayan Block sa manubo nga panalgan sang Kongreso. Agad imbestigahan ang live fire testing sa United States missile sa Pilipinas nga nagbutang sa katalagman sa mga Pilipino nga nagalapa sa soberanya sang pungsod. Sa House Resolution 992, nga gimpasaka ng DIACT Teacher Party List, Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Ilago, Kagkabataan Party List Representative Reneco, ginpahayag sa mga ini sa mga nagakaigo nga komitiba sa kamara nga imbestigahan ang live firing testing sang Tomahawk land attack missile sang Amerika. Base sa mga report, ginpalupok ang nasambit nga missile sa Bon Airport alas 12:21 sang kaganhon sa tung Mayo 5 kang nag-igo sa ilang target sa Nueva Ecija o kung masobra 600 kamilya ang kalayoon. Bangod sinika K5, ginahanglan nga imbestigahan sang kamara bangod ginaaligar nga hindi mabaton nga ginagamit sang US ang Pilipinas sa pag-insayo sa gilagalamiton sa Inaway kag pagguyod sa mga Pilipino sa ila nga kinagamo. Sa dugang kagkatapusan kag K5 nga balitang nasyonal, ginapayag nga nangin upang ang mataas nga inflation sa pagsulod kag pagpasangkad sa mga investment sa pungsod. Ini ang ginpayag ni Credit Rating and Investor Services Philippines President kag Chief Economist Noel Laico. Ini o konsuno sa iya ang pag-ison sa mga investment ang may direktang epekto sa hulag sa ekonomiya kalakip ang consumer spending kag negosyo. Gindugang paniya kay K5 nga ang mga indikasyon sa pagluya sang retail sector sa diin ang mga tawo wala na nagakadto sa mga mall subong ikomparar sang una. Matandaan una na nga gin-report sang Philippine Statistics Authority o kon PSA nga nagalabot sa 7.2% ang inflation rate sang Pilipinas sa tuong Abril. Mas mataas gikan sa 7 o kon sa 4.1% sa tuong Marso subong man nga tuig. Kag-K5 inyo nabatian ang balita sa pungsod Pilipinas. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa international.
13: Balita international. International.
5: Ginaresto sa Israeli police ang isa ka 36 anyos nga Joe matapos nga iya gintiklod kag ginsipang isa ka French nga madre sa Old City sang Jerusalem. Naglunta ng insidente ka K5 sa nagligad nga simana kung sa din makita sa city o kung nakita sa CCTV video nga nagalakat ang madre sa ginali lang niya sini nga ginsulong sa isa ka lalaki ka gintiklod. Natumba ang madre kang naglakat palayo ang lalaki apang nagbalik ini kaginsipa sa makapila kabeses. Napauntat lang ang insidente sang ginkomprunta sa mga tawo nga nagalabay sa lugar ang mga suspek. Bangon sa natabo ka K5, nakaangkon sang lagob sa iyang ulo ang madre. Samtang nakapalagyo naman ang sospek apang matapos ang pila ka oras, natigayon ini nga maaresto sang kapulisan. Dugang pa nga natabo man ini pila ka metros ang kalayoon sa lulob nga ni King David malapit sa Zion Gate sa sur nga bahin sang Old City. Sa piyak nga bahin ka K5, kagkatapusan nga balitang international, kinahanglan na nga magpasar sa mga migrant nga luyag mag-angkon sa New Zealand citizenship. Ang isa ka citizenship test sumugod tuig 2027 suno sa Internal Affairs Minister sa New Zealand. Personal nga patigayon ng test nga bugosan sang 20 multi. Sang 20 multi-choice questions sa English language. Kinahanglan nga masabtan sang insakto ang 15 o kung masobra pa nga mga questions agod magkapasara. Lakip sa topics Para sa test, ang Bill of Rights Act, Human Rights, nagkalain-lain niya criminal offenses, voting rights, democratic principles, structures ng gobyerno, kag travel, halin kag padulong sa pungsod New Zealand.
14: Balita International.
5: Kag K5 inyo nabatan ang mga balita sa luwasang pungso. Direkta kita kag K5 sa patag sang negosyo.
14: Balitang negosyo. Negosyo.
5: Plano karon sang Department of Agriculture o DA nga palaparon ng programa para sa pagpabalik sang populasyon sang baboy sa pungsod pinagi sa pagbakala sang 32,000 kanayon nga baboy bilang kabayan sang recovery efforts batok sa African Swine Fever o ASF. Ang inisyatibo ang gipangunahan sa National Livestock Program pinagi man sa Bureau of Animal Industry kon BAI nagatinguha nga mabalik ang national swine population antes ang ASF nga nagalabot sa 13 ka milyon sang baboy. Suno sa ahensya, target sini madugangan sang 6 milyon nga baboy pag-abot sa tuig 2028 agon solusyonan ang kakulangan sang supply nga dalaman sang ASF sumugod sa tuong tuig 2019 kon sa diin ginpunduhan sang 1.6 billion pesos nga nakabase man sa Animal Industry Development and Competitiveness Act. Samtang ginatagan pagtamod nga sa pihak sang epektibo sa mga estratehiya sa pagkontrol. Nagapabilin nga nagabantay ang Bureau of Animal Industry samtang ginapalawig ang pagtimakas sa liwat nga pagtamo sang baboy sa pungsod Pilipinas.
14: Balitang negosyo. Negosyo.
5: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa padagsang negosyo. Direkta kita ka K5 sa padagsang hinampang.
14: Balita sports.
5: Both right magtambong sa Senate hearing para sa naturalization. May kauntan sa detalye si ka K5, Darren Salomeo Henson.
15: K5 News FM Live Report.
16: Naghiwat sang hearing ang Senado sininga Miyerkules may kangtanan sa naturalization sang basketball player nga si Benny Boatwright. Ininga tikang ginakabig nga mas nagapalapit sa iyahandom nga mangin Filipino citizen kag makarepresentar sang Gilas, Pilipinas. Personal nga nagtambong si Boatwright nga player sang San Miguel Beermen sa hearing sang Senate Committee on Justice and Human Rights. Nagpayag man sang pagpasalamat sa Senado sanday Executive Director sang Samahang Basketball ng Pilipinas kag Al Francis Chua, Program Director sang Gilas Pilipinas Men. Nagtambong man sa among hearing ang Filipino-American wrestler nga si Matthew James Ramos. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
14: Balita Sports.
5: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka K5 sa patag sang entertainment.
14: Balitang entertainment.
5: Isa pressman hindi matuod nga nagabusong. May kaungdan sa detalye si K5, Maria Rochelle Di Anon, Ebron.
14: K5 News FM Live Report.
18: Wala sang kamatuoran ang nagalapta nga espekulasyon nga nagabusog ng singer-actress nga si Isa Pressman. Sa interview kay Vanni Altamonte, PR person sang actress, ginpamatukan niya ang trending nga issue sa social media. Apang, apisar nga wala sang kamatuoran ang pagbusong sang dalaga, mayara naman sang dugang sa kabuhi sang celebrity couple. Ini isa ka crossbreed sang Australian Shepherd kag Poodle. Ang ginalagaan karon na day James kag Isa nga nangin sentro sang ila kabuhi nga duha. Samtang, sa piyak sang pagiging busy sang duha sa ila career, mayara sila gihapon sang oras sa isa kag isa, ilabi na nga mayara sila sang 4, baby. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ini si ka K5, Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
14: Balitang Entertainment.
15: Balitang Entertainment.
5: Oras ka K5 sa K5 News FM Philippines, alas 6:52 na Saga. Good morning sa aton nga mga K5 nga ragatutok subong nga aga. Sa aton nga mga Facebook Live viewers. Ma'am Ruda Donato Amango, good morning. Ma'am Liwayway Bartizo, good morning. Ma'am Nika Christine Diseo, good morning. Boss Seco, Sergeant Ray, good morning, sir.

0: sa isa. Kagay 5. Inyo kami na batian pinagi sa 100.9 nga liliswan sa inyo nga mga radyo. Subong man sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinagi man kag K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar kag 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan. Kag K5 sa ngalan, naging lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas. Sa atong sininga partner sa technical side, kaupo si K5 Jovic Cover. Sa amon nga news director, kag K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon station manager, Ms. Amam Ami Orleans Birondo. Kag sa amon humble kag mabot nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Kag K5 magkasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupo si K5 Roldan Bisana Villarreal. Ako naman si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Kung ang syudad, stick to sang gabit, sang mga basurero nga kumpanya.
4: Dapat efficient.
3: Efficient nga kumpanya. Dapat ang lawas taamu man na. No? Mm. Dapat ang aton lawas, mayara waste disposal unit. Ang D3 Bio ga-enhance sa aton excretory system. What you do call by excretory system, amuni ang parts ang lawas ta that disposes waste toxic materials, materials that are not needed by the body anymore, kailangan ipagwa to maintain homeostasis. Mm. To maintain balance sa aton lawas, dapat inisya mga waste materials nga nausar na, nga latak na lang, ipagwaon.
5: Ang matabo, sir boy, pag di mo ni siya mapagwa, it will create grabe nga mga balatian.
3: Mm.
5: Kung sobra nga viral load, cancer.
3: Correct.
5: Balatian.
3: Batian.
5: Pwede kang magka-problema sa imong auto.
3: Mm-hmm.
5: Tanan nga toxin sa imong selula, hindi mapagawa kung wala ka sang D3 Bio, sir boy. Mm-hmm.
3: Correct. Si D3 Bio, amuna ka-epektibo, no? Gapaayo na sang imot lang kaso, hilanat. Gapanami pa sang imo brain activity. Gapanami pa sang imo heart cardio function.
5: Mm-hmm.
3: Ang pinakanami, ginatinloan niya ang lawas ta. Ari na, ang gin-point out ni Dr. Ramil, kay Sir Jim.
5: Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3 Bio.
3: Mm-hmm. Una-una.
5: Ano ba, Sir Boy?
3: Ang una-una ginatinloan sa D3 Bio, ang imo-chan, no?
5: Mm-hmm. Uy!
3: Pagsulod mo sa D3 Bio mo.
5: Dili chan, Sir Boy.
3: Ah?
5: Imo-ba-ba.
3: Imo-ba-ba, of course.
4: Una-ba-ba. Start, nice ba-bagli.
3: Ang ba-ba, once mag... Once makagat mo ang D3 Bio mo, accidentally.
5: Tanan Harbison niya, tanang kagaw, damo gigiya magamit ang D3 Bio.
3: Correct.
5: O, ti kung gusto kaya magtinlo, ti use oil pulling method.
3: Oil pulling ka pa lang, tinlo na ang imubaba, no?
5: Correct.
3: Why naka-bacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay, tanan-tanan ni sila, kwao ni D3 Bio. Pag-agi na si imo, abi mo, diretso sa dalom. Diretso sa dalom, tinloan niya ang imo digestive system.
5: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
3: Correct. Mga H. pylori.
5: Mga kagaw nga ang kabangdanan is amo ng kabangdanan sa imong hyperacidity, amo ng kabangdanan sa imong ulcer, himoson ni D3
6: Meaning,
5: Bio.
6: Si D3 Bio, amo ning janitor nga may mapper, may 45 skillet.
5: Iya style niya, oh. Patyon niya ang mga magyan niya nga kagaw, kag oh, tinloan.

0: Grabe.
1: No? Nandiyan ito.
2: Multi-role?
1: Ha? Multi-role, no?
3: Mm-hmm. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakats, mga butika.
5: Pag-abot sa tinay, Sir Boy, manghimos naman siya.
1: Himos naman to siya.
5: Pamatsyon to niya, anay, ang mga bad bacteria. Bad
2: salmonella.
5: Tanan nga mga bad bacteria sa imo tinay, panghimuso niya, hindi ka di pwede. Once nga patay na ang mga bad bacteria sa imo nga tinay, Sir Boy, ganami ang function sa imo good bacteria.
1: Correct.
5: So once nga ganami function imo nga good bacteria, ga-produce na siya sa serotonin, sa mga dopamine da. Ang serotonin, Sir Boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imo melatonin. Nami tulog mo. Once nga nami tulog mo, ga-activate naman ang imo nga glympathic system.
1: Correct. Ang glympathic system mo, gaya andaran ni kung tulog ka. Tingin pa mayo ni D3 Bio si probiotics, nami ang imo tulog, kimi serotonin ka.
5: Once ka nami tulog, nami ang tinlo sa imo nga mga dirty fluid sa imo nga brain.
1: Kakasta nanto, no? Ake ang maandar na ang kanal sa imo brain. Amo na ginatawag nga glymphatic system. Da tanan-tanan ang ginapagwa ang mga mapatay nga cells, mga toxins, da ginahaboy sina nga stream, no? Sa glymphatic stream ang ginatawag nila. Di nagakadto. Of course, gakadto. Di sa mas dako nga kanal. Amo na nang aton lymphatic system. Our lymphatic system will dispose of it through our excretory system. So da mo makita ang sleep nga ginpanami ni D3 Bio, gapanami si imong lymphatic system.
5: Grabe, no? Halin sa tinaing tinlo anay.
2: Halin si baba, kantos no? Tinaing.
5: Tapos may mga indirect pa siya nga ginahimo. Himo siya serotonin. Tapos nami tulog mo, tanang nga liquid nga higo sa imo brain, panahon niya pagwaan niya. Because of the D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Patatas mga butika! D3 Bio! Health! News D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluyaan na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Sporbiotics.
9: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Sporbiotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
4: DTX 500. Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
11: Catalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin nagit sa akong nga mata.
4: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang test sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka butika.
0: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kan mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka butika.
0: Extra food supplement for men.
19: Ako si Mark sa tuntood lang tungod ga kaedad na ta ginakulang na ta sa pwersa daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata. Pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: Radio Com.
1: Campeão da Rádio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 9 minutos sa nakaligad o kung 9 minutos sa nakaligad sa tat ng alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Sa mga balita diri sa Foro de los Pueblos. Tigulang ginpatay bangod sa away sa duta sa maayon. Eksplosibo kag mga armas na recover sa implementasyon sang search warrant sang CIDG sa maayon kag pilar. Truck na may karga nga tubo nabungguan ng speed camera gantry sa Sigma. Mga suspect sa pagtaban sa motorsiklo sa Ivisan wala pa matumod. Biktima wala mag-report sa police. Pamilya Barbasa, hindi magpati nga ginsunog ni Frank ang Yakaw Galingon. NBI nag-intra na sa investigasyon. Senator Rodante Marcoleta, may tunga sa bilyon nga nangin allocable suno kay Senator Lacson. Marcoleta wala mauyunan ang pagtutok sa iya sininga kanyon ni Lacson sa senador. Representative Liviste gimpasakaan na sang kaso sang Department of Energy bangod sa gidaligar palpak nga bilyon peso solar project. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 11 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 7 sa aga. May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 7 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026, Webes Gadlaw. Ang aton pagabi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5 naga-monitor na, nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad sa aton mga biyan nga mga mangunguma sa kabukiran, mga mangingisda sa kalalawran, padulong sa mga vendor sa mga merkado publiko, sa mga iloy kagamay sa pulian na katsunina nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad, isa kamerayton nga adlaw sang Webes mga ka-K5. Manayanayang aton sininga tsempo, manami ang pagsilak niya ring adlaw mga ka-K5. Although expect kita nga posible may pag-ulan sa masunod gamang inadlaw mga ka-K5 to gaman sang pila ka mga weather system na nag-epekto diri sa pungsod Pilipinas mga ka-K5. Pero antes, aton sin mga hilikoton subong aga, sa aton sin magkauturan ng mga tagpalamati hindi yung pagkalipatan, no? Kaupod na aton sa pagsugod sa isa ka-positibo kag maayong adlaw sang Webes, ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Ang kape nga magabulig sa pagdetoxify sa inyo sa lawas. Ang kape nga makabulig sa inyo makafocus kamo kag alerto mga ka-K5. DTX Coffee Mix. Ang paborito nga kape sa aton si magkauturan ng mga tagbalamati, hindi lang bangod nga kung simuton mo bala manaming aroma niya, kung imo nga dimdiman manami isabor niya, hindi lang na sobra pa da mga ka-K5. Kundi, ang dala sini nga tuman kadamo nga benepisyo sa aton ikayong lawas mga ka-K5. Kaupod tada DTX Coffee Mix, no? The healthy coffee mga ka-K5. Himo sa marbuso, di sugared sugar cane extract powder kag by chia seeds pa. Unlike sa ibang nga kape da nga ginabakal niyo sa Changi, nagabulig lang nahalit sa lawas niyo. Diri na kamus healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Maglos sa DTX Coffee Mix, kaupod naman ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. 13 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. check tabi pinaka-latest updates dilagan sa panahon mga ka-K5. No, kay mayara sang isa pagid kabagyo nga ginabantayan naton sa gwa sang Philippine Area of Responsibility nga posible magsulod diri sa PAR sa masunod nga semana mga ka-K5. May update sa balita na ka-Sunbay sa number 3 aton connection sa pag-asa with ka-K5 Lori de la Cruz Galicia.
2: K5 News FM Live Report.
0: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy na nagdudulot ng mga pagulan ang LPA na nasa loob ng ating area of responsibility at huling nakita yan sa layong 120 kilometers southeast ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa naman ho yung tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo. Gayunpaman, patuloy itong nagdudulot ng mga malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya't pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan dyan sa mga pag-ulan at mga posibilidad ng pagbaha dahil po sa presence nitong LPA. Samantala yung easterlies, nakakaapekto naman sa Luzon at Visayas at generally ay maaliwalas ang papawuring sa malaking bahagi ng Luzon. At sa maghapong ito ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsang panahon sa malaking bahagi ng Luzon landmass. Update naman sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay nasa tropical storm category sa ngayon at may international name na si Hagupit. Huling nakita yan sa layong 1,995 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 80 kilometers per hour. At sa mga nakalipas na oras ay pakanduran ng kanyang naging pagkilos at 20 kilometers per hour. Base na rin sa ating track at projection ngayong 5 a.m. based na rin sa ating Tropical Cyclone Advisory, maaari po itong pumasok sa ating area of responsibility between Saturday evening or Sunday early morning. At once na pumasok po yan ng ating PAR, ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Kaloy. Generally, west-northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na araw at maaari po may tsansa at may posibilidad na magdulot ito ng direktang epekto sa silang bahagi ng Southern Luzon at silang bahagi ng Visayas early next week. Nakikita po natin based sa track na ito ay weakening trend naman siya o ibig sabihin may chance ho na bahagyang humina ito habang papalapit ng ating landmass. Pero dahil nga po may kalayuan pa yan, itong bagyo na yan, malayo pa, ibig sabihin may mga kinukonsider pa po tayong mga uncertainties. Kaya ang mas mainam po ay patuloy tayong magantabay sa mga updates ng pag-asa ukol dito sa nasabing weather disturbance. Samantala, para sa pagtayo ng ating panahon, inaasahan natin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating papawurin at may tsansa pa rin ho ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Mataas pa rin ang mga temperatura ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa, sa maraming bahagi ng ating bansa. Sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng ating temperatura. Sa Tagaytay ay 23 to 32 degrees Celsius, 18 to 26 sa Baguio, 26 to 33 sa Lawag, 25 to 38 sa Tuguegarao at 26 to 31 naman sa Legazpi City. Samantala, dito naman po sa Kabisayaan at Mindanao, inaasahan natin ang maulap na papawurin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan at pagkidat pagkulog at even yung widespread na pag-ulan dito sa Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at maging sa Davao Region. Yan ay direktang epekto ng low pressure area. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon. Samantala, para sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 26 to 31 degrees Celsius, sa Mbaga ay 25 to 32 degrees Celsius, 26 to 33 sa Puerto Princesa City, 27 to 38 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, 26 to 33 sa Davao at 25 to 30 naman sa Cagayan de Oro. Para naman sa heat index, kahapon po nakapagtala dito sa Metro Manila ng 40 to 41 degrees Celsius na maximum heat index at nasa extreme caution level po siya. Extreme caution level. At dito naman sa Borongan Eastern Samar, kahapon po nakapagtala po tayo ng highest heat index sa buong bansa at umabot yan ng 45 degrees Celsius. Nasa danger level ho yan kung kaya't mataas ang tsansa po ng mga heat stress at heat cramps lalong-lalo na kapag continuous ang exposure sa ganitong klaseng init. At sa mga extreme cases, pwede pong magdulot ng heat stroke. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Para naman sa araw na ito, sa forecast natin sa Kamaynilaan, 40 to 41 naman ang inaasahang magiging maximum na heat index natin dito sa Metro Manila, habang sa San Jose Occidental Mindoro at sa Burungan Eastern Samar, pwede pong umabot hanggang sa 43 degrees Celsius ang maximum na heat index for today. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybayang dagat. Banayad hanggang sa kanoptawan pa rin ang magiging pag-alon ng ating karagatan sa buong archipelago. Ang sunrise natin for today is 5:31 in the morning at sunrise sunset natin mamayang gabi is at 6:14 in the evening. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po.
4: Maraming salamat, Lori de la Cruz Galicia, sa gindulong latest update diri sa aton sining pagpangalagad subong aga mga gagaypay. So may ara sa kuan, may ara sang low pressure area sa kuano area sang Mindanao mga gagay-5. Makita niyo subong sa aton sining Facebook Live ang munang latest satellite image courtesy of PAGASA. May ara sang low pressure area kag may ara pagid sang gidabantayan nga bagyo sa guwa sang Philippine Area of Responsibility mga kakay-5 ining tropical storm hagupit mga kakay-5. Pero samtang magapalapit ini sa Pilipinas nagakuan mga kakay-5 no magahina ini nga magahina ang iya sining puwersa mga kakay-5. 20 minuto sa nakaligad sa takdang alas 7 sa aga. Oy, may lang pagpamahaw sa mga nagapulupamahaw na subong aga. Hindi pagkalipatan na nga sa pagpamahaw, di dapat may kape kagida nga Paris para ay hindi lang may padalundon ka mga kakay-5, kundi aga palang ma-detoxify ka na. Aga palang makafocus ka na kag mangin alerto. Kag aga palang mangin puwersado ka na kung nakapangapi ka sa DTX Coffee Mix. Sekta ni report sa aton sinaya patrol. By the way, sa forecast heat index for Roa City, subong adlaw mga kakay-5 aras sa 40 degrees Celsius, while sa Mambusaw, 39 degrees Celsius mga kakay-5. Sekta ni report sa aton sinaya patrol. Kita nyo dahil sa Sigma, di ba sa banwas ang Sigma may mga speed camera na da? Ang purpose sina para ma-regulate ang kadasigon sa mga salakyan nga nag-traverse sa mga dalanon sa banwas ang Sigma. Ugaling ang ila sininga speed camera gantry ang bulutangan na balay ng metal bala nga gibulutangan ka speed camera sa ibabaw sinalapay mga kakay-5 sang truck nga overloaded sang karga nga tubo nakaiuna ni na identify na kun sinong driver sini san ulang ini na diparahan balon tabing detalye sa balita nakasunbay si K5 Rodney the Bandalanon. K5 News FM Live
1: Report. Padayon nga ginapangita sa mga otoridad ang responsable nga driver sang truck nga nagbunggo sa speed radar gantry sa barangay Dayhagon Sigma Capiz kag sa aton ining pagpakigangot sa Sigma Municipal Police Station na ginapahayag diri nga tubtob sa subong wala pa makilalaan ang responsable nga persona. Kagadugang diri sa mga kapulisan na padayon sila nga nagatipon sa mga impormasyon na kagpagpangita sa mga witness agad nga matumod ang insakto nga itabo kag identity sang driver sa bandaan gani nga bangod man sa pagkabunggo sang ginapahayag truck nga may karga nga tubo naguba ang ini nga speed radar gantry sa nasambit nga banwa. Kag nagapasalig diri ang mga kapulisan na nga padayon ang ginahimo nila nga pagpangita sa driver agad nga mahatagan ini sang nagakaigo man nga aksyon na ang nasambit nga incident.
4: Oh, dili nga part sang Sigma K5 Rodney nga nasa lapay la speed radar gantry dili nga part.
1: Sa may kwan ini ka K5 Roldan sa may barangay Dayhagon ini no nga natabo nga nasa lapay ang ini nga speed radar gantry.
4: So anong natabo after man sa lapay?
1: After sinin na sa lapay ka K5 Roldan at mo ni ganito ginapadulungan ini man sa mga natungdan nga individual particular ining sa local government unit tapos sa dito sa pila pa ka mga impormasyon nga nakuha man natin sa kapulisan sa tubong ginatunan ini nga i-restore bala sa nga LGU ang ini nga naguba ni nga radar gantry agad nga magapadayon na ang iya siniman nga operation na kay bangod gani ka after sa to sa nga pagkabunggo at dire-diretso man lang niya ang inigani nga truck no kag sa aton sininga nga ibaluan ang ini nga truck halin ini siya sa may proper sing mapanulong ini siya sa may banwa sang dao sang tion gani nga nabungguan niya iniya nga federal gantry man sa nasambit nga barangay kasi sa Ibrolda.
4: Ano gimbungguan niyang poste or ang karga niya nga tubo nga overloaded among nagsalapay sa ibabaw?
1: Base sa CCTV footage kan sa aton siniman nga pagkapakigangot sa mga kapulisan na ginapayag nga na salapay sang iya sininga daw kung di siya makano kasi tayo rin daw na salapay sa ibabaw ng rotong nga park kaya tungod nga kargado gan isang tumo ang ininga trakto hindi pa matumog din mayad man sa atong mga kapulisan to na salapay gid lang bala sang tumo o kon mismo gid nga nabunggo ang trak sa poste bala sang sininga speed reader gantry kag amo ni sa subong gid ang ginatinguan Manila nga matumod kag ginatong tinguan nila nga makita ang ininga persona. Agad nga pi mahibaluan bala kag maatagan kon na ano gid ang matuon nga natabo sa nga pagkabunggo sa sinimana nga speed radar gantry.
4: Oh, so after sa insidente lumakat malay ang driver, naglakat malay ang truck.
1: Yes, sa kakita bro dan dia payag nga pi naglakat dire diretso nga siguro wala man ni madiparahan kang driver no nga tibumunggo or base na sa lapay gid man sa tubo ang amo ni nga speed radar gantry rason nga pi nag kung ano yung nagdire-diretso lang sa iya, siniman nga paglakad niya kakita, Roldan.
4: Okay. Proceed finally, kay Five Rodney.
1: Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, ini si Kaki Five Rodney, Daban, Dalanoy. Para sa kampiyon nga balita sa servisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News
4: FM. Madamong salamat, K5 Rodney, Daban, Dalanon sa gindulong nga balita. Gusto ta ni mabalaan kung ano. No, we need to be specific. Kay lain ang ginbungguan, lain man ang nasalapay. No? Kay kung ginbungguan, ti posible ang iya sa itong pundasyon. Kung nasalapay, ti posible ang sa ibabaw. Most probably ang sa ibabaw, mga ka-K5 kay Balan, ta naman magkarga sa truck, magkarga ang mga truck ni sang tubo, tag lumapaw, inang dumatumba, na bala, dumagkalatumba ng ilang salakyan, sige, ya, pundasok, mga ka-K5. Ti manubo malang na daw, or hindi gintanto, kagrabi, kataas, ang ilang speed radar gantry, mga ka-K5, kung nga posible sinalapay ini. No, ti ang mga mahilig mag-over speeding, nalipay eh. Anyway, balikan tala na diri sa aton siniga pagpangalagad kung na makakuha kita sang dugang nga detalye kag specific nga mga information dira sa banwa sang Sigma. Likewise, kung sino ning driver sang truck nga ninga lumayas lang matapos ang insidente. Magabalik kita pagkatapos sa mga pahanumdom.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.
9: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ako ng kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.
10: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
11: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
12: DGX 500. Sa barangay
13: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
12: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
13: Tumarkog. DGX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: Three times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Try gig ka mo sa DGX
11: 500. DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
11: Mighty C.
15: Mababaka sa mga butika.
16: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C.
15: Ang alkaline yung vitamin C.
16: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at may TC. Muno sa akong mga tuwal balay ng tambo ko.
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mabakang sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
26: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
27: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
28: Muling binuhay mo.
29: Extend. Isang kapsula ka lang.
30: DTX 500.
31: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
30: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
30: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
30: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May Yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
32: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
33: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
34: Wow, my puso!
35: Foro de los Pueblos.
36: Hold on, the best son of Villarreal.
37: Para sa Foro de los Pueblos.
38: Foro de los Pueblos.
4: 28 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik na rin sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5 galagi palabot na rin sa atong sinigapag pangalagad, ipadala na rin sa official Facebook page ng K5 News FM Rojas para mabasa tayo sinig ang mga minsahe. Salamat ha, kung may mga messages ka mo ipadala na rin sa atong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sinig ang mga minsahe. kay Jessil Marco naga-monitor sa Barangay Lunoy sa Pian, maing aga. Dolores Abilarde, good morning, salamat sa pag-monitor. Kay Ma'am Regina Parel, thank you gid sa pagtutok. Tristan Wyatt Gulay, maing aga. Kay Nung Punyot, maing aga. Kay Nung Punyot, bo, thank you gid Nung Punyot. Welcome back. Banta ko, pres ka man sa iban, kundi matamyaw, hindi na ko namamati. Maing aga, Nung Punyot, ha, salamat gid sa pag-monitor sa may Barangay Banika. Tiltiganay aga pa lang o nagakapi-kapi na sa dasang DTX Coffee Mix. Thank you gid no kag salamat gid sa pag monitor nung Punyot da sa may Barangay Banika. Kon may nabadtripan ka nga tawo nami pang regalo lapida no. Amo nang nami pang regalo mga ka K5 kadto lang da sa Banikar da sinong Punyot to mahimo sang espesyal yung regalo. Mario Alfabite maying aga nagatutok na sa may Barangay Inso Arnaldo dire sa Inso Looban. Upod kay Nanay Marilyn Alfabite, always ginagapamati sa K5 News FM. Okay, Lileth Bacanto, maing aga, kag kay Sir Nel Balion, ba nagapanabod dyan sa siya sininga mga manok ko? Dalag ko na daguro Sir Nel Balion, mga manok mo da? Basi may kwanda, no? May mga dalag ko ka na da nga manok, pwede ginakuan mo, ihaw-ihawod. Nika Christine Diseo, maing aga, good morning. Doy Arthur, nagapamati na, thank you, gid. Sa pag-monitor, diri sa aton siniga pagpangalaga, Doy Arthur, dira sa West Villa Flores, Mayon. Che, gahupo, abinuman, maing aga, dira sa may Barangay Bato. Kay Sir Roger Basamot, good morning, Sir Roger. Nagapamati na sa Foro de los Pueblos program, samtang nagakapi-kapi, DTX Coffee Mix. Manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Good morning nga, kag thank you, good Sir Roger Basamot. Naga-monitor man no si Neng Salarsa dira sa may Banwa Sampanitan. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagatutok naman, thank you gid. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, Ma'am Arlene Onyada Basa, naga-monitor na present naman no si Ma'am MJ Joy Quebrantar Abalo, Ma'am Lisa Barientos sa may Barangay Kulasi, Ma'am Genevieve Incong Rosales, nagatutok na Family Rafael sa Washington Street, Barangay 7, halin kay Jo Marie Rafael, good morning. Si Ma'am LC Acuña, present naman si Ma'am LC, salamat gid. Kay Sergeant Ray, dire sa Spearhead Kalinong Radio. Isaiah 40:31. Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. Isaiah 40:31. Thank you gid sa Bible verse Boss Echo kay Sergeant Ray dire sa Spearhead Kalinong Radio. Ma'am Becky Lana, nagatutok na, salamat gid. Kag kay Ma'am Roda Donato Amago, present naman si Ma'am Roda sa may Barangay Dinginan. Good morning kuno kay Vacaro Innocencio Intok, naga-monitor na si Leojan Biliones, present naman, thank you gid. Sa may Barangay Santa Ana, Barangay Binuntukan, Pontevedra, si Sir Nel Balio naga-monitor, madamo gid salamat. Lindon Hano nagatutok na, kag kay Rodolfo Evangelio, good morning, salamat gid sa pagtutok. Sa aton sini nga mga suki nga mga ka-K5 daga monitor samta nagahigop-higop sang healthy kag manamit nga DTX Coffee Mix. Amo man si Ma'am Regina Parelo, good morning. Ma'am Dolores Abilarde kag kay Jessel Marco, thank you gid sa pag-monitor mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulongan sa inyo sang Power Trio DTX sa 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. As we age, nanotice nyo samtang gadugang edad ta, as we age, gamat-amat tukar mga balatian, mga kondisyon kag nabatsyag yung sa lawas nga waay man sang una sang hubin-hubin kamo, inabangod samtang gaedad kita, ginamat-amat kita sukot sa aton sinigalawas, sa aton mga pagpabaya, sa aton pag-abusar sa aton lawas or sa pagbakasta nga hindi malikawan nga maabusar gid ang aton sining lawas. But you know what? Hindi na pagulata pa nga mag-abot ka sa punto nga ma-problema kapag isang dako o kon mabudlayan ka. Ari mga ka-K5 ang suplemento nga makabulig sa inyo sa pag-amlig sa inyo ikayang lawas, DTX 500. The superior antioxidant mga ka-K5, DTX 500. Amoning suplemento nga magabulig-balik sa normal si mo blood pressure, blood sugar levels, mayra sang anti-inflammatory effect, magapahubin sa imo selula, nagabato-batok sa cancer kag iban pa nga mga balatian. DTX 500 ga kapsula mga ka-K5. Now, para pagid mamligan imo lawas, ma-maximize ang puwersa sa DTX 500 kag magpag-on ang imo immune system kapares niya sini mga ka-K5. ang mighty siyang alkaline base ga vitamin C, the immunity booster. Amo naman yung mga boost sa imo immune system, mighty C mga kag-K5. Kag para malikawan ang mga balatian tugas ang kagaw, ilabi pa subo nga panahon nga damo naman virus nga nagatuaho, mga kag-K5. May COVID-19, may mga flu virus, kagiban pa da. Nga mga kagaw, nga ara lang sa palibota, kaluluoy ka lang kumalapnan ka, maiguan ka, kag imulawas, mahuyang ang resistensya. Pero ara makabulig sa paglikaw sa aton sa mga masakit ug sang kagaw, ang Klinika D3 Bio, himo sa vitamin D3, kag cold pressed extra virgin coconut oil. Klinika D3 Bio, mga kag-K5. Amunin power, triyong suplemento ng epektibo sa pagtap na sa naglain-lain ng mga balatian so bunga panahon, nga delikado na, magastos pa magmasakit mga kak-K5. Tandaan, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available man online sa Shopee kag Lazada, mabakal man sa sentro sa Malaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga kak-K5. Tandaan na ito ni King Lawas dapat aton namligan. Yara mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Well Center. Inyo gid basaligan mga kag-K5. 21 minuto sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga last 8. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa DTX sa 500 Mighty C kag D3 Bio. Nagligad gadlaw isa ka persona, isa ka lalaki, nagasaog o kung nagakot sa butong Gintiro mga kak-K5 dira sa may barangay Alasaging sa Banwasang Maayon mga kak-K5. Ang Alasaging isa ini sa mga upland barangays dira sa may Banwasang Maayon. Now, sa pagbadbad sa investigation sang Maayon Municipal Police Station, nagagwa karon nga posible away sa duta ang isa sa ginalantaw nila nga motibo sa pagpatay sa sining biktima mga kak-K5. May detalye sa balita na kasanbay si K5, Darren Salomeo Henson.
0: K5 News FM Live Report.
1: Yes, ka-K5 Roldana, posibleng away sa duta ang ginalantaw nga motibo sa aton sininga kapulisan o kunsang Maayon Municipal Police Station sa paglutang patay sa isa katigulang nga natabo inino sang Lunes last 8:40 sang aga sa sitio Ilawod, Barangay Alasaging, Maayon, Capiz. Sa aton sining pagpakigangot liwat no pa kay Police Captain Danilo Lauron, ang hepe sang Maayon Municipal Police Station, sa subong kak-K5 Roldan, may ara na ni sila sang ginakabig nga person of interest angot sa sining natabo nga krimen. Suno kay Lauron, isa sa mga ginalantaw nila nga pinakaanggulo amo ang away sa duta. Bangod nga ti may mga record o kon may record ini sa barangay nga naangot ining biktima sa among isyo kak-K5 Roldana. Kag sa development man no sang aton sininga Maayon PNP, may ara naman subong sang testigo sa natabo kaginahulat na lang ang affidavit sang nasambit nga testigo kak-K5 Roldan no aton balikan ining naglontad no nga ining pagpanglutang sa isang tigulang nga nagapangidaron sa 4 anyos gagin kilala kay George Bingan kag residente man sa nasambit nga lugar based sa investigasyon sa aton sininga kapulisan nga ti samtang nagakarga ini sang butong ining biktima sa sininga tricycle sa higad sang dalan upod ang iya sininga hinablos kag isa pagid ka senior citizen. Inali lang nga nag-abot, no? Ining wala pa sa karon makilala nga suspect nga sakay sang motorsiklo kak-K5 Roldan, nakasuksok inisang helmet kag itom nga jacket kag way ano pa nga hambal o kung ano pa dira nga pasakalye gilayon sinigin lutang ang biktima gamit ang kalibre 45 nga armas lutang no? Nga sang ulihi natumod mo sa laton sininga kapulisan bangod sa tatlo ka mga empty shells no sang kalibre 45 nga armas luthang kak-K5 Roldan nga na-recover sa lugar. Naigo ang biktima sa nagkalain-lain nga parte sang yalawas nga muning rason sang gilayon nga kamatayon kak-K5 Roldan samtang madasig naman nga nagpalagyo ang suspek matapos na kumiter ang krimen kag sa subong padayon pa hapon ang follow-up operation sa aton sininga pulisan para ti ma ano ni no madakpan ang suspek kag ginahulat na lang ginyo ang kompleto man nga affidavit sang testigo kaki Five Roldan no para sa dugang pagid nga mga detalye sa aton sini nga mga tagpalamati pamatian naton si Police Captain Danilo o kun Danilo Lauron ang hepe sang maayo na PNP.
2: Ang nakita nga kwan nga person of interest tapos ino na lang naton inang ginahulat na naton ang kwan ang witness naton mag surface ang sumpa bilang sa magbuha sa ngayon pidapit.
1: Oo. Oh, so, bali may mga testigo na kita, sir? Or pila ang witness, sir?
2: So, pa ang mga witness nga, possible witness na to. So, kung nga mag-tindog, mga may araw na kita isa ka witness o possible witness na mag-tindog sa kaso sang pagpatay sa alasagin.
1: No, so bali do nakilala ya gini sir ang ining suspect nga naglutang sa senior citizen.
2: Ina pa nang ato nga ginakuan gina ano nga kon makobra na sa affidavit iya ina pagasumpaan no. Pero sa tubong wala pa sa kobra sa affidavit about siya sa ning testimony so we cannot no. We cannot yet further divulge about sa nature ng yasin ng testimony.
1: Okay sir. Kag ano sir ang motibo gid sir anong ginalantaw ginaton nga pinaka ano gid pinaka motibo o kon ang gulo nga aton ginasundan angot sa sining natabo nga shooting incident sir.
2: Ang aton ginalantaw no isa ang gulo kag ginasundan ginaton sang matul-it mo ang land dispute sa land dispute.
1: So away sa duta gali sir. Ano may mga malapad ni kadutaan ining biktima si Rao?
2: Hindi naman malapad daw may mga recorded sila nga nagginhusay sila sa barangay tungod sa mga pagbaligya kagpapenda nga sa mga kadutaan na kung sa tingin na may mga papilis man so daw daw ginaano pala daw gina bawi isang isang partido no? That is why hindi sila mag-intindihan ay. So isa ina ka mga angulo nga ginalantaw na ito
1: oh, ang ining possible nga ginatumod na ito nga suspect sa ano tagadira man lang man sa barangay Alasaging
2: yes sir maano na natin sir ay pagkuhan na ito sa right time sir kung talaga igili na
1: sige sir okay sir
2: so, as of now we cannot iba na ito madibol sa niya sining matutod na resident kung sagatiin siya para hindi maantala nga ito sining nilapatiga yung investigation.
1: Oh, sige sir okay sir no, gina-respect gina to no, ang ina nga mga information kag lastly na lang sir imo sining nga mabilin nga mensahe no may kang tanan sa sining natabo nga insidente sir.
2: So sa aton no, mga po ano no, sa mga tumuloy naton ka padayon kami nga nag-apilar sa inyo nga pwede man malikawan ang mga kasubong sining nga hindi tabo kung may proper lang pag inala o kung pag istoryahanay no. Kaga kaniwat kina apilar ginamon kaya inyo kanan nga kung may ara kamudara ng mga ginahuntan nga illegal na armas no inyo na inya pag isurrender sa inyo mga kapulisan para malikawan na naton nga ina ng hingaliban magamit pa sa pag utaas sa paghalit ng aton isig katawo.
1: Okay sir, with this sir thank you again.
3: Na batian no kay Five Roldan ang pahayag ni Police Captain Danilo Lauron ang hepe sang Bayon Municipal Police Station kag amo na gani no may ara na ni sila karon sang ginakabing nga person of interest apang hindi pa ni nila gid ma divulge no ma sa publiko kay Five Roldan kay padayon pagid sa pagtipon man sang mga impormasyon no mga makatumod sa sining suspek lakip na diri ginahulat-hulat ang affidavit sang magatindog nga testigo sa sining paglutang patay sa senior citizen ako 64 anyos katigulang sa barangay Alasaging sa Banwasang Maayon kaki Five Roldan no kag amo na gani ang pinakaanggulo diri based man sa investigasyon sang aton sining kapulisan ginalantaw nila nga motibo amo ang land dispute o kon away sa duta kay may mga na-record sa barangay nga ti may ara ini no sang natabo nga pag-usayay bala kakipay Broldan between no sa sining biktima kag wala pa ni matumod man nga posible no nga suspect kakipay Broldan sa duta no nang susayay ni sila parte sa duta ag may hindi pag-itsindihan na bangod sa mga papeles man no nga sang duta kaki 5 Roldan no sa subong wala pa ni no hindi pa karon mapahayag no sang aton sini nga kapulisan na kung sino ining person of interest sa tubtub hindi pa ni makompleto man ang ila sini nga kinanglanon no nga mga dokumento kag mga ebidensya angot sa sining natabo nga insidente kag pasalig sini kaki 5 Roldan na kaya kung may mga development angot sa sining natabo nga insidente ang gilayon man sila nga maghahatag sang update sa aton kaki 5 Roldan.
4: Pero ang pamangkot sino ang may atraso sa duta ining biktima nga si George Binggan o ang piyak ka partido?
3: Based no sa panaysayon man no, sa aton sining nga kapulisan nagagwa nga ti may gina-request no sa piyak nga partido nga dokumento no papeles sa duta nga hindi bala mahatag sa sining biktima kag dira nag umpisa ang hindi na pagintindihan ay kaki 5 Roldan based man no sa record sa barangay so amo nang isa no sa maginalantaw nga motibo kon anggulo sang aton sina kapulisan nga posible rason sa paggaluthang patay sa sining tigulang kaki 5 Roldan.
4: Okay.
3: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis K5 News FM.
4: Maraming salamat K5 Darren Salomeo Henson sa ginadulong nga balita. Oh, isa lang din klaro mga ka K5, hindi pa may ngadlan sang maayon municipal police station. They are not yet certain. Hindi pa sila certain mga ka K5. Kung with regard sa identity sang suspect, kay kung sa interview sa kay Captain Danilo Lauron, tinaka-helmet man tong suspitsado, naka-itom jacket, the usual nga suksok kung nagapatay katao mga ka K5. Noong pamangkot karon ang witness, bala na-identify niyang suspitsado? Amo na karon dako nga bagay da, kag ini naka-depende karon sa testigo nga magatindog sa sininga kaso. Kay posible, kung kilala niya man lang, bisa naka-helmet pa na, kung kilala mo man lang, di ma-identify mo gid na. Pero, di kung pangayaw or gun for hire abi, di siyempre hindi mo ma-identify, magluwas na lang kung kilala mo gid. Wala lang ma-mention ni Lauron or I don't know, wala ma-mention or wala mapamangkot kung ang suspect bala ang skills niya sa pagtiro. Makabigta, skillful, abilidaran, kabalo, naka-insende. Kagang ginggamit mga ka-K5 caliber 45 pistol, ang ginggamit sa pagtiro patay sa sining biktima mga ka-K5. Tiyan huwag hindi kadalo mga away ni Sduta nga ni na magresulta sa patsanay mga ka-K5 ukod sa pagpamatay. Duta lang na. Gintawo ka ni sa kalibutan nga way ka man sang dala. Duta lang na kabuhi gid ang kabaylo. Hindi pa karon certain kung sin Audrey ang makabig naton may atraso. Ining si George Binggan ba lang may atraso or may iban katao nga may atraso sa iya? Kag ang nangin kabaylo ang pag-uta sa iya sini nga kabuhi. Pero di, ang aton diri mga ka-K5, hindi ya dapat maglabot sa mga muning mga bagay. Ano man ang mga hindi da pag-insindihan ay? Bangod ang kabuhi iya, bilidhon mga ka-K5. Hindi ini matumbasan sang kwarta. Kag kun sino man ang may bahid sang dugo sa ila sini nga mga kamot. Ilabi na sa kamatayon sini ni George Binggan, ti kita nagapati nga matagid ang ustisya sa pamilya. Sa pamilya, buligin yung Mayon Municipal Police Station. Kay balaan mo kundi taman pag haplito na kisang imbestigasyon, mahinay man ang hulag mga ka-K5. No, buligin nyo,

0: Bill Uy.
1: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan? Ngang isa ka salsalon, anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imulawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba nga term, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
2: Pwede radicals.
1: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Pagbalo ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata pa sa 25 anyos? Palainom DTX 500.
2: DTX 500 ka nga ah.
1: Palainom DTX.
2: DTX.
1: Taas katama ang iyang antioxidant.
2: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
1: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Kaya nga, wala pili. Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. In short, pagdamo antioxidant sa imulawas, gadul ang tuktok. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban. Sina?
0: DTX 500.
1: Stressful daw kuno ka?
3: Stressful.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So wow.
4: Namit nagita akon nga pananawan.
0: DTX 500.
1: Tapos, skin wrinkles. Kulubot. Sang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Isa pa gid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imong cartilage. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant. Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy,
0: DTX 500.
1: You need antioxidant.
2: Okay.
1: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
6: hindi malikaw.
1: Mabakal ka is 21. That's 60,000. Kung i-divide mo na sa isa katuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imo nga free radicals. Ang question, pila ang gingasto mo para sa imo antioxidant? Kaya ang ruling is, butang ta 1:2 or 1:3. 1 free radicals, 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
5: Dapat sobra.
1: Dapat yan, mabudget man ka para sa imo nga antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
2: Correct.
1: Suli, sir boy. Bala na nang DTX. Importante, may S21 ko.
2: Ay.
1: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na permi na to di kumpanya, permi na to.
0: DTX 500. Lifestyle,
1: ano dapat ka unon, ano bawal. Amo na ang permi ti. Ari bigid malain sa sinyalis sa ano, sa grabe mag-atake sa oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sa free radical sa imo lawas, di ini halin ang mga free radicals sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
2: Agoy!
1: Grabe, pagpadamo sa tuktok sa lawas.
0: DTX 500.
1: Sa mga naga-sigarilyo.
2: Pak!
1: Sa mga nagakaon sa karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress.
2: Grabe
1: mo lang. Wala labot ang stress, ha? Amo nang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sa ano, sa science ang oxidative stress. Amo nang kapoy ka, madula na imo memorya, grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection. Kung bastante antioxidant ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala nasang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
0: DTX 500!
7: Jules Seven Lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
7: maginom? 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
7: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka-full.

0: law student, mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
4: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500, bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan naginom ka? DTX 500. Kina nalang subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: Kadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Galao magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
17: Extend.
16: Extend. Superman for Men.
17: Gawa sa maca.
16: Isang herb
17: na nagpapataas ng ating energy
16: at stamina.
17: Like flabawaska.
16: Epektibong sexual potency herb.
17: Stimulates libido
16: and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
16: Extend. Superman for Men.
18: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
20: Hi, Tennis
3: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Tennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotics.